0: Miyak na. Mitibo. Okay. Che? Gerald?
1: Ako po, Che. Itandaan po ng ano? Nang bigat.
0: Ayan, live yan. Live yan. Okay. Yan yung ini-interview. Okay. May mga kahoy ka.
1: Sige. Ayaw po siya kasi ang tipo po pa ako.
0: Okay. Je, napuputol, Je.
1: Kami dito po sa bundok, wala lang. So, almost, po, dito sa baba, sa ano.
0: Okay. Good. May ibang number ba tayo doon? Di na, ano eh. Gerald? Hello? Sige, putulin na lang natin, sayang yung signal. Yung live feed, huwag mong putulin. Yung nakikita nyo, medyo mahirap po talaga yung signal doon. Pero nakikita nyo, ini-interview ni katropang Gerald at nung team natin ay yung isang nitiboho, no, na umiiyak kanina. Tapos nakita na natin yung mga kahoy, yun pala yun. Nakaharang sa kalsada, pero pwede naman siyang itabi para makadaan yung mga sasakyan. Itong pinalalagyan nila ngayon ay isang nagsanga na kalsada papuntang Impapay, papuntang Tagaod yung isa. So nandyan sila ngayon. Play muna natin, Bon, yung isang residente ni Tibo na kapanem natin kagabi para mailabas nila yung kanilang damdamin dito sa mangyayaring demolition mga ilang oras mula ngayon. Sige, play muna natin na Axel yung kasi kamo hindi na malinaw yung signal at babalik at i-reserve na lang yung mga baterya, no, dahil bundok yan para sa mangyayari mamaya kasi yung ating inaabangan dito yung pakiusap kung tatanggapin na wag mo nang ituloy yung naturang demolition. Kagabi pa nag-uusap na yung nakikiusap na sila, no? Mga kaibigan, na wag mo nang ituloy. Sige, play mo muna yung isa na kasunod na pakiusap para madinig, no, yung kanilang sentimiento. Sige.
2: Dito, no, chief, din ang mga katutubo dyan sa lugar. Chief, nakatakda na po bukas, nabigla kayo, alas 9, mayroon ng order, written order from the Office of the Mayor. Demolition bukas, ano po masasabi ko niya?
3: Ang masasabi ko lang po sa mga taga-city, na kung po pwede po sana, pagbigyan kami ng pagkakataon na yung aming mga kabuhayan doon na mapakinabangan namin. Hindi yung basta-basta lang kaming aalisin diyan sa matagal na naming tinitirahan. Kasi since time memorial, diyan ang mga katutubo sa lugar na yan. Bakit naman ngayon binaba? Eh noong panahon ni Mayor Hagidon, ibinaba na kami diyan. Mahigit ng 20 anyos kami dito. Wala kaming nakitang ikikabuhay namin kung hindi diyan din sa bundok kami babalik kasi may mga tanim ka riyan. Anong pang ikakabuhay namin? Eh ako, sa totoo lang, ako ang pinakamatanda diyan sa sityo na yan. Ako ang chieftain diyan na namamahala sa mga katribo ko. Kaya dapat sana, maawa naman kayo sa aming mga katutubo. Dahil kami, mayroong batas diyan na tinatawag na Republic Act 8371. Yan. Ay bakit hindi kinikilala yan ng gobyerno yan? Yung batas na yan. Na yan, pirmado na yan ni dating Presidente Ramos. Yung batas na yan. Bakit ngayon, mayroon pa ganyang mga demolition? Paano na lang yung mga katutubo kung hanggang doon na lang i-demolish na lang, i-demolish. Eh, kawawa naman
0: yung ancestral domain, tingin nyo na, ano yun, parang...
3: Yung ancestral domain
0: po. Nababaliwala na yata.
3: Nababaliwala yan ang city government, hindi kinikilala yung ancestral domain. Yan. Kaya siguro, nakaganito-ganito na. Yan. Hindi ko alam, baka mayroon silang ibang mga mission diyan sa bundok, kaya gano'n, pinupuyo sa yung mga katutubong Tacbanwa diyan. Yun. Yun lang po, maraming salamat.
0: Ano po ang apila nyo sa gobyerno, lokal o nasyonal, dito sa Nakatakdaho? Nabigla ho kayo, hapon nyo na nalaman.
3: Nabigla kami talaga diyan.
0: Ano po apila nyo, sige, sa gobyerno?
3: Ang apila ko lang diyan sa nasyonal.
0: Itigil o payagan na lang?
3: Payagan lang kami diyan na manatili diyan sa aming matagal ng tinitirahan. Yan lang po ang apila ko diyan. Marami pong salamat.
0: Okay. Yung kinikilalang isang leader ng mga katutubong Tacbanwa sa lugar, no? Mga kaibigan. Okay? So, iparinig lang natin yung mga sentimiento nila. Meron pa hong iba yan habang hinihintay natin yung pagsalubong ng demolition team at ng grupong mga nitibo na nandun sa lugar ng Impapay at Tagaod na target ng demolition order na ito ngayong araw, mga kaibigan. Sandali lang ha! Oras natin, 8:07 po ng umaga, mga kaibigan. Ang oras na yan, natidu sa atin ang Uno. Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap. Darito ang Uno Plus, feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus, tayo!
4: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
13: Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting!
16: 8:12 ng umaga.
17: Bullseye.
18: Bullseye.
17: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan.
18: Sinasayang na usapan.
17: Diretso punto ang mga komentaryo.
18: Bullseye.
17: Bullseye.
18: Bullseye.
17: Sa pula sa pool ang bawat bullseye.
18: Bullseye.
19: Bullseye. Bullseye.
16: Beno mga katropa. Ang palatuntun ng Bullseye. Atin sa atin yan ang Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo ha, mga kaibigan, sa panahon ngayon, hindi ho basta yung parang kumakain ka na lang. Kailangan palakasin ang iyong resistensya. Sa simpleng paraan, kape lang. Oo, kape lang. Mga kaibigan, Santon Gold Coffee Mix. May mangustin, may antioxidant, may moringa, spirulina. Kompleto yan. Para habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ang katawan mo. Practical na, healthy ka pa. Balikan natin yung sentimiento ng mga nitibo. Kausap natin sa sila kagabi. Hanggang mga alas 10, alas 11 dyan sa Irawan, mga kaibigan. Dahil humiling sila ng audience na mapakinggan sila. No? Dahil doon sa nakatakdang demolition ngayong araw na ito. No? Bigyan muna natin ng pansin to at meron maka-standby tayong mga usapin. Mamaya ay ating tatalakayin, lalong-lalo na. Asintabi po ha, yung may isang namatay, nagbayad naman sila ng pang-imbalsa mo, pero yung pong nasawi na nakalagay sa kabao ngayon, parang hindi naman daw inimbalsa mo. Mamaya ha, babalikan natin yan. At wag natin kalimutan ito ha. Sabado Linggo, wala ho tayong kuryente. Sabado Linggo, matindi ito. Balikan ko lang sandali ito mga nitibo. Dahil sabi nila kagabi, baka pwedeng mailabas namin yung saloobin namin. Wala namang masama maglabas ng saloobin. Yung galing sa puso na nararamdaman namin. Ito yung ilan pa doon sa mga nitibo, mga kaibigan. Check. Sa barangay, Council ng Irawan, sir, ano masasabi mo? Nakatakda na po ito bukas, 9 o'clock, demolition. Yes. Sa ngalan ng mga katutubo, ikaw ang representative nila sa barangay. Oh, sige.
10: Yes, magandang gabi po, Kaloy. Ako po si Leo Lorino Oligario, ang salo po yung IPMAR ng barangay Irawan. Kumpara sa akin, Kaloy, ang pagdidemolish ng city government, hindi po dumaan sa process. Dahil wala kaming kaalam-alam na sila may litter na pala na dala-dala at dinala na si SWD sa barangay, bawal lang kami na-aware. Pagkatapos po nun, gumawa po ang ating punong barangay ng reply para sa city government na naghihingi ng dialogo. Maging ang NCIP po, kinausap din po namin kanina, pinuntahan namin na nakikiusap po kami na baka pwedeng litira ng NCIP ang city government. Nayroon naman po silang litter at napareceive naman po sa anti-squatting sa lahat po, pati sa mga ano, lalong din po ang ating punong barangay, nagpareceive din po. Ang tanging pakiusap lang po namin, sana po magkaroon po ng dialogo before nila i-demolish ang mga tao dyan sa taas. Dahil po ang lugar po na yan, sabi na po natin na flora and fauna, pero siya, yan po ay kadsi ng mga katutubo. At yung sabi ng mga ng flora and fauna na labas ang iilan sa kadsi. Ang may hawak po kami kasi na Certificate of Ancestral Domain Claim na award po ng DNR Manila. Nakalagay po doon ang aming mga rights na may rights to adjacent. Kasi kung ang lugar critical zone, poor zone, kaya po kami may right to adjust. Kaya yung ilan po dyan na labas sa kadsi, i-rights po namin yan. Dahil ang status naman po ng lupa is timberland. May native title po tayong tinatawag sa Karutubo.
16: Oo.
10: Ang batayan po natin dyan ay yung Republic Act 8371, otherwise known Indigenous People Rights Act of 1997. Yun na lang po ang tanging pakiusap namin sa city government na sana po respetuhin ang karapatan ng mga katutubo dyan sa taas. Dahil alam naman natin na ang city engineer po ay lahat ng mga activities, lahat ng activity nila dyan sa loob ng kadsi o sa loob ng flora and fauna, wala rin pong prior informed consent sa mga katutubo. Maging ang iniingatan po natin tubig na yung Kampo Uno Dam, wala din pong EPIC yan. Hanggang ngayon po nilalaban po namin yan na sana po magkaroon ng proper na pagpapaalam sa mga katutubo dahil po ang daming na-displace ng mga kapatid at katutubo dyan. Masakit po sa amin dahil yan po ay inaward na po sa amin yan. Kami po ang may karapatan, kami po ang may karapatan mag-right, regulate sa mga pumapasok dyan. Dahil sa amin po yan, wala na pong pakialam yung city government dyan. Yan lang po ang tanging pakiusap namin. Sana po na mapagbigyan po na papakiusapan na huwag mo na ituloy bukas, magkaroon po ng dialogo para po kahit papaano maliwanagan ang ating mga kapatid na katutubo dyan at pati po ang mga 9 IP o 10 year migrant dyan po. Yun naman po at maraming salamat. Magandang gabi po, Kadawi.
16: Thank you. Si IPMR, Barangay IPMR Representative Leo Oligario. Mga kaibigan, siya yung IPMR, no? So representative siya ng mga nitibo katutubo sa barangay. So siya yung tumatayong sangguniang barangay member, IPMR Representative Leo Oligario. Mga kaibigan, isa sa target din, no, ng demolition. Nandun yung listahan, nakita ko yung pangalan niya doon sa listahan, si Sir Guillermo Rosell, no? Mga kaibigan, ito mga sentimiento nila ha kagabi. nung kausap ko sila, kasi ngayon talagang yung physical appearance nila doon sa lugar eh nandoon, no? Hindi mahirap na maistorbo. Kaya kagabi, naglabas na sila ng sentimiento kaagad. Ito pa yung isa sa target din ng demolition ngayong araw na ito, isa doon sa mga nitibo sa lugar.
11: Na lugar, ang flora and fauna, alam ko, doon sa kagubatan, sa malalaking punong kahoy, may mga talon. Ayan po tinitira namin, kalatian po yan. Kinaingin na po yan ng mga kolono noong 1960. Nagkamalay ba ako sa 20, latian po yan, wala pong kaingin dyan. Agricultural land po yan. Nagkaroon nga kami yung project yan, yung dating Pangulong Marcos, si Ferdinand Marcos Senior. Biligyan kami ng kabuhayan dyan, kikikik, gilusang kabuhayan, kaunlaran. Ngayon, ang nangyari, ang kikiki ngayon, kasi, oh, wala na, gutom na ang kikiki, inalis na. Dapat ganun sana, suportahan kami dyan, tulungan kami. Maraming plano ang gobyerno kay Pangulong Marcos. Taniman na nyug, ayon ang pangarap ng ating Pangulong Marcos, magpapalaganap daw siya ng nyug. Milyon ang sinasabi niya nung siya ay nagsula. Eh bakit pwede naman namin taniman ng nyugyan? Di ba? Mahal na Pangulo, nakikiusap ako. Tulungan niyo po kami mga katutubo at kami mga diwan. Pilipino po tayo, ako, Pilipino sila. Hindi po kami dayuhan. Tapos paalisin kami sa sarili naming lupa at sinilangan. Mahal na po, Pangulo, alam ko makakarating to sa'yo. Para sa bangong Pilipinas, patunayan mo po, tulungan mo po kami. Hindi na dapat kami ng aming namumuno rito sa Puerto Princesa. Mahal na po, Ngulo. Sana makarating po to sa'yo. Tulungan mo po kami. Salamat po, mahal na po, Ngulo. Mabuhay po ang bansa Pilipinas.
16: Okay. Meron yan, Bon, hindi. Pinagdugtong ko na lang. Wala pa sa'yo. Okay. Mahaba yan eh. Medyo napaiyak pa siya doon sa... doon sa unang binanggit niya, no? Isa yan doon si Mr. Guillermo Rosel, mga kaibigan. Okay? Yung naka-standby ho ngayon, mga kaibigan, but pakita natin yung demolition order, mga kaibigan, mamaya-mayang konti. Pero yan yung kagabi, ha? Kagabi. Hanggang kaninang madaling araw, no, nag-uusap-usap kami, kung sila kasi parang nagtiwala sa atin na maiparating yung mga sentimiento nila na umaasa sila na madidinig. Sabi ko, walang problema yan. Dito sa XFM, lahat ng sasabihin ninyo, ipaparinig natin para doon sa kinaukulan. At syempre, si Kagawad Mike, naka-standby doon para sa side naman ng city government. Dahil doon papunta daw yung demolition team bago umakyat doon sa bundok na kinalalagyan kung saan nandun sila yung patrol natin, yung team 2 na naka-standby para sa demolition ngayon, mga kaibigan. Kasi noon pa itong usapin na ito eh. Diba? Kung matatandaan ninyo. Pero pakinggan muna natin yung isa doon sa interview, mga kaibigan, doon sa itaas. Ngayon lang, kanina lang ni Kagawad Gerald doon sa naturang lugar.
15: Guillermo Rosel po.
18: Guillermo Rosel. Ayan. Saan ka? Sa Tagaud o sa Impapay?
15: Impapay po.
18: Matagal na po kayo sa Impapay?
15: Opo. 1970s. Dito na po ako nanirahan.
18: Tagal na pala.
15: Oo. Ako po, pinanganak po ako sa ano?
18: Sa?
15: Kampo Uno, Sitio Tagaud.
18: Oo. Tapos
15: ngayon,
18: nalipat lang sa Impapay?
15: Nalipat lang po ako dito noong 1970s.
18: Oo.
15: Diyan ko na rin po sinilang mga anak ko.
18: Anong saloobin mo? Kasi mukhang plano raw yata na i-demolish.
15: Kaya nga po, nakakalungkot nga po kasi... Ang inano ko po, dyan na po ako nanirahan. Tapos bigla kaming aalisin.
18: Masakit para sa yun.
15: Masakit po.
18: Tagal kang nakatira dyan, tapos gano'n na lang. Bigla na lang aalisin.
15: Ano po?
18: May pamilya ka na ba?
15: Opo, mayroon po. Mga po.
18: Mga po?
15: Marami po akong anak. Anim po sila. Diyan ko po lahat isinilang yan sa sityo Impapay.
18: Opo. Ano ang buhay na meron kayo dyan? Ano yung pangunahing pinagkakakitaan? Pagkain araw-araw? Saan kinukuha?
15: Nag-garden po ako dyan. Malakas-lakas po ako.
18: Pakita naman na siya para na...
15: Nag-garden po ang kinabubuhay ko po dyan. Pagtatanim ng ano ng mga saging.
18: Hindi siya ba?
15: Nagtatanim ng mais. Ayun po ang kabuhayan namin. Sakto lang pero masaya kami dahil hindi kami nagkakaproblema ng mga pagkain kasi diyan na rin namin kinukuha ang pagkain namin.
18: Simple, 'di ba? Simpleng pamumuhay.
15: Simpleng pamumuhay lang, masaya. Kahit na salat kami sa pera, masagana naman kami sa mga sariwang pagkain. Kaya nga po, nakakalungkot nga po, naluluhan na nga po.
18: Ba't po kayo naluluha?
20: Sinugan niyo kami po.
18: Ano ang panawagan ninyo sa city government?
15: Ano? Sir, Mayor, maawa naman po kayo sa amin. Katulad sa akin, halos dyan na po ako nangarap ng buong buhay ko. Tapos alisin niyo po kami. Kawawa naman po ang pamilya kong... Ganun din po yung mga kapatid kong katutubo. Paano naman po? Saan naman po sila pupunta? Kaya halos hindi ko talaga madala ito sa... Kaya naiyak po talaga ako.
18: Sige lang, ilabas mo datay kasi...
15: Kaya Mayor, maawa po kayo. Pag-usapan po muna natin to. Ihinto niyo muna pong pagpapadibungin sa amin. Hindi pa po kami handa. Saka hindi namin alam kung saan kami pupunta. Maawa po kayo, Mayor. May panahon pa para pigilin mo po sila. Oh, nananawagan ako, Mayor. Aksyonan mo po. Di ba, action man po kayo, Mayor? Patunayan niyo po na kayo action man talaga na aming Mayor na hinalal. Oh, aasahan namin ang iyong tulong. Ura mismo, action man. Aksyonan mo po ang pagdidimulis nito. Mapigilan niyo po. Kasi talagang dito po kami kinabubuhay. Nakihalubilo pa ako dito sa mga katutubo. Kawawa rin po kami. Hindi lang ako, pati mga kapatid kong katutubo. Dito na po yan sila isinilang. Dahil sila nga katutubo. Ito ang kabuhayan nila dito sa gubat na ito, sa buntok Impapay, sa buntok ng Tagaon. Bigla nyo lang kami papaalisin. Paano na lang po ang buhay namin? Ang buhay nila. Kaya Mayor, aksyonan mo kagad kami. Alam kong may kababaang loob ka. Mahal mo kami at kasi mahal ka rin namin. Ngayon mismo patunayan mo ang pagmamahal mo sa amin, Mayor. Aksyon ka agad. Salamat, Mayor, sa tulong mo. Ngayon na, bago mag-alas 9, kailangan mag-aksyonan mo kagad ito, Mayor. Salamat po. Mabuhay po kayo, Mayor.
16: Kagabi pa ito kausap natin si Mr. Guillermo Rosel, no? Kagabi pa yan lumuluha eh. No? Kasi yung mga pananim niya raw doon at saka yung mga kapatid niyang katutubo doon sa lugar, mababaliwala yung kanilang ancestral domain claim, IPRALO, yun yung ilalaban nila eh. Di ba? Mga kaibigan. Kagaya ng binanggit ko kanina, may demolition order. Ba, mayroon ka bang kopya? Sige, pakita nga natin yung demolition order na yan. Mga kaibigan na ikinagulat. Kahapon lang ho. No? Sakto naman nandun tayo sa may isang lugar dyan sa Irohan. Iba yung pinapollow up natin dyan eh. No? May target tayong mga illegal na sigarilyo dyan sa isang bahay-bahay dyan eh. Ha? Sakto tumawag to mga diwan. Ito yung kanilang ikinagulat. Pati yung kapitan. No? Takbo agad dun sa City Hall. Sila Kapitan Araneta. No? At yung NCIP. Sila kagawad Janelle Palma. Karagulo. Oh, bukas na pala ito. Written order ito. O di, nagpa-receive sila doon kahapon pero walang sagot pa. Tingnan natin ngayong maghapon, kung ma-implement ito. Dahil kung, kung ma-implement ito ng demolition team na inutusan din lang at kailangan sumunod sa utos dahil ito isang demolition order, eh susunod lang din sila. Ipat i-implement nila to. So pag in-implement nila to, ibig sabihin, eh hindi pinakinggan iyong mga kahilingan na ipagpaliban muna, mga kaibigan. Siyempre, pag hindi ito ipinagpaliban, mayroon ding dahilan ang city government, in fairness. Kasi pwede silang ma-ombudsman kung may nilalabag sila sa karapatang pantao nitong mga nitibo. Ang Commission on Human Rights investigating team ay nagpa-receive kanina daw ng appeal na wag mo nang ituloy. Sabi ni Indigenous Peoples Representative John Mark Salonday na presidential appointee. Mga kaibigan,

0: kung bakit napirmahan niyan, siyempre may basihan, hindi pwedeng walang basihan, di ba? Mga kaibigan. Okay? So, ang tanong dito, yung nadinig nyo kanina na mga sentimiento ng mga katutubo, mga kaibigan, versus yung demolition order. Okay? Mga katropa natin. So, naka-standby yung team 1 natin nandun sa barangay hall, sila Kagawad Mike, kasama niya sila Kapitan Araneta. Hopefully, pagdating doon ng demolition team, makuna natin ang side in behalf of the city government. At kung talagang itutuloy, after ng kanilang pakikipag-usap, no, kay, doon na sa video kagabi, Axel, aakyat na sila doon sa bundok. Iyon ang medyo tensionado. Ha? At yun yung aabangan natin. Sa ngayon, pasipaypayan at naglalabasan pa rin ang mga sentimiento, mga kaibigan. Okay? So, standby tayo dyan. Mamaya-mayang konti, alas 9. Yan o yung sitwasyon ngayon dun sa lugar. Parang nagsangaya na daan eh. Papunta ng Impapay at papunta ng Tagaon, mga kaibigan. Oh, lipat muna tayo sandali, ha? Yung binabanggit ko kanina. Alas 8:30, mayroong isang pamilya yung lumapit to dito sa XFM Palawan. Yung kanilang kamag-anak o pamilya, kapamilya na nasawi. May number ka rin po ni Raria. Ha? Kukunin natin. Sige, kausapin muna natin. Si Katropang Ali ay nandun sa lugar. Pasintabi ho sa mga kababayan natin, lalo yung mga kumakain. Ito hong nasawi na nakakabaong na ho ay pinaimbalsa mo naman daw ho. Pakita mo yung mga resibo. Pakita natin kabaong muna. Nandun yung, yan ho, yung kabaong ho, ha. Kabaong lang ho yan. May tao ho sa loob. Andyan ho yung namatay. No? At inireklamo ho yung nag-imbalsa mo kasi nagbayad naman daw sila ng imbal para imbalsamuhin po yung patay nila. Eh bakit daw ho nag-iba na ho yung mukha at iba na ho yung amoy nung nandun sa loob ng kabaong? Pasintabi ho sa kumakain ho, ha? O si Katropang Ali nandun sa lugar. Alison!
1: Magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan naman. Dito na nga tayo sa area. Actually, ito ay Barangay Health Center. Ano? Barangay Dositag, katropang dito, ibinurol pansamantala yung kababayan natin. Na
0: ano yan? Daycare ba yan? Daycare?
1: O isa kanto, isa kanto.
0: Ano na?
1: Isa kanto nung... O, ano ba ito? Burgos?
0: Burgos?
1: Valencia. Valencia pala, sorry. Valencia Street.
0: Valencia, ano yan? Anong barangay yan? Model?
1: Masigla,
0: ano?
1: Barangay Masigla.
0: Masigla, oo. Oh,
1: oh. Masipag. Sorry, Masipag.
0: Barangay Masipag.
1: Oo.
0: Nandyan yung patay.
1: Nandito, oo. Oo,
0: oo. Okay. So anong may problema?
1: Selyado na yung kabaong katropang Louis dahil nga doon sa reklamo ng pamilya na bakit kung sinasabi daw kargado ng gamot.
0: Formalin. Formalin.
1: Oo, formalin. Oo. Eh, bakit nangangamoy katropang Louis? Malakas na eh, katropang Louis.
0: Pang ilang, ano na yan? Pang ilang araw? May pwede ba itong kausapin, Alison?
1: Sige. Oo, yung mismong may bahay na lang magkukwento. Katropang Louis, no? Si Ate Nilinda. Ate Nilinda, si katropang Louis. So, pakikwento na po yung pangyayari.
0: Ma, magandang umaga po.
2: Good morning din po, sir.
0: Oo. Ano ho bang nangyari ho dyan? At kailan pa ho yun nandyan sa daycare ho yan, ano? Daycare ba?
2: Opo.
0: Yung...
2: Bali, dalawang gabi po, sir.
0: Ilan?
2: Dalawang... Pangalawang gabi sa kagabi.
0: At pangalawang gabi kagabi?
2: Opo.
0: Okay. Ano kinamatay? Nung ano?
2: Ang sabi po doon sa amin, parang nanginom daw po, tapos biglang natumba, pinala po nila.

0: ng hospital. Pagdating sa hospital, hindi na po umabot. Nabuhay.
1: Cardiac arrest?
0: Opo, parang ganun na po, sir.
1: So, sino kausap nyo dyan na para mailagay siya sa kabaong, maiayos, maimbalsa mo?
0: Yung isa pong kaibigan ng isa pong namatay na kasama ko, may pumunta ko sa amin na magdali daw po kaming gumiyahin ng papuntang El Nido kasi gawa nga daw po na hindi daw po mairilis ng taga-hospital ng El Nido kasi wala, hindi daw po sila kapamilya.
1: Okay.
0: Tapos po, sabi ko, sige po sir, sabi ko, gagawa po ako ng paraan na makarating ko kami ko agad-agad dyan, dalawa po kami ng anak ng panganay. Tapos bali inumaga na po ang biyahe namin kasi nung time na pumunta po kami ng terminal, wala na po kaming masakyan.
1: Okay.
0: Bali 5 na po Lunes na biyahe po kami. Tapos pagdating po namin doon, mga alas 12 or alauna na rin po ng hapon. Eh, kasi nga po travel namin na para po ibalasan mo kasi sabi po nang tumatawag sa amin. Bawal daw pong abutan ng hindi 24 hours na hindi ko mabalsa mo.
1: Oh, tama yan, tama yan. Oh.
0: Okay. Tapos pagdating po doon, may nilakad po kami kasi nihingi din po namin ng tulong. Tinulungan na lang po ako ng isang kakilala nga po ng itong namatay.
1: Oh.
0: Na sige ako nang gagawa na para makaabil kayo ng tulong kasi hindi, number one, hindi po kayo taga rito. Ako na ang mag-aprat doon. Naghingi po kami sa barangay na sa Kagawad na matulungan lang kami na mabalsa mo. May sasakyan pa uwi po dito.
1: Okay. So saan nyo pinabalsa mo ito?
0: Nasaan na ba yung resibo? Nandoon po sa ano eh. Sa Libyo po.
1: Sulibyo?
0: Sulibyo po.
1: Sulibyo saan? Sa El Nido?
0: Oh, sa El Nido po.
1: Sulibyo, El Nido. Okay. So, kailan siya naimbalsa mo? 2 days ago?
0: Bali po ano, nung Monday na pagdating namin, kinagabihan pa po. Opo.
1: Lampas ng 24 hours po bago naimbalsa mo?
0: Opo, lampas na po. Opo, nalampasan na po ng 24 hours. Pero ang totoo po, maaga pa kami, naghabol po talaga kami na para, kasi yun ang sabi nung kaibigan niya na nag-asikaso sa kanya, wag na, bawal na kasi paabutan na ano, kailangan na ano po.
1: Okay. So naimbalsa mo, binurol nyo dyan ngayon, ano nang sitwasyon?
0: Mukhang may amoy po siya.
1: May amoy?
0: Opo, tapos nung time na ano po, umasa po kasi ako, sir, na nandun kami sa may, sa embalsamuhan, ang sabi 5 days daw po, may binayaran po akong 3-5. Ang sabi 5 days lang daw po yung balsamo. Sabi niya, ilang araw mo pa ba, ini-interview po ako niya ng mother ng nagbalsamo sa kanya na sabi, yun yung mga anak daw po niya. Sabi niya, sabi, ilang araw daw po namin pa lalamayan. Ang sabi ko, nay, di ba sa ating anong mga 9 na 9 na araw po. Sabi naman po ng isang tumutulong sa kanya na nag-asikaso doon. Sabi niya na sa namatay. Sabi niya, wala na tayong pera. 35 na lang itong pera pang bayad dito.
1: Okay.
0: Sabi ko, sabi po, kami na lang po kung pwede sa pagdating ko sa puerto. Total 5 days pa rin po yan. Sabi ko, so, mga 3 days po na nakaburol siya dito, lalakad na po talaga papunta dito sa city, dito po sa atin sa city. Sabi ko, hindi na lang po ako ng tulong na para matagdagan po.
1: Uh-huh.
0: Siya ng pang 90 na ano po niya.
1: Yung naipaliwanag ba sa inyo ng Sulibyo, El Nido, kung yung kanilang nailagay na gamot, formalin, ay tatagal ng ilang araw?
0: 5 araw daw po.
1: O 5 araw?
0: Opo, yun
1: ang
0: sabi sa
1: akin. So, nakakadalawang araw pa lang kayo na nakaburol dyan sa daycare, nangangamoy na yung patay?
0: Opo, sir. Saka bloated na po siya, malaking-malaki na mukha.
1: Bloated? Hindi dapat siya bloated kasi may gamot eh.
0: Opo.
1: So, ang hinala po ninyo eh, kulang ho sa gamot na nailagay o hindi ho talaga na ano?
0: Ang sabi po kahapon sa request ko po dito sa city na papadagdagan ko, pinuntahan po nila, ang sabi po sa amin kahapon, hindi daw po talaga nabalasa mo.
1: Ha?
0: Hindi daw po talaga na.
1: Magkano binayaran niyo sa Sulibyo, El Nido?
0: 3-5 po. Nandito pa yung, nandun yung resibo.
1: 3-5?
0: Opo. Oh,
1: pero yung sabi sa inyo na nag-iimbalsa mo dyan sa city, pinuntahan dyan kahapon dahil nireport ninyo, hindi siya naimbalsa mo?
0: Opo.
1: Hindi siya natarakan ng gamot o formalin?
0: Hindi raw po.
1: May number ba kayo ng Sulibyo, El Nido?
0: Meron po dyan po sa resibo, sir.
1: May number ka, Bon? Tawagan natin. Ah, sige po, ano pong plano ninyo? Dahil hindi na humabuksan yung ano, dahil may amoy na eh, yung patay.
0: Hindi po, ma'am. Oo, ako na po pang pangalawang gabi niya na may amoy na pinaano ko na naipasara na lang po yung
1: oo.
0: Ano para hindi
1: na. At saka bloated, bloated na kamo, hindi na maano yung mukha. Naka lumulobo na.
0: Opo.
1: No, ganyan, ganyan no kasi mga kaibigan, yung tao, pagka hindi yun na-imbalsa mo 24 hours, after one day, lumulobo ho yung katawan natin. Lumulobo ho, kala mo may hangin sa loob, tapos iba na ho amoy. Yun ho yung katawan na hindi yun na-imbalsa mo. Pasintabi mo ulit sa kumakain ha. And di bali ho, misis, sino yung taga-city na nagsabi hindi na imbalsa mo yan? Kailangan nung meron tayo.
0: Yung dalawa po na nandito, kahapon na pumunta po dito, yung embalmer po ng city.
1: Embalmer na city. Oh, sige, pangahawakan natin yan. Kasi sila nakakaalam eh.
0: Kung kaya nga po.
1: Kung inimbalsa mo, hindi inimbalsa mo eh. Nagbayad kayo eh. Kanyo eh. At saka dapat magtatagal pa yan ng 5 araw na malinis.
0: Opo.
1: Oh, sige po.
0: Parang sumatagal po, sir.
1: Po?
0: Wala na po siya. Hindi na namin nakilala sa imukha.
1: Hindi nga na-imbalsa mo. Kasi ganun ho eh. Ako nakakita na ho ako ng tao na namatay. Natural death, may sakit. After 3 days, nakita. Nandos, nakahiga doon sa kanyang kama. Pinwersang buksan yung kanyang kwarto dahil nangangamoy, eh, hindi na ho makilala dahil lubong-lubo na ho yung mukha eh. Ano ba?
2: Sige, katatawag.
1: Oo, okay. Sige, tatawagan namin yung Silvio El Nido, katropang Ali. May naaamoy ka ba? O nakasilya yung kabaong?
2: Sige, doon eh. Pinasilyo na ng ating mga embalmer kahapon.
1: Oo.
2: Isendin na lang kasi nga hindi na talaga kaaya-aya yung amoy sa tropang lubi. Although maraming araw gusto makirama, hindi ko sa pamilya nila ate. Yung kanto mismo nitong barangay masipag na ito, yung kantoan pa po sa pagpunta ng ating old city cemetery at yung city cemetery, andito lang kasi sa kanto.
1: Kanto
2: yung
1: lang,
2: amoy ha? Na umaabot na mismo sa kanto. So pang lubi, ganun kalakas ang amoy.
1: Nako. Sige.
2: Kaya ginawa, sinilyuhan na lang ito sa pamagitan ng pinabigat ng plastic na malalaki at idinalot yung mismong ataol, buong ataol, katropang aluwi.
1: Oh, sige.
2: Ang problema na lang sa'yo, yung death certificate, although naipadala na rin daw yung nahabol para makuha nila ate at magawa na ng paraan na mailakas na sa huling antungan itong kanyang kinakasama. Ngayong araw mismo, kasi nga...
1: Dapat pala maipalibing na yan.
2: Yan. Oo, yun nga yung ginagawa nitong pamilya nila ate. Yung kapatid nung mismong namatay ka tropang nung...
1: O sige, kunin mo lang. Kunin mo lang contact number, Ali, no? Para... sabi mo, kung may contact number sila nung dalawang embalmer ng city, para makuna natin ng statement at sila magsabi, dahil sila yung nakakaalam yun, mga embalsamador eh. Kung kababayan nating nasawi ay inimbalsa mo o nilagyan ng formalin yung katawan kasi bakit nagkaganyan? Di ba?
2: Oo. Kaya nga hindi na rin talaga nilagyan daw sa nila kasi baka sila naman daw kasi ang balikan. Katropang Luwi, ano?
1: Tama. Tama yan.
2: Yung proseso kung yung mga protocol sila.
1: Baka,
2: katropang Luwi.
1: Baka sabihin sila na ang...
2: Sila
1: masisi. Okay, sige, Ali, kunin mo lang yung number at nila, contact number, tatawagan natin si Livio.
2: Oo, oh, sige. Oo, okay. So, yan mo na, ate, baka may dagdag pa panawagan doon sa Livio.
0: Ang sa akin lang po sana, kung sinabi po kaagad nila na wala po talagang turok yung kasama ko. Dito po sana pagdating po sa namin dito. Ginawan ko po ng parang pumunta po para ako dito sa ating sa city sa abot sa mga po. Nakiusap po talaga ako na wala pong ano. Pero umasa po ako doon sa sinabi nila na 5 araw po.
1: Sige, 5 araw.
0: Pero kahit dito umabot sa 5 araw dahil may amoy, gumawa pa rin po ako ng paraan pangalawang gabi po namin dito.
1: Okay.
0: Ayun lang po, sir. Salamat po.
1: Okay. Salamat po sa inyo, ma'am. At nakikiramay din ho kami sa pamilya po ninyo. At pakibigay na lang yung contact number ninyo para pagka mayroon development, matawagan din ho namin. Tatawagan namin yung Silvio El Nido.
0: Opo. Opo, sir. Salamat po.
1: Okay. Salamat po.
0: Sir. Opo, salamat po.
2: Sige, katrapalugi. So, yan muna, no? Yung pong ito siya rito.
1: Sige.
2: Sa burin nga nitong isang yung mga natin.
1: Sige, Ali. Thank you. Back to barracks ka muna.
2: Larga sa barangay Masipag, katropang Alison Salvatos, XFM.
1: Okay, sige. Thank you, katropang Ali. Natawagan ba natin yung Sulibyo El Nido? O Sulibyo El Nido? Inimbalsa mo nyo ba ito? Ha? Oh, eh sabi ng embalmer ng city, hindi nila ginalaw. Ay hindi ang formalin kasi pa 9 na araw eh. 'Di ba? Pagka talagang sinerbisyon mo yung isang patay, tatagal 'yan ng maayos yung mukha. 'Di ba? Hindi lolobo dahil may gamot eh. No? Eh ito bloated, lumobo yung mukha eh. 'Di ba? Ako madalas tayong nakakakita ng mga tao na namamatay natural death. Namamatay sa cardiac arrest, may sakit, di ba? So makikita na lang after 2 days, 3 days, makikita dahil nangangamoy na yung kwarto. Nandun sa loob. Pero pag bukas mo, tingnan mo yung biktima, di mo siya makikilala kasi lumulubo yung katawan natin, lulubo yan pag wala hong gamot eh. Oo. Oo. Tapos mangangamoy ho. Iba ho yung amoy ng tao na namatay after 3 days. Tatlong araw ho bago matanggal sa ilong nyo yan. Oo, yung amoy. Oo. Mga kaibigan, oo, kukunin ho natin yung side ng Sulibyo. Oo, nagbayad ho kung ito hindi nyo inimbalsa mo, Kinat Berits ang nakalagay na number nila sa resibo. May address ba? Marami tayong tropa sa El Nido ngayon eh. Mga asset natin, puro tricycle driver yun. Papapunta natin yung Sulibyo, El Nido. Oh. Kung hindi po ninyo inimbalsa mo ito, ibalik nyo yung 3-5. Oh. Bakit nag-ano? Kung kasi kung may gamot yan eh, kahit sinong imbalsamador eh, alam yan. No? El Nido Palawan lang ang nakalagay. O di bali, baka kilala naman sa El Nido, maliit lang naman yung El Nido eh. Sige ho, at parating nyo ho ah, yung mga, teka muna, si Ibelia. Marami silang brand sa Norte. El Nido nga eh. Oh, El Nido. Pakitanong mo nga kay ano, doon kay ma'am, kung El Nido ba, Sulibyo El Nido o Taytay. Tapos tawagan si Belia. Belia, paki ano nga ito? Sulibyo. Pakipuntahan mo yung Sulibyo. Sa El Nido, kung nandyan yan, hanapin natin. Kung Taytay naman, eh, hanapin din natin. Eh, kasi itong tao, nagbayad, umasa, eh, gustong makita ng mga kapamilya dito sa Puerto, hindi nila mabuksan yung kabaong. Kasi lobo na yung mukha eh. At ang sabi ng mga imbalsamador ng Puerto, hindi nilagyan ng formalin. Ambira kayo. Parang dinobolded ninyo. Patay na. Pinatay nyo pa ulit. Ha? Oh, Sulibyo. Dito ba sa Puerto may Sulibyo? Abon? Oh, Sulibyo Puerto. Meron ba kayo sa El Nido? Masisira ko kayo dito. Sa Rojas. Sulibyo. Main office nila, Rojas. Oh. Masisira ho kayo dito pag hindi nyo na ano to. Oh. Inaakusan ho kayo dito nang hindi po pag-iimbalsa mo sa isang patay. Na may resibo kayong inisyo na hindi raw ho ninyo na-imbalsa mo. Sabi ng mga embalmer ng Puerto. Ayusin nyo po ito, ha, Sulibyo. Kung hindi po talaga na-imbalsa, may pambira. Ibalik nyo yung 3-5. Manawagan tayo. Post natin ito, ha? Sige. Okay? Oh, mayroon tayong kopya, mga kaibigan. Balikan natin yun, Sulibyo. Galing sa patay. Speaking of patay, ha? Mga kaibigan, mamaya, pwede natin ihabol siguro si Janelle ng Paleco. Dahil may schedule ho time brownout. Dalawang araw ho ito ah. Dalawang araw. Sabado at Linggo. Pambihirang buhay ito. Sabado, Linggo. Araw na mga alabayan eh. Di ba? Oh, sige, mamaya-maya. May parami ng parami yung mga tao doon sa itaas. May bago yan, Bondi yan. May bago sila. May mga badalang placard na doon sa GC. Buko doon sa isang tarpaulin na malaki, no? Meron ng mga placards na mga hawak sila, no? At dumarami yung tao doon sa Tagaod at doon sa Impapay. Si Kagawad Mike ay naka-standby doon sa Barangay Hall at hanggang sa mga oras na ito ay wala pang nagkokorte si call o nagdumadaan sa Barangay Hall na parte ng demolition team, no, para i-coordinate sa barangay, ipaalam sa barangay na gigibain na nila yung mga bahay-bahay diyan sa Tagaod at doon sa Impapay. Andiyan na, kita mo? O, sige. Ha? O, galing kay Roy yan eh. Yung video. O. Dami na nagbibideo dun. Tatlo sila nagbibideo dyan. Namili ka lang dyan kung saan ang ano. O, itong nilalaman ng sulat ng Commission on Human Rights. Mahina ang net. PLDT. Paki-check yung signal namin dito sa ano. Oo. Sa mami problema, PLDT o sa ating ano? PLDT. Kaya hindi namin mailabas lahat ng mga videos namin dahil may problema yung internet dito. Anyway, sige. Pero nandiyan na sa'yo. Na-forward na. O yan, yung mga tao. Kung makikita nyo dun sa latest video natin, galing dun sa tropa natin nandun sa taas, eh, parami ng parami yung mga tao. Mga nitibo, siguro, makamag-anak, o ayan, mga, may hawak na sila mga placards. Hindi na mga tarpaulin, hawak na, gumawa sila. Kagabi, wala pa yan eh. So, kaninang madaling araw, sinikap nilang ilabas yung kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga salita na yan sa mga placards, mga katropa. Republic Act 8371, mga ganun. IPRALO 8371. O, yan sila ha. Ngayon, yung Commission on Human Rights, eh, nabigyan tayo ng kopya, nakalagay dito, Cultural Communication o Cultural Communities and Indigenous Peoples o IPs. Yan. Apparently, nakalagay dito, apparently, the order was issued without according the affected IPs reasonable notice, opportunity to be heard, or sufficient time to present evidence of lawful possession, customary rights, or claims over the area, even in the exercise of police power. The state may not deprive persons of property or possessions without affording them fair procedural safeguards. Number 3. Ito yung letter ha. Ito yung nilalaman ng letter ng Commission on Human Rights na pinareceive kanina lang sa Office of the Mayor. While coordination with barangay officials and the Philippine National Police is directed, the order omits the requirements to consult with the National Commission's Indigenous People, or NCIP, and the legitimate representatives of the ancestral domain claimants. Under IPRA and established jurisprudence, any state actions affecting ancestral lands and domains requires proper consultation and respect for customary laws and community decision-making process. Oh, yan. Number 4. parang kino-question nila yung demolition order, eh, no? The order appears to threat all the occupants uniformly without distinguishing between unlawful entry and exercise of long-standing customary rights legally recognized under IPRA. So yun yung sinasabi ng CHR kanina nung pinareceive nila itong letter. In view of the foregoing, the CHR Region 4B office respectfully request the local government of Puerto Princesa to reconsider and temporarily suspend the implementation of the subject order. Convene, number two, convene a consultative meeting with the affected IPs, NCIP, Ancestral Domain Representative, DENR, PAMBI, and concerned agencies to clarify the status of the area and rights of the occupants. Number three, require all the concerned parties to submit their respective claims and evidence prior to any final action. This request is made in the interest of upholding the rule of law, ensuring environmental protection, and safeguarding the human rights of all persons, especially the IPs. Thank you very much for your consideration. Brenda Canapi, Regional Director, Commission on Human Rights. So yun, kino-question nila yung demolition order. Mga kaibigan, no? Ang sinasabi nila, apparently, the order was issued without, according the affected IPs reasonable notice. Hindi raw sila na nabigyan ng tamang pasabi na i-demolish na sila, no? According the affected IPs reasonable notice, opportunity to be heard, di raw nadinig. State may not deprive persons of property or possession without affording them fair procedural safeguards. So nakikiusap ang Commission on Human Rights ngayon lang sa Office of the Mayor. No? Sabi nila, this request is made in the interest of upholding the rule of law, ensuring environmental protection, and safeguarding the human rights of all persons, especially the IPs. Mga kaibigan, reconsider and temporarily suspend the implementation of the subject order. So, may letter na si HR, permado ni Brenda Canapi, Regional Director. Mayroon na ring letter na pinareceive si Kapitan Araneta, NCIP, may sinabi na rin doon, nagpareceive na rin, na huwag ituloy ang demolisyon ngayong araw na ito. Mga kaibigan. Okay? So, yung nakikita ninyo, 5 minutes ago, yan yung sitwasyon doon sa bundok. Naka-standby pa rin yung ating patrol dyan sa barangay hall. Kung magko-cortesy call pa yung demolition team kay Kapitan, at muli, bukod sa pinareceive nila kahapon doon sa Office of the Mayor, na makikiusap muli na huwag ituloy ang demolition. Mag-usap muli. Mga kaibigan, mahaba pa oras kasi nakalagay sa demolition order alas 9, no? Ay mag-uusap-usap. Alas 9 na. Ah, mga kaibigan. Pero hindi natin masabi yan kasi depende yan. Kung alas 9 nila uumpisaan yan o baka i-reconsider na wag munang ituloy ngayon kasi bukas 4 days work week, walang pasok. Mga kaibigan, kaya tingnan natin kung pakikinggan ng Office of the Mayor ni Mayor Lucilo Bayron, kasi siya nakapirma doon eh. Hindi si Attorney Pedrosa, si Mayor mismo. Kung pakikinggan ni Mayor Lucilo Bayron ang pakiusap ng mga nitibo ng CHR, ng barangay, ng IPMR, representative sa barangay Airawan, na huwag ituloy ang demolition today. Estrella Alpa, magandang umaga, Galway. Good morning, kawawa naman. Solomon Geng. Solomon Geng, good morning po sa inyo, ha. Let Binluan, magandang umaga po, Let Binluan. Ba't di ko maloto? Sergeant Tabian Aquino, good morning, sir. Si Antonio Magbano. Oy, si Tony! Mamaya, singit natin yung ano, ha, yung tanong. Hindi pa nasasagot yung ano natin, ha. Bon, mamaya, bon, sa susunod na programa. Hawakan muna natin, ha. Yung, refund na mga consumer. Nabigay na ba? Oo. Geraldine Philip Paalan. Sir Dan, ganda umaga, katropa. Thank you. Raquel Alcuriza. Jopric Uyos. Good morning, Kaloy. Tanong lang, ano ba ang pinakarason ng city government kung bakit ba sila i-demolish? About naman sa karapatan, ito ay isang pribilehyo at pwede rin alisin kung may nakikitang paglabag. Ayan, ha, mamaya malaman natin yan. Leron Mundigo, 10K? Pang-candy? Wow! Kenny Abaniel, good morning, sir. From Katama, Dumaran. Oh, kamusta kayo sa Dumaran? Randy Santisas, good morning. Wenhara Elibera, thank you. Alas 9 na po ng umaga. Yung servisyong katropa, dahil si katropang Gerald ay nandun sa bundok. At magbibigay sa atin ng update mamaya, ako muna yung mapapakinggan po ninyo, ha? Okay? Ako i-extra muna sa bullseye, mga katropa, at babalik pagkatapos ng ilang paalala. Okay? Maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig at panonood. Mga kaibigan, magandang umaga, Pilipinas, at ang oras po natin, alas 9.03, atid sa atin yan ng Uno, mga katropa, Beach Bar, Rasa Baboy, Baang Hanap. Narito ang Uno Plus, feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa sakit, kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, feeds, basta feeds, Uno Plus, tayo!
3: Kabalik at pasan, ay iyong kahanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Samsung Plus Cold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas 9 na po ng umaga. Palitan natin tong ano ng serbisyong katropa. San si Moises? Okay. Mga kaibigan, pansamantala ako po muna ang madidinig po ninyo dahil si katropang Gerald ay naandoon sa bundok at si katropang Mike ay nasa barangay hall. Pero sandali lang ha, meron hong plus report at kumpirmahin lang natin. Bem, pwede ka pa? Nawalan ang boses. Makisuyo lang, Bem, ha? Thank you, Bem. Okay. Meron lang tayong plus report na, excuse me po, natatanggapin mga kaibigan doon sa lugar. Tawagan muna natin si Sir Alex Hermoso ng City Demolition Team. Mga kaibigan, ano, tawagan mo si Alex muna siguro bago si Mike. Nee, si Alex Hermoso. Okay, andali. Intro muna tayo dito sa programa ni Katropang Gerald.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan.

0: Meno mga kaserbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Sa ngalan ni katropang Gerald Gales. Gerald Gales. Kumuna makakasama po ninyo. May plus report tayo. Bon, tawagan mo na, Bon.
1: Serbisyong katropa.
0: Para ma-confirm natin, ma-confirm. Ayun, nag-aabang ho ng demolition. Na magaganap na demolition. Mga kaibigan, nagpa-receive na ang CHR ng isang sulat na kung saan Ken, pakiayos mo nga ito dito, Ken, kung okay na yung signal natin. Kung saan hinihiling nila na huwag mo nang ipatupad ang demolition order. CHR yun, ha? Ang barangay, nagpa-receive kahapon pa. Ang IPMR, representative ng barangay, nagpa-receive kahapon pa. Ang mga nitibo ay nandoon, nagbabarikada. Kagabi, napakinggan ninyo sa XFM Palawan Facebook page, narinig ninyo ang hinaing damdamin ng mga nitibo. Hinihiling na huwag mo nang ipatupad ang demolition order. Usap mo na usap.
1: Serbisyong katropa.
0: Mga kaibigan, okay ng BLDT natin? Mga kaibigan. Sige, mic mo na. Sige. Mic, ito ha. Pakinggan po ninyo. May development to tayo. May development. Ha? Mic, kagawad mic.
1: Serbisyong katropa.
2: Magandang umaga, Kaluwi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tinawagan natin si Sir Alex Hermoso para malaman kung sila ba ay darating pa dahil alas 9 na So, sa aming pag-uusap ay kinumpirma niya sa atin. Paulit-ulit natin itong tinanong sa kanya. Maano talaga kung tutuloy po yung demolition. So sabi ko kung tuloy ba o hindi. Sabi niya, for the meantime, Kaluwi, hindi muna matutuloy yung demolition sa mga katutubo natin dito sa Irawan dahil sumulat nga yung NCIP, nagre-request ng dialogo, pati yung barangay, nagre-request din. So, may instruction na daw sa kanya si City Administrator Attorney Arnel Petrosa na kausapin muna, pag-usapan muna yung issue na ito at hindi na muna itutuloy yung demolitions for now. Pagkabantala. So, dahil pag-usapan muna. So, tinanong ko kung kailan yung pag-uusap, hindi niya pa daw alam kung kailan niya.
0: So, sa madaling salita, kagawad Mike, sa pakikipag-usap mo kay Sir Alex ng City Anti-Squatting, hindi itutuloy ang demolition ngayong araw.
2: Yun, pasamantala Kaluwi, hindi tutuloy ngayong araw dahil...
0: Baka bukas.
2: Merong ang instruction sa kanya ay kausapin muna, makipag-usap muna sa...
0: Yan. Tama yan.
2: Yan, oo. At sabi niya nga, sabi ko anong advice sa mga katutubo. Sabi niya, ang advice, para hindi na sila mapagod, mag-uwi na sila. Dahil meron naman din daw silang consideration ayaw niya naman daw mapagod yung mga katutubo. So, in-advise niya na...
0: Pero sigurado yun, baka mamaya pagbaba nito, makat sila bigla.
2: Ay, siguro naman na pangahawakan na yung pag-usap namin.
0: Okay. Lalaki naman kausap si... Lalaki naman kausap si...
2: Oo.
0: Alam naman natin si Sir Alex . Di ba? May prinsipyo yan .
2: May instruction na kasi si City Ad. May instruction na.
0: Oh, yun. Sige. So, pero i-double check natin. Alam mo naman ito mga nitibo. Sigurista ito . Baka mamaya pag alis nila doon, bigla akong makit ito.
2: Open naman to sa interview si Sir Alex. Tawagan lang natin.
0: Sige. Tawagan mo. Bonman, pakitawagan mo na Sir Alex para makonfirm natin agad ito. Ha?
2: So yan ang development. Atong coverage. Hindi na rin sila pupunta dito. Parang may lakas isa . Hindi na siya pupunta.
0: Si Arnel, si Attorney Pedrosa, si admin. Sige Mike, so pangahawakan natin ito . Kasi kausap mo, lalaking kausap . Baka mamaya sabihin bumaba sila doon, bigla naman umakyat.
2: Lalaking kausap yan, katulad ni Kagawad MacArthur Asutilla.
0: Ha? Dito rin. Ganyan? Lalaking kausap yan, si Kagawad MacArthur Asutilla.
2: Ayan.
0: May dala bang bios yan ng pula?
2: Ha? May dala ka bang Vios daw? Agawan, may dala kang Vios daw na pula? Wala daw gasolina.
0: Ang pimbera na bumili ng kotse, walang gasolina. Anong klase naman?
2: Kasama natin dito si ano si IPMR natin, Kaluwi.
0: Abay, kausapin natin si IPMR. Oh, si Oligario.
2: Oh, si
0: IPMR.
3: Yes, good morning po, Kaluwi.
0: Oh, yan. May resulta yung letter ninyo kahapon. Napakinggan mo ba yung usapan ni Sir Alex at saka ni Kagawad Mike?
3: Opo, Kaluwi, dahil nandito po ako sa barangay ngayon, nag-antabay din po kami na baka dumating yung anti-squatting sa barangay.
0: Oh.
3: Narinig ko po na tumawag si Sir Alex Hermosa. Tumawag si
0: Kagawad Mike.
3: Mike Scotty kay Sir Alex Hermosa.
0: Ano yung napakinggan mo? Ano yung napakinggan mo? Ikaw ang testigo.
3: Siya po ay nag-advise po na pababain na po yung mga katutubo natin dyan sa taas.
0: Oh.
3: Dahil may advice na po si Atty. Pedrosa na i-postpone muna ang pagdidemolish dyan dahil may later nga po ang barangay sa kayong CIP na para mapag-usapan po.
0: At saka yung CHR, nagpa-receive na rin letter kaninang maga.
3: Opo, opo.
0: So, napakinggan mo, kasi baka mamaya magbabaan to mga to, biglang umakit yung demolition team doon, di ba? So maganda may testigo, napakinggan mo talaga.
3: Opo, opo, Kaluwin. Dahil magkatabi po kami
0: ni Mike.
3: Kasamang Mike.
0: O, sige.
3: Po sa barangay.
0: O, nakikinig sila sa taas. Anong advice mo?
3: Opo, sa mga kapatid ko pong mga katutubo dyan sa taas, kung may pakiusap po tayo na baka pwede na po tayo umuwi sa ating mga tahanan dahil baka medyo pagod na rin po kayo dahil kagabi pa tayo dyan para kahit papaano po makapagpahinga din tayo kahit papaano.
0: Okay, sige. So, prepare na lang ng mga datos na ipipresenta sa pag-uusap dahil napagbigyan naman yung mga kahilingan ninyo. Huwag mo nang ituloy ang demolition. Okay? So, baka may mensahe ka sa City Hall dahil napagbigyan yung kahilingan po ninyo na mag-usap muna.
3: Opo. IPMR.
0: Sige.
3: Nagpapasalamat din po tayo kay Sir Alex Hermosa sa kay Atty. Pedrosa
0: yan.
3: Na
0: pinabigyan
3: po kahit paano ang kahilingan ng ating mga kapatid na katutubo pati po ang CIP. Nagpapasalamat din po tayo dahil nag-action din po agad ang ating punong barangay po na si Kapitan Rosana Abuado Ananita. Nagpapasalamat din po tayo sa kanilang mga suporta. At lalong-lalo na rin po kay Mayor Byron, sana po talagang hindi na po talaga matuloy ang pagdidemolish ng ating mga kapatid na katutubo dyan sa kanila. Naman po talaga ang kabundukan na yan na may kadsi po tayo dyan.
0: So, yung pag-usap natin kagabi, epektibo naman?
3: Opo, opo, Kaluwi.
0: Okay, sige. So, tawagan mo rin personal na kasi baka mami, hindi magbabaan yun. Baka natatakot pa rin na ano. Baka umakit doon. Sabihin mo na lang ay PMR na narinig mo yung pag-uusap ni Kagawad Mike at ni Sir Alex na hindi no na itutuloy ngayon ang demolisyon.
3: Opo, opo, Kaluwi. Dahil pagkatapos ko po dito sa barangay, aakating ko po doon yung mga kapatid kong katutubo sa taas.
0: Tama.
3: I-advise ko na rin po.
0: Okay. Sige. Thank you.
3: Yun lang po. Maraming salamat po, Kaluwi.
0: O yan. Mike. Kagawad Mike.
2: Please.
0: Yan. May testigo ka pala. Si IPMR representative sa barangay Oligario. Na
2: magkatabi kami. Tawag ako kay Sir Alex.
0: Sige. Magkatabi kami. Pwede nang pangawakan yan kasi narinig niya eh. Di ba? Ngayon, pag ituloy yan, walang ano, di ba? Pero narinig niya.
2: Ako naniniwala, lalaking kausap naman si...
0: Lalaking kausap.
2: Si Sir Alex, mabait naman yan siya.
0: Sige. So, pahinga muna. At wala nang dapat ipangamba ngayon, araw.
2: Ayun mo na yung Kaluwi, wala mo na ipangamba dahil monitor din, namumonitor din ni Sir Alex yung mga nangyayari doon sa bundok eh.
0: Ito, dumadami tao ron eh. Ito, nag-ano na naman oh. Sige, maraming mga, sige, yung
2: mga staff ni Vice Mayor ay dumating dito kanina sa Barangay Hall at yun nga, parang pumunta rin nata sila doon sa taas.
0: Sige. Thank you, Kagawad Mike. Back to barracks muna.
2: Kaya nga. Sige, Kaluwi. Mula dito sa Barangay Rawan, Mike Scotty, balik sa inyo.
0: Yan. Isa ka talagang ano, ah, Mike, ah, Kagawad Mike. Ah, may powers ka talaga na ano. Ah. Kita mo, di ba, na pakinggan agad.
2: Win-win solution lang. Nice
0: win-win natin. Solution. Yan. Ganyan din sa siksikan ang mangyayari sa'yo. Win-win solution.
2: Sana.
0: Sana. Irawan yan. Okay. Sige, iwanan mo na si MacArthur sa Sutililda dahil yung kotse niya walang mga gasolina. Papambirang kotse niya, no?
2: Hindi nga makakyat doon. Dito na lang eh.
0: Thank you, Mike. At gandang balita. Gandang balita yan. Tawagan mo si ano doon na Ken. Bon, Bon. Para makasiguro tayo, tawagan mo si admin. Ha? Out of coverage. Si Alex. Out of coverage. Baka hindi kayo nandun sila sa bundok na? Pero hindi na, wala na. Si Gerald na lang, tawagan mo kung sino doon. Para makausap natin at maabisuan na yung mga katutubo natin doon. Kagabi pa yun doon, pagod na yung mga yan. Na hindi na itutuloy ngayon ang demolition. Yan ang gusto natin. Nakikinig po tayo sa boses ng taong bayan. Win-win solution. Eh kung talaga naman nung may basihan, magbabasyo tayo doon sa usapan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hindi naman no talaga pwedeng ipilit na talagang dyan tayo. Pero kung may basya naman at sila ay nandyan sa kanilang lupaing ninuno, Serbisyo. Ikonsidera natin yan kasi may batas so tayo eh. Diba?
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige. Si Gerald, kausapin natin. Serbisyo. At abisuan yung mga nitibo doon.
1: Serbisyo.
0: Para hindi na magpagod. Dahil pagod na pagod yan, kagabi pa. Iniwanan ko sila, naghiwahiwalay kami, alas 11 na ng gabi. Kaninang madaling araw, usap na naman. Salamat kay Kagawad Janel Palma, ha? Kagawad Janel Palma ng Barangay Irawan. Ipinagluto nila ng ano, ng arroz caldo. Almusal ng mga nitibo kaninang madaling araw. Dahil itong mga sangguni ang barangay member ng Barangay Irawan, suportado din itong mga nitibo. Okay, ano, pwede na? Gerald, Gerald. Yung nakikita po ninyo, live feed, yan o yung parang umiinit pa yung sitwasyon doon eh. Di ba? Hello, Gerald. Pagawad.
4: Oh, sir, sir. Yes, sir.
0: Magandang balita ito. Wala na raw mangyayaring demolition ngayong araw na ito.
4: Hindi na matutuloy?
0: Hindi na matutuloy.
4: Okay, kasi nanghihintay dito sir yung ano eh, mga residente.
0: Lana, wala na. Si kasapin ko si, sino yung ano diyan? Yung chieftain, yung chieftain. Yung chieftain.
4: Yung ano na lang, yung president na lang.
0: Presidente, si ma'am. Beh, kasapin ko.
4: Sige, ma'am. Ito si Kaluy po. Ay, ito si Tatay Bert pala. Tatay Bert, dali lang ata.
0: Di si Pres na lang. Asan si Pres? Asan si Pres?
4: Tatay Bert muna, Tatay Bert. Si Kaluy po, anong gusto sabihin ko?
5: Hello eh. Ito
0: Paldo, Tatay Bert.
5: Maraming salamat sa pagbigay niyo ng mga pagkakataon sa pagkakataon na ito na nagkakaroon kami ng kunting mga pagsubok na kayo bilang media ay nakakatulong sa amin. Kaya sana marami pa kayong tulong o magawa ng tulong na katulad namin, Kaluwi.
0: Well, hindi itutuloy ngayon ang demolition. Kausap ng ating tropa sa Barangay Hall si IPMR Oligario ay nandoon katabi. Narinig niya na sinabi ni Alex Hermoso kay katropang Mike. Natitinig ba ako?
4: Ito malakas na, Tatay Bert yan.
0: Tatay Bert! Tatay Bert! Natitinig mo na ako?
5: Opo, opo, opo.
0: Kausap ni Kagawad Mike, kasama natin sa XFM, si Alex Hermoso, katabi si IPMR Oligario, at nadinig na hindi itutuloy ngayon ang demolition. So, cancel na yung demolition ngayon.
5: Sa akin, Kaluwi, maraming salamat sa nagbanggit kagaya kila Oligario, kikagawad Oligario, sa lahat na kay Hermoso, na sana upuan din namin ito. Hindi yung kaagad-agad din nasipain kami dito, Kaluwi. Maawa din sila sa katulad naming mga tagbanwa na sana magpag-usapan ng maganda. Hindi man nagsasabi na ayaw namin. Kasi hindi pa natin naupuan eh. Kung naupuan ito, sana magkapaliwanagan.
0: Tama. Tama yan.
5: Mabuti pa sila, Kaluwi. May 13...

0: interview. Sana sa katulad ni Kagawa Damasco, marami pa siyang matulungan na katulad na ng mga katutubo. Dahil nabanggit niya kanina yung si Saldo, may lahat ay may papel naman. Hindi naman yung katutubo na walang inawakan ng patil dito sa loob ng impapay.
1: Okay. Sige po. So pwede na ho tayo magpahinga. At alam ko, pagod na pagod kagabi. Anong oras na tayo nag-iwahiwalay? Dahil sa usap, pag-uusap, pwede nang magpahinga. At panghawakan na lang natin muna yung sinabi na sa araw na to, hindi mo na itutuloy at mag-uusap muna kayo.
0: Salamat naman, Kaluya, sa pagtulong mo sa amin. God bless.
1: Sige, sige. Je!
2: Si Tata, di para magpahinga, mag-araro pa raw yun siya. Sabi niya.
1: Mag-araro, bigyan mo ng turbo yan. Turbo. Si Pres, si Pres. Je, si Pres.
2: Si Pres, matas na lang. Dalawin mo kumanak tayo dito.
1: Si Pres! Press morning. Kansilado na muna. Ngayong araw na to, ang demolition.
3: Ngayong araw lang, sir.
1: Hindi naman sinabi kung kailan itutuloy, pero ngayong araw, cancel at pagbibigyan muna na mag-usap-usap muna kayo.
3: Ayun. Nagpapasalamat po ako, sir, una, sa Panginoon dahil napagbigyan, napaunlakan yung kahilingan namin. Hmm. Kasi ikaw ba naman, masusurpresa ka sa mga bagay na basta ko.
1: Okay. Sige, Pres, baka may gusto kang sabihin din sa city government kahit pa paano, pakinggan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kagabi, di ba, na pagsama-sama, malakas yan. So napakinggan ho, doon na baka may gusto kayong banggitin sa kanila. Na ganyan muna, usap muna.
3: Sa city
1: government.
3: Sa inyo, kasi hindi nyo i-usap namin. E, bukas po kayo doon sa dialogo na sinasabi doon sa mga NDIP at sa mga namin. So, willing po kami, ano rin po talaga, na makipagdayala, ano ba talaga, kailangan.
1: Mhm.
3: Eh, din
1: po rin ako.
3: At sana po igalang din po talaga.
1: Okay. Okay. Sige, Pres, pwede na ho magpahinga. At alam ko pagod na rin ho kayo diyan at dami niyong ginawa, hindi na natulog. Si Kagawad Janel Palma nandiyan din ano?
3: Kagawad Janel Palma, dito pa po. Si Kagawad Janel daw po, dito pa. Dito po kanina. Ah, dito po.
1: Kasapin ko daw, Pres. Kasapin ko sandali.
3: Kagawad
1: Janel. Kagawad Janel.
2: Hindi, ito si Kagawad Janel. Time mark, mamaya na. Try mo, tumo na tayo sa ilog dito. Banda, makita natin. Oh, pasyalaman natin yan.
1: Anong ilog? Maliligo ka sa ilog?
2: Hindi, yung kasi yung mga ano dito, pinapakita kung ano yung ganda na meron dito sa loob.
1: Ganda dyan.
2: Baka ito yung pinagkaka-interesan. Di pa naman ano.
1: Baka gusto mo maging D1.
2: Gusto ko lang makita.
1: Si Kagawad Janel, sana.
2: Kagawad Janel, grabe. Kagabi pa ito, Kalawi. Ang kaninang madaling araw, alas walang tulog to. May dala pang mga pagkain, arroz caldo. Talagang inalaga.
1: Hindi niya pinabayaan. Kagawad Janel!
2: Hello,
3: Kaluwi.
1: Yan. Alam ko, pagod na pagod ka na. Kahalo ng arroz caldo. Kanina pang alauna ng madaling araw. Pero sulit naman. At pinagbigyan ng city sulit naman. Dahil pinagbigyan ng city government. Huwag ituloy muna ngayon. Usap muna. Kagawad Palma.
3: Yes po. Kaya nga talagang sulit ang pagod at puyat. At least po, medyo mababawasan yung alalahanin namin ngayong araw. Medyo kalma-kalma muna.
1: Kalma muna. Usap muna. Yan yung sinasabi ko kahapon, kagabi, na pagsama-sama, may boses.
3: Talaga po. Mas malakas.
1: Mas malakas. Baka may gusto ka pang sabihin, pasalamatan. Sige, Kagawad. Sige po.
3: Sige, Kaluwi. Samantanin kong pagkakas.

0: Tal sila may pinaglalaban eh. Kagawad Janelle, salamat ha, Kagawad Palma.
1: Maraming salamat din po, Kaluwi. Salamat talaga dahil sa inyo na iparating namin ang aming mga hinaing sa city government, sa lahat ng kinaukulan. Maraming maraming salamat po.
0: Okay, sige. Pahinga muna tayo dyan. Thank you, Kagawad. At,
2: Alam, Kaluwi, wala man ang pahingahan ito kasi may kunting clarification lang. Diwan.
3: Ito. Ma'am, si Kaluwi po.
0: Hello? Ay, hello. Hello, ma'am? Di, doon ka lang sa missing... ilagay mo siya doon sa missing signal kanina, yung sa'yo. Nasa bundok eh. Yung doon sa kinatatayoan ni Kagawad Janelle kanina, maganda yon.
3: Ito.
0: Oh, napuputol eh.
3: Hello?
0: Oh, yan, dyan banda.
3: Ito, wala man, di man ako gumalaw, okay pa rin dito?
0: Oh, yan, okay na dyan. Sino yung kakausapin natin? Sige.
3: D1, Kaluwi, kanina, di ba, sabi mo...
0: D1.
3: Kausap ko na kung paano maging D1.
0: Ay, baka gusto mo maging D1 eh.
3: Hindi naman, may pagiling. D1 ako, Ferdinand.
4: D1
3: ako, Kaluwi. Kaluwi, D1 ako.
0: D1 ka ba? D1 o E1?
4: D1. Ay, magandang mga Kaluwi. Sila po ito.
0: Ay, ma'am, good morning. Oo. So, napagbigyan ho na hindi mo na itutuloy ngayong araw. Usap mo na.
4: Tatanong ko lang po ba, naglabas po ba ang City Mayor's Office na ititigil ang demolition on paper po ba?
0: Hindi po. Verbal lang ito. Mamaya, pagkatapos nito, kakausapin po natin si Alex Hermosa. Pero katabi, si Kagawad Mike Escote, katabi niya po si IPMR Oligario doon sa Barangay Hall nang sabihin ni Alex Hermosa ng City Anti-Squatting na mayroong instruction sa kanya si Admin Pedrosa na huwag mo na ituloy ngayong araw.
4: Opo. Kasi yung gusto sinalala namin din talaga na in writing. Kasi baka dahil po ay ano na po kami sa mga salita nila na yan.
0: Oo.
4: Dahil sinasabi nila sa amin dati na walang demolition magaganap.
0: So, okay. Sige po. Mamaya kakausapin din natin si Alex Hermosa. Pero mayroon namang isang salita yung mama na yun. Ngayong araw, ang binabanggit ngayong araw, hindi lang natin alam kung kailan.
4: Bukas,
0: wala hong pasok. Hindi ho po pwedeng mag-demolish pag wala hong pasok ang local government. Hindi, bawal ho yun.
4: Okay po. Dunit na po. Maraming salamat. Dunit.
0: Baka may gusto pa ko yung sabihin ho.
4: Yun lang po.
0: Okay, sige po.
4: Balak nila ano po bang balak plano nila sa amin yung i-suspend lang kami in verbal, dapat in writing din po kung ano bang balak nila, magbadialogue ba o magkaabang ulit kami sa Lunes.
0: Sige po. Magpahinga po muna kayo at alam ko pagod na ako, kagabi pa ho kayo.
4: Kaya nga po, maraming salamat po, Kaluwi.
0: Thank you, sige ma'am. Okay, D1.
3: D1, Kaluwi.
0: D1.
3: Kaya ganun din talaga si ma'am. Naunawa natin kasi Kaluwi, pagod na yan sila, puyat na yan sila. Kaya gusto rin nilang makasiguro talaga kung talagang wala na bang demolition ngayon para makapahinga na rin.
0: Lano. Walang mangyayari ngayong araw. Hindi lang natin alam sa... Kasi bawal mag-demolish. Bawal mag-giba ng mga bahay demolition sa araw na walang mga pasok. Bawal yan.
3: Bukas, wala.
0: Di ba, 4-day work week, diniclear na walang pasok pagka Friday. Di walang pasok.
3: Monday raw ako yung mag-aabang. Sabi Kaluwi, mag-aabang
0: doon sila. Abangan natin yan kasi ngayong araw wala eh. Tingnan natin.
3: Pero kung magbibigay ng information yung barangay na, usap na, kita na, upuan na natin ito. Okay naman,
0: Willie. Usap yan, mag-uusap. Usap yan kasi ayaw din ng city government na... Atakihin nila yan nang walang abiso, magkakagulo eh. Kasi nagsabi nila, pambira, pinadaman nyo lang kami ngayong araw eh. Lunes naman, atakihin nyo kami. Dapat usap-usap.
3: Kasi nandito yung mga residente, kahit babae, may itak ito. Dito, hindi naman gagamitin.
0: Ikaw na magsabi ito. Ikaw naman nagpinapainit mo, ayos na nga, itak. Walang itak. Ikaw
3: hindi kasi pang nanili yung kaloy yung pang, ayun, tignan mo, pantabas-tabas lang ba nila?
0: Huwag mo na sabihin may itak. Talaga.
3: Hindi, pinakita ko lang ba yung sitwasyon nila na meron silang...
0: Sige, so okay na tayo. Isabay nyo na yung ibang bababa. Isakay nyo na sa patrol. At yung iba, dun pa bababa. Yung iba naman, uuwi na dyan sa kanilang mga bahay.
3: Okay. Sige. Maraming salamat. Ang inyo pong kadiwan.
0: Kadiwan.
3: Tropa pala ka. Tropa, mali.
0: Tropa, hindi diwan. Oh, sige. Okay.

0: Pero maganda ilog yan, nakita mo?
1: Wala pa, papuntahan pa lang. Ayun, alika na. Punta na tayo.
0: Diwan. Sige, lababa. Babahan yung mga diwan. Sige, okay.
1: Maraming salamat, Kaloy, mula dito sa Sitio Impapay, Barangay Irawan. Ang inyong katropa, Ka Gerald Gales, kasama si Katropang Toto at si Katropang Roy. Maraming salamat, XFM News.
0: Tawagan natin si ano Ken, si Sir Alex, may number diyan. Para ma-confirm natin, bawal mag-demolish pagka wala hong pasok. Bukas o four days work week ho. Wala hong pasok ang gobyerno. Mga kaibigan, ewan ko lang sa Lunes. Mga katropa. Okay, pero mas maganda matawagan natin. Tiyatawagan ba? Si Alex Hermoso. Oo. Okay? So, wala akong magaganap na demolition ngayong araw na ito. Yan ang gusto natin. Nakikinig ho yung gobyerno. Hindi naman ang sabing wag nang ituloy. Wag mo nang ituloy ngayong araw. Mag-usap muna. Di ba? Kasi itong mga ito talagang ano to eh. Kagabi, lalaban ho itong mga ito. Lupa ho pinag-uusapan eh. Kung magkakapatid nga ho, basta't lupa pinag-uusapan, nag-aaway ho eh. Servicio. Magkakapatid na eh, magkakadugo ah. Pero pag lupa ang pinag-uusapan, nag-aaway ho eh. Di ba? Lalo pa itong mga ito, mga kaibigan. Kausapin natin si... para mapanatag ho lahat. Kasi nababanggit lang kanina eh. Sige, para mapanatag ho ang lahat. Kausap natin ng pinuno. Ang pinuno ng City Anti-Squatting, no? Implementing agency ng mga ganitong mga demolition order. Sir Alex, maganda umaga po.
2: Good morning, Kalawi, at good morning din po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa.
0: Sinasabi ko nga po kanina, kagabi pa, doon sa mga nitibo nating mga kababayan, pagka ganito may mga demolition order, itong mga demolition team, wag kayong magagalit sa kanila kasi sila, nagpapatupad lang, inuutusan lang. Kaya hindi sila ang proper nakausapin, kung hindi, yung mga ilang mga ahensya. Kayo nagpapatupad lang. Tama ba, Sir Alex?
2: Ayoko, sir. Implementing arm lang po tayo,
0: implementing sir. Arm. Ngayon, hindi sila mapakali. Kasi si Kagawad Mike, ang kausap mo kanina, maganda yung manggaling sa iyo. Magdidemolish pa po ba kayo ngayong araw na ito? Nandun sila sa taas nakikinig.
2: Ngayon ho, dahil ho, napakarami na ho yung nananawagan na dapat ho nagkaroon ng pag-uusap. Unang-una, yung National Commission on Indigenous People, sumulat na rin ho na dapat magkaroon ng dialogo, pag-uusap. At pag-usapan ngayon patungkol dyan sa area ho ng Impapay. Ngayon ho sa party ho bilang implementing arm, sino ba tayo na hindi sumang-ayon doon sa kaunting pag-uusap? Kaya may order na rin ho sa akin na kinakailangan may pag-uusap na mangyari. So between the concerned agencies, siyempre city government, NCIP, City Enro, and other concerned agencies, Sir Novi.
0: Oo. Kailan ba nagbigay ng instruction po si admin sa inyo? Kagabi pa o ngayon lang po?
2: Nagbigay kaagad na kaapo, nagbigay kaagad ng instruction na kinakailangan may pag-uusap.
0: Ayon.
2: So, siyempre ako, bilang implementing arm, na-order na ako, siyempre ayusin po natin. Tama. Kaya nga ako kung inananawagan, sir, diyan sa mga katutubo na kapitid ko natin dyan. Matulog na sila ng maayos na. Ano, nagbabarikada ng isang gabi pa yata.
0: Kagabi lang po. Nandun ako kagabi. Oo.
2: Ay, opo.
0: Oo. Okay, so pwede na matulog sila ng maayos at wala akong aakyat ngayon doon na tropa nyo.
2: opo. Opo, sir.
0: Okay. Ang inaano ho nila, baka Lunes o Martes. Wala akong ganon. O papano?
2: Wala po. Hindi pa ho natin alam na kailan isa sa katuparan. Kasi nga naghihintay ho tayo ng maayos na pag-uusap. Hintayin ho natin kasi sumulat na yung NCIP.
0: Oo. Kasi sa demolition order nyo may date, di ba? Ngayon, 30? Alas 9?
2: Opo, may 30.
0: Oo. So, walang August na date na ano?
2: Hindi po. Wala. Ano ho yan? Active yun. July 30 and onwards. Ayon. May nakalagay ho dyan. So yung onwards na yun, hindi pa ho natin malaman kung kailan. Kasi hintayin ho natin yung tamang pag-uusap. Okay. Parang win-win solution.
0: Win-win solution. Tama.
2: Tignan ho natin kasi may konsiderasyon naman ho tayo.
0: Tama yun. Maganda yan kasi gobyerno talagang dapat may mga ganyan pag-uusap. Napag-uusapan naman ang lahat sa malumanay na paraan eh. Di ba, sir?
2: Opo, Sir Calogy. At hindi naman ho natin siyempre tinotolerate yung ating mga kapatid na katutubo ho ng una. May mga violations din ho na nakita. Yung pamumutol ng kahoy. Pangalawa, yung mga katutubo na kapatid ho natin, nandyan ho sa, siyempre, yung kanat-kanat ho, wala yung mga CR ho nila. Kung saan-saan. Kasi nakita ko ho nung one time na mag-ano ako dyan. Yung iba ho, na-request din ng barangay na nandun mismo sa creek. Nakatayo. So, kinakailangan din na ilagay natin sa tama. Hindi naman porket natutubo ay tinotolerate natin ho sila, ilalagay lang din ho natin sa tama.
0: Yan. Siguro, maganda nga na mapag-usapan yan lahat. Kasi ang dami ng usap-usap din, pero once and for all, matuldukan, ano ba talaga? Saan ba kami? Saan ba kami ilalagay? Amin ba talaga to? So, usap bago yung ganito. Kasi talagang pag hindi naintindihan, magkakaroon ng problema. Although, kung titingnan mo, pare-parehas naman merong mga kanya-kanyang mga sinasabi na at pagpapaliwanag doon sa bawat panig. Sir Alex, linawin ko lang, no? Itong demolition order, active ito. Kasi onwards, active ito.
2: Opo. Opo. Kanya lang, hihintayin mo natin yung tamang pag-uusap.
0: Pag-uusap.
2: Asan ba? Kasi dapat magkaroon ng proper delineation. Asan ba talaga yung claim?
0: Yun.
2: Ngayon, yung claim na yun sa kabila niyan is watershed yan.
0: Yun.
2: Ano po yan?
0: Kasi walang tuldok eh. So matuldukan yun, hanggang dito ka lang ha. Ito, gobyerno to. Ito sa inyo to. Ito, dapat ganyan. May ganon. Para may tuldok.
2: Opo. So, para matapos na ho yung usapin na yan, alam ho natin, yung karamihan ho naman tagabayan ho yan. Baka mayroon din ho sila, nagtatarya-tarya sila ng lupa yun.
0: Nakita ko yung mga pangalan, 30 yung nakalagay doon, yung inassess ng CSWD. Nasa 30 tao. 30 ba yan?
2: Okay.
0: 30.
2: Opo. Ito, nakikita ko nga yung mga kinaingin na yan. Siyempre, may mga violations yung nakita dyan. Kaya nandumating sa punto na siyempre, kinakailangan din na may ayos.
0: Tama.
2: May ayos ho natin.
0: Okay. So, Sir Alex, yun lang muna. At meron ba kayong demolition ngayon bukod dito? Walang ibang lugar, no?
2: Wala naman po. Wala pa.
0: At ikaw muna, yung nababanggit mo sa akin doon sa San Jose, ano na nangyari pala doon? Natanggal na ba yun?
2: So, naghihintay na lang po tayo, Sir. Siyempre, nasa mangrove po sila. So, naghihintay na lang po tayo kung ibaba na yung demolition order, yun po ay request ng DNR na kinakailangan alisin kasi risky masyado sa parte ng mga nandun.
0: Ang hirap pagkasi demolition, parang ano yan eh, masakit sa tenga ng mga talagang residente. Ibir mo, tanggalin yung bahay mo, wala kang bahay. So mahirap, kaya hanggat maaari hindi natin napag-uusapan yung demolition eh. Kaya lang dumarating talaga sa punto na meron talagang demolition yung mga wala sa tamang ayos na lugar na tinatayuan. Di ba, Sir?
2: Opo, ang gobyerno naman, Sir, tinitingnan ko paano makatulong at paano may ayos. Lalo na yung mga nandun sa mga mapanganib na lugar.
0: Okay, sige, Sir Alex. Baka may panawagan ka muli. Doon na, lakas ng monitor natin doon sa kanila. Yung iba, pababa na eh. Pero para makomportable sila, ikaw na mismo magsabi. Sir, sige po.
2: Okay, doon po sa mga kapatid natin katutubo na nandyan ho sa Studio Impapay, yung nagbarikada mula ho sa kagabi pa. At ang binabantayan ho yung grupo ko na pupunta dyan. So gusto kong iparating sa inyo, ito po ay may order sa akin na kinakailangan mayroong pag-uusap ng NCIP at mga ibang concerned agencies. So wag na ho silang magbarikada ho dyan. At ito, sasabihin ko na kagad sa kanila, sa inyo lahat po dyan, na ito po ay pansamantala na hindi muna tayo pupunta dyan. Pero titignan natin hanggang saan at hanggang kailan itong hinihintay natin at ano po ba yung magiging kainat na nito yung pag-uusap na ito. O, para malaman ho natin para kung ito ba, itutuloy ba yung demolition o hindi. So, hintayin natin ang magiging resulta po ng pag-uusap.
0: Okay, sige. Sa ngayon, pahinga muna sila. At usap.
2: Relax muna sila. Pahinga na, matulog na muna sila na mahinding kasi pag-usapan pa ho eh.
0: Yung iba kasi...
2: May mga kahoy na siya, nakabarikada na sila. Pinapantayan na yung grupo ko eh. Huwag naman.
0: Yung kahoy parang madali naman tanggalin. Nakaano lang siya sa kalsada. Nakalagay. Hindi siya yung barikada
2: puyat
0: talaga.
2: Puyat na ho sila, sir. Ah? Puyat na ho sila.
0: Kagabi yun, alas 11 na kami nagiwahiwalay dyan. Dahil pinapakiusapan din natin na ano. Anyway, ang maganda diyan eh na may pag-uusap na mangyayari. So, Sir Alex, salamat po at magandang umaga sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kalubi.
0: Okay, si Sir Alex. Oh, yan ha. Oh, hindi na galing sa amin 'yan. Galing mismo doon sa chief ng City Anti-Squatting. Alam nyo yung sama-samang boses. Sir Bisyo. Muli na naman nating napatunayan na pag sama-sama, kayang-kaya. Parang narinig ko na yan ha. Pero yung nagsabi niyan, nakakulong eh. Servicio. Di ba? Tropa. Oo, narinig ko na yan. Basta sama-sama, kayang-kaya. Servicio. Ang problema, yung author ng salita na yan, nakakulong sa NBI. Servicio. Oo, pero dito, napatunayan natin na, sabi ko nga sa kanila kagabi, na ito ay laban ninyo. Kami sa media, sama ko yung K5 doon, si Raymond Almudal. Dalo kami doon. Sabi namin sa kanila, kami sa media, magko-cover lang sa inyo. At nasa sa inyo yan kung papaano nyo ilalaban ang inyong sariling lupaing ninuno na base sa Ipralo at doon sa ancestral domain. May claim kayo ang lugar na yan. So, ang sabi ko sa kanila, boses ninyo ang kailangan dito. Kasi, written order yan. Permado ni Mayor Lucilo Byron yan. So, hanggat walang instruction ang nakapirma dyan, yung anti-squatting ay inuutusan lang yan. Operating arm. Huwag niyong pagalitan yan kasi inutusan lang yan eh. Oh. So hanggat wala nagsasabi kay anti-squatting na huwag ihinto niyo yan, itutuloy nila yan. Pero, kagabi, may instruction na si Administrator Pedrosa. Dahil marami na nagpa-receive ng mga panawagan. Ito, mga salitang ito. Kaya sabi ko sa kanila, magsalita kayo isa-isa, i-interview namin kayo. Ipo-post namin ito, yung isang post natin, mabit na 100,000 views. At least napakinggan, nakaabot na ng national to eh. Mga kaibigan, yan yung sinasabi natin, boses. Yung isang boses, mas malakas yan. Kung ang isang boses ay magiging 5 hanggang magiging 10. Parang chorus. Di ba? Mas marami. Okay? Kaya, pag sama-sama, kayang-kaya. Oh, yung author lang nakakulong yung nagsabi niya. Servicio. Pero ang maganda rito, pwede na kayo matulog, ha? Pwede nang matulog. Salamat do sa mga kausap natin kagabi. Doon, no, si Kapitan Arneta nandoon. Kagawad Jenel Palma nandoon. Nagluto pa yun ng arroz caldo. Kanina, launa, nagluluto. Hanggang... dinala doon para may makain. Mga kaibigan, di man natin sinasabi na kung sinong tama, kasi may kanya-kanya eh. Diba? Kaya may maganda may usap. Diba? Ito mga nitibo, meron silang batas na sinasandigan. Yung city government, meron ding mga dahilan. So, sino ang dapat na mamutawi dito sa laban na ito? Maganda ay inihinto at hindi tinuloy ang demolition na ito. At nakinig ang gobyerno.
3: Servisyong katropa.
0: Nakinig ang gobyerno sa tinig ng boses ng mamamayan.
3: Servisyong katropa.
0: Kasi magkakaungkata na naman dyan sa... Alam nyo ba yung lugar na yan? Diba? Naging issue yan eh. Pati hanggang eleksyon. Yung mga chinso dyan. Dyan sa loob mismo ng Enro. Diba? Yung anong tawag doon? Yung lagarian ng kahoy, ano yun? Di ba? Oh, may mga issue, makakaungkata na naman doon. Ano na naman yun, madami na naman madadamay. Di ba? Dahil babanggitin itong mga to, kagabi binabanggit nila sa akin yan. Ayan nga sila dyan, oh. Sa Enro, sabi nila, wala silang pre-prior consent sa mga nitibo. Galaw na lang sila ng galaw, nandito sila lupaing ninuno. Kailangan din pala ma-establish kung saan yung lupaing ninuno talaga nila, di ba? Flora and fauna, tapos saan doon, mga kaibigan. Okay? So tayo naman nagpapasalamat din sa ating pamahalaan na pinakinggan yung boses nitong mga nitibo na to. Walang masama at walang mawawala kung ibababa natin yung ating mga fried chicken. Di ba? Na walang mawawala kung mag-uusap. May mawawala ba kung mag-uusap? Wala naman ah. Nagastos ka lang, bili ka ng kape, Santon Gold Coffee, bigyan natin yung mga lahat ng nag-uusap doon. Bigyan natin ng Santon Gold Coffee, bibili lang kayo dyan sa klinika ng XFM, ng Yes to Health, mga katropa. Yun lang, walang mamawala. Ibaba lang natin ang ating mga fried chicken.
3: Servisyong
0: iba kasi, mayroon mga personal agenda dyan na wala akong sinasabi kung sino ha.
3: Servisyong
0: mga kaibigan. Okay? Tapos yung interview kay ano? Ali, pakainom mga si Belia. Belia, si Katropan Belia. Yung Solibio. Yung Solibio doon sa ano? Sa El Nido. Okay. Tapos si ano, ikaw na lang, sir, si Janelle, yung brownout sa Sabado Linggo. Saka yung refund ng mga consumer. Ay, itong busis ko parang hindi naabot ng alas 10:30. Ubus na ng paubos eh, mga katropa. Okay. So, ito ay hindi tagumpay ng mga, tagumpay ng lahat ito. Tagumpay ng city government dahil walang gulong nangyari. Pinakinggan ng city government ang tinig ng mga nitibo. Oh, sa panig ng mga nitibo, tagumpay sa kanila ito dahil pinakinggan sila. So tagumpay ng walang ano rito, walang ano, pare-parehas to, win-win solution to. Ito ang maganda. Win-win solution. Walang nangyaring gulo, walang nangyaring balyahan, walang nangyaring tagaan, walang nangyaring tiraduran, walang nangyaring sumpitan. Ah, sumpit? Hindi nakita ko mga sumpit. Ano mga natin mahilig sa sumpit yan? Diba? So, yan ang tinatawag nating win-win solution. Bueno mga katropa, wala na ho tayong oras. Pa-rescue muna tayo kay katropang Ali. Pare, wala na amoy doon. Na ano? Wala na, no? Silyado na yung casket eh. Okay? Sige.
3: Sir.
0: Mga katropa, maraming salamat po sa ngalan ni katropang Gerald Gales sa kanyang lingkod, Kaluwi La Rosa. At ang oras po, mga katropa, ang oras po natin ay ganap ng ba't? Ang dami pa nag-ano dito ha. Okay, oras po natin. Alas 9:54 na umaga. Oras. Hatid sa atin yan ng... Uno, mga katropa, feeds para sa Bobby Bang Hanap, narito ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy, panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus, tayo!
4: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
2: XFM.
3: XFM.
4: FM.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
22: Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, call your doctor.
28: Ibilis sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Bibilis sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
31: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
32: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
33: Ice yan!
32: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3.
34: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
29: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
36: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
37: Maaasahan
29: sa sakit ng katawan.
37: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
38: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
5: XFM. Sa time out, mga katropa, ganap na po nga 10 minuto makalipas o 10 minuto, 6 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga.
6: Serbisyo
5: karugtong lang to. Karugtong palamparito natin yan ang programa ng Serbisyong Katropa, ha? Hati lang kami muna ni manager. Naka mga kababayan, mga katropa, yun sa ating pong mga kababayan, mga katropa, particular po dyan sa sityo Impapay at sityo Tagaod sa Barangay Irawan. Relax muna po kayo, pahinga na muna, ha? At kansilado pansamantala yung pong demolition order ngayong araw na ito. At base na rin yan siyempre doon sa mga panawagan na ipinadaan din po sa katulad namin si manager kagabi pa. Diyan na sa inyo, nakipagpulong na at may mga initial na pong pakikipag-usap kagabi pa. Ay, si manager Louie sa ating pong mga opisyalis dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So, ayan na. Relax muna kayo mga sir, mga ma'am, ha? Diyan sa sityo Impapay at sityo Tagaod, ha? Irawan. Ayan, at antayin na lang yung mga dialogo na hinihingi po ninyo, ha? Kayo naman po'y pinapakinggan din, no, ng ating pong pamalaang lunsod, ha? Siyempre, doon sa mga kumilos din na mamagitan o magkaroon muna ng usapan na salamat din ana mga sir, mga mama.
6: Serbisyo Katropa.
5: Ay, samantala at yung ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. Bakit ba naglulok itong ating ano? naglulus. Oo, nagwawala Engineer Ken yung ating ano, lipat na naman ito. Naglulus. Baka konting ano lang to, konting langis. Mga kabayan, mga tropa. Samantala, ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po sa inyo na siyempre ng ating pong mga dekalidada at epektibong produkto po, ha, ng Yes to Health Incorporated. Yung ating pong Santon Soap, ha, nako, tama-tama. O, doon sa mga medyo iinit na yung pakiramdam dahil nga maalinsangan sa panahon ito, mga kabayan, mga tropa. Ligo na muna, ha. Fresco ka muna, ha, sir or mama. Yung ating po nga Santon Plus Herbal Soap. Hoy, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Nandyan yung ating po nga mangustin. Ampalaya tuloy. Papaya extract. Bakit ampalaya? Papaya extract. Alam naman po natin, mayaman yung ating po nga papaya. Mga kabayan, mga tropa, sa mga vitamin at mineral na nakabubuti sa ating pong mga balat. Ang ating pong Santon Plus Herbal Soap. Natural po yan. Wala pong mga harsh chemical ingredients na halo dyan. Bawang mga natural po yan, ha? So, andyan nga po yung cocos nufera oil. Ito ay mainam sa pagkakaroon ng hydration ng ating po mga balat. Ha? O hindi lang po balat. Maging pala sa anit, mga kabayan, mga katropa, mainam din ito. Ha? O andyan po yung moringa. O meron din po moringa leaves. Mga kabayan, mga katropa, guava fruit extract. Karika papaya fruit extract. Nalaglalaman po ng healing property. sa mga na yung mga minsan nakikita nyo nagkukusa na lang pong pumuti yung ating balat, so, nagkukusa magpalit. So yan, oh, mga kabay, mga katropa, dyan ang nainam sa ating pong Santon Plus sa herbal soap, ha? Siyempre, nako, mga kabay, mga katropa, may glycerin din po yan, ha? Para po matulungan, sabi nga, i-lock in yung pong mga natural essence. Natural essence, natural moisture na pinuproduce ng ating balat para manatili po siyang hydrated, ha? Kasi pag hindi po, kulang po yan dyan sa tinatawag na mga natural hydration. Diba nagiging dry yung balat natin? Konting sagi lang, nakikita mo, namumuti, humiguhit. Eh, kulang ka dyan. At kapag ganyan po yung skin type mo, mga katropa, ito yung sabong na nababagay sa iyo, ha? Santon Plus Herbal Soap. Na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
26: Sir. Show katropa.
5: Samantala, mga kababayan, mga katropa, o eto na. Oo, ha? Sa mga naka-schedule, nakatakda, oo, na mayroon pong labada sa araw ng Sabado, August 1 or August 2. Ako, mga kababayan, mga katropa, ngayon pa lang simulan nyo na, ha? Ang paglalaba, magbabad na kagad. O, mas mamaya pag-uwi, pwede na sigurong kusutin. Alam na po yung mga medyo tawag din eh. Yung marami-rami. O, tambak-tambak na mga labahan. O, meron po kasing naka-schedule na power interruption sa dalawang araw na yan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang munisipyo na kasama po sa Paleco, ha, mga kababayan, mga katropa. Susubukan natin, okay na ba? Engineer? Inintay lang natin, ha? Alam lang natin kung ano yung kailan nito, bakit dalawang araw na halos sa buong maghapon. Yung pong nakatakda na parallel maintenance ito ng tie-up na sila ng NPC, Delta P at DMCI. Annual preventive maintenance. Ayan, ha, August 1, meron na kagad pong schedule. Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga ang maaapektuhang lugar daw po. Taytay, Palawan, Dumaran, Mainland, Rojas, kasama na yung Lukbuan Feeder 1, Lukbuan Feeder 2, Makasite Recloser, Rizoma Recloser, NPC, o activities, NPC installation bypass connection. May kasunod yan. Alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, marami-rami, halos buong lungsod ng Puerto Princesa. Mawala ng dali ng kurente. August 1, Sabado ito, hindi ko nakakamali. Kasi ngayon, Bernes, ngayon, Huwebes, 30, bukas 31, Sabado, ang August 1. Mga kabayan, mga tropa. Ito, habang inintay natin si Ma'am Janelle, okay na si Ma'am Janelle? O para si Ma'am Janelle na mismo po ang magpaliwanag sa atin, ha? Although meron na pong post sa kanilang pong social media account, yung mga wala pong social media account, at least makarinig po, ha? Sige, Ma'am Janelle Ribosada, ma'am, good morning po. Si Katropang Allison sa XFM Palawan, ma'am.
7: Good morning, Sir Allison. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
5: Iyon. Opo, ma'am, napatawag na po kami kasi nga, sa Sabado, tsaka Linggo, may schedule po tayong power interruption. Halos maghapon po ito, ma'am. Oo, ito pong nasa post ninyo, sinasabi, meron pong gagawing preventive maintenance yung ating pong mga power provider. Tama po ba, ma'am?
7: Actually, power family yan, Sir Allison. No, ibig sabihin,
5: okay,
7: magmula po sa Sidon Generation o yung mga power provider natin,
5: mm-hmm,
7: at transmission ng National Power Corporation. At si Paleco po, mayroon din gagawing annual preventive maintenance test sa ating mga substation. So, pinagsabay-sabay po, no, itong activity na ito, kasi ito po ay kinakailangan gawin taon-taon. Annual nga po siyang ginagawa.
5: Mm-hmm.
7: At the same time, alam po natin na talagang mahaba po ang activity na ito. So para hindi na po tayo mag-schedule ng maraming weekend.
5: Hiwa-hiwalay.
7: Mm-mm. Pinagsabay-sabay na lang po siya. At ang schedule nga po natin ay itong darating na Sabado at Linggo.
5: Mm-hmm. Oh, ito Ma'am Janelle, sabi nga natin para isahan na lang, sabi na kahit dalawang araw, pero yung activity kasi iba-iba. Oh, si Paleco meron, si NPC meron, si Delta P meron din at DMCI. Ma'am Janelle, so para sa dalawang araw na ito, lahat ng aktibidad, sa pag sabi nga, preventive maintenance lahat ng mga kagamitan, makina, ng ating pong mga power provider at yung linya ng ating pong Paleco ay pinag-isa-isa na, Ma'am Janelle.
7: Oo. So, bale, primarily, yun nga po yung activity, no, yung tinatawag na annual preventive maintenance test, ginagawa po ito sa mga switching station, mm-hmm, o kaya sa mga tinatawag na substation.
5: Mm-hmm.
7: At the same time, sasabayan na rin po yan siguro ng clearing operation ng mga line workers natin, ng mga lineman natin. Kasi sayang po yung pagkakataon. So yan po yung mga gagawing activity. Although yung sa posting po natin, may scheduling po siya. Ano, kasi halimbawa sa umaga po, itong munisipyo, yes, sa umaga ng Buwan, no, yung munisipyo ng Taytay, Mainland Dumaran, Rojas, tapos yung Lukbuan Feeder 1, Lukbuan Feeder 2, yung Resuma, tsaka Makasaet.
5: Mm-hmm.
7: Kung mapapansin nyo, hanggang alas 10 lang sila, kasi gagawan po ng paraan na sila po ay masuplayan pa rin ng kuryente. Since sa August 1, hindi pa naman po gagalawin yung Lukbuan substation natin.
5: Okay.
7: So, kaya hanggang alas 10 lang muna yung blackout sa kanila. Pero si Puerto Princesa, kasi nga ho, yung EPMT natin, itong dito sa katabi natin, no, nakatabi ng opisina na substation, wala ho talaga tayong substation, wala magsi-step down ng boltahe, ng kuryente, and wala rin switching station sinapukor. So wala po talagang kuryente. Yung papoblasyon ng Puerto Princesa.
5: Mm-hmm.
7: Kaya maghapon po siya, 4 a.m. hanggang 5 p.m.
5: Yun.
7: And then kinabukasan, 7 a.m. naman po hanggang hapon, tuloy-tuloy tayo dito sa substation dito nga sa tabi ng opisina. Plus, gagawin na rin po yung doon
5: Lukbuan,
7: sa may Lukbuan. Kaya damay na rin po sila, no, ng 7 hanggang 5 p.m. Tapos sa hapon, magtatanggal din po tayo ng mga tinatawag na bypass connection. So maapektuhan na naman po si Resuma at saka si Makasaet closure ng 3 to 5 p.m. Kasi nga ho, tatanggalin na yung nilagay na connection para makapag-supply sa north. So, kaya magba-blackout po muli ng 3 to 5 p.m. dyan sa Resuma at saka Makasaet closer ng August 2.
5: Oh, so sa madaling sabi talaga ma'am, talagang wala tayong maaasahang kuryente dito sa mga sa poblasyon, especially sa lungsod ng Puerto Princesa, araw pa lang ng Sabado, ma'am.
7: Yes po, wala po talaga.
5: Oo.
7: Pag nagsimula po yung mga activities, hindi po natin pwedeng buhayin basta-basta yung mga substation natin, no? At yun na nga ho, hindi lang ho isang parte or bahagi ng power family yung magkakandak ng kanilang mga maintenance activity.
5: Mm-mm.
7: Sabay-sabay po kami. So, kaya maaga hong ipinabatid talaga para bigyan ho ng pagkakataon yung mga consumer natin na makapaghanda. Kasi alam naman po natin na medyo inconvenient po talaga na walang kuryente tapos Sabado-Linggo. So, ito po ay pinabatid ng mas maaga para ho talaga makapaghanda ang lahat at maplano yung Sabado at Linggo natin. So available naman po yung libreng charging station dito sa ating opisina. May libreng wifi din po sa mga kakailanganin.
5: Mm-hmm.
7: Magdala lang po sila ng extension cord. At you know, welcome po sila dito pumunta sa Sabado at Linggo.
5: Bukas po yung ating opisina o yung sa gym lang po ma'am?
7: Gym, most probably po yan. Para po ma-accommodate lahat.
5: Maghapon po yan, okay lang po ma'am na pumunta dyan.
7: Apo, maghapon naman po, may available tayong power dito.
5: Yun, oo. At siyempre ma'am, yung pong, sige, panawagan na po para doon sa mga wala pong social media account at baka naman magtanong na naman, ano na naman ang dahilan. Nasaan yung po yung pagkakataon, Ma'am Janelle?
7: Maraming salamat, Sir Allison. Ayun nga ho, sa ating mga consumer, kami po ay humihingi ng inyong pag-unawa sa darating pong Sabado at Linggo. May nakaschedule po tayong malawakang blackouts. At nabanggit na natin kanina yung schedule. So particular na po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, huwag pong mabibigla. Wala ho tayong kuryente mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ho ng hapon. Yun na nga ho, power family na po ang magkakandak kumbaga ng ating annual preventive maintenance test, mm-hmm. pinagsabay-sabay natin para iwasan na po yung pag-i-schedule every weekend ng malawakang blackout.
5: Iyan,
7: so, sana ho.
5: Ma'am, so, dahil yung, matanong ko na rin po, yung ating po mga substation, magsasagawa din po ng preventive maintenance, ma'am?
7: Sila po talaga yung target natin.
5: Ah, okay. Kaya
7: wala po talaga tayong power kasi wala tayong substation.
5: Okay, ayun naman pala. Siyempre. At Ma'am Janelle, maiba lang ako, matanong ko lang ma'am, di ba yung nakaraan na nagkaroon po ng may nagprotesta dyan sa harapan ng ating pong opisina, isang grupo na yun, alam po natin na although nakausap na po natin sila nung araw na yun, meron pa bang ibang set ng dialogue ma'am na schedule na o tapos na ba? Ma'am, matanong ko lang po, update lang po tayo ma'am.
7: Sa kasalukuyan po, wala pa pong nai-schedule no, na dialogue muli. Actually, natapos na po yung mga kinailangang hearing.
5: Okay.
7: At ang unang impormasyon po kasi na natanggap natin, nag-file sila ng intervention. But mm-hmm. Pero parang wala hong intervention, parang hindi rin ho siguro natuloy. O, hindi po natin mm-hmm. alam kung ano po nangyari. Kaya on hold po, kumbaga... or rather, wala po nangyari during the hearing mismo ng Energy Regulatory Commission. But yun nga ho, sa nangyaring dialogo, meron po silang mga hinihinging dokumento. At ito po ay hinahanap at inaasikaso din po natin sakali po na kailangan or kumbaga magkaroon na ng pagkakataon na makapag-usap yung ating pamunuan at saka ho yung mga nagsagawa po ng peaceful assembly nga noong July 6.
5: Opo, oo. At kasi nga po, although tayo rin po, kami rin po ay nakantabay dyan, yung pong mga ilang katanungan nila ang medyo ang hindi po nasagot. Regarding na rin, doon sa ilang mga question o mga hindi po maintindihan nung ilang natin pong makasama noong araw na yun. Pero sabi nga ninyo, although nakapag-alala sila sa ARC, so naghihintay lang po ng intervention o muling pagpupulong, ma'am.
7: Yung intervention po tapos na kasi yung period na. Kasi po nagawa nangyari na po no yung dalawang virtual hearing para nga po dito sa subject ng kanilang peaceful assembly na PSA between Paleco and DMCI para sa Rio Tuba.
5: Opo.
7: So tapos na po yon. So pero bukas naman po kumbaga yung ating pamunuan sakali pong gusto pa nilang pag-usapan, gusto po nilang kumbaga yun na nga kung may mga nais pa silang malinawan at kung may iba pa man pong concern, bukas naman po yung ating pamunuan para sa another dialogue with them.
5: Yun. At yun po ang wala pa ang schedule, ma'am.
7: Yun po ang sa ngayon wala po tayong schedule pa.
5: Yun. Ma'am, madagdag ko lang po. Meron lang po kasing katanungan dito regarding doon sa refund issue, ma'am. Ano na po ito? Kamusta na rin po ito, ma'am?
7: Actually, naantay din po natin no, yung patungkol dyan sa refund. Again po, ang proseso po kasi niyan, si NPC, ibibigay yung pera kay Delta P, si Delta P ibibigay sa atin, saka po natin pwedeng i-refund. So far, ang update po natin dyan, wala pa pong nangyayaring pagda-download ng fund. May, if I'm not mistaken, sa huling update po sa akin, may inaasikaso pa po doon sa UCME subsidy agreement.
5: Okay.
7: So, yung mga legalities po, no, technicalities, patungkol, I think patungkol sa mga taxes and everything na kailangan pong pag-usapan, yun po ay kumbaga pinag-uusapan pa sa ngayon at kaya naghihintay pa rin po si Paleco na kumbaga mai-download na yung fund para naman po maibalik na rin natin sa ating mga member consumer owners.
5: Iyon, opo, oo. Yung pong bola ngayon, ma'am, ay nasa dalawa pa, nasa NPC at DMCI. Ma'am, tama po ba?
7: Delta P, sir,
5: Delta
7: no?
5: Pa. So, Delta P, oo.
7: Yes, opo. Ang alam ko, sila pa yung nag-uusap at wala pa talaga tayong hawak na kumbaga papel na nagsasabing magsisimula na or rather hindi pa rin nagda-download talaga si NPC kay Delta P ng funds.
5: Oo. Saka sakali ma'am, halimbawa ano, na makapag complain na itong dalawa ito, may matapos na yung usapan nila at ma-download dito naman sa atin sa Paleco, sa paano paraan po ito mapapakinabangan ng ating mga consumers, ma'am? Kung sakasakali ma'am.
7: Kung sakasakali po, ano ang ongoing po, yung pinakahuli na napag-usapan patungkol dyan, ang mangyayari po siguro ay parang ano po yan siya, magiging bill deduction.
5: Ah,
7: so yun po yung, yes, tinitingnan natin para ma-ensure po na lahat talaga mas madali po kasi yun na proseso at mas may ensure po natin na yung refund maibibigay po talaga sa bawat account.
5: Iyon, oo. Sa mismong mga consumers na natin, direkta na sa bill nila, ma'am.
7: Yes po, opo. Mm-hmm. Yun po yung huling napag-usapan.
5: Iyon. So wala pa naman pong ibang pag-uusap regarding, kasi nga, sabi nyo nga, wala pa naman pong naida-download. Pero, initial, yan po yung naging usapan, ma'am.
7: Yes, tama po kayo. So, inaantay lang po natin.
5: Iyon. Oo, kasi nga po, medyo dami rin po nagtatanong eh. Well, anyway, Ma'am Janelle, update pa rin po kami regarding dito. Baka sakali nga po yung dalawa, yung Delta P at yung ating NPCA magkasundo na. Yung mga kakulangan nila na dapat execution at ma-download na at na mapakinabangan na po ng ating po mga konsumadores.
26: Servisyo Katropa.
5: Oo, ayan. Ma'am Janelle, okay, oh, sabi ko nga po, ma'am, yung pong regarding dyan ay talagang wait lang muna tayo dahil yung pong may problema, yung NPC at yung Delta P sa mga panahon ito.
7: Hindi naman po sa may problema, ano, pero kumbaga may mga usaping legal lang po na kailangan pang plansyahin.
5: At least, sabi nga natin, kung sakasakali ito, ma'am, mapabilis na nila yung mga dapat plansyahin na dapat maplansya na. Kasi para naman po yung ating po mga kabayan na talagang medyo matagal na rin po ang nag-aantay. Matapos nga pong ma-announce na mag-re-refund itong dalawang ito at mapakinabangan na ng ating mga konsumidores, ma'am.
7: Apo. So ang ano naman po dyan ang pamunuan, sakali pong nandiyan na ang amount, madali naman po yung mangyayaring refund.
5: Iyon. Sige po. Well, Ma'am Janelle Busada, ma'am, maraming salamat sa oras at ilang mga paglilinaw sa ilang pong usapin mula dyan sa ating pong cooperative, ma'am. At good morning po.
7: Maraming salamat po. Maganda umaga rin po.
26: Serbisyo Katropa.
5: Si Ma'am Janelle Busada, ang tagapagsalita ng ating pong Palawan Electric Cooperative sa iyong pong panawagan sa araw ng Sabado at Linggo, ha? Walang kurente. Eh, yung mga naka-schedule maglaban sa Biyernes, Sabado at Linggo, Biyernes pa lang. O mamayang gabi, magbabad na kayo. Pero bukas, babad nyo. Bukas sa umaga, bawas-bawasan nyo na. Siyempre, total, yung mga karamihan naman, mga empleyado ng gobyerno, pwede na maglaba bukas. Pero yung mga ang day off ay Sabado, babad nyo na, unti-untiin nyo na, ha? Lalo na dito sa lungsod ng Puerto Princesa na talaga naman, ha? Mag-apon po. Ang wala, sabi nga ay mawawalan ng daloy ng kuryente, ha? Mga kabayan, mga katropa. So, yung sa schedule, kasi kung medyo pag ano, hindi mo masyadong... tabag dito, maintindihan kasi dalawa, August 1, may alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Oo, ang mawawalan, Taytay, Dumaran, Palawan, Mainland, Rojas, Lukbuan, Pider 1 and 2, tapos Makasait, Rizoma Recloser. Pagsapit ng alas 10, yung mga yan, pipiliting magkaroon ng linya, mga kabayan, mga katropa. Pero, doon kasi sa interruption date at time, meron din, alas 4 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ito, yung pong mga sirkito ang mawawalan. GMR Circuit, YX Circuit, San Jose Circuit, Paleco Compound Recloser, Laksamana, Westcom, Poblacion. Kasama na po dyan ang Irawan, Siksikan, Santa Monica, Santa Lourdes, Poblacion sa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maghapon talaga, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung mga dapat i-charge nyo na. Oo, mga sir, mga rechargeable nyo dyan. Bukas pa lang, ha? Ano nyo na? I-charge nyo na, mga kabayan, mga katropa, ha?
26: Servisyo Katropa.
5: Saka 29 minuto sa po, makalipas ang alas 10. Anang umaga, mga kabayan, mga katropa. Balikan na natin si Katropang Gerald. Oo, may timbre ata. Ano nangyari? May mga latest ba dyan, Katropang Gerald?
8: Ganito kasi, Katropang Ali.
5: Ano nangyari?
8: Pagkatapos kanina, nagpasya kami, yung mga residente. Niyaya kami, napuntahan yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga lupain ba.
5: Okay.
8: Ngayon, kala namin ang turo kasi dyan lang ito, paikot lang daw, malapit lang. Kala namin makuha namin ng 15 minutes. Aroy, nandito kami sa tuktok na ngayon ng bundok ng Irawan. Kita ko ngayon yung ano, yung kinalalagyan ko, may video ko kaya lang di ko pa masend ngayon. Oh. Kita ko yung ano, yung Baywalk.
5: Oy.
8: Kita ko yung ano, yung bayan, yung Coliseum, kita ko rin dito.
5: Aba.
8: nasa, oh, yung airport kita ko rin.
5: Oh, nasa overlooking pala kayo niyan.
8: Oo, oh, overlooking kami dito, Aroy. Kaya lang sa merong ano, wag lang mabahala, merong ano staff na may mga kasama kami dito, hindi ko lang siguro banggitin muna na hindi pa nakaka-recover eh. Pero pa-recover na rin nagdilim yung paningin kasi antarik eh. Inakyat namin.
5: Ah, matarik.
8: Nakatatlong akyatan kami.
5: Oh.
8: Hanggang sa makyat namin itong pinakamataas.
5: Oh. Andiyan ba yung mga kabahayan ng ating mga...
8: Ito, oo. Nasa bahay kami.
5: Ah, okay.
8: Nasa bahay kami dito. May isang bahay kami. Bahay ni Tatay Raimondo yung inakyat namin dito ngayon. Grabe pag makakyat ka dito. Ang daming mga pananim. Ay, salamat po. Oh. Ang daming mga... kompleto dito. Oh. Yung kantang bahay kubo.
5: Oh.
8: Dito talaga kompleto yung ano bahay kubo, may kailang sobra pa, may gabi pa.
5: Oh, ba
8: mayroon bang gabi sa bahay kubo?
5: Wala.
8: Wala no.
5: Walang gabi. Oh, so extra 'yan. Oh.

0: Ano malaman yung wala, hindi mo na itutuloy yung pong demolition?
1: Opo. Panahon po lang ng gira, ito ay pa-history. Nandito yung announcer, si Sir Galis. Ay talaga, ito ang totoo. Dito na kami po pinanganak sa area na ito ng City Ibabay.
0: Okay.
1: Yung mga ninuno namin, dito na rin namatay.
0: Okay. So talagang masasabi nyo, yan ay sa inyo pong tribo,
1: yes.
0: Tatay Ramon. Oo.
1: Yes.
0: Yung pong mga paninim nyo, yan din po ang inyong pinagkukunan ng hanap buhay, Tatay Ramon.
1: Yes po, ito lang talaga ang kinikitaan namin ng pang hanap buhay. Pero hindi makasapat, sir.
0: Oh.
1: Kasi sa loob ng 1 month, kumikita kami ng kulang-kulang na sa 2,000.
0: 2,000
1: lang? Ay, meron ka pinapakain kami. Hindi sa sapat, sir.
0: Oh, bakit 2,000 lang? Oo. Paano yan? Paano nyo ba nilalabas yan? Binababa nyo talaga dito sa bayan yan?
1: Pasan lang po, ay mabuti kayo ng palingki, malapit na dito sa barangay Rawan, nandito na ang barangay palingki.
0: Bagsakan.
1: Opo.
0: So from...
1: Dito.
0: Oh, mano-mano niya ang dinadala doon sa bagsakan, Tatay Ramon?
1: Kinakarga na yung top down, nag-arki lang kami po ng top down.
0: Nakakakit ang top down dyan?
1: Akit.
0: Sabi kasi ni Kagawa Gerald, nakakahingal daw ang pagpunta dyan sa inyo eh.
1: Kasi ganito po, history ko sa inyo po.
0: Okay.
1: Itong area na ito, protected area ito.
0: Okay.
1: Ngayon, yung checkpoint dyan, ang may pag-ari ng checkpoint yan, si Attorney Gomez.
0: Ha?
1: Si Tenro.
0: Ah, si Tenro. Akala ko kay Attorney.
1: Kaya yan, may gate yan. Dyan, may checkpoint. Kami kakadaan.
0: Opo,
1: Tatay. Yan.
0: Okay.
1: Yung daan na yan. Kami mga katutubo, nahirapan kami. Para kami baboy na muna, nagbulaos-bulaos na lang dyan. Nagka-swirkat na lang ang mga, kung ano mga kakunting kalakal namin. Ay, binarang na kami ni Attorney. Ngayon, inapit namin ito, sir, excuse me, bawat lang. Inapit namin kay sir, kay Kagawad Eugene Damasco. Tinulong kami ni Kagawad Eugene Damasco.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito, nabuksan ang gate na yan.
0: So, ngayon nakakapasok na yung top down nyo dyan?
1: Yes, tapos na po. Nakakapasok na po.
0: Oo, sige. Pero sa ngayon, nung mabalitaan nyo na may demolition, ano pong ginawa nyo?
1: Ay, ito nga po, nakikiusap kami. Kung may awa pa rin sila sa amin,
0: okay.
1: Dapat hindi kami demolisin. Kasi, kung sa, alam mo, ilipat kami, sir, kami nilipat. Hindi namin alam kung saan kayo patungo. Ang hanap buhay namin ito na lang, magtime-time ng kunting ganito, maes, kung kayo, kamuting kahoy, yun na lang ang hanap buhay.
0: So, sabi nga po, pansamantala, yung pong order, para sa araw na ito, paano po, next week ka? Makikipag-usap pa rin po ba kayo sa mga proponente, yung mga sasabing i-demolition?
1: Yes. Kaya nandito po yung mga media rin, mga kasama niyong media, nakita rin ang about area namin dito, talagang nakita talaga nila. Mahirap talaga ang posisyon namin dito.
0: Yan, oo. Sige po, oo. Pero sa ngayon, relax muna kayo dyan, Tatay Ramon, ha?
1: Okay, thank you very much.
0: Enjoy nyo muna yung inyong mga pananim dyan, ha? Katrabang Gerald, ha?
1: Eh nga, pinakain ko sila ng buko.
0: Aba talaga
1: na. Pakita ko sa apo ko ng buko, at saka may kunting hinog na saging. Yun ang pinasalamatan nila sa awa ng Diyos.
0: Talaga naman, oo. Di nag-i-enjoy yan sila Kagawad Gerald yan.
1: Yes, dito yung si Kagawad, si Gerald. Okay. Pakibigay ko na lang sa kanya po. Siya lang mahalang makipag-usap sa inyo.
0: Sige po, Tatay Ramon. Thank you, ha. Maraming salamat.
1: Sige, maraming salamat. Thank you very much.
0: Ayan.
2: Nagulat ako pag sabi ni Tatay, umakit pa siya ng buko eh. 70, ilang ka, Tatay? 70... 75.
0: 75?
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. Pero,
2: akit ng buko.
0: Pero hindi siya umakit ng buko.
1: Akit ko. Yung mga apo ko
2: lang. Yung apo.
1: Apo niya. Hindi naman
2: siya. Hindi naman siya.
0: Ang ganda.
2: Dito yung... dito yung kasama namin, no. Sana, ano ka, ka-recover na rin para mga, ano.
0: May masmasa na?
2: May masmasa na, oo. Wala pa, konti pa, pero, ano, naalalaya na rin.
0: Nag-trekking lang kayo talaga?
2: Parang ganun, di ba?
0: Oo.
2: Ayan, oo. Nasa, ano na kami ngayon. Nakaano kami, tatlong team kami ngayon, nagsama na yung dalawang team. Yung isa, bumaba na. Kami kasi kami, inikot namin eh.
0: Oo. So talagang iwahiwalay din mga kasing bahay dyan, ano, Katrapan Gerald?
2: Ano siya? Halimbawa lang, kung i-demolish siya, hindi mo siya ma-demolish ng isang araw lang. Kasi,
0: kalat-kalat.
2: Ano, malalayo.
0: Oo,
2: kalat-kalat. Tapos may mga matataas.

0: Yun nga ano, yung kung titignan mo lang dito sila,
1: okay.
0: Kung dito naninirahan, mag-alaga man sila dito ng hayop, magtanim man sila dito, hindi talaga makapit sa tubig yung ininom natin dyan sa bayan.
1: Oo. Malayo. Wala,
0: malayo. Hindi sila makaka-apekto, hindi sila makakasira ng kalikasan. Kasi meron silang ano dito, may taniman din kasi dito ng maisan.
1: Okay.
0: Sabi, yung maliit lang na portion yun, pwede pa naman nilang i-expand yun kung ako lang titingin. Pwede nyo pang taniman yung dito sa unahan kabilaan. Pero hindi nila inaabuso. Yan lang yung area na yan, sabi niya, kagawad, yan lang yung area namin na pinagtataniman. Pagkatapos namin magtanim ng palay,
1: iba naman.
0: Kasunod na naman yan, mais na naman. Pero dyan pa rin sa lugar na yan, sunod niyan, ibang pananim na naman. Pero yan lang, maliit lang. Kasi ano nga, hindi sila nagmamalabis na sabing ang kinin yung lupa. Hindi, tanim lang sila. Tanim lang, pagkatapos anihin nila, balik na naman. Yun at yun lang din. Ganun lang, hindi sila yung sabing mga mukam talaga.
1: Oo, yung palipat-lipat. Oo,
0: oo.
1: Hindi ba sila palipat-lipat, di ba?
0: Wala, gusto lang nila talaga yung mamuhay lang sila ng ano, yung napayapa ba? Matahimik lang dito.
1: Yun.
0: Ganun lang yung buhay nila.
1: Oo. Well, anyway, yung nga, sabi nga natin, nga katropan Gerald, since na ngayon ay pansamantala, hindi mo na pinatupad demolition order, o kung mayroong dialogo na papatawag o mag-uusap, siguro naman baka pwede na lang uli ilahad yan doon sa parte naman ng ating city government, Katropanga Gerald.
0: Ayun, sana mapakinggan sila at mapagbigyan na tumira sila dito. Kasi wala pang gera. 1945 na dito na, 1930s nandito na sila. Pagkatagal-tagal na rin talaga ang panahon na nakatira sila dito.
1: Yung mga ninuno nila, yung si tatay, although dyan na rin siya pinanganak, dyan na rin tumagal, sa ganung haba ng panahon nga naman, tapos kanoon, paalisin sila. Saan nga naman sila dadamputin yan?
0: Yun na nga, 75 years na siya, di ba? 75 years old, siyempre yung mga... Yung iba nga mayak-yak rin talaga na ano na...
1: Ganun.
0: Mabalitaan nga na papaalisin sila.
1: Mm-mm.
0: Parang pakiramdam nila, ito lang yung talagang lugar na akma para sa kanilang pamumuhay.
1: Yun.
0: Sa kanilang mga pamilya.
1: Mm-mm.
0: So hirap sila kung ilayo mo sila, bigyan mo ng matitirahan, baka hindi rin mag-fit sa kanilang hanap buhay. Kaya gusto nila dito lang.
1: Yung kultura kasi nila, andyan eh. Katropang dyan. Nandyan ang kultura eh. Yun ang nakasanayan nila. Yun ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Kung aalisin mo dyan, sabihin na natin, may paglilipatan sila pero hindi akma doon sa kanilang kultura. Maninibago talaga yan.
0: Kung ako kasama namin, ito, lalakad na kami ngayon. Inalalayan. Kanina habang silang yung dahon na hawak na yun lang yung pinamoy nila dito, tapos may konting dasal-dasal sila, ritual. Bago, okay lang, ka-recover kayo, titignan ko kanina, aruy, grabe ka, putla. Tapos yung labi, putla na talaga. Ngayon, yun.
1: Ayun. Sino yung namputla?
2: Serbisyo.
1: Ayan, pinasyal sila katropan Gerald. Dinala nung ating po mga kabayan, mga IPs na tagbanwa. Diyan sa area nila, sa tuktok na raw sila eh, ha? Kita na nga nila yung Puerto Princesa City by walk, ha? Yung ating pong Puerto Princesa International Airport, maging yung Edward S. Hagedorn Coliseum. So, ganun kataas yung lugar nila ngayon. Ha? Mga kababayan, mga katropa, halos tanaw yung pong dito sa poblasyon area. Katropan Gerald? Wala na, pahirapan ng signal. Maraming salamat muna kita, Tere. Meron na sila doon ng buko. At may saging. Yan. At yung kasama natin, kung sino ba yan, makarecover na sana. Dahil pababa na rin, parelax na yung ating pong mga katutubong tagbanwa na dyan na po, na ninirahan at namumuhay dyan sa area po ng Sitio Impapay at Sitio Tagaud sa Barangay Irawan, ha? Although sabi nga, wala, pansamantala, kansilado yung pong order na yan sa araw na ito. Antabayan natin. Sabi nga, ha? Sa araw na Lunes, kung sa Lunes ay magkakaroon pa ho ng dialogo o may mga pag-uusap, maghaharap-harap, kung sino dapat umarap, tingnan natin, ha? Antabay pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Kung ang kapanawagan ng ating pong mga kababayang mga tagbanwa dyan sa Impapay, wag na silang alisin dyan. Kumbaga, bigyan na lang ng permanente. Dyan na sila. Dadaan pa rin sa pag-uusap yan, ha? Kasi ba nga, yung binabanggit ni Tay Raymond, ha? Na itatay Raymond, ha? Ah, nasabi niya, panahon ng gera, yung aming mga ninuno, dito na. Wala pang gera, dito na sila. Kaya pinagpatuloy lang daw nila yung kanila pong nakalakhan na mga kabayan, mga katropa. Higyan ako, si hindi na makontak si katropan Gerald. Mga kabayan, mga katropa, wala na siguro yung signal doon. Ha? Ingat na lang sa ating pong mga kasama, ha? Kila katropan Gerald, kila kapitan na, kapitan tuloy, katropan Kuya Totoroni. Kay Sir Roy Alcantara, ha? Mababa dito sa barracks.
2: Servisyo Katropa.
1: Hoy, samantala, 42 minutos na po makalipas ang alas 10 na po ng umaga. Hoy, saglit lang mga kabayan, mga katropa, ha? O, break lang tayo saglit. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Servisyo Katropa.
2: Servisyo Katropa.
3: XFM.
4: XFM.
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
8: Santan Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santan Plus Herbal Oil.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sis the Pain ang panlaban ko. Sa Sis the Pain, isang manhi.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
18: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
4: Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
24: Santum Plus Gold.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
28: XFM.
29: XFM.
1: Oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po ang alas 48 na po.
30: Serbisyo Katropa
1: ng umaga ha mga kabayan, mga tropa. Okay, balik muna tayo sa ating pampalatuntunan ng Serbisyo Katropa.
30: Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo po na mag magpahatid ng mga impormasyon ha. Sa ating pong mga kababayan ha. Nag-aantabay pa rin ha, dyan sa usapin sa Impapay at Tagaot, Irawan. Ha? O, antabay lang po kayo dahil kung sinasabi ay magkakaroon po ng mga dialogo. O, mas mainam na po na mailatag ng ating pong mga kababayan, mga IPs na tagbanwa dyan sa area na yan. Yung pong kanila pong kahilingan ha, sa ating pong pamalaang panlunsod. Nga naman, sabi nung ilan po natin mga kabayan, total dyan na rin po sila at meron na rin daw pong mga prior na pag-uusap ha, kung sino lang daw po yung mga dating naabutan ha, mga nakatira dyan, mga nagtatanim ha, sila na lang, wala nang idadagdag ha, sila-sila na lang ha, paano yung pagdumami pamilya nila ha, diba? Ngayon naman daw sinusunod nila eh ha, mga kabayan, mga katropa. O, at kung yun daw po sa usapin naman ng pagkakaingin ha, bilang bahagi daw po ng tradisyon na pagiging IPs ang kaingin, hindi naman daw po sila nang aabuso. Hindi naman daw po nila inaabuso. Ah, mga kabayan, mga katropa. Kung saan lang yung kanilang area, doon lang. Hindi naman daw sila yung palipat-lipat. Gaya nung iba sa iba pang mga bahagi ng ating palalawigan na yun, pagkaingin mo sa taon na ito, dito sa area na ito. Sa susunod taon, hindi na yun. Oo, ibang area na naman ang kanilang pupuntahan. Dito naman sa kanila, kung ano lang yung area na kanilang sinasakat, nililinang. Ang pinagtataniman ng mais, palay, ay isang area lang daw. Ha, mga kababayan, mga katropa. Daw, siyempre, yan ay base sa kanila pong mga sinasabi, ha, mga kababayan, mga katropa. Pero, no, ang punto rito, mga kababayan, mga katropa, naayos, win-win solution muna, ha? Yun po yung maganda doon, yung bang pinakikinggan o pinakinggan ng ating pong city government yung pampakiusap ng ating pong mga kababayang mga tagbanwa dyan sa Impapay at Tagaod. Ha? At yun, tama yun, yung magkaroon po ng dialogo. Mag-usap ulit, usap-usap lang. Wala naman pong sabing malaking mga usapin or problema, yung pong hindi nadadaan sa magandang usapan. Basta, sabi nga, nagkakasundo, ba? Itong mga bagay na ito, maaaring may mga paliwanag din na yung ating pong gobyerno, ha? Bakit na-subject sila ng demolition? So, yan dapat din pong patunayan na ng ating pong mga kababayan, mga IPs dyan, mga apektadong mga residente dyan sa Sitio Impapay. Independent nyo yung pong inyo pong sa kahilingan na huwag na kayong alisin dyan. Kung magsaset po, magkakaroon po ng mga usapan, mga kailangan, meron kayong i-comply, or may kinakailangan kayong, sabi nga, gawin, pakinggan din po ninyo ng maayos, ano, ha? At magkaroon din ng iba pang alternatibo kung sakasakali man lang, di ba? Na mga dapat gawin. Halimbawa, talagang magpupumilit yung ating pong pamalaan na kayo po ay palisin dyan, yung alternatibo ang paglilipatan sa inyo kung sakasakali lang naman na sanay ka pareho rin ng eren ninyo dahil nga sanay kayo dyan sa, sabi nga, pagtatanim, pagsasaka. Siyempre, yung pong sa kultura na ipinagpapatuloy ninyo, mga kabayan, mga tropa, ha? Yan naman po ay pwede naman pong pag-usapan sa mapayapa at maayos na paraan. Although, sabi nga nila kanina, kung natuloy sila, wala naman problema. Oo. Wala naman daw silang ano, balak na harangin. Pero sige, yung kanilang pakiusap nandoon, mga kabayan, mga tropa. So, napakinggan na po kayo, napagbigyan. Kung maghihiling din po ng panibagong set ng dialogo, yung ating pong pamalaan, sana naman din po yung makiisa rin kayo, ha? Nang mismong marinig yung inyo pong tinig. Ano, mga kabayan, mga tropa. At least, dahil po sa mga effort ng ating pumakasamahan sa pamamagitan, siyempre pinangunan ni Manager Louie kagahapon pa lang. Kinausap na itong pong mga kababayan natin dyan sa taas. Alas 10 na nga nakauwi si Manager, ha? Ayan, at nasimulan niyang kahaboy kagabi. Siguro napanood ng ating pong mga officialis yung pong mga interview, post-interview. Manager, siguro usap-usap, wag muna, oh. Usapan muna natin. Sana ganun nga, ha? Ako, mga kabayan, mga tropa, 6 minuto na lang bago po ang alas 11 ng umaga. Pansamantala, mga kabayan, mga tropa, humalili lang. Okay, katropang Gerald Gales at Manager Louie. Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos, ha? Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Dancil. Kanya na si Engineer Axel Von Obaderes. Mga kabayan, mga katropa. Okay, antabayan natin. Itong usapin na ito, hindi pa rin po ito, sabi, hanggang dito lang. Yung mga dialogo, yun ang kailangan po nating mas malaman pa, ha? Magandang tanghali na po, mga kabayan, mga katropa!
30: Serbisyo Katropa! Serbisyo Katropa!
0: XFM
2: FM.
3: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
30: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
30: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
11: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
29: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
30: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Premium D3.
34: Ako si Kyle Alibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
19: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pabili sa mga butika.
22: Premium D3.
34: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
23: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
25: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
27: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
33: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
35: Vision X Plus.
33: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
35: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
33: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
35: Vision X Plus.
33: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
36: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
37: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
38: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
39: Pabatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mga katropa, excited!

0: exciting tayo sa Bob Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro. Programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga mga katropa. Welcome sa atin na namang isang edisyon ng programang Sentro. Araw po ngayon ng Webes, July 30, 2026. Samahan niyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Von Axel Obareres at si katropang Ken Vincent Dancil. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote. Siyempre, pag-uusapan natin yung mga nangyayari sa atin pong mga barangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. For the meantime, tayo po naka-live na sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-comment dyan sa mga pag-uusapan natin. Pwede ho kayong magbigay din ng reaksyon sa ating call line, 0953-514-1303. At syempre, ang ating programa atin sa inyo ng Santon Golder Balti. Alam nyo ba yung Santon Golder Balti, mga katropa? Mayroon po yung malunggay. Yung malunggay po. Yung malunggay, napakagaling yan sa atin pong stomach. Very good for our stomach yung malunggay na yan. Mga katropa, kaya pagka medyo masama yung inyong pakiramdam ng iyong tiyan, ito po ang iinumin ninyo. Santon Golder Balti na meron pong malunggay. Talaga nakakatulong para maibsan yung sama ng tiyan natin, ha? Yung malunggay. Meron din yan turmeric. Ha? Yung turmeric, nakakatulong din po yan, ha? Para maging maayos po yung atin pong kidney health. Oh, di ba? Yung ating kidney. Pagka maraming manungay, nagda-dialysis kasi nga hindi na functional yung kidney. So, pag hindi na nag-function ang kidney mo, dialysis ka talaga. Mataas na yung creatinine mo. Di ba? Kasi nga, hindi kaya ng kidney mo. So, pero kaya ito, malunggay at turmeric, pinagsama yan dyan sa Santon Gold Herbal Tea. Kaya itong masarap na inumin. Umaga man yan, tanghali, gabi, walang problema po yan, ha? Mabibili po yan sa lahat ng Yes 12 Clinic natin at syempre sa mga kapartner natin ng mga pharmacy. Mga katropa, kanina po, nandyan po tayo sa Barangay Irawan. Ha? Nasa Barangay Irawan tayo. Ako ay nasa Barangay Hall. Kasama ko si Kapitan Rosana Araneta kanina. Ito po ay may kaugnayan sa demolisyon sana, no? Sa mga katutubo natin dyan sa Sitio Impapay, sa Sitio Tagao, sa Barangay Irawan. Santo! Si Katropang Gerald Gales, si Katropang Kuya Toto, at saka si Katropang Roy Alcantara nandoon sa bundok, ha? Sa mismong sa area ng mga katutubo. Santo! Tayo naman nandyan sa Barangay Hall ng Barangay Irawan, ha? So, ako nagpapasalamat personally kay City Anti-Squatting Head, no? Kay Sir Alex Hermoso, dahil nung tinawagan natin siya, yun nga, ay sabi niya, cancel, ha? Sa atin po dito mismo, sa atin po mismo, unang pumutok, yun pong cancellation ng demolition po. Dahil matapos natin siyang makausap, sinabi niya nga po na sila naman ay may konsiderasyon dahil may mga humihiling na magkaroon mo ng dialogo, katulad po ng National Commission on Indigenous Peoples, yung NCIP. Yun pong barangay mismo, nag-request din po, nagpadala din ng sulat sa mayor's office sa mga katropa. Santo. Yung Commission on Human Rights, nagpadala din po ng sulat. Santo. Kaya sabi ni Sir Alex sa akin, paki-advise mo yung mga katutubo, umuwi na kayo. Ay, puyat na kayo, nagbarikada pa kayo kagabi. So, uwi na kayo para dahil hindi naman matutuloy yung demolition ngayon, dahil may advice na rin sa kanya si City Administrator Attorney Arnel Pedrosa kahapon pa na makipag-dialogo. So, thank you very much kay Sir Alex. Ito naman si Alex, kilala natin yan kapag ka merong order sa kanya, talaga sinusunod niya. Ngayon, sa reaksyon naman po ng barangay, natutuwa din po yung barangay sa nangyari. Unahin natin yung si IPMR, yung kagawad, si kagawad Leo Oligario, ha? Yung kanyang statement matapos nga po. Katabi ko kanina, tumawag ako kay Sir Alex. Katabi ko si Sir si IPMR Oligario. Kaya na, bagamat hindi niya masyadong nadinig yung pag-uusap namin kasi nga hindi naka-loudspeaker. Pero nadidinig niya lang yung sabakan yung ano ni Sir Alex. So ngayon, nung tinawagan na natin, in-interview na ni Kalui si Sir Alex, napakinggan na talaga ng buo ni napakinggan na ni Sir ni IPMR Oligario yung statement na una nating pinag-usapan din namin ni Sir Alex. Darito po ang reaksyon ni IPMR Barangay Rawan IPMR Leo Oligario hinggil po sa pagkaka-postpone nito pong demolition ngayong araw na po ito para bigyan tayo yung dialogo. Pakinggan po natin, panoorin po natin.
1: Hindi na po matutuloy pansamantala yung demolition ng City Anti Squatting ngayon sa ating mga arutubo dito po sa Barangay Rawan.
2: Nang una, siyempre na totoo tayo ng kaunti dahil na-postpone po yung pag-demolish ng ating mga kapatid na kautubo dyan sa taas, sa Sityo Impapay at Pagaod. Ngunit sana ang hiling din po namin ay malinawan at matuloy po ang dialogue.
1: So, ano, may advice na po ba kayo sa mga katutubo natin doon? Ano, nagbabarikada?
2: Ngayon po, mag-update po nito. Akit po ako doon sa area na inirehan namin kagabi na para i-advise po sila na may advice na po si Sir Alex Hermosa na ma-postpone po ngayong araw ang pag-demolish ng mga kabahayan dyan sa area.
1: Kailan po kayo makikipag-dialogo, sir?
2: Yan po ang hindi ko po masagot sa ngayon dahil makikipag-communicate po tayo kung kailan po ang takdang panahon. Dahil kung para sa akin po, kung pwede, this month or this coming month, dapat po mabigyan na kaagad ng schedule yan dahil para kahit paano mapanatag po ang ating mga kapatid na katutubo dyan sa area.
1: For the record, sir, kaano kadaming katutubo po yun nandun sa lugar at maapektuhan ng demolition?
2: Dito po kasi sa Barangay Kasamang Mike, sa Barangay Irawan, sa aking database na nakuha, na individual po, nasa kulang-kulang kami, 15 individual na katutubong Taguanua. Individual po yun.
1: Pero yung doon po lang, yung
2: subject? Ang sa area po dito sa Sito Tagao, din sa 100 plus din po yan sila dyan, mga kapatid natin katutubo. May ilan din po dyan, mga tinyol migrant, na nasa listahan din po natin yan.
1: Pati sa Impapay?
2: Kasama. Opo, kasama na po yan. Isa lang po yan sa area.
1: Salamat, sir.
2: Sige po, thank you.
0: Yan po si Barangay Rawan IP Marleo Oligario sa papasalamat sila dahil sa pansamantala na postpone ito at sana nga yung yun pong pag-uusap, yung dialogo ay maisagawa po sa lalong madaling panahon. Sure. Kasi kailangan ma-resolve dahil yung mga kababayan natin dyan, malaman talaga, meron ho ba talagang karapatan yung ating mga katutubo dyan. Lalo tiit, meron silang claim dyan. No? Merong ancestral domain claim. Yun pong ating pong mga katutubo dyan. Matagal na itong usapin na ito. Oh, matagal na ito. Hindi pa rin natutuldukan. Meron ding iba din daw dyan, sabi ni IPMR, inamin niya naman sa atin kanina sa aming pag-uusap, meron ding ibang hindi mga katutubo. So ang sa kanya, yung concern niya, yung nasa 100 plus na katutubo dahil ayon sa batas daw, ay may claim nga, pag may claim, meron na pong karapatan yung mga katutubo at hindi basta-bastang galawin sila dyan kasi nga meron silang claim at ito ay mukhang na-approve, yung claim nila ay approved naman. Magkaiba po yung kadte, yung sa Kadzi, yung isa title, ancestral domain title, no, mga katropa, yung kanilang ano, yung titulo na talaga yon. At hindi na talagang ano na yon, mga katropa. So yung certificate of ancestral domain title, talagang ano na yon, na ano na yon, na titulo na talaga ito, kasi claim. Sa unang pagkikipag-usap ko doon sa mga kinatawan ng city government, if my recollection is right, Centro. Ang sinasabi nila kasi, claim pa lang yan eh. Di ba? So, claim pa lang. So, wala pang title, no? At yung sukat talaga, kung nasaan yung claim, sa pagkakasabi sa akin ng barangay kanina, ay hindi pa rin talaga natutukoy. Centro. So ngayon kasi nung binasa natin yung ano, pag kahit nga claim pa lang kasi may sabi nila, sabi ng mga itong mga sasay na kanutubo, may karapatan na sila. Centro. Siguro ito yung linawin ng NCIP. Kapag kiniklaim pa lang ba? Pag kiniklaim pa lang at nasa, ito kasi ang conflict nito, nasa protected area eh. Centro. Kaya nga yung mapa sana maano na eh, matapos na, saan ba talaga yung ano nila, nagkaroon ba ng overlapping o saan ba talaga yung area. So sabi ni Kapitan kanina, parang wala pa talaga yung mapa, parang inaantay pa. Centro. Ang gusto nating maintindihan sa NCIP, kung claim pala, claim ka, so full na ba yung karapatan mo? O unlike sa title kanti, kasi talagang full na yung karapatan. Centro. So yun ang gusto sinasara natin na maano sa NCIP, na maano yan, na ma-explain ng NCIP. Centro. Sana sa dialogo, although may mga prior ano na yan, mga statements na kahit na claim, meron nang silang karapatan, no? Pag kiniklaim, no? Kung sa kabilang parte, sinasabi nila parang claim pa yan eh. Oh, so siguro sa dialogo, maklaro yan. Maklaro talaga, maklaro sa LGU, at saka maklaro din, kapag protected area ba, may claim, may mga katutubo natin, pero watershed naman natin yan. Protected area naman. Centro. Oh, yun ang ano ang patakaran diyan. Yun ang siguro sa dialogo ma-explain ng NCIP, ng DNR, at kung ano pang mga agency na dapat mag-explain niyan. Centro. Kasi diyan nga tayo kumukuha ng inuming tubig sa Kampo Uno. Sinasabi ni Sir Alex, mayroong mga bahay doon na nandoon na sa tabing ilog, which is pinoproteksyon na natin yung ilog para mayroon tayong iinumin tubig. Mayroon din daw na mukhang namumutol ng kahoy. Siyempre, poproteksyonan din natin yung watershed, kasi nga pagka naputol ang mga kahoy, wala na tayong pagkukunan ng tubig. Merong ano kasi, kakaiba kasi yung case na ito, dahil nga yung kiniklaim ng mga karutubo nandoon din sa flora and fauna, no, ng ating Palawan flora and fauna. So meron siyang merong kailangang proteksyonan. Kaya ako nag-iisip ako ng paraan eh, na kung hindi natin naalis, kung hindi natin alisin, win-win solution ba? Hindi natin alisin yung mga rutubo diyan, pero maproteksyonan din yung watershed natin, maproteksyonan din yung flora and fauna natin. Centro. Oh, kaya yon. Halimbawa, yung city agriculture mag-introduce ng mga makabagong paraan ng pagtatanim sa mga karutubo na hindi natin kailangan magkaingin. Centro. Kasi normal sa mga katutubo, yan ang kanilang normal na pamumuhay. Way of life nila, na maputulin, i-clearing yung area, tapos tataniman nila ng kanilang mga pananim. Centro. Yan ay nakasanayan nila eh. So I'm thinking, if we can introduce city agriculture some way of farming na hindi sila puputol ng kahoy o hindi nila i-distract yung gubat. Centro. Para yung watershed natin maprotektahan natin, 'di ba? So baka pwede tayo mag-isip ng mga pamamaraan na ganun. Win-win solution. Yun ang gusto nating ano. At sabi sa akin ni IPMR kanina, Oligario, sa aming pag-uusap, meron talagang mga ibang ano diyan, ibang tao na hindi katutubong tagbanwa. Centro. So doon sa batas sa EPRA law. So sabi niya sa akin, ang kanilang poproteksyonan ay pagtatanggol gamit ang batas ng katutubo ay siyempre yung mga katutubong tagbanwa. Centro. Yung hindi katutubong tagbanwa eh yung barangay daw po ang bahala diyan. Centro. Ayon din daw yung pananaw ng NCIP nung tinanong niya, sabi niya. O sa akin. So ngayon, mas maganda sana diyan, ilista talaga natin sino ba talaga ang katutubong tagbanwa diyan sa area na yan at sino ang hindi katutubong tagbanwa. Centro. Kasi yung batas kung ang iyan ay claim na katutubong tagbanwa, pwede natin gamitin yung batas para doon talaga sa nagki-claim na katutubong tagbanwa. Pero yung hindi naman katutubo, sa tingin natin, hindi natin pa pwedeng i-insist na gamitin din nila yung batas na yun. Kasi kung hindi naman sila katutubo, hindi nila pwedeng gamitin yung batas na yun. Yun ang ano dyan eh. Kasi sa pag-usap namin ni IPMR, inaamin niya na merong nakatira sa area, sa lugar, na hindi mga katutubo. Or, may katutubo din, pero hindi naman daw tagbanwa. So ano ba yung applicable? Paano natin i-apply yung batas? Di ba? So yung pinag-usapan namin kanina doon sa barangay huli, paano natin i-apply yung batas? So ang may claim dyan, katutubong tagbanwa, so sino ang dapat na mag-apply ng batas? Sino ang pwedeng gumamit ng batas para i-insist yung kanyang karapatan? Ang pananaw ni APMR kanina ay yung makatutubong tagbanwa. Siguro sa dialogo, maano natin yan, mahimay-himay natin yan para makita talaga natin sino ang talagang pwedeng mag-insist na siya ay may karapatan sa lugar na yan. Para kasi yun nga, natagal natin nadinig, hindi naman mga katutubo yung iba dyan. Di ba? So ngayon, anuhin natin, ayusin natin, alamin talaga natin, ikaw, katutubong tagbanwa ka ba? O katutubong iba ka? O, di ba? So, mayroong tatawag ng mga diwan, di ba? So, ano ba ang karapatan ng mga diwan? Pwede bang gamitin yung EPRA law? Pwede ba nilang gamitin yon para i-insist din yung karapatan nila na manatili dyan? So, himay-himayin siguro natin yon sa dialogo. Ipaintindi sa mga apektado. Di ba? Yun ang ano eh. Pero sabi sa akin kanina sabi sa akin din ng mga dyan sa barangay, nung pandemic daw, wala na daw tao dyan eh. Halos wala na eh. Before pandemic pala, parang wala na. Kasi di ba, nauna na silang pinababa nung panahon ni Hagedorn. Nung pandemic, dumami. Mukhang, siyempre, nung pandemic, kailangan mo ng pagkain eh. So, ay dyan sa gubat. Maraming pagkain dyan. Diba? Maraming nagsibalik siguro kasi na may mga kabuhayan sila na iwan doon. Siguro, anuhin natin, himay-himayin talaga. Maraming dapat pag-usapan sa usapin na ito. Siyempre, sa side ng city government, gusto nila proteksyonan yung flora and fauna. Gusto nila magkaroon tayo ng malinis na inuming tubig. No, di ba? So, yun ang ano din eh. Kasi iniisip din ng city government yung pangkalahatang pakinabang. So, dito naman, si mga karutubo, siyempre, iniinsist nila, hindi, sa aming lupa ito eh. So, pag-usap, kaya maganda, hindi na tuloy yung demolition, maganda, pag-usapan na ito ng maayos. Shanto. Si, ano muna, si Kapitan, bago pala si Kapitan Araneta, yung si Tatay, ano, Cristobal Mendoza, yung matanda. Yung siya daw ang pinakamatandang ano, pinakamatandang tagbanwa diyan sa Barangay Irawan. Panoorin natin mga katropa. Shanto.
1: Ano po ang masasabi ninyo po na pansamantala hindi mo na po itutuloy ngayong araw ang demolition at magkakaroon mo na po ng dialogo?
3: Ako po ay nagpapasalamat una sa Panginoon, ikalawa sa administrasyon ng ni Mayor Bayron. Kasi hindi natuloy itong demolition na ito. Sa totoo lang po, masakit din sa kalooban namin kaming mga katutubo na alisin kami sa matagal na namin tinitirahan. Kasi diyan po kami nabuhay pa noong araw, buhay pa yung mga ninong namin, mga matatanda namin. Diyan na, na tumanda sila sa lugar na, na yan. Kaya ngayon, kung aalisin kami diyan sa lugar na yan, eh ano pang kabuhayan namin, hindi na kami makapagtay ng mga kamuting kahoy kung ano diyan. Dahil diyan kami talaga nasanay sa lugar na, hindi kami nasanay dito sa ganitong kapatagan, nasanay kami doon. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan din niya ng dinig yung aming mga kahinaan. Una si Kapitan, si Tagalanggalang punong lotion ng Pilipinasya na kami ay pinakinggan din niya. Sana maawa din naman kayo sa amin, siya, na huwag naman sana kaming anuin, paalisin. Kung ano man po ang aming mga nagawang pagkakasala sa administrasyon, dapat konsultahin muna kami bago kami idinilis. Kasi siya naman kaya ang lumagay sa kalagayan namin bilang isang katutubo, ako bilang isang mayor. Itanggalin ko siya diyan. Siguro masakit naman sa loob niya. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Pagalang-galang.
0: Ayun, si Tatay Cristobal Mendoza. Siya rin ang pinakamatandang katutubong tagmanwa diyan sa lugar. So, diyan na pala siya pinanganak, no? Diyan na siya pinanganak sa area, sa sabi niya. So, kung mayroon daw silang kasalanan, sabihin sa kanila, ipaintindi sa kanila, magkaroon muna na pag-uusap. So, sa pag-uusap namin ni Tatay, parang open naman sila na sabihin ng city government, ito, namumutol kayo ng puno. O, di ba? Eh, watershed ito. Ito, wala kayong comfort room, wala kayong CR. Eh, watershed ito, kailangan nating pangalagaan yung

0: ilog na yung ano, yung bahay. So siyempre yung sanidad, kailangan din natin proteksyon ng tubig natin. So let's magkaroon tayo ng ano, ng mga maayos dialogo, magkaroon tayo ng whole the nation approach na solusyon para po ma-solve natin itong problema na ito dyan po sa Barangay Irawan. Shanto. Si Kapitan Rosana Buado Araneta, meron din pong pahayag. Narito po mga katropa. Shanto.
1: Kap, hindi po matutuloy ngayong araw yung demolition sa mga katutubo natin. Confirm na po ni Sir Alex Hermoso. Ano po masasabi niyo po?
2: Nagpapasalamat po tayo sa ano, sa pamahalaan ng city government of Puerto Princesa na kumbaga napakinggan po yung kahilingan din na ating matutubo sa taas at ng mga residente. So, yun po, na inaasahan po namin na makapag-usap-usap muna at mababaan po sila sa...
1: Kailan niyo po planong magpag-usap?
2: Sana as soon as possible po na ano, sabi ko nga, kami ay willing at kakausapin ko rin si Ama taga City in Papay para kahit paano ay makapag-usap po at maging maayos naman po yung kung ano man po yung kumbaga may plano kung ano po yung kasi matagal na rin po sila dyan sa area eh, yung iba. So, yung iba naman na nakausap natin, willing naman sila, pero meron din po hindi willing. So, na makapag-usap-usap para kung ano ang maging plano at maging malinis yung gagawin sa City in Papay.
1: Nakahinga kayo pansamantala?
2: Opo, nakahinga na tayo ng pansamantala. At nagpapasalamat na sa ating minamahal na punong lungsod, Honorable Dosido Arbero.
0: Ayan po si Kapitan Rosana Buado Araneta. So nakahinga na ng pansamantala si Kap, nabunutan ng tinik. Yon pong Human Rights, Commission on Human Rights, sumulat din. So maraming sumulat yung NCIP, barangay. Kaya tayo nagpapasalamat din sa city government, no? Pinakinggan yon pong request ng atin pong mga kababayan dyan sa Barangay Irawan at siyempre yung mga tanggapan po ng pamahalaan. Ito po ang maganda dito eh. Ha? So hindi natin kailangan mag-away. Hindi natin kailangan magsakitan. Idaan natin sa tamang pag-uusap, sa tamang proseso, kasi po, kaya po nangyari yan, nagbarikada sila kasi mula kagabi, hindi po alam ng mga katutubo na sila po ay i-demolish. Shanto. Kung hindi pa pumunta yung mga taga City Social Welfare Development Office, nagkaroon po ng assessment, hindi nila malalaman na meron palang demolition order si Mayor Byron. Shanto. Ay, siyempre, hindi nga naman tama na bigla ka na lang magdi-demolish, eh, hindi mo naman i-inform. Shanto. Dapat, i-inform mo muna, dadalahin mo yung demolition order, o ito, sa ganitong panahon, pag hindi pa rin kayo umalis, i-demolish namin kayo. Sa pagkakataong ito, wala pong ganong nagawa ang city government. Shanto. Okay, hindi ko na kayo sisisihin, city government, dahil hindi nyo naman itinuloy ngayong araw na ito. Magpapasalamat na lang ako dahil po pumayag kayo na hindi mo na ituluyan at magkaroon po ng dialogo. Shanto. Pero sa susunod, dapat mag-i-inform kayo. Inunotify ninyo yung mga apektadong residente. Shanto. Diba? May ano din yan eh. May karapatan din yan sila. May karapatan din silang ma-inform at makapag-prepare. Halimbawa talaga na hindi na talaga po pwede. Siyempre, meron silang may panahon sila para kung gusto nilang mag-self-demolish, meron silang pagkakataon. Huwag natin namang bibiglain, di ba? So, kaya ito nangyari, balik

0: bata, kagabi, yung kanina umaga. Eh, kasi nga, nabigla eh. Diba? Huwag mong bibiglain. Inform mo muna, bigyan mo ng due process of law, pairalin natin yan. Diba? Ma-inform sila, makapag-appeal. Kung hindi na talaga mapagbigyan yung appeal, subit! Yun talaga, kung makita natin, may violation talaga. Hindi na talaga pa pwede, subit.
1: Shanto.
0: So, sana ganun sa susunod. Hindi lang in this particular issue, ha, sa mga iba pang mga posibleng magkaroon ng demolition, di ba? So, bigyan natin ng maayos yung due process of law na tinatawag natin.
1: Shanto.
0: So, salamat sa city government. Hindi nyo ito tinuloy ngayong araw at magkakaroon ng dialogo. Sana, as soon as possible, itakda yung dialogo na yan para malaman natin talaga ano ang solusyon, ano ang mangyayari sa atin pong mga kababayan dyan sa Sityo Tagaod at sa Sityo Impapay dyan po sa Barangay Irawan.
1: Shanto.
0: 11:39 ng tanghali mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo ng Visionix Plus Capsule para manumbalik po ang atin pong linaw ng paningin ng ating mga mata. Ito ang kailangan ninyong inumin. Visionix Plus Capsule. Mabibili po ito sa lahat ng Yeswell Clinic at mga kapartner natin ng mga butika. Magbabalik pa ang inyong programang Sentro. Huwag po kayong alis.
1: Sentro. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
1: Santo!
0: Balik tayo sa ating programang Sentro. Batiin ko muna, nakikinig. Nakikinig ngayon si Auntie Green. Si Auntie Green. Loisa Supe. Diyan po sa Barangay Siksikan. At sa lahat po nating mga nakikinig na nanonood sa atin, good morning po sa inyong lahat. Oy, election fever na! May mga nagpiprepare na. Ay, yung iba daw, mahigit isang taon na palang nagpiprepare. Pero meron pong announcement, yung atin pong COMELEC nung sa isa pong press conference ay sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na kanila pong hihilingin kay Pangulong Bongbong Marcos na gawing holiday. Yun pong November 3. Sento. Ha? Kasi po, yun pong atin pong eleksyon sa barangay ay November 2. So, baka daw natatakot si ano si COMELEC Chairman George Garcia, baka umuwi na yung mga kababayan natin November 1 kasi bakasyon, di ba? So, holiday. So, November 2, election, baka bumalik na sa kanilang, lalo na, may mga trabaho. Baka hindi makaboto. So, nire-request nila kay Pangulong Bongbong Marcos na gawing holiday on November 3. Ah, mga katropa, para sigurado talaga makaboto. Pakinggan natin yung sa press conference, yung statement ni COMELEC Chairman George Garcia.
7: Ma-segue ko lang, yung sa barangay naman, in SK Elections, magre-request po ang inyong commission elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwian ng mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na, papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto ng mga kababayan.
0: Sento. Ayan po si COMELEC Chairman George Garcia. Yan ha. So, nire-request nila at palagay ko, pagbibigyan nito ni Pangulong Bongbong Marcos kasi mayroon naman talagang punto eh. Mayroon namang reasons para i-declare na special holiday yung November 3. Sento. Ay baka nga naman talaga kasi kung hindi mo i-declare, ay may pasok na ng November 2 o kaya may babalikan na November 3, may pasok ka na. So, November 2, babiyahe ka na. Sento. Diba? Kasi ang undas, November 1. So, November 3, kung may pasok, November 2, uwi ka na dahil meron ka pang trabaho. Sento. Ay, ang mangyayari yan, hindi ka buboto. Sento. Oh, yun. So, ngayon, kung deklarado special holiday November 3, uuwi ka ngayon, November 3 pa. Sento. Ayan. Kaya maganda itong naisip ng COMELEC na ipadeclare na holiday, special non-working holiday, yung November 3, 2026 para makalahok po sa barangay and sanggunian kabataan elections yung atin pong mga kababayan. Sento. Pero tuloy nga ba talaga ang eleksyon? Yun ang tanong eh. Ha? Tuloy nga ba talaga ang eleksyon? Aba, mayroong isang statement si Congressman Benetes, Congressman Albie Benetes, sinasabi niya, tuloy daw. Sento. Paki nasa GC sir, pasensya na ngayon na pasa eh. Sa GC natin, natin ha. May isang panayam si Deputy Speaker, isang mataas na congressman ito doon sa siyempre sa Kongreso, may House Speaker, may mga deputy at isa ito, isa sa mga deputy speaker, si Congressman Albie Benetes, nagsabi, tuloy daw ang eleksyon. Sento. Aba, kaya ngayon, papakitang gilas na yung mga tatakbong kagawad tsaka mga tatakbong kapitan. Sento. Yung mga incumbent, relax-relax lang daw. Ay, huwag kayong magkampante. Sento. Pero kung katulad kayo ni Kagawad Gerald Galis, napakasipag na barangay Kagawad, pwede na nga itong magkapitan eh. Abay, pwede ka nang mag-relax-relax. Sento. Kasi Kung tutusin, hindi niya na kailangan mangampanya eh. Nakita niyo yung trabaho nito sa first day of work pa lang. Hanggang ngayon, talagang hindi natutulog.
1: Sentro.
0: Talagang banat kong banat, trabaho kong trabaho.
1: Sentro.
0: Lalo din sa Purukmalaya, ngayon meron na namang pamimigay ng mga ilaw. Sariling pera ang ginamit. Talaga naman ang kagawa, Gerald Galis, puro kapitan ng Bangkaw-Bangkaw.
1: Sentro.
0: Pwede na, Choy. Ay, pakinggan natin, panoorin natin si ano, si Congressman Albie Benitez.
1: Sentro.
8: Continue with the barangay election considering nga ang mga iban nga mga reasons for delay or postponing the barangay election is not anymore in existence. Though hindi na bala siya present suma.
9: In short, dayon.
8: So, in short, dayon ang election.
1: Sentro.
0: Ayon, ha? So walang mga reasons para walang mga dahilan para i-postpone, ha? I-postpone pa yung barangay election.
1: Sentro.
0: Ah, yan ang sabi ni Congressman. O kasi pwede namang lumabas, ha? Sabi ni Kim Cho, bawal lang naman lumabas kapag pero pa nagpaalam ka, pwede rin daw.
1: Sentro.
0: Pero right now, wala kasi ganun, walang reasons. Bakit kailangan natin i-postpone yung barangay election? At marami na rin nag-aantay. Ha? At kung ikaw incumbent na ginagawa mo yung trabaho mo, bakit ka na nga naman matatakot?
1: Sentro.
0: Diba? Kung ikaw ay pawardi-wardi at ikaw ay walang ginagawa, aba, talagang kakaban ka. Ayaw mo ng eleksyon. Pero kung meron kang ginagawa, aba, walang problema yun kasi meron kang performance na ibabahagi sa atin pong mga kababayan na ito ang aking naging trabaho. Ito ang aking mga ginawa sa loob ng 3 taon.
1: Sentro.
0: At nakikita naman ng mga tao. Yan. Hindi bulagi yung mga tao. Naka-Vision Express capsule ang mga yan.
1: Sentro.
0: Diba? Nakikita nila yan kung ano yung ginagawa mo sa barangay mo. Kung ikaw ba ay hindi maayos, at kung maayos yung trabaho mo.
1: Sentro.
0: Nararamdaman nila yan, yung mga proyekto ninyo, yung ginagawa mo. Diba? Ramdam nila yan. Kung ikaw ba ay maayos, makitungo sa kanila, o kapag may eleksyon lang, saka ka nakikitungo ng maayos sa kanila.
1: Sentro.
0: Diba? So yun. So, ako para sa akin, ha? Okay mag-eleksyon. Tuloy ang eleksyon. Okay yan. Para ngayon, ma-evaluate natin kung gusto ka pa ba ng mga tao o hindi na.
1: Sentro.
0: Ha? Sa mga incumbent. So magkakaroon ka ng evaluation para ano ka pa ba? Effective ka pa ba? Yung eleksyon, yan ang nagiging evaluation ng mga politicians para masabi natin na epektibo pa ba yung ginagawa niya o hindi na.
1: Sentro.
0: Panalangin lang natin sa atin pong makababayan, alam kong nakikita nyo naman yung mga performance na inyong mga barangay officials, sana huwag rin tayong magpapasilaw sa pera.
1: Sentro.
0: Yung 500. Minsan nga, nabanggit ko nga sa isang sa speech ko eh. 500 pera o kalsada.
1: Sentro.
0: Mga ganyan, di ba? Ha? I have a friend. Meron siyang picture na sinend sa akin. Madumi yung kamay niya. Ang caption, dirty hands, clean money.
1: Sentro.
0: Di ba? Maganda kung mananalo tayo, boboto tayo ngayong eleksyon na hindi tayo nagpabayad.
1: Sentro.
0: Oh, di ba? So na masarap paghirapan yung isang bagay manalo na pinaghirapan mo.
1: Sentro.
0: Hindi sa pamagitan lang ng pagbili ng boto. O, di ba? So, masarap din manalo. Masarap manalo nang hindi ka nagbayad. Yun ang pinakamasarap na panalo. Kasi parang nanalo ko nga, pero ano naman? Nagbayad ka naman, ang GCash ka naman ng 500. Shampoo. Diba? So, ano din yun? Parang hindi ka proud. Hindi ka mas, yung saya mo ay fake yung saya mo yan. Shampoo. Pero hindi ka nagbayad. Wala kang binayaran. Malinis. Ha? Malinis yung konsensya mo. Malinis yung pagkapanalo. Napakasarap sa pakiramdam niyan. Shampoo. Kaya sana, sana yun ang ngayong eleksyon, makita natin sino talaga nagtatrabaho. Kung hindi nagtatrabaho, palitan na natin. At bumoto tayo na ayon sa ating konsensya ng walang kapalit. Shampoo. Totoo. Mayroon talagang namimigay ng pera. Totoo. Pero piliin natin ng tama. Doon tayo sa tama, huwag natin konsentihin ang mali. Shampoo. Anim na minuto bago sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali. Wala na po kaming oras at panahon. So, agawad, wala ka lang kasi pambigay eh. Yan pala yun. Wala tayong pambigay eh. Good morning muna kay Purok President James Rendon Dayab. Kagawad, lansa po tayo. Oo nga. Nag-gym kasi kami ni Kagawad Soto kagabi kaya ayoko kang kumain. Sayang yung mga fats na natanggal ang kunti. Kaya nga, kaya tinitiis-tiis ko talaga. Gutom na nga ako. Tinitiis ko lang eh. Good morning muna kay Kagawad Mark Elio. Kagawad Mark, good morning. Diyan sa barangay Siksikan. At siyempre sa kapartner ko kay kabading Kagawad Jonathan Soto. Siya yung coach ko sa gym kagabi. Yung may siya nag-program ng para matanggal yung aking chan. Limang minuto bago sumapit ang grab na alas 12 na tanghali. Wala kaming oras at panahon sa galing ng katropang Ken Vincent Dancel at katropang Von Axel Obreres. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Scotte. Mabuhay po ang sambayanan ng Pilipino. Magandang tanghali po.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting! Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga bukika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Comfamex.
12: lasang-lasa ang pagiging healthy. Saan found? Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Esel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
21: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
22: Samsung Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Plus Gold.
24: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan sa kayo.
25: Exciting time, alas 12.
26: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
25: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
27: Senate President Win Gatchalian at pro tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
25: Senator Jinggoy Estrada nagahay naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
27: Defensor at espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
25: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link firm at iba pa. Mahigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
27: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
25: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dizon, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
27: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
25: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
27: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
26: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
25: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Huwebes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan na XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
27: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
25: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
27: Ako si Brian DePaz.
26: XFM News Nationwide.
25: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ang singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
0: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo ho, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
25: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
26: XFM News Nationwide.
27: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
25: Sa kaugday pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat mga katropa para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms.
1: na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
2: Meron naman, meron mga disadvantage din, ano?
1: Mm-hmm.
2: Maganda pakinggan, pero hindi enough mapo-recover natin yung loss continue sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo rito.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ang gawin ay hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
1: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapakinabangan po ng mas maraming Pilipinong pag-unlad ng ekonomiya.
26: XFM News Nationwide.
27: Naging committee chairman sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginarap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority block na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdinig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
26: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggoy Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Pasta, XFM Mega Manila.
26: Live report.
27: Pinagtanggol ni Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
26: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita,
27: naghain ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
26: XFM News Nationwide.
1: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa muna hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa nilang petisyon, iginit ang kampo ni na Depensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya
25: na nagpapatunay na ibinigay ang muna'y mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
26: XFM News Nationwide.
27: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
26: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Nine basement coverage.
25: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Mance Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
26: XFM News Nationwide.
27: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
26: XFM News Nationwide.
25: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
26: Live report.
3: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
26: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Breaking news. Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
26: Breaking news! Breaking news!
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay Balay.
26: Balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita Jobet Espanyol, XFM Davao.
4: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
5: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya lalo ako nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
4: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dike na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dike. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
27: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa raketa na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A raketa at may posibilidad na ang ilang bahagi ng raket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
25: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Report. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
27: Kaso ng dengue sa Cebu sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Janina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwa ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
25: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
9: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bagkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, dalawang araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Act sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
26: Weather update.
25: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
27: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang na mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
25: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
27: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
25: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
26: Balitang International.
25: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kompirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation, nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at ulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
26: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
26: Balitang sports!
25: Atid sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakahanap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elena Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
26: XFM News Nationwide.
25: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
27: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
25: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
27: Ako si Brian De Paz.
25: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas.

The Secret of Health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: pagpala. At malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po na live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakyan, Dr. Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magitan ng pagkapadala ng po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po napakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yon, mga ka-wellness, ha? And of course sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka

0: avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din tayong mga pwede din kayong magpakonsulta mga katropa no, mga ka-wellness doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Clinico Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santon Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa atin pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Ha? Laging sinasabi, ang lakas ng gut mo.
0: Lakas ng guts.
1: Lakas yung guts, ano? O merong siguro meron ding ano to, parallel, ano, kumbaga. Yeah. Sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness, ano? Mm-hmm. Ayun ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan, yung mga bacteria, viruses, fungi. Lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment. Mm-hmm. Ano? Doon sa atin pong, ano? Yan. Doon sa ating pangangatawan, ano? Mm-hmm. At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness, ano? At alam niyo ba na meron silang timbang na about 2 to 3, 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po nito ay sa malamang, na-outnumber nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion.
0: Trillion.
1: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint, ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm, eh nagiging ano tayo, nagiging moody nagiging itong yung mahina ang immune system natin or lagi tayong masakitin, ano, at laging hindi natutunawan, mm-hmm, mga ka-wellness, ano. Alam mo ang interesting fact, ano, about our human microbiome, itong talaga na hefty organ. If collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm, roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan, in a microscopic level, ay nakikita po yan. Ang actual human somatic cells, ano, ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness. Ha? Pero mo, ganun ka ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na
0: isang
1: rin
0: organ
1: sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
0: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam nyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% of, mm-hmm, our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabing, mm-hmm, nahirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor kapag ang isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produce ng ating, mm-hmm, mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung mga bacteria na yun, mm-hmm, ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA. Mm-hmm. Yung GABA, ayun yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin kapag kaya sinasabi ko palagi kapag malungkot yung ano yung mga micro mm-hmm. microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm. malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapa-reduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds mm-hmm. na nagpoprotekta sa ating nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lamang yan ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue.
1: Mm-hmm.
0: So isa din pala na palatandaan, kapag ka ang isang tao ay ano, tinatawag na palaging pagod,
1: mm-hmm.
0: tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Liban dyan, isa sa role ng ano ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating mga ano sa ating tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines niya. Ay nandun yung ano tirahan ng ating immune system.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa ating sa gut area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation.
1: Mm-hmm.
0: And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, mm-hmm. ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka mm-hmm. merong ano, virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatay nila yung mga ano mga tinatawag natin mga foreign invaders mm-hmm.
1: oh.
0: sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion.
1: Mm-hmm.
0: Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins
1: mm-hmm.
0: katulad ng vitamin B and vitamin K.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa nature na pagkain.
1: Uh-huh.
0: Ito ay mapuproduce lamang ng mga gut bacteria.
1: Uh-huh.
0: Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, uh-huh. fiber breakdown, mga fermented complex carbs, at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga, ano, yung mga tawag natin, microbiome.
1: Uh-huh.
0: Ibig sabihin, kapag ka uminom kayo ng premium D3,
1: uh-huh.
0: magiging happy yung ano ninyo, yung good bacteria.
1: Oo.
0: Kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy?
1: Tama.
0: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ay nagiging happy sila.
1: Mm-hmm.
0: Especially dyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids, ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences
1: mm-hmm.
0: appetite signals and also fat storage.
1: Mm-hmm.
0: And isa sa mga ano sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak
1: mm-hmm.
0: is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese
1: mm-hmm.
0: kaysa doon sa normal delivery.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung bakterya ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mapapansin mo yung ano yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi,
1: mm-hmm.
0: magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit
1: mm.
0: sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata pag nagiging source ng tinatawag na bacteria or microbiome sa katawan ng isang
1: mm-hmm.
0: bata. Kaya nga sa ano sa US kapag problemado yung tiyan
1: mm-hmm.
0: at kulang ng diversity
1: mm-hmm.
0: Yung ano diversity ng gut bacteria mm-hmm. merong tinatawag na fecal transplant.
1: Mm-hmm.
0: Magbabayad ka noon ha, kukuha mm-hmm. ng dumi doon sa healthy na ano
1: mm-hmm.
0: healthy na tao tapos ilalagay doon sa anus ng ano ng kulang yung gut microbiome mm-hmm. para mag-diverse, masalong mag-diverse yung mga gut bacteria
1: mm-hmm.
0: at sobrang mahal na procedure yun yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganun mm-hmm. ka-importante ang gut microbiome or ang influensya ng ano mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
1: Oo. Ibig sabihin, Dr. Ron, napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang yon? Nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Dr. Ron,
0: mm-hmm.
1: yung mga bacteria po na yan. Ano? Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check mm-hmm. yung mga bacteria na yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila mm-hmm. sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba?
0: Uh-huh.
1: Merong training ng mga bacteria,
0: mga bacteria
1: para magiging ano din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin pong pangangatawan, which is yun yung mga harmful
0: mm-hmm.
1: Microbes. Ano? So Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede maka-apekto doon?
0: So, isa sa pangunahing nakaka-apekto sa ating sa ating gut bacteria mm-hmm. or gut health is yung food choice natin. Mm-hmm. Kahapon, pinag-usapan natin yung ultra-processed foods.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag pumapasok yung mga ultra-processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag namamatay yun sila, of course, nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, mm-hmm. your production of energy is naaapektuhan. Also, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar, or tinatawag natin mga refined sugar, hindi yung bali doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods. Pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakaka-apekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
1: Oo.
0: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kang kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth.
1: Mm-hmm.
0: Especially doon sa mga may problema sa diabetes. Merong tinatawag na candidiasis doon sa mga
1: yeast infection.
0: Kasi ibig sabihin yung yeast infection yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga bad bacteria.
1: Oh.
0: Kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga corn syrup.
1: Mm-hmm.
0: Also kapag ka kayo ay yung fiber intake ninyo ay kulang.
1: Oh.
0: Kapag kayo ay hindi mahilig kumain ng mga gulay. And also, ito din, sobrang paggamit ng antibiotics.
1: Mm-hmm. Nako.
0: Namamatay ang kapag may mga ngayon, kapag kaunting lagnat, bili agad ng antibiotic, bili ng aspilit. Yan po ay hindi maganda. Also, kapag palagi kayong stress,
1: mm-hmm.
0: Nag-a-alter ang stress. So, pagkakulang ang gut bacteria, nai-stress kayo, at kapag madami ang good bacteria, nare-relieve yung stress. Parang cyclical yung mm-hmm, effect noon mm-hmm. sa ating katawan. Also, kapag kulang kayo sa tulog, and ito ha, doon sa mga mahilig uminom ng mga alcoholic drinks, no, ito ay nagdi-destroy ng inyong gut health or microbiome.
1: Mm-hmm. May mga factor doon, Doc Ron, na kung saan makakatulong ang suplemento natin, yung Santong Plus Gold, mm-hmm. sa pangangalaga ng good gut health, kung tawagin.
0: Yes.
1: Kasi yung yung Santong Plus Gold, meron siyang garlic,
0: mm-hmm.
1: which is yung garlic, very plenty siya doon sa inulin fiber,
0: yes.
1: kung tawagin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang inulin fiber po, mga ka-wellness, is a plant-based soluble fiber.
0: Yeah.
1: At ano yan siya? Prebiotic.
0: Na
1: ninonourish niya yung good gut bacteria natin
0: mm-hmm.
1: at kinokontrol niya. Mayroon din niyang effect dun sa pagkontrol ng blood sugar
0: yeah.
1: at ng digestion ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung inulin fiber na yun, hindi lang naman siya sa garlic makukuha. Pwede mm-hmm. siya makuha sa onion,
0: mm-hmm.
1: yung half-ripe banana.
0: Banana,
1: yung
0: yeah.
1: maniba na saging. Mm-hmm. Yan. Napakayaman pala yan sa inulin, mga ka-wellness. At maraming pang iba na pwede siyang pagkunan. Mga yogurt, mm-hmm. unsweetened yogurt. At mga ibang pang mga prebiotic. So, yun sila ay mapagkukunan ng inulin fiber na kung saan isa yun, Doc Ron, sa nagnonourish mm-hmm. dun sa atin pong gut bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Pinapa-healthy yun sila, pinapalakas yun sila para magawa nila yung optimum functions nila dun sa atin pong gut area, mga ka-wellness. So, sa mga ka kababayan natin na kaya nga iba na hindi maganda yung panunaw nila, mm-hmm. masama lagi yung pakiramdam nila. Mm-hmm. Pag nakakainom ng Santong Plus Gold natin, nagkataka sila, bakit umu-okay kaagad yung kanilang pakiramdam? Nare-relieve mm-hmm. yung kanila pong mga iniinda na mga problema. Mm-hmm. Because of that, nasusolusyonan pala yung problema na yun na doon sa bakterya nila mm-hmm. ay nangyayari. Ano? Especially, yung Santon Gold Coffee Mix natin, ay meron din yan siyang napakagandang source ng fiber.
0: Fiber, yeah.
1: Mga ka-wellness. Ano? Walang refined sugar pa kasi, yun nga, nabanggit mo kanina, yung mga refined sugars or highly processed na mga carbohydrates, mm-hmm. yun yung kalaban naman ng ating gut bacteria. Mm-hmm. Yung mga good bacteria natin. Ano? And in the other hand, yung mga natural sweets from mm-hmm. Fruits ano like yung mga fructose na yan mm-hmm. and even yung ano doc yung some milk ano mm-hmm. ay nakakatulong din like yung milk from plant-based also
0: yeah.
1: Oh, like soya
0: milk rice
1: almond
0: milk.
1: Rice yeah. lahat ng mga produced from plant-based ay nakakatulong yun siya sa ating pong gut bacteria mga ka-wellness. Napakaganda yun para sa pagpapalusog ng ating good bacteria. Ngayon, Dok Ron, paano naman natin ma-identify yung isang tao na may problema na sa kanyang gut health?
0: Mm, ito yung mga yung mga signs and symptoms na may problema kayo sa gut health at mga signals na kung saan ang inyong bacteria or good bacteria sa tiyan ay hindi gaanong kadami. Number one, kapag palagi kayong bloating, palaging puno ang tiyan, palaging utot ng utot. Mm-hmm. O, pagkatapos ng kumain, parang punong-puno mm-hmm. ang tiyan, hindi naman mm-hmm. gaano kadaming kinakain.
1: Yung iba dok nagtatanong, dok, pag kumain ako ng kamote, bakit utot ako ng utot?
0: Well,
1: hindi ba maganda, hindi ba kasundo ng tiyan ko yung kamote?
0: Isa din yan, ang kamote kasi is napakataas sa fiber. Mm-hmm. Also, mataas din siya sa starch. Mm-hmm. So, kapag kumain kayo, halimbawa, may problema kayo sa may problema kasi sa digestion. Mm-hmm. Of course, nagka-cram yung dami ng sasabihin yung starve, nagutom yung yung mga microbiome ninyo. Pag nakita silang may pagkain, nagpo-produce din yun sila ng gas. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon kayo ng gas. But then, yung frequent bloating, mm-hmm. yun ay cause noong mga tinatawag natin mga bad bacteria.
1: Yeah.
0: Kapag ka frequent. Mm-hmm. Kapag ka yung tinatawag natin na kapag ka kumakain lang kayo ng kamote, mm-hmm. is hindi po yun, hindi yun cause ng mga bad bacteria.
1: Yes.
0: That is caused by good bacteria. And it cleanses our lining ng ating tiyan. Also, bowel changes. Mm-hmm. Say for example, may mga palagi kayong may diarrhea and also doon sa may mga constipation.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, lalong-lalo may chronic constipation, that means your bacteria is depleted, stomach cramps, sumasakit ang tiyan na palaging nangyayari sa inyo, and possibly mas mayroong mga parasites sa loob ng tiyan liban mm-hmm. doon sa gut bacteria also kailangan din yung i-check yan. Acid reflux or irregular indigestion o kapag humihina yung sphincter, isa nakakaapekto dahil sa sobrang gas na pinoproduce ng mga bad bacteria sa tiyan. Also, ito, pagka constant fatigue, palaging pagod na pagod. Wala naman masyado ginagawa, pagod palagi ang katawan.
1: Mm-hmm.
0: Skin irritation, katulad ng acne, eczema, and dry patches, yung mga mga problema natin, alam nyo ba yung mga skin problem, mm-hmm. hindi yan problema sa balat.
1: Sa balat mismo. Oh.
0: Hindi yan sa balat mismo. Ang problema niyan doon sa loob ng mm-hmm. ating tiyan.
1: Kaya ngayon iba, Dok, kahit na anong lagay nila ng mga topical na panglagay, mga cream, mga ano-ano, hindi nawawala.
0: Kasi,
1: balik-balik lang.
0: Kasi hindi man nandun yung problema.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya may mga pasyente sa clinic na kung saan merong ganun, eczema.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa ay pina-detox mm-hmm. and also pinainom ng pang-flushing ng pampadami kasi may chronic constipation and then pinainom ng high dose ng vitamin C
1: mm-hmm.
0: and also mga food supplement. Afterwards, 1 to 2 months,
1: mm-hmm.
0: unti-unting nawawala yung mga eczema nila.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya isa sa mga kailangan tingnan is yung kapag ka na may mga eczema kayo, posible ang inyong tiyan na may mga problema. Mm-hmm. Intense craving, lalong-lalo na doon sa gusto palagi kumain ng matatamis at yung mga highly processed foods. Mm-hmm. Yun yung mga ano, yun yung mga bad bacteria sasabihin na, gutom kami, kumain ka na ganito, feed us, feed us. Pero kapag ka ang pinapakain mo yung is mga good bacteria, ang mga pagkain din na hihingin sa inyo is yung mga good or mga wholesome foods. Also, yung mga food sensitives, yung let's say for example, meron kayong mga problema sa tinatawag natin na allergic reaction doon sa mga pagkain. Oh. Yeah, food allergies. Also, kapag ka nahirapang makatulog, isa yan, palagi. Pag ka nahirapang makatulog, probably may constipation, probably umaasim ang tiyan. Yan palagi ang tinitingnan natin. Brain fog. Oh, pagka palagi kayong nahihirapan na makafocus at matapos yung mga trabaho nito. And also anxiety or low mood and also depression could also link onto yung tinatawag natin na gut problem, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Yan ha, mga ka-wellness. Kapag ka nakikita nyo na yan yung mga simptomas, ano? Ilan or karamihan sa mga sinyalis na yan ay nararamdaman nyo na. Kinakailangan nyo nang i-check yung gut health po ninyo, mga kababayan. Ano? Maging mindful kayo kung paano mapadami yung yung community ng good bacteria. Sa inyo pong gut area or sa inyo pong gastrointestinal tract, ha? Kasi ano rin yan sila, Doc, eh? Kinakailangan meron kang gagawin na pamamaraan kung paano mo isasaayos yung community doon ng mga good bacteria. Kasi napakarami nga yan, ano? Sama-sama yan sila. Iba't ibang klase ng mga mikrobyo na kinakailangan. Iba't iba rin yung paraan ng pagpapalakas mo sa kanila. Pagka nagkamali ka dyan, sa halip na yung mga kakampi mo yung mapalakas mo, yung kalaban.
0: Yung mga bad
1: kalaban
0: bacteria.
1: Napapalakas natin. Kaya nga yan, pabalik-balik yung mga infeksyon sa inyong pangangatawan, mga iba't ibang mga komplikasyon, ano? Mga simple at mga malang karamdaman. Kaya kinakailangan maging mindful po tayo, ha, sa kung ano yung ay papasok natin sa atin pong tiyan. Okay? Sa ating pagkabalik, ating pag-uusapan naman kung ano-ano mga bagay ang dapat gawin at mga easy steps sa partner, Doc Ron, ano? Para gumanda ang diversity ng atin pong gut bacteria. Kaya standby lang po ang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Pagdugnisi sa City. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement o nahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa Yeast to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yeast to Health Clinic.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa healthy gut, ano, or itong gut microbiome kung tawagin. Yung lack of sleep, ultra-processed foods, kulang sa fiber ng mga pagkain, alcohol consumption, and some medications ay nakaka-apekto yan sila, ano, dun sa gut bacteria po natin. This may result sa anxiety, depression, at kung ano-ano pa. Doc Ron, ano po ba yung mga pwedeng gawin ng atin po mga ka-wellness para gumana yung gut bacteria natin at maging maganda yung functions nila sa ating pangangatawan?
0: So ito yung mga simple habits, mga ka-wellness, na pwede po ninyong itrick yung inyong tiyan para dumami yung inyong mga gut bacteria. Ayun. At kapag dumami yung mga beneficial gut bacteria, ito ay nagpo-promote ng magandang digestion and also ma-maintain ang balance ng microbiome and also ang ating cognitive function. Number one, fiber-rich mga pagkain. So yung mga fiber rich na mga pagkain, yun po ang dapat ninyong gawin. Of course, ano yung mga pagkain yan? Katulad ng oats, saging, yung sinasabi mo kanina, Doc L, maniba lang.
1: Yes, oh.
0: Yun ay napakagandang source ng tinatawag natin na inulin fiber. Also, pagka ito, palagi namin ginagawa no, sa bahay, kapag ka ipagulong mo yung isang ulo ng ano ng bawang na ano na hilaw, pagdating dun sa dulo, wala nang tira yan. Balat na lang ang tira. Kasi nasanay kaming kumain ng bawang. Though kapag ka nagtatrabaho kayo, medyo maamoy nga lang sa ano, sa bunganga. But din napakaganda ng pagkain ng fresh na bawang and also yung ano yung onions, fresh onions ay napakaganda kasi meron siyang inulin fiber. Also berries, yung mga beans, ang beans ay napakaganda ng source ng fiber. Lentils, leafy greens ay magandang pagkain sa ating mga gut bacteria. Liban doon sa mga gut doon sa mga green or yung mga fibrous na mga pagkain, fruits and also vegetables. Meron ding tinatawag na mga fermented foods na mga pwede nating kainin para magpaganda ng mga good bacteria and also magdagdag ng diverse na magpadami pa ng iba't ibang klase. Parang ano ba, parang sa mundo ba, isang diversified na community, let's say sa US, merong Hapon, merong Pilipino, merong Koreano, nagkakaroon ng contribution ng knowledge. Ganon din yung mga gut bacteria natin. Kapag ka diverse siya, mas marami ang nagagawa at mas maraming health benefits ang naibibigay sa atin. So ito yung mga fermented foods, Doc L, ano na pwedeng mapagkukunan nila ng mga good bacteria. Also yogurt, yung yogurt, hindi yung nabibili ninyo na nakapakete at flavored na. Kefir, yung kefir is also fermented na tinatawag na milk, pero meron siyang tinatawag na pinanggagalingan ng fermentation niya is yung tinatawag natin na kefir. Also kimchi, doon sa mga mahilig sa mga Korean na mga pagkain, kimchi is napakagandang source ng good bacteria. Traditional sauerkraut, ang kaibahan na ito, tandaan niyo, iba yung pickles sa sauerkraut. Yung pickles kasi ay ginagamitan ng suka, which is not good for your gut health. Samantalang ang itong sauerkraut, ang nilalagay lang yan is water and salt. At yung water, yung salt doon ay nagiging parang preservative para hindi masira yung repolyo, di kaya yung Chinese cabbage na ginawang sauerkraut, o di kaya yung lettuce na ginawang sauerkraut. At doon, yung mga sugars nun ay kakainin ng mga bakterya pag humahaba ang panahon. Kaya yun ay preservation. Napakagandang source na good bacteria at yun ay source ng live cultures ng mga good bacteria para sa inyong tiyan. Also, healthy hydration. Doon sa mga hindi masyadong umiinom ng tubig at gusto ninyong pagandahin ang gut health ninyo, uminom kayo ng saktong dami ng tubig. Yeah, drinking plenty of water helps move food smoothly through your digestive tract para hindi kayo magkaroon ng tinatawag natin na chronic constipation. Ito din sa mga habits na ginagawa ninyo na pwedeng maka-apekto din sa pagpadami ng good bacteria ninyo is yung pamamaraan ng pagkain. Kasi ngayon fast pace na, madalian, dusbandas na lang.
1: Alos hindi nang inunguya.
0: Kumbaga is parang nilulunok na lang, no.
1: Minsan nga iniinuman pa ng tubig para lang
0: para maitulak. So hindi po maganda 'yan. Supposedly ang digestion ay nagsisimula po yan sa ating bunganga. Kasi yung ating tiyan, hindi naman yan gilingan na parang bato na magkikis-kisan doon sa loob. O mga digestive enzymes na pinapadala doon. Kaya yung pagpipino, pagbe-breakdown into smaller pieces doon sa mga pagkain natin, dito yan sa ating bunganga. Kaya nga may ngipin tayo . Alam nyo ba yung mga taong nagkakaroon ng TMG? Yung sakit sa panga na kung saan ay sobrang painful yan. Nerve problem yan sa sa panga ng mga hindi na-align yung panga nila. Ang problema ng mga may TMG, yung hindi ginunguya yung mga pagkain. Mm-hmm. Kasi supposedly, our jaws should be exercised up and down, sideways, mm-hmm. left and right. Mm-hmm. Kapag hindi natin yan ginunguya, of course, hindi siya na-exercise. Oh. That is why chewing your food thoroughly make it easier for your stomach to process the food, and at the same time, mas madali yung digestion and mabibreakdown yung pagkain. May pagkain yung mga gut bacteria po ninyo. Oh. Also, physical activity stimulates ng muscles ng ating intestine. Kaya mapapansin ninyo, kapag maglalakad kayo tapos hindi kayo naka-CR, mag-walking kayo, maya-maya, ang mangyayari, kasi mag-a-activate yung peristalsis doon sa, doon sa tiyan. Kaya doon sa mga mag-exercise, bago kayo mag-walking, magdumi muna kayo. Baka mamaya abutin, katulad natin. Aabutin sa kalsada, no? Maigi merong papel na tapon doon sa tabi ng daan. So, yun talaga. Kapag may problema kayo sa constipation, chronic constipation, exercise is one of the best way na para gumalaw yung mga yung peristaltic movement ng atin pong intestine at maitapon yung mga dumi doon sa colon. Kasi kapag hindi na itapon, kapag hindi tayo nakakatamon every day ng dumi doon sa colon, pamamahayan yan ng tinatawag natin ng mga bad bacteria. At mangyari yung mga bad bacteria na yun, pagka dumami yun, kakainin niya yung wall ng ating large intestine, doon nagsisimula ang colon cancer. Kaya doon sa mga constipated diyan, kailangan ninyong kailangan maging mindful kayo. Merong isang libro na yung tinatawag na Building Vital Health ni Engineer Cayetano na sinasabi, constipation is the mother of all diseases. Kung titingnan nyo, sinasabi doon, constipation is the mother of all diseases. That is the reason why if you are constipated, you need to be very mindful na kailangan maibalik yung regular na pagtatapo ng dumi ninyo araw-araw. Kasi mapapansin mo, para sa kusina lang yan ng bahay, hindi mo mailabas yung basura, 2-3 araw, mamamahaw ang buong kusina ninyo. How much more doon sa loob ng tiyan? At saka huwag ding magpigil pag magdumi. Yung iba pipigilan ng pagdumi. At alam niyo ba, kapag ka nagpigil kayo ng dumi, yung mga waste material doon sa na supposedly itatapon na ng katawan, nari-reabsorb sa bloodstream natin. Kaya ang mangyari, kapag chronic constipated kayo, masisira talaga ang overall health, kasi yung dugo nagiging impure. Nai-absorb yung dumi. And also, reduce din ang stress. Lowering anxiety helps prevent stomach upset and acid changes. Kaya doon sa mga ito din na sinasabi ko din sa mga pasyente natin sa clinic, na kapag kayo ay excited, kapag kayo ay malungkot, hindi kaya merong emotional challenge na nangyayari sa inyo, and then during meal time nangyayari, mas maiging huwag kayong kumain kaysa sa kumain kayo. Di baling malipasan kayo ng kain kaysa sa kakain kayo, kasi yung pagkain na kinain ninyo, hindi din kayo benepisyo kasi stress ang katawan, magpapadala ng maraming acid, mag-aasim ang inyong sikmura.
1: So ganda, inom na lang kayo ng mga ng fluid.
0: Yeah, yung mga water. Fruit juices, warm water or yung tap water. Yun ay mas maganda kaysa kakain kayo. And of course, iwasan din ninyo, ha, mga ka-wellness, kumain ng hating gabi. Yan ay nakaka-damage po sa ating gut health.
1: Hindi pa lang maganda, Doc, yung stress eating sa amin.
0: Hindi. Talagang hindi. Ano bang nangyayari doon sa mga nag-i-stress eating? Di ba, nagiging obese, they will have this upset stomach, they will have this digestive problem, they will have anxiety, they will have depression, kasi doon sa tinatawag na stress eating.
1: Yan ha, mga ka-wellness, dapat na mahalaga na malaman natin kung paano yung tamang pangangalaga dito sa ating pong gut health, ha? Especially ngayon nalaman natin kung gaano pala karami ang naninirahan na nandyan. Halo-halo na, no? Merong kalaban, merong kakampi, at maraming pang mga microorganismo na kinakailangan po ating ingatan. Kinakailangan din natin na alisin kung ano yung mga hindi nararapat na nandyan. Ha?
0: Kailangan padamihin yung kakampi, yung kalaban.
1: Kaya talagang dapat kumain tayo ng mga whole foods, ha? Yung mga mataas sa fiber ng mga pagkain, para gumanda yung diversity ng bakterya sa ating atin pong tiyan, mga ka-wellness. At syempre, samahan po ng pag-inom ng Santo Plus Gold. Since ang Santo Plus Gold natin, Doc Ron, kung may laman man yung tiyan mo o wala, kumain ka man o wala, pwede mo i-take yung Santo Plus Gold. Mm-hmm. At the same time, tulad na nabanggit natin kanina, meron siyang iba't ibang mga sangkap na nakakatulong para sa pagpapasigla at pagpapalakas ng mga gut bacteria natin.
0: Yes. And of course, napakaganda yung Santo Plus Gold natin as stress relief, ano, kasi napuproduce, nasusupply niya yung mga essential na mga vitamins and minerals, which is very essential din sa production ng mga hormones natin katulad ng melatonin and serotonin sa ating brain, para hindi kayo stress. And also, kapag uminom kayo ng Santo Plus Gold natin, of course, nasusupplyhan yung mga pangangailangan ng mga ano, ng mga antioxidant sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan, mga ka-wellness, lalong-lalo na doon sa inyong tiyan. Kapag ka-inflame kasi ang inyong tiyan, mamamatay yung mga good bacteria, dadami yung mga bad bacteria. Mm-hmm. Kaya napakaganda mag-take ng Santo Plus Gold, one capsule 3 times a day, araw-araw, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Tsaka sa mga coffee lover naman dyan, ano? Na gustong magkape, ay minsan nga lamang, lagi nangangasim music mura nila doon sa mga nakaugalian nilang kape. Alam niyo ba yung Santo Gold Coffee Mix natin, napakaganda rin po nito sa atin pong gut health. Kasi unang-una, hindi mga ngasim yung sikmuraan nyo po dyan. And then, meron ding mga sangkap ang Santo Gold Coffee Mix natin, Doc Ron, na pagkain din ng mga good bacteria.
0: Good bacteria.
1: So, kasi merong fiber din yung ating ano, Santo Plus Gold.
0: May lumilitaw na mga green yan.
1: May mga floater yan na nandyan. Ibig sabihin, herbal coffee yan, mga ka-wellness. Ano? Na yun ay nakaka-benepisyo din doon sa atin pong gut health. Ha? Okay, sa dun sa iinumin natin ng mga highly caffeinated na mga coffees na hindi mo malaman kung ano nangyayari sa katawan mo pagka makainom ka noon, ano? Habang iniinom mo, parang okay pa. And then after a while, yun na, kakabahan, sinisikmura, nangangasim yung sikmura, ano?
0: Sa dami ba naman ng ultra-processed ingredients?
1: Oo, ayan. Kaya sa mga gusto mag-shift ng kanilang coffee, subukan nyo ating Santo Gold Coffee Mix. And also yung ating ano, Doc Ron, yung ating Santo Plus Coffee Mix. Ang Santo Plus Coffee Mix natin, very beneficial din yan siya sa atin pong gut health.
0: Gut health, yeah.
1: Kasi meron yan soy.
0: Soy, yeah.
1: Soybeans. At alam natin yung mga soy products, yun yung pangunahin din na
0: Fiber source
1: at pagkain ng mga bacteria.
0: Good bacteria
1: sa atin pong tiyan. No? Yung mga nabanggit mo kanina, no? Yung mga fermented na soy products, yan. Good sources yan siya, no? Ng pagkain ng mga bacteria sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Ha? So, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix natin para sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Ha? So, mga sumakabin yan, ipuntahan ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Kung may pahawal kayong katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, meron po nag-text ito. Doc, ano pong pwedeng magpababa ng blood sugar? Dominga Binayog po ito ng Cagayan.
0: So, Ma'am Dominga Binayog, with regards sa pagpapababa ng blood sugar, well, of course, kailangan ninyong i-take yung ano ninyo, yung maintenance medicine. Meron po tayong tinatawag na ano, na complementary supplements. Itong Santo Plus Gold at itong Premium D3. Ang trabaho ng Santo Plus Gold, meron po yung charantin mula po sa Ampalayan na napakagandang pagpapababa ng ano, tumutulong na magpababa ng blood sugar. And also polypeptide P. Kapag meron kayong insulin resistance, yun yung polypeptide P ay ititrigger niya yung mga cells na gamitin yung ano, yung tinatawag ninyo yung inyong mga ano, inyong blood sugar na hindi na po magpapadala ng insulin ang katawan. So yan ang kagandahan. And also yung ano, yung santon mula doon sa mangustin ay napakagandang protection para doon sa mga nasisira na beta cells doon sa ating pancreas para mag-produce siya ng tamang dami or mga kailangan na tinatawag natin ng insulin production sa ating katawan. Also, ang Premium D3 ay nagpapaganda din sa tinatawag natin na insulin sensitivity. Kaya mapapansin pansin ninyo kapag umiinom kayo ng premium D3, hindi kayo pa agad nagutumin. Kasi ito yung problema ng ano ng mga may diabetes, palaging gutom ng gutom.
1: Oo.
0: So instead na hindi na kakain ng madami, mas lalong kakain ng madami, mas lalong palaging mataas yung blood sugar at saka insulin. So kapag nakatay kayo ng premium D3, natutulungan nito na magiging sensitive yung mga cells ninyo mula doon sa insulin, and at the same time hindi kayo magugutom palagi at hindi kayo magkakaroon ng cravings, and of course makakatulong na ano, mapababa yung inyo pong blood sugar level. Ang pagtitake po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes, pwede po niyong before meal or after meal, and also ito pong ano, itong premium D3 natin is take it 2 soft gels 2 times a day after meal. So isa sa umaga, breakfast ninyo, after breakfast, and after ano, after ng bago after ng dinner po ninyo pagkagabi, para po gumanda yung insulin sensitivity po ninyo. Ma'am, ano uli yung pangalan?
1: Dominga.
0: Ma'am Dominga.
1: Oo, yan. Sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanila pong blood sugar level, hindi lang kasi single entity yung kinakailangan mong gawin, ano? To manage your blood sugar level. So yung mga nabanggit ni Doc Ron, yun yung mga fundamentals ano, sa pag-control ng blood sugar. At yun ang pag-uusapan natin, yung gut health.
0: Yeah.
1: Alam niyo ba, mga gut bacteria, tulad na nabanggit natin kanina, ay nakakatulong para i-lower ano, or i-stabilize yung blood sugar natin by breaking down yung mga dietary fibers into short chain fatty acids or yung SCFAs kung tawagin. Ano, na yung mga short chain fatty acids na yung Doc Ron ay ini-improve niya yung insulin sensitivity ng atin pong pangangatawan, at tinitrigger din niya yung blood sugar regulating hormones, gut hormones, at nire-reduce niya yung systematic inflammation sa atin pong pangangatawan. So kung magiging maganda yung insulin sensitivity ng katawan natin, and then nare-regulate pa yung mga blood sugar, gut hormones natin, ano, regulating gut hormones, mas nagiging maganda yung process ng metabolism ng sugar or ng glucose sa ating pangangatawan. Alam ba yung mga short chain fatty acids na yan, ay marami silang functions pala, Doc Ron, ano?
0: Yeah.
1: Mas maganda yung pag uptake nila ng glucose, yung paghatid nila dun sa ating mga kalamnan para mas masunog ng maayos and turn into energy. So walang sayang.
0: Kumbaga
1: hindi na popondo yung mga sugar.
0: Hindi maglilitawan sa ating dugo.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Kasi yung iba, anong nangyayari po mga ka-wellness, pag kumakain tayo ng mga carbs, 'di ba, bine-breakdown niya siya into sugar. Yung mga glucose na hindi natin nagagamit, inaano yan ng katawan natin, kino-convert naman into glycogen. At ini-stored sa atin po mga fat cells, mga fatty tissues natin. Pagka magganda yung metabolism o yung hatid ng glucose dun sa ating mga kalamnan, kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay gumagalaw, tayo nagkakaroon ng physical activity or exercises, nagiging maganda yung pagsunog ng mga sugar na yon, at nagiging energy siya sa ating pangangatawan, ano?
0: So hindi siya naging deposito lang doon at naging stagnant na kung saan pagka maraming deposito hindi na makapasok yung bago. Ano nangyari? Tumataas yung blood sugar level.
1: Kumbaga parang deposit ka ng deposit, hindi na withdraw. Buti sana kung pera yan, ano?
0: Kung pera walang problema, madami, pero kapag sa sugar sa katawan, ako po, yan ay type 2 diabetes, mga
1: na nga, at maraming pang karamdaman na pwedeng maidulot nito. So sa mga kababayan natin, walang single solution para sa pagkontrol ng blood sugar. And I think sa iba't ibang mga problema ay ganun din. Kinakailangan mo ng iba't ibang pamamaraan para mas magiging maganda yung solution dun sa problema po na iyon.
0: Integration, parang tinatawag na integration ng mga ano ba, ng mga solusyon doon sa pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, magpapainit ng araw, pagkain ng tamang pagkain. Of course, iwasan yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Taking your supplements and also taking your medication would greatly help ma-reverse yung tinatawag natin type 2 diabetes.
1: Yun. Ito, may nagpahabol ng katanungan. Doc, matagal na po akong hindi nakakainom ng premium D3. Nahihirapan na akong makabili kasi hindi ako makahanap dito sa amin. Ayun.
0: Saan kaya banda?
1: Ano daw siya? Lipa, Batangas. Nako, punta po kayo sa ano natin, Yes to Health, Batangas branch natin.
0: Pero laging malayo masyado dyan. Kasi ang ano eh, malayo ang mas malapit pa ang ano, mas malapit pa ang Santa Rosa. Kaysa sa Matangas.
1: Ayun.
0: City.
1: So pwede yung puntahan yung mga Yes to Health clinic natin dahil always available ang Yes to Health products sa mga clinics natin.
0: Or sa ano, sa online para mas mabilis. Mm-hmm. Pag kung gusto niyang mag-order online,
1: Shopee.
0: Sa Shopee, search nyo lang po ang ating Yes to Health 2011. Mm-hmm. Nandun po yan sa shop natin. Baka may free delivery pa kayo, baka discount pa kayo kapag ka madaming orderin ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung user natin dyan po sa iba.
1: Yan ha. Sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, subukan nyo sa atin pong mga wellness center. Kung wala kayong mahanap dyan sa area po ninyo, nahirapan kayong makahanap, try nyo sa Shopee. At kung meron kayong ma-orderan doon, at mm-hmm. kung syempre yung shipping yan, mm-hmm. so i-calculate nyo lang din. Pero kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, mm-hmm. ano? Meron tayo sa Quezon City, dito sa Santa Rosa, sa Batangas, mm-hmm. sa parting norte, meron din tayo dyan po mm-hmm. sa Santiago, ano? Sa Isabela, yan. Na pwede nyo mapuntahan mga ka-wellness, bisitahan po ang ating mga wellness clinic.
0: Mm-hmm. Galing Lipa, isang sakay lang din yata, mm-hmm. galing Lipa eh.
1: Yan.
0: Kung may bus galing Lipa, Malibago diretso.
1: Kasi maganda ang Premium D3, ayon sa kanya dok, mabilis daw natuyo yung mga sugat sa kanyang pangangatawan.
0: Kasi napakaganda sa insulin sensitivity and also doon sa ating immune response ng ating katawan. Kaya if you have those problem, nakakasugat-sugat or mahirap mag-heal yung mga sugat niyo dahil kamataas yung blood sugar, Premium D3 lalong-lalo na pagkasabay din ng Santon Plus Gold, napakaganda po yan. Yan po ay subok na hindi lamang yung mga naggumagamit po ng mga products natin, kung hindi tayo mismo, Doc L, kami mismo ay araw-araw pong nagtitake ng mga supplements na yan. That is the reason why we feel better araw-araw at nakakapagbigay kami ng magandang information sa inyo kasi kami din mismo gumagamit ng mga produkto na yan.
1: Tama, Doc. Oo. Sa akin nga, mga lima yata na
0: supplements.
1: Ultimate Trio, tapos meron pang iba na mga para sa ibang part ng katawan. Ano? Mm-hmm. So, yan ang kagandahan pagka mga herbal supplementation ang tinitake po natin mga ka-wellness. Ano? Okay, paano? Nako, napakabilis ang oras natin, Doc Ron. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Alagaan po ang inyong katawan, mga ka-wellness. And of course, pakainin ninyo ang inyong mga gut bacteria ha, sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na mataas sa fiber. At iwasan din ang pagkain ng mga ultra-processed foods para makaiwas na dumami yung mga bad bacteria sa ating katawan. And of course, para healthy po lagi araw-araw, you have to do your exercise, you have to have your healthy habits, and of course samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palaging malakas ang ating katawan, iwas sa karamdaman, at happy po tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla na ngayon ay nandyan po sa Batangas branch natin.
0: Mm-hmm.
1: And ito yung likod, Doc Michelle Hinas, yung kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at magpapagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy.
4: So far,
3: hindi ako nagkasakit this year.
4: Thank God,
3: thanks to Santol Vitamin C.
4: Kasi some 25
5: years. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santol Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santol Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Plus Coffee.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Damdaman ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
7: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: pagpapatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
1: Mga katupa, exciting!

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka.

0: Katrupa. Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain.
16: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
24: Ice yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminoria.
26: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapika talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The

0: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Papatid mula sa Environmental Management Bureau.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito!

sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Ito ang XFM Palawan.
0: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
0: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
0: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon.
6: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Muli, oras natin, 6 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating oras atin po sa inyo yan ng 1 plus. Mga katropa, feeds ba para sa baboy ang hanap? Narito na ang 1 plus feeds na kalidad. Feeds na di kalidad. May immunize sa immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak nakita ay lalago 1 plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds sa may kalidad. 1 plus kabalikat mo sa asenso. Basta feeds 1 plus na tayo!

Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po, lalawigan ng Palawan. Araw po ngayon ng Huwebes, July 30, 2026. Isang araw na lang pala. Ha? Bukas 31, tapos Agosto na. Talaga naman, napakabilis ng panahon. Samahan niyo kami hanggang alas 6 po ng hapon. Ito po sa ating programang Asintado. Sakala po ni Katropang Alison Salvatos na meron pong mahalagang pinuntahan dyan sa DepEd. Mamaya, hihintay ng update dyan. Ako po na ang inyong makakasama. Ako po si Katropang Mike Escote. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Moises Acosta. Kumusta na po kayo sa inyo pong mga kinalalagyan, mga katropa? Yan, sana ay okay, alright lang kayo sa inyo pong mga lugar ngayon, ha? Maganda yung panahon natin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan. Mainit kanina, ngayon, pero medyo ngayong hapon, medyo kumukulimlim. Sana naman, hindi tumuloy yung ulan, ha? Mga katropa. Mahirap pagka tumuloy yung ulan, baka mabasa yung mga sinampay natin. Sabihin nyo sa amin, ha, kumusta yung inyong kinalalagyan sa inyong pong mga area? Sabi ng aking kapitbahay kahapon, meron pong nagbiyahe sa norte, may mga pag-ulan. Ha? May mga pag-ulan dyan sa bahagi ng norte. Kahapon. So sana ay ngayon walang mga pag-ulan. hapon. Puntahan na natin yung mga headlines natin. Ngayong araw na ito.

0: Narito na yung mga headlines natin. Mga mahuhuli sa curfew hour sa bayan ng Quezon, papatawan daw ng multa. Ilang mga negosyante sa bayan ng El Nido, nag-alsa balutan dahil sa pangambang madamay sa kaso. LGU Brooks Point, namahagi ng cash assistance para sa mga ambulant vendors sa bayan ng Brooks Point. Mas mahabang validity ng PRC ID is sinusulong. Malaking ginhawa rin daw para sa mga profesional sa Palawan. Inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Quezon para sa fire safety pinaigting. MDR Arebo Brooks Point, nagsagawa po ng malawakang pagsasanay kaugnay naman sa landslide. Ang mga ulo ng ating mga balita ninyo pong napakinggan, hatid po sa inyo ng Santon Plus Silver Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cease the Pain Capsule. Yan pong mga produkto na yan ng Yes to Health Clinic ay mabibili po sa siyempre sa atin pong mga kapartner ng mga pharmacy. Yung mga pharmacy natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Siyempre sa mga Yes to Health Clinic natin, meron din po yan mga katropa. Kaya pumunta na kayo at maka-avail kayo ng mga products natin para naman kayo po ay gumaling sa inyo pong mga karamdaman. Yung mga wala pang karamdaman, mas maganda nga. Gumamit kayo ng mga Yes to Health Clinic natin, Yes to Health Clinic products natin para hindi ho kayo magkaroon ng karamdaman. Pwede ho kayo mag-comment ha. Live na tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pwede ho kayong mag-comment dyan. Ano ang sitwasyon sa inyong mga lugar? Batiin ko lang ng magandang hapon si Ivan Lorenzo. Magandang hapon mga katropa. Exciting from Santiago City, Isabela. Yan mga taga Isabela ha. Si Ali Vaf Cabre Jim Boy. Shoutout po solid listening boss. Kahapon pala ay yun pong ambassador ng yung British ambassador ay nandito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at maganda may mga pinag-usapan sila doon na ni Mayor Lucilo Byron na yung sa education yung exchange yung mga scholarship program maganda humihingi pa daw ng concrete information ang city government para makakuha tayo ng ano ng sa mga requirements sa mga sa scholarship program ha. So itong si British Ambassador to the Philippines, Her Excellency Sarah Holton, Holton Obe. Yan, siya po ang nag-courtesy call kahapon kay Mayor Lucilo Byron. At isa nga pinag-usapan ngayon, maganda itong scholarship program, pwede kayong mag-aral sa United Kingdom, ha, mga katropa. Siguro mag-inquire kayo sa city government para malaman natin, ha, malaman ninyo, ha, paano ba maka-avail ha, ng scholarship program yung mga postgraduate, ha, yung mga nakagraduate na kayo ng 4-year course, pwede kayong magmasteral, pwede pala dito yun, no? Oh, scholarship, ha, pwede kayong mag-aral ulit. Oh, yung mga ganun. So, dyan po sa United Kingdom. Diba? Siyempre, may mga exams siguro. May mga exams pa yan eh. Mayroong mga proseso yan eh. Pero maganda ito. Maganda itong pagbisita ng British Ambassador to the Philippines kahapon dyan sa City Hall, ha? Meron pong kamustahan dyan po sa dyan na sa DepEd mamaya alamin natin mamaya ha yung kamustahan. Pwede siguro tawagan natin si Katropang Ali kung okay na maghingi tayo ng set rep doon o sa kamustahan o para mapag-usapan ano bang mga napag-usapan diyan sa kamustahan sa DepEd Palawan. Kanina alas dos yun eh. So baka tapos na o baka meron pa Oh, para nakaraan tayo, pumunta doon sa kamustahan. Oh, at pangali, baka bad trip sa akin siguro si SDS eh. Kasi nga yung tanong ko, ano pa ang... yung tungkol sa, di ba, merong mga items for sale dati. Nagtanong ako, sabi niya, kung meron daw, magpapakalbo sila. Yung kanyang statement ay para sabihin na wala na talaga. Ay, siyempre, yun ang ginawa ko ng balita. Ay, medyo na-offend sa atin. Ayaw ko lang, ano kayang, baka kung nabanggit kaya tayo kanina sa... Ay, wala, yun ang tanong ko eh. Yan ang sagot nyo eh. Ganun talaga yun. Kaya magtanong yung media, tapos ganun yung sagot nyo. Ganun yung gagawa ng istorya. Maayos naman yung tanong ko eh. Sinagot-sagot ng in-expect ko. Yun ang sagot. Yun talaga. Wala talagang choice eh. Yun ang sagot. Tis-tis eh. Anong gagawin kong istorya? Ayun mo na ang sagot. O, diba? Pero medyo nahiya na rin tayo magpakita doon sa defense kasi minisits tayo ni SDS. Pero ganun pa, ganun trabaho talaga namin yun eh. Kung ano yung sagot sa tanong, yun ang gagawa ko ng storya. Ayun, wala ang sagot mo ma'am, wala tayong magawa doon. Kailangan kasi nga, siyempre, maraming laman ng mga netizen natin. Yung mga komento, yung mga ano, ganun talaga. Wala, hindi pa sumasagot. Kaya ready ka pag may tanong yung media, so sana walang ma-offend kapag naglabas kami ng balita. Basta ay doon sa sagot ninyo. Sa amin, ginawa lang naman namin ng balita eh, di ba? Eh, nakadepende lang din kami sa sagot ninyo eh. So alamin natin kung ano yung mga naganap doon sa... Sige, send down daw siya ng footage. Bale, balikan natin yan sa ating pagbabalik, no? Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Anong mga naganap dyan sa DepEd Palawan, mga katropa. 16 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Magbabalik kami, mabilis lang!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipahit malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
28: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
29: Mga katropa! Exciting dito!

0: sa ating programa 425 na po ng hapon, mga katropa. Magandang hapon muna kay Sir Deng Estrella. Share that, magandang hapon, katropang Mike. Nako, may development sa national. Pinayagan na po ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Ay, yung BIR na ibigay doon sa Senado yung tax records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Hans Carpio, yung kanyang asawa. Mamaya, pag-usapan natin yan. Punta lang natin si katropang Alison Salvatos na sa DepEd Palawan sa mayroong ano ngayon, Prescon. Magandang hapon, katropang Ali.
1: Magandang hapon, katropang Mike. Magandang hapon din sa ating mga katropang nakikinig sa mga oras na ito. Actually, ano siya, kumustahan,
0: kamustahan
1: sa DepEd Palawan.
0: Hindi ka ba pinagalitan dyan dahil sa balita ko?
1: Nahagip.
0: Nahagip ba?
1: Nahagip nung ano.
0: Iyan ang sagot ka sa tanong ko eh. Anong gagawin ko? You know?
1: Oo, ang palawanag daw pala doon eh. Ano na, tapos sa palata yung
0: hindi,
1: yung panahon na ba yun?
0: sabi nila, sino pa ang may tanong?
1: Ah.
0: Oh, 'di ba? Nagkano sila eh. Sino pa may tanong? Oh, di nagtanong ako.
1: Oh. Well, anyway,
0: tapos na yung presentation nila. Ay open forum na. Oh.
1: Sa open forum ba nangyari?
0: Sa open forum.
1: Hindi natin ano 'yun eh.
0: Open forum na eh. Tapos kayo mga dadahilan pa sila. Open forum nga eh. Tanong, sino pa ang may tanong? Oh. Di nagtanong tayo. Talaga naman.
1: Well, anyway, sige. Na-address na rin ano. Katropang bahay ka. Well, anyway,
0: magapalusot pa kasi. Magapalusot pa.
1: Well, anyway, katropang bahay ka, no? Bukod dyan, yung naging ang kamustahan ngayon sa DepEd Palawan na siyempre, isa sa mga naging agenda rin itong pagpapalakas ng security sa bawat paaralan. Base na rin, sabi na ba, ng DepEd National, katropang Mike. Dito sa lalawigan ng Palawan, marami pa raw mga eskwelahan yung wala pang security na ang deklara ng ating DepEd National kinakailangan.
0: Oh, sinabi rin nila nakaraang kamustahan yan, hindi pa nila nagawaan ng paraan.
1: May improvement.
0: May improvement.
1: Pero hindi pa. Hindi pa lahat. Kasi nga, una-una, isa lapad sa dami ng mga paaralan sa lalawigan ng Palawan, lalo na sa mga island municipalities natin, katropang Mike, ano. So yung ang kanilang pinaroyotay, siyempre yung mga malalaking paaralan, yung mga sentro, kumbaga, katropang Mike, especially sa high school. Ito kasi, yung medyo nasa, kumbaga, nasa risk nitong pagdating sa mga security, kasama na yung cyberbullying.
0: So, anong improvement? Kasi yan din ang sinabi nila noong nakaraan eh.
1: Oo. Yung improvement dito, katropang Mike, since na, di ba, meron tayong tinatawag na Special Education Fund mula sa ating provincial government. Yan. Popondohan yung mga security na kukunin, yung pansweldo sa kanila, doon kukunin. Matapos nga magpulong yung local school board at napag-usapan nga yan, ano? Yung pagtatalaga ng mga security.
0: So wala, as of now, wala pa, popondohan pa lang.
1: Meron na. Security.
0: Anong mga school daw?
1: Hindi na inisa-isa, no?
0: Hindi na binanggit.
1: Oo, katropang Mike. Pero nasa, halos nasa 40% na rin yung mga eskwelahan na meron ng mga security officers. Ito yung mga blue guard, ha, katropang Mike.
0: Oo, blue guard. So, tag ilan? Isa lang? O, depende sa laki? Dalawa.
1: Kailangan isang lalaki at isang babae.
0: Tama.
1: Oh, kasi doon sa body frisking, siyempre, bukod doon sa sabi nga pagbibigay ng mga metal detector, yan ay papasok na rin sa MOOE nila, katropamay, kung pambili, katropamay ka, no?
0: Hindi na magkakontribusyon mga magulang.
1: Hindi na, yun ang sabi. Kasama na raw sa MOOE, base doon sa direktiba ng DepEd National. Oo, katropang Mike, ano? Oo, yung mga nakabili na, yun na yun.
0: Yun na yun.
1: Wala ka namang i-refund pa yun. Hindi na, katropang Mike. Pero, Yung pinakapunto rito, Katropang Mike, yun nga yung security threat, yung mga pagbabantal, yung mga kaguluhan, sa loob man o sa labas ng eskwelahan na malapit, yung kumbaga, labas paglabas ng estudyante, di ba? Katropang Mike, minsan may mga inaabangan o may nag-aabang.
0: Kaya nga. So sakop yung labas ng eskwelahan?
1: Oo. Yung kumbaga, mamanmanan yun.
0: Mamanmanan.
1: Pero may katuwang yung mga security.
0: Mm. At yan ay mga?
1: Yan.
0: Tanod.
1: Tanod ng barangay. Tanod, dahil base na rin doon sa naging pakikipag-usap ng DepEd sa mga barangay opisyales through doon siyempre sa mga sinagawa nilang mga forum, Katropang Mike, regarding sa security ng ating mga estudyante, especially sa high school. Ito nga si at-risk kasi talaga yung high school. Samantalang yung mga nasa elementary, although meron din silang talaga bibigay ng mga security guard, Katropang Mike, pero hindi ganun kataas yung risk, Katropang Mike.
0: Bakit hindi ganun kataas yung elementary sa... So pwede bang sabihin mas sinecure nila yung high school kumpara sa mga elementary?
1: Hindi naman as in sinecure, mas sinecure, Katropang Mike. Pero doon yung nakatutok kasi nga yung mga
0: incident sa high school.
1: Sa high school. Oo, yung latest nga, di ba? Isang guro, yung...
0: binugbog. Namatay na.
1: Okay, medyo, hindi lang nabanggit kanila doon sa napag-usap. Pero, yun nga, ang inaano nila doon, isa rin kasi sa... nag-trigger din daw kasi yung paghihigpit nga doon sa school uniform, yung mga patakaran ay pinatutupad ng DepEd regarding doon sa sabi nga nito, yung presentation, yung personalidad ng mga estudyante, yung pagbabawal nga doon sa mga hikaw, na nauna na nga dimonong binanggit yan o sa orientation bago pa man magsimula yung mga klase sa buong bansa, Katropang Mike.
0: Ay, noon pa magbawal yan.
1: Noon pa.
0: Pero,
1: hindi masyadong mahigpit.
0: Minsan,
1: hinahayaan na lang kasi nga, di ba, ganun, passion daw, o ganun.
0: Panahon namin, hindi ka pwede pumasok ng school pag mahikaw ka. Tsaka pag long hair ka.
1: Tsaka dati, pag talagang, kahit na wala pang DepEd order noon, pag nakita ka ng teacher mo at hindi ka ayaan sa paningin niya, hila yan.
0: Guguntingin ka pa, di ba? Pagka mahaba buhok mo, guguntingan ka pa, kakaltapan ka pa.
1: Punit ang tenga mo.
0: Ngayon kasi wala, sensitive ayun masyado yung mga bata.
1: Sabi nga, yun nga kasi nga raw, iba raw kasi ang panahon noon, iba rin yung panahon ngayon. Although, sabi nga natin, since na yung paghihigpit ay para naman daw sa mga estudyante, tama naman.
0: Mm-mm.
1: Pero yung ang paghihigpit ngayon kasi nga, medyo ang nangyayari kasi nga, nangyayari sa Tacloban, medyo hindi kaya-aya. Kumbaga yung mga estudyante mismo ang nai-involve sa mga krimina kasi kung ituturing Katropang Mike,
0: yun isa sa mga pinag-usapan yung update nila na meron ng mga security guard ang at 40% ng mga eskwelahan meron ng mga blue guards.
1: At yun yung ending yung sa pagkakaranggi ng ng mga metal detector,
0: kukunin sa MOA at hindi sisingilin, hindi magpapakontribusyon yung teacher sa mga magulang.
1: Sabi, Katropang Mike, yung mga metal detector, sa mga hindi pa nakakabili, pero sa mga nakabili na, ay gamitin na nila yun. May nakauna na At yan ay yung sabi ng 100% na magkakaroon ng mga security yung bawat paaralan, siyempre on process pa yan. Magdidepende rin siyempre doon sa population at meron din silang data na binabanggit yung risk, kung gaano ba kataas yung risk ng bawat paaralan, Katropang Mike. Halimbawa, sa Puerto, halimbawa lang, may dalawang paaralan ito ng high school na high risk. So yun ang, kumbaga, yun ang ipuporsige na lagyan mo kagad ng security, Katropang Mike.
0: Yung sabi mo, tama ba, 40% ng mga eskwelahan sa Palawan ay nilagyan na ng mga security. So ibig sabihin 40% ang merong high risk?
1: High risk? nasa at risk, hindi naman nila lang ginamit na high risk, pero at risk.
0: At risk. So, at risk.
1: Sa at risk.
0: Oh, so, yung at risk, yung at risk, yung level of ano niya, yung threat, yung level of threat niya ay ay ano pa?
1: Kaya natin nasa ano, kayang
0: kontrolin, kayang anuhin. Manageable, pero
1: kinakailangan pagtuunan ng pansin.
0: Oo, yun. So, ilan ba ang mga eskwelahan sa Palawan?
1: Hindi na nabanggit pa 'yo kasi 5% lang yung nabanggit ano, Tropang Mike.
0: 5%?
1: By percent, hindi by numbers.
0: By percent. So basta 40% ng mga eskwelahan na at least sa threat ay meron ng security guard.
1: Oo, yun ang banggit, no? Katropang Mike.

0: sa mga munisipyo. Wala pa kasi ano eh, yung sabing talagang concrete na bakod. Karamihan daw kasi ano pa, mga buho or ano lang na nasisira at madaling mapasok kapag pamaykan.
1: Kaya nga.
0: So, yun lang, pero yung as in structure na building, walang nabanggit eh.
1: Oh, kasi nga, hindi naman agad-agad. Hindi naman agad-agad yung structure. Matagal yan. Kailangan ng fundings at saka hindi lang tayo yung may problema niyan. Buong bansa may problema.
0: Buong bansa. Oh, at ang problema siyempre ang pondo. Mm-hmm. Alam mo naman. Eh kung meron ng LGU na binibigay, okay pa. Kahit paano, di ba?
1: Mm-hmm.
0: May tulong. Pero kung aasahan mo talaga yan, DepEd budget, talagang abutin ka ng kanas-kanas.
1: Ayan
0: wala silang nabanggit dyan. Pero sabi nga natin, yung nabanggit talaga yung mga bakod ng mga
1: bakod. Malaking
0: eskwelahan hindi pa konkreto na threat din. Kumbaga, doon sa security mismo ng paaralan, maging yung mga estudyante, katropa nga, Maika. Okay.
1: So, ang sumentro yung usapan doon lang sa security pa rin?
0: Oo. Mostly sa security. Yung mga ipapatupad na, o pinapatupad na, na programa ng ating DepEd National na ibinaba, siyempre, dito sa mga probinsya. Kasama na po yung lalawigan ng Palawan na katropang Maika. At yung din sa pagdideklara pala ng, ano, ng mga cancellation of classes. Di ba kasi nakaraan, medyo naghintayan talaga.
1: Kaya nga, kaya nga.
0: Diba? Oo. Pero in example nila, yung isang eskwelahan na sa Sopronio Espanyola, yung panitiyan, yung binaha. Although walang declaration yung LGU noong mga panahon na yon, ang nagkusan na lang doon kasi doon yung mismong principal.
1: Ay, common sense na common sense naman din talaga yun. hindi ka pa magdideklara ang baha hanggang bewang na eh.
0: Lubog na
1: yung eskwelahan eh. Diba? Matik talaga yun. Common sense lang yun.
0: Mas mataas yung kalsada kasi kaysa sa eskwelahan. Nangyari, paglabas ng mga estudyante, pagtungtulan sa kalsada, tuyo yung kalsada, pero yung eskwela na lubog.
1: Lubog,
0: Yun yung mga ganun, tinatawag nilang ano, mga granular na suspension. So, iyan ay pinapaubayan nila sa mga school principals. Especially rin yung binabanggit din nila dati pa man, halimbawa, yung kanilang mga estudyante, alam nila na malayo yung uwiya, may tatawiding mga ilog. Kinukonsider na rin na yun, katropang Maika. Pero yung sa mga declaration, halimbawa, may milindul, may bagyo, na malakas, may pagbaha. Matik yun, sabi nga nila, kapag bagyo na, sigil number one, base doon sa pronouncement ng PAGASA, matik na yan, magmula kinder, wala na pasok, signal number one. Ang kinder hanggang elementary.
1: Tsaka pagka orange na, yung di ba meron matay, yellow, orange,
0: rainbow naman yun.
1: Red, may mga ganon, ano na rin yun, talaga, actually in place na. Yung in ano lang kasi dito, in place na yung mga pagka walang pasok. Ang problema lang kasi dito, yung immediate declaration.
0: Yung immediate declaration.
1: Siyempre, nakapunta na ng eskwelahan yung mga bata, tapos bawa ka pala magde-declare. Diba? So, kaya kung ano sana, gabi pa lang, kaya madaling araw.
0: Kaya nga yun, ang sabi doon nga ngayon, yun doon nga sa propose na, ito, propose pa lang, pero, matik na rin daw ito. I mean, hindi naman sinasabing matik na, pero malaking chance na may tupatutupad nga. Ito nga ang granular cancellation ng classes na ang mag-de-declare mismo ay yung mga school principal or district supervisor sa mga munisipyo katropang Maika.
1: Kailan pa ba nilang papurbahan niya sa national, sa DepEd or dito lang sa Palawan?
0: Dito lang sa Palawan.
1: Dito lang sa Palawan.
0: Kasi iba-iba, magbabari naman kasi sa sa location eh. Katropang Maika, no? Halimbawa, dito sa atin, siguro tumulad, pero pagdating pala sa
1: Apurlan, wala. So, CSDS ay i-allow niya na.
0: I-allow
1: niya na yun. Kasi kung
0: hindi na kailangan. Hindi na kailangan.
1: Kahit na walang, ano, walang orange warning.
0: Wala, basta at risk daw yung mga
1: risk
0: learners.
1: Tama yun.
0: At risk na, alam nang hindi mo paano yun, di ba?
1: Kaya nga. Tama naman yun. Tama naman si SDS doon.
0: Kaya yun ay, sabi nga, baka na ngayong September ipatupad na yun sa Kropang May.
1: Mas maganda. Pag maulan lang yun, paano kapag masyadong mainit?
0: Ay, siyempre naman, alangan naman kung masyadong mainit.
1: walang nabanggit.
0: Wala. Basta ito, tag-ulan, sa bagyo.
1: Bagyo.
0: Bagyo, baha, lindol, ano pa. Yun.
1: Sa El Nino, walang nabanggit ang El Nino.
0: Walang nabanggit ang El Nino eh. Pero kasi sa, alam naman sa mga ano, sa mga

0: ni munisipyo, eh, kahit El Nino, sabihin natin, labas ka lang dyan, mahangin na eh.
1: Kaya, sabagay, sabagay, walang ano eh.
0: Mapunong
1: pa. Hindi katulad dito sa bayan, kapag ka walang electric fan.
0: Ay, hirapin naman si Jante.
1: Hirap talaga.
0: Reklamo talaga ng init. Eh.
1: Kaya nga eh.
0: Well, anyway, dun, yung basa, ang pinaka ano doon, pinaka buod doon, pag at risk yung mga learners at guro, eh, pwede magdeklara sa pamamahinga.
1: Ayun. So, yun ang manap. Ang gamitin lang nila, common sense.
0: Common sense. Di ba? Dati kasi hinahanapin, common sense naman, bumaba na sa amin. No?
1: Kaya nga, buwang bagyo na, ayaw pa magdeklara. Di ba?
0: At syempre, yun ding, yung sinasabi din na discretion din ng mga magulang. Yun din, sarin ko, kung instinct ang magulang na delikado yung anak niya, well, sabi niya, yun naman ay kinukonsider o kinukonsider naman ng ating adepet sa tropang mahal.
1: Tsaka may group chat na ngayon yung mga, halimbawa, sabihin mo, ma'am, malakas ang ulan dito sa area namin.
0: Hindi kami pa ng ilog.
1: Hindi kami makaano, hindi kami makapasok. Yung anak ko hindi makapasok. So, yung mga teacher natin very considerate naman mga 'yan.
0: Oo, yun nga. Basta ang ano lang do, may paalam, may ganda sitwasyon, at least alam nung guro katropang Mike. So, halos doon lang umikot katropang Mike yung naging presentation na ng kumustahan sa DepEd Palawan ngayon lang, hapon lang ito, katropong Mike.
1: Yan. Sa open forum, walang ibang natanong?
0: Wala na. Medyo, wala na masyadong napag-usapan tayo.
1: Wala na.
0: Nagpulasan na rin yung ibang kasamahan. May hinahabol, may opening yung natin ngayon. Diyan sa...
1: Baka ayaw na nila ako, patinin niya dyan.
0: Hindi naman. Nung nagpakilala man ako, salita rin naman, nagtanong din man tayo noon. Wala naman. Yun lang nabanggit na... yung isang kasamahan. Sabi naman ni SDS, kaibigan ko naman si Mike. Wala naman problema daw. Kaibigan mo naman daw si SDS.
1: Kaibigan naman kami yan. Simula pa nung principal siya sa Mandarin at kaibigan ko. Kaya lang, nung nag-message siya sa akin, sinunod ko naman yung sinabi niya. Hindi nga lang ako naka-reply sa kanya kasi di ba restricted yung aking face account. So hindi ako naka-reply sa kanya pero sinunod ko naman yung request niya. So sa tingin ko naman ay baka nakita niya naman yung ginawa natin.
0: Nabanggit naman.
1: Na yung kanyang request ay pinagbigyan naman natin yung request niya. Nagkaroon pala kasi ng sabi sa akin ng impormante ko diyan sa loob. Nagkaroon ng kantsawan.
0: Nagkantsawan
1: doon sa loob. Sabi daw, SDS, kami rin ba? Kasama sa magpapakalbo.
0: Kaya nga, sabi nga, sumikat tuloy ako doon sa magpapakalbo. ang pagkakabanggit naman ni SDS, umingiti naman siya. Sumikat tuloy ako doon sa ngayon. Pero sabi nga, lahat naman ito ay ginagawa naman natin para naman sa ating... departamento o sa kanilang sa DepEd Palawan.
1: Tsaka ako talaga yung magpapatunay na na-transfer yung kapatid ko. Walang binayad. Ako buhay ako, isa ako sa buhay na magpapatotoo nung paglipat ni Ma'am Lloyds na aprobahan yung transfer ng kapatid ko diyan sa Labog from El Nido, wala kaming binayad. Dahil wala rin talaga kaming pangbayad.
0: At wala rin nag-alok.
1: Wala nag-alok.
0: Wala nag-alok ng pesto, di ba?
1: Kaya ako makakapagpatunay dyan na Ma'am Lloyd, huwag kang mag-alala, dahil ako ang buhay na patotoo na wala kaming binayad. Dahil constant naman yung usap namin ng utol ko. Kasi nakaraan pa nag-apply, nung panahon panika pa, ayaw namin magbayad. Ba't ka magbabayad? So hintayin natin yung tamang panahon na maayos yung mamumuno dyan at baka sakali. At ito na nga, dumating na nga yung si Ma'am Lloyda. Ayun na, nag-apply ulit at yun, na-aprobahan na yung transfer na walang binayad kahit 5 duling.
0: Iyan. Actually, yung pagpasok namin doon, mga kasama ating media, pangkapansin pa rin, marami yung nagbubulungan. Saan ka magpapatransfer? O saan ka galing?
1: Ganun.
0: Mukhang marami na yung magpapatransfer.
1: ang ginawa kasi ni Ma'am Lloyds, nabanggit niya naman noong nakaraan, yung mas malapit sa pamilya, mas malapit
0: kung
1: sa
0: kung saan munisipi ka, kung nasa ng pamilya mo, Doon ka lilipat.
1: Kung saan, ano ka, yung mga... Kailang demanding kasi, yung ibang nagpa-transfer. Ayan, mabundok daw. Ay, nilipat ka na nga from isla. From isla, nagatawid ka pa ng, magasakay ka pa ng pambot. Nung nilipat ka sa mainland, malapit sa family mo, mag-demand ka pa na mabundok daw. Ay, wala, meron bang hindi mabundok sa Palawan? Sa
0: bundok tayo. Bundok to ni.
1: Oh, bundok to ni. Di ba? Oh. Wala bang mabundok sa munisipyo?
0: Ay, nako. Talaga. Oh, pero, isa rin yan sa maganda ngayon, ano? Akatrapang maestra.
1: So, okay. So far, naging ayos naman. Katropang Ali yung kumustahan. Regular ito, no? Regular.
0: Oo, regular na yan. Kada buwan na yan, katropang Mike, isasagawa yan. Para ganoon din, kung may mga gusto tayong ibato sa kanila or sila naman na mayroong gusto ding ibahagi sa ating katropang Mike.
1: Oh, yung problema lang, ano, wala ba silang itinalagang spokesperson? Kasi from time to time sana, baka meron tayong, hala, pag may live interview, may makausap, sa wala ba silang itinalaga?
0: Nabanggit naman yan, si Ma'am Grace pa rin. Kaya lang, yung pinapakiusap lang nila, siyempre, before man sila sumalang sa interview.
1: Advanced question.
0: Tsaka yung kung ano yung concern sa katropang Mike. Sabi nga naman natin, lagi naman tayo nag-advanced info kung ano yung mga issue na dapat talakayin or ano yung mga katanungan na dapat nating itanong sa kanila o tanong concern. Sabi naman nila ay... iyon naman ay kanila naman daw in honor katropang Mike.
1: Iyon,
0: Kasi ano, dumalo rin pala yung school principal ng Quezon National High School.
1: Regarding
0: doon sa issue ng dalawa yun, di ba? Yung pinauwi daw at saka yung yung nirambol. Yung nagdumugan na
1: security guard tsaka estudyante.
0: Sinagot naman yan nung kanilang...
1: Anong paliwanag ng principal?
0: Ni Sir Principal doon sa una, yung insidente na di umano'y pinauwi dahil hindi nakasapatos katropang Mike, mamukat-mukat pala, hindi pa nakatutungtong sa eskwelahan yung bata.
1: Hindi pa nakapasok.
0: Kung bakit daw hindi pa nakapasok, nag-alangang pumasok dahil pala yung kanyang bag ay may kontrabando. Ipinagbabawal. May vape. Vape na naman, oo.
1: Ay, ano yan? Pagka nagbe-vape, anong grade yun? Anong grade na yun? Medyo malaki-laki na yun.
0: Grade 10 na rin eh.
1: Grade 10.
0: Kaya nung makita rin ng magulang, pinicture ang binidyo, pinos ka agad. So sabi nga nila, mahirap nga rin namang agad na sagutin yung ganoon na hindi pa sila nakapagkakandak ng investigation. Kasi after nga na mag-viral daw yun, agad naman sila nagkandak, pinatawag yung magulang, yung bata. At doon nga nalaman daw katropang Mike na may tinatago pala sa bag itong bata kaya hindi pa nakatutungtong sa gate mismo ng eskwelahan ay umatras na kasi nga nakita niya na nag-i-inspection bag by bag yung kanilang security.
1: Tapos nung umuwi, tinanong ng magulang, ba't hindi ka pinapasok?
0: Pinauwi daw siya kasi hindi daw siya nakasapatos.
1: Ayun, yung dahilan ng bata.
0: Ang sabi naman ni Sir Principal, hindi kami nagpapauwi ng bata kahit nakatsinelas yan. Pinapatawag namin muna ang magulang.
1: So ngayon, nalaman na ng magulang, nalaman ng magulang, na ganun pala totoong rason. Ano daw naging aksyon ng magulang?
0: Di siyempre, pagalit si anak.
1: Pagalitan, bakit, palo.
0: bakit kami, babe? O yun. At ganun din, yun sa pangalawa. Babe din ang dahilan.
1: Babe din.
0: Ito, nakuha na sa bag niya. Yung vape. Tropang Mike. Pagtalikod ng guard para mag-inspection pa doon sa mga ibang pumapasok, ang ginawa naman doon ng estudyante na yon na nakunan, hinablot yung vape, sabay takbo sa loob at tumalon sa bakod.
1: Ayun. Kaya naghabulan.
0: Kasi siyempre, doon sa report, kasi nagagawa daw ng mga report, itong mga security guard, siyempre, protocol nila yun, siguro, katropang Mike. Anong ipipresent niya? Nandun na yung sa bata. Pero, ang siste doon, katropang Mike, hindi niya dinumog yung bata. Nadapa ang problema siya pa ngayon nakagat. Yung bata pa ang nakagat.
1: So, nadapa yung bata o yung ano? Sino nadapa?
0: Iyong bata, inabol niya.
1: Inabol niya, di ba? Tapos nadapa. Kasi doon sa picture, parang nagdumugan sila eh.
0: Oo, nagdumugan. Inawakan niya.
1: O, inawakan niya. Nadapa yung bata. So, nadapa din siya.
0: Dalawa sila.
1: Dalawa silang nadapa.
0: Nadapa. Ay, sa pagpupundiklas ng bata. Oh,
1: nung nadapa, nung habang nakatapa sila, inahawakan niya.
0: Inawakan niya.
1: Oh, para hindi maka, ano, hindi saka, maka, ano, hindi makatayo at makaalpas.
0: Yan.
1: So ngayon, kinagat siya.
0: Kinagat.
1: Saan kinagat? Saan kinagat?
0: Sa braso.
1: Sa braso. Talaga naman, oo.
0: So, kaya yun, o, diba, yung sabi nga, iba yung kasi unang lumalabas sa social media at iba rin yung toro na naimbestigahan ka, Tropang Mike.
1: So sana yung mga bata na yun?
0: Nakausap na rin. Nakausap-usap na rin.
1: Hindi ba na-expelled?
0: Hindi. Siyempre, may ano pa yan eh. Tawag dito?
1: May sanksyon?
0: May sanksyon, may sanksyon. Oh. May parusa. Oh, eh, pero sa ngayon na sabi ni Sir Principal ay maayos na rin.
1: Nag-aaral ulit?
0: Oo, nag-aaral na rin.
1: Ayun. So,
0: siyempre, hindi naman ito pwedeng ano kagad. Expel kagad.
1: Kaya nga, simple.
0: Maliban kung sa yung magiging kasi medyo mas mabigat. Ito naman kasi vape lang. I mean, vape.
1: Vape yung
0: hindi lang. Oo, bawal din kasi sa loob talaga yan. Bawal lang smoke, bawal lang vape. Basta lahat ng kontrabando bawal.
1: Ang importante ngayon, nagkasundo na.
0: Nagkasundo naman.
1: Nagkasundo na. At tuloy ang aral ng bata.
0: Tuloy naman.
1: Yun ang pinaka-importante, tuloy yung aral eh.
0: Yun, oo. So, yan lang. Nedo, hindi na masyado pa ang naging talakayan pa doon sa kumustahan sa DepEd Palawan, Katropang Mike.
1: Sige, maraming salamat, Katropang Ali.
0: Sige, maraming salamat. At yan lang muna, mga sa labas ng impilan, ako naman na inyong katropa, Katropang Ali, Son Salbatus, XFM News.
1: Salamat, Katropang Ali, Son Salbatus, mula po dyan sa DepEd Palawan. Yan na, maganda ang hapon dyan, ha? Lalo na kay SDS Lloyd Adornado. Friend kami niya ni Ma'am. Sinaulo lang talaga, Ma'am, yung reporter mong kaibigan. Eh, kasi nga, yun ang tanong ko eh. Siyempre, yun ang aking gagawa ng istorya. At least, maganda rin. At least, parang gusto nating sabihin na wala nang nangyayari na items for sale dyan. Dahil yun naman talaga, walang nangyayari sa pamunuan ngayon. At sana magtuloy-tuloy, ha? Sana magtuloy-tuloy. Para hindi magpakalma yung mga taga-DepEd. Oras natin, 6 na minuto. Bago sumapit ang harap na alas 5 ng hapon ng oras na yan. Hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil na meron pong vitamin E, anti-inflammatory, can reduce UV-induced skin swelling, skin thickness, erythema, and ederma, strong antioxidant. Maganda ito pang, ano, pang masahe. Yung Santon Plus Herbal Oil sa mga gustong magmasahe dyan, ha? Magpamasahe. Ito yung gamitin ninyo. Sarap nito. Ay, grabe. May mentol pa ito eh. Sarap sa pakiramdam nito. Pag nagpapamasahe ako, Santon Plus Herbal Oil ang gamit ko. Mabibili po yan sa lahat ng mga butika nationwide. Magbabalik pa ang programang Asintado Makalipas Lamang Ilang Hanap Buhay.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
10: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
17: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Laging na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santam Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santam Plus Gold.
21: Santam Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santam Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santam Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santam Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santam Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santam Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.

0: 105.3 ng hapon, mga katropa. Baby Rose Isugon, kagawad, kailan po bigay ng 10 kilong bigas sa Barangay Siksikan? Wala pa pong sinasabi po ang CSWD, ha? Mayroon na pong sinabi ang CSWD kasi po yan po ay National Government Program. Katuwang po ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa through CSWD. Yung barangay po ay recipient, yung mga kabarangay natin. At tumutulong lang yung ating mga workers. Pero ang magsasabi po yan, yung mga taga CSWD. Hoy, panawagan muna tayo. Sa sino man pong nakapulot sa isang wallet, no, nawawala po kanina po sa pagitan po oras na 10:30 ng umaga hanggang alas 11:45 ng umaga sa bahagi po ng Santa Monica. Pakibalik na lamang daw po sa tunay na may-ari na nasa larawan yung karagdagang impormasyon, ha. Ito po, engineer, pwede mo pakita ito? Yung sinan ko sa GC. Ha? Yung may-ari, si Carmela Macaraeg Bendanya. Pangalan ng boardmate ko, ha, si Ma'am Carmela Katakata, ha. Magandang hapon na kay Ma'am Carmela Katakata. Hindi ko alam ang apelyedo mo, ma'am. May isawa na yun, eh. Ha? So, hindi ko alam ang apelyedo mo ngayon. At saka kay Ate Ann Katakata dyan sa Espanyola. Mga boardmate ko yan sa Aborlan. Nung tayo nag-aaral pa ng SPCP pa yun, eh. Gurangis na. Ito yung wallet ni Ma'am Carmela Macaraeg Bendanya. Nawawala. Meron pong national ID dyan. Driver's license, humid ID, tin ID, GoTime card, Maribank card, Robinson's Rewards card, Maswi card, Mercury card. At merong pera, 10,000 piso hanggang 14,000 pesos. O talaga naman, o. Yung under my husband name, Rodolfo Musa Bendanya Jr., yung landmark na ATM card, PhilHealth ID, tsaka yung Pag-ibig ID. Pakibalik na lamang po dito po sa ating himpilan. Okay, kaya saan pong registration? Pwede niyo pong ibalik yung wallet po ni Ma'am Carmela Macaraeg Bendanya. Okay, sa PNP, sa Barangay Hall, pwede niyo pong ibalik, ha. Kawawa naman po ito, nawala yung wallet. Brown po ito yung wallet niya. Brown na, ayan, engineer, thank you engineer, yan. Yan po yung wallet niya, oh. Yung number niya, 0908-947-9633. Pwede kong tumawag dyan, tawagan niyo po siya sa kanyang numero kung nakita niyo po yan, ha. May pera pala ito, 10,000 pesos hanggang 14,000 pesos. Pero napaka-importante dyan yung mga cards, yung mga ID, mga license. Paki-ano na lang po, ha, makikisuyo po, nawala po yan kanina, 10:30 na umaga hanggang 11:45 na umaga sa bahagi po ng Barangay Santa Monica. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Punta muna tayo sa first round ng ating mga balita. Mga mahuhuli raw sa curfew hour sa bayan ng Quezon, papatawa ng multa. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Papatawa ng kaukulang multa ang sinumang mahuhuli at kalabag sa pinapatupad na curfew hour sa Quezon, Palawan na ito'y base sa Executive Order No. 032 para ipatupad ang Municipal Ordinance No. 2019-193 na nag-uutos ng curfew para sa mga minor de edad o nasa 18 anyos pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw, kung saan base sa kautosan ang sinumang kalabag ay papatawa ng multa na magsisimula sa 500 pesos hanggang 2,500 pesos. Subalit, depende kung ilang beses itong lumabag at maaari rin mapasama ang mga ito sa community service, habang nakalagay rin sa katusan na sa oras na umabot sa ikatlong pagkakahuli o paglalabag ay nang ang isang minor de edad ay maaaring mukanagot umano ang magulang o kung sinong garadyan ito na may posibilidad pa na makukulong base sa ordinansa. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFR News.
0: Maraming salamat, katropang Ray Elgaran. Eh, normal lang yan, nahulihin talaga. Lumabag sa Corpio eh. Masasiksikan, pag lumabag sa Corpio eh, bagan siya eh. O, pag lumabag sa Corpio, bagan siya. Pero sa ibang lugar dati, di ba? Yan na pa eh, pinapalinis pa yan eh. Binsan nga, inahatid na lang nga namin eh. Pag dyan si Ma'am Lorna, ayaw magpayag ni Ma'am Lorna eh, ano eh. Patulogin hanggang umaga, ihatid na lang daw. Talaga na ba, no? Sige, samantala po na tayo sa bayan ng El Nido. Ilan pong mga negosyante sa bayan ng El Nido nag-alsa baluta na dahil po sa pangambang madamay sa kaso. Ano bang kaso yan? Soon to be kagawad. Bilya mo siya!
2: Magandang hapon, kagawad, Mike.
0: Magandang hapon, kagawad! Kagawad.
2: Oo, kagawad. Wala pang filing. Huwag ka na muna magkagawad
0: dyan. Anong nangyari ba dyan? Matagal sa baluta ng mga yan?
2: Oo, yan na nga eh. Pinuntahan talaga natin ito, kagawad Mike, dito sa sentrong bayan ng El Nido, sa sakop ng Barangay Purong-Purong, kung saan ilang mga negosyante, siyempre kilala din natin ang mga ito taga rito lang dito, ay nagpahumingi ng tulong. Gawa ng pangamba nila sa pangalawang pagkakataon ay di umano bibigyan sila ng love letter. Hindi love letter, writ of execution, kung saan... papaalisin sila soon dito sa lugar
0: at
2: nila.
0: At ang kanilang violation ay?
2: Violation ay, actually, itong area nila, may kinaso ito, no? Kasong, ano yun?
0: Private lot ba yan?
2: Private lot ito, katropang Mike. At may kaso ito, matagal na kaso. Alam mo naman yung mga kaso sa lupa, no? Matagal.
0: So, talo sila? Natalo sa korte.
2: Natalo sa korte, kaya binabaan sila ng writ of execution. Ang problema dito, katropang Mike, ay napag-alaman natin na ano to, yung natalong, ano yun, defendants ba tawag doon?
0: Oo, defendants.
2: Defendants ay hindi nakapangalan sa kanila. Oo.
0: So,
2: yun na nga ang problema, hindi ang nakapangalan sa ang binabang writ of execution ng korte is nakapangalan sa isang nagangalang Junel, ano? Pero napag-alaman natin
0: ito. Nandiyan ka na lang din, kausapin na natin.
2: Oo, ito, kausapin natin na actually katropang Mike nandito sa ating tabi, isa sa mga occupants dito sa area na to, ano?
0: Sige.
2: Si Ma'am Jessa. Ma'am Jess, kausapin ka ni Mike Escote.
0: Opo, Ma'am Jess.
3: Yes, hello po. Good afternoon po.
0: Opo, meron daw po kayong writ of execution galing po sa ano po, RTC?
3: Opo. Branch 51 po.
0: Branch 51. So, pero opo. Ano pong sinasabi diyan po sa writ of execution?
3: Ang nakapalo po dito, sir, is magdi-demolish daw po sila ng area na natalo po nila na portion of land lang naman po. Wala pong naka-specify kung ilan po yung total ng land at kung saan po ito na matatagpuan. Kasi ang sa title po is naka-subdivide na po siya sa tatlo, sir. Mayroon na po siyang tinatawag na lot 1, lot 2, lot 3. So hindi po kami po, nakapalo po kami sa lot 2, sir. Hindi po naka-specify dito kaya po noon yung dumating po yung sheriff na nagbibigay po sa amin ng writ of execution. Tinatanong po namin siya, sir, saan po yan nakapaloob? Yung portion of land na po na yan na sinasabi dito sa order. Ang sabi niya po, sir, is total area daw po yung nakapaloob doon sa, ano, sir, sa doon daw po sa
0: order.
3: Order, opo. Pero sabi namin, sir, bakit ano portion of land ang nakasulat dito? At wala pong ano na total na naka-specific kung ilan po yung total ng land.
0: Pero may pangalan po, may pangalan kung kaninong area. Ano pong nakalagay dyan po sa writ of execution? Kanino pong lupa?
3: Ano po, kay Junel Eliazar at saka sa Samuel Dolendo at Al.
0: It Al.
3: Opo.
0: Okay, kung may ganon. Pero yung mga lupa na yan ay doon talaga nakapangalan. Yung kinakitirika ng inyo pong mga gusali ay doon nakatirik sa mga pangalan na yan, sa lupa ng mga...
3: Wala, sir. Kasi, sir, si Kuya Junel, sir, ay ano lang po siya, anak po siya ni Nilo Eliazar, na si Kuya Junel po ay sa Bubulungan na po nakatira.
0: Pero I mean, yung lupa kasi ang pinag-uusapan dyan eh. Kanino, yung lupa ay nakapangalan, ang lupa, yung lupa ni Junel at saka ni Eliasar, saan ba yan? Diyan yan sa area ninyo?
3: Opo, dito po ito sa area namin. Opo, sa lot 2 po, sir.
0: So, yung establishment ninyo, doon din nakatirik?
3: Yes po.
0: So, specific kasi yung korte. Sa lupa ni Junel at sa lupa ni Eliasar. So,
3: opo.
0: Tama po.
3: Ang nakapangalan po kasi sir ang tax declaration sa lolo namin, Francisco Katain Eliasar. Si Junel po, wala pa pong nakapangalan sa kanya na legal.
0: Pero sa papaano yun? Kasi sa korte, di pa po nag-ano kayo doon sa... Sino po ang nag-file sa inyo, nag-demanda sa inyo?
3: Si ano po sir, si... Nanay po ni Mr. Winston Arsaga, si Elvira Di Gabuat po at saka si Winston Arsaga po Gabuat.
0: Opo. Okay. So, ano yung kapangalan ni board member? O si board
3: si
0: member?
3: Si board member po mismo, si board member
0: okay,
3: po.
0: Okay. Opo. So ngayon po natalo kayo sa korte.
3: Opo.
0: Oo, ngayon ang anong plano niyo kasi pag sa korte po 'yan, mag-file po kayo ng appeal sa korte.
3: Opo. Ngayon po may ano po kami na magpa-file po kami ng motion to quash.
0: Oo. Yun po ang tanging paraan, ma'am, kasi korte po 'yan. So ang tanging paraan din po magbago po ng ano na 'yan ng desisyon para ano po ay mag-file din po kayo. Meron po kayong abogado na?
3: Meron na po, sir. Meron na po.
0: Okay.
3: Opo.
0: So, ano pong sabi ng sheriff nung hinatid 'yan?
3: Yun nga daw po sir, kung kasi po sir, yung mga tao po sir na finailan doon sir, yung iba po doon informal settlers po. Mm-hmm. Nawala na po sila dito ngayon, lumipat na po sila sa Bubulungan. During po kasi nung nakaupo si Duterte, lahat po ng informal settlers dito nilipat po sila sa Barangay Bubulungan. Wala na rin po sila dito.
0: Kayo na lang po yung natirang ano?
3: Yes, kami po. Pati po Kuya Junel po namin, wala na din po dito sa compound.
0: Okay. So kayo na lang ang natira.
3: Opo, kaya ang sabi po ng sheriff, kung kami daw po yung natitira dito, sa amin daw po yun i-rate ang execution. Sabi namin, without due process.
0: Paano po nyo nasabi na without due process? Kasi dumana po sa korte, hindi po kayo nakapag ano doon sa korte? Nung dinidinig po yan sa korte, hindi po kayo nakapagpadala ng abogado?
3: Sir, kasi wala naman po kami, sir, kasama doon, sir, sa Pinaylan. Hindi po kami kasama doon sa Sinumons.
0: Oh, okay.
3: Opo, wala po yung pangalan namin doon, sir. Lahat po nang naka-occupy dito ngayon, sir, wala po yung pangalan namin doon sa Pinaylan, sir. Kaya yun po yung pinaglalaban namin, sir.
0: Okay.
3: Opo, kasi ang Pinaylan nila, sir, wala na nga po, sir, dito. Yung mga squatters po, yung mga informal settlers po, nanilipat na po sa Barangay Bubulungan. Pati po yung Kuya Junel namin, lumipat na po sila, sir, sa Barangay Bubulungan. Wala na po sila dito sa compound.
0: So, nung karoon na pagdinig sa korte, hindi kayo kasali?
3: Hindi po talaga, sir. Wala po talaga kami, sir. Wala po yung pangalan namin. Lahat dito, wala po. Kaya yun po ang pinaglalaban namin na wala man ang pangalan namin dyan. Bakit sa amin yun isi-serve at bakit sa amin i-rate ang execution? Ano yun? Walang due process? Hindi nyo kami pinagbigyan na i-explain din yung side namin sa korte? Hindi kami nilitis? Ganun-ganun na lang po ba yun? Papaalisin na lang kami? Diba, sir? Hindi naman po, sir, tama.
0: Yung kaya nasabi nyo walang due process dahil nga hindi nga talaga kayo napatawag ng korte.
3: Yes,
0: hindi kayo
3: yes,
0: nakapagsalita.
3: Sir. Yes sir, kasi kung sinumons kami sir ng korte, na-explain din po sana namin na kapag gawa po kami ng moves na mapaglaban din po namin, ma-defense namin ang mga sarili namin, ay wala kami sir doon sir, iwala kami, wala po yung mga pangalan namin doon kahit isa po. Yun din po yung pinaglaban ni Floor, ni Kagawad Floor Eliasar, na una po niyang ging serva ng order na wala man ang pangalan namin dyan, bakit kami ang mag-receive niyan? Kaya hindi namin sir pinirmahan, kasi wala po yung pangalan namin dyan eh.
0: Kaya tama naman po kasi
3: yes,
0: specific po. Specific yung ano eh.
3: Yes,
0: yung,
3: specific po ang court. Dapat kasi decision po yan eh. Opo, decision po yan.
0: Yung meron kasing ano doon eh, baka iniisano nila, may eat all. So sino yung mga eat all na yon?
3: Yes,
0: so,
3: sino po yon? Yun po yung ibig sabihin namin na kung may pangalan kami dyan, bakit hindi namin linaban to? Di ba po?
0: So kailan daw po i-ano po yan ng sheriff? May time pa para makapag-file ng appeal?
3: Opo, may time pa rin po, sir, kasi ang second, ano daw po niya, sir, yung second na pagbalik niya daw po, sir, is after 5 days.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, after 5 days daw po ulit yung third, yun po yung sinasabi niya na,
0: ayun.
3: Yun na daw po, opo.
0: So yan, ganito po ang mangyayari dyan.
3: Opo.
0: Para makakuha kayo ng job process na hinahanap ninyo,
3: yes,
0: yung lawyer ninyo, mag-apila po, mag-file po ng ano, ng
3: motion to quash.
0: Iyo po, pupwede po 'yan.
3: Opo. Opo,
0: sa para ang i-ano niyo po na wala naman kayo kasama doon sa order. Bakit
3: opo,
0: ano so, 'yun po 'yung gagawin natin, ma'am, ha. 'Yun na lang po.
3: Opo. Opo, maraming tsaka, salamat po, sir.
0: Oh, pag ano ng korte 'yan, so 'yung korte na 'yung bahala diyan. Kasi pagka ihihiring naman 'yan, ihihiring man kayo at magpakita kayo ng mga dokumento.
3: Evidence. Na nabili po namin ito, opo.
0: Oh, ayan po 'yung nabili ninyo.
3: Opo, nabili po to ng lolo namin, sir. Kompleto po yung deed of sale. Yung deed of sale nga po, yung nag-notaryo nun, tatay pa po ni Mr. Winston Arzaga eh.
0: So lupa nila yan pala?
3: Dati po, noon
0: dati.
3: Po, nabili po ng lolo ko. Opo, nabili po to ng lolo ko, 1955.
0: Mm-hmm.
3: Pa po, opo. Tapos nung naghabol sila, sir, unang habol nila, sir, hinabol nila yung lolo ko. Nanalo po yung lolo ko noong 1993 po, lumabas yung desisyon. Meron din po kaming copy dito.
0: Mm-hmm.
3: Ng final and executory na po yun.
0: Okay, so maganda opo. Po yan yung mga yan. Ay, gawin niyo pong ebidensya sa korte.
3: Yes po, opo, sir, opo. Gagamitin po namin yun, sir.
0: So title, ay, title dyan, ma'am, no? Title di yung lupa?
3: Opo, opo, sir. Title po.
0: Okay, opo. Sige. Okay, so yun na lang po ang pwede pong ano, korte na lang din po ang makaka-ano niyan, makaka-resolve ng kaso na yan. Pero pa naman pong time, sabi nyo nga, hindi naman basta-basta yan i-ano ng sheriff, no?
3: Opo,
0: o,
3: opo.
0: Nung, yung rate of execution na yan, ay hindi naman po basta-basta i-ano yan.
3: Isa-serve
0: po yan. Binigyan pa kayo ng,
3: opo.
0: Opo, binigyan naman kayo ng time para mag-appeal.
3: Opo, sir.
0: So, yun po yung gagawin na lang, ma'am.
3: Opo, kaya po lang din kami humingi ng tulong kay Ms. Mutia, kay Ma'am Mutia. Kasi nga po, sir, ang ibang tenant namin, sir, karamihan, sir, umalis na po. Kasi natakot daw po dun sa execution na sinasabi nila. Kasi lahat, sir, ng tenant, sir, sinerva nila, sir, ng ano, ng rate of execution, sir, ng order. Lahat po pinareceive nila na which is dapat hindi po yun.
0: Kasi depende sa korte, no? So yun nga lang ang masakit na consequence kasi nga siyempre mawala kayo ng tenants.
3: Yes po, opo, natakot na po, nagsipag-alisa na po, sir. Naghakot na po sila kasi natakot daw po sila sa gagawing demolition. Kasi yun po yung ini-explain nila sa ano na susunod na pagbalik namin, magdi-demolish na. Opo.
0: Sige po,
3: opo.
0: May time pa naman, ma'am. Baka ano, pwede bukas Friday. Kung kakayanin niya makapag-file pa ng ano or kaya next week, hindi pa naman yan, hindi mukhang hindi pa naman final in executory yan.
3: Opo, opo.
0: Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am, ha.
3: Okay, thank you po, sir. Maraming salamat po.
0: Yan, Ma'am Belia.
2: Yes, Kagawad Mike, yan po ang ating kinover ngayong hapon at mismo pinataan natin Katropang Mike itong mga tenants nila, no? Sinasabi mo ni Ma'am Jessa na nag-alsa baluto. Tiningnan talaga natin at ating mismong kinausap Katropang Mike, sila ba ay labutan natin, medyo open pa sila, pero atin silang tinanong kung totoo bang aalis sila or ano. At kinumpirma mismo nila Katropang Mike, aalis daw, di umano sila. Sabi ko, ano ang dahilan? Hindi dahil sa bayad, kundi dahil medyo
0: magulo
2: daw.
0: No,
2: natakot sila.
0: Oo,
2: natakot. So, ganun. Parang nasad din tayo kasi alam mo namang negosyo, low season pa ngayon. At syempre, hanap buhay, di ba? So,
0: kaya lang kasi tanging korte lang yung pa pwedeng ano, makakapag-resolve dyan eh.
2: So, korte lang talaga Katropang
0: Mike. Korte lang talaga, walang ibang paraan. Korte lang din ang nag-issue ng writ of execution ay korte, siya lang din ang pwedeng magbago niyan.
2: Tama Katropang Mike. At nga lang hindi natin mahindian itong ating mga katropang nagtitiwala sa XFM at syempre tinawagan tayo at nagpatulong sila at nagsumbong sa mga hinaing nila dito sa bayan. Actually nalaman natin Katropang Mike, itong area pala to na pinaglalaban ng nabanggit na papeles na yan ay covering the 4.3 hectares.
0: 4.3 hectares, malaki-laki.
2: Dito yan sa after sa ano eh, malapit lang sa ano, 'di ba? Nakabuta dito, 'di ba, yung pinaka terminal na may tawag dito, may market, ano? Bago ka magdating sa terminal ng may market, 'di ba, may school, yung area na yan diretso sa market yan, yung area pinaka sentro. Pinaka-sentro siya Katropang Mike.
0: Yan, sige. Paubayan na lang natin sa ano. Paubayan na lang muna natin sa korte yan.
2: Yan ang ating mga nakuhang mga information dito ngayong hapon na Katropang Mike. So far, mula dito sa ating kinaroonan.
0: Patiin mo muna yung mga purok president.
2: Ay, purok president? Sinong purok president dito?
0: Doon sa ano, sa ano ng barangay sa inyo, Manlag?
2: Ay, sika muna, baka maniwala silang magbutay kagawad. Talaga, nag-joke lang naman si Katropang Mike, kaloka talaga to.
0: Pwede na yan!
2: Sige, binabati na lang din natin yung kapitan namin diyan. Yung kapitan nating gwapo. Bawal pa ba siguro pagiting pangalan?
0: Pwede!
2: Ma-election
0: wala,
2: na tayo.
0: Wala, wala pwede. Kapitan, ano na nga pangalan ni Kap...
2: Oh, ano nga ba? Ayoko lang bagitin.
0: Bagitin mo na. Kasi kailan, ilaline up ka daw
2: na
0: niya.
2: Huwag na nga. Eh, sa susunod mo pag-file ng candidates nila. Katalaga pa, subo ka talaga.
0: Sige na, kagawad, Bilya. Thank you.
2: Okay, sige. Yan ang mga balita natin sa inyo ng Vision X Plus para maklaro mo yung paligid na sa paligid mo. At syempre, iwas sakit sa mata. Mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa Bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakay ng Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, magandang hapon.
0: Maraming salamat ka, tropang Belia Mucha. So, pinapaubayan na natin yan sa korte, sa RTC Branch 51, yung magiging resolution ng kaso na yan. Samantala, 5:24 ng hapon, ito pong LGU Brooks Point na bahagi po ng cash assistance para po sa mga ambulant vendor sa bayan ng Brooks Point. Patropa natin sa balita, Dennis Chua.
4: Bilang bahagi na patuloy na pagsuporta sa kabuhayan ng maliit na negosyante dahil sa gawa ng pamahagi ng tulong ng LGU Bronx Point sa mga ambulant vendor kahapon July 29, 2025. Ayon sa LGU, layunin ng programang ito na makaagapang sa mga vendor na araw-araw na nagsusumikap upang may maiuwi para sa kanilang pamilya. Inaasahang makakatulong ito upang mapagdaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at mapanatili ang kanilang hanap buhay. Sa isinagawang aktibidad, hindi naman binanggit kung magkano ilang halaga ang tinanggap ng bawat benepisyaryo. Gayunpaman, malugod namang tinatanggap ng mga vendor ang tulong mula sa pamahalaang bayan. Samantala, dumalo at tanggunas pamahagi ang kinaupunan ng opisina ng LGU upang matiyak na maayos at maagap na makakarating ang tamang mga benepisyaryo ang tulong na ito. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping tiktik sa vitamina, kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantala, mas mahabang validity na PRC ID sinusulong. Malaking ginawa rin daw yan para sa mga profesional sa Palawan. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
5: Makikinabang din ang libu-libong profesional sa Palawan sakaling maaprobahan ang panukalang pahabain ng validity ng Professional Regulation Commission o PRCID na layong mabawasan ang gastos, biyahe at oras na ginugugol sa paulit-ulit na renewal. Ayon kay Senator Bongo, maraming profesional ang napipilitang mag-leave sa trabaho at bumiyahe upang makapag-renew ng kanilang PRCID. Iginit nito na ang mas mahabang validity ay hindi lamang magpapagaan sa pasanin ng mga lisensya masyadong profesional, kundi makakabawas din sa dami ng renewal transactions at makapagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno. Sa Palawan, inaasahang magiging malaking kaginhawaan ito para sa mga profesional na mula pa sa mga malalayong munisipyo na kailangan pang bumiyahe patungong PRC Service Centers para sa renewal. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ Pakaldo, at ang mga balita niyo pong napakinggan natin po sa inyo ng Turbo Dietary Supplement for Men. Mga katropa, para maging matatag ang inyong samahan ni Mrs., dapat lagi kang nakaturbo para laging masaya si Mrs. Aba, itong turbo ay mayroon pong maka na sinusuportahan ang male fertility. Pinapalakas nito ang energy at stamina ng bawat kalalakihan. Para si Mrs., aba talaga naman naka-smile. Talagang tuwang-tuwa si Mrs. Ligayang-ligaya. Kapag ikaw ay naka-turbo dietary supplement for men. 5:27 ng hapon, mga katropa. Magbabalik pa tayo sa ating pagbabalik. Mayroon pa tayong mga balita. Huwag po kayong aalis. Makalipas lamang ilang paalala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Rocks Home Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
20: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
21: Hanggang
8: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
23: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
24: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: Mga katropa, exa!

Balik tayo sa atin pong programa. Punta muna tayo sa ating mga balita. 5:35 na po ng hapon, mga katropa. May magandang balita akong nakita. Itong BPI, the Bank of the Philippines Island and the Philippine Statistics Authority, PSA, partner to allow the public to open a bank account securely without the need of an ID. Wow naman, ha? Yan, ha? Kailangan lang daw ay Philippines registered users just need to take a selfie. Yun, pag ikaw ay nakarehistro na sa may national ID ka na, magsa-selfie ka na lang. Di ba sa ibang bangko, grabe kahirap mag-apply ng bank account. Ito sa BPI, ha? Ngayong araw ay nag-partner yung BPI at saka yung PSA, ha, para hindi na kailangan ng ID, di ba? Ang dami kasi hinahanap pag magbukas ng bank account. Oh, yan.

0: Aba, hindi mo na kailangan ng ID. Magse-selfie ka na lang. Basta takarehistro ka na sa, ano, ha, sa PSA. Meron ka, Pilsis registered ka. Ibig sabihin, may national ID ka na. So, ngayon, kasi sa ibang bangko, yung national ID, hindi mo magagamit dahil nga walang perma. Dito sa BPI, ngayong araw lang nagkapirmahan, nagkasundo itong PSA at yung BPI, hindi nyo na kailangang magdala pa ng ID. Ha? Mag-open ka ng account mo, wala mo na, hindi mo na kailangan pa magdala-dala ng ID. Basta ikaw ay naka-Pilsis registered, mag-selfie ka na lang, meron ka ng bank account. Yeah? So sana lahat ng bangko ganyan. Magkuha na nga tayo ng bank account sa BPI. So, sana lahat, kasi ang hirap, demo, student assistance ng city government, kailangan ng sa land bank, kailangan merong ID na merong perma. O diba? Kaya nagkakadahirap-hirap eh. Pwede ba ilipat yun sa BPI? Wala eh. Hindi pwede. Government kasi yun eh. Pwede ba ilipat yun na sa BPI yung ano na yan? Yung account ng city? Ang nahirapan yung mga kababayan natin eh. O, dito sa BPI, wala ng ID. Mga katropa, basta Pilsis registered ka. Ay, karamihan naman ganun. Pilsis registered ngayon tayo, di ba? So, maganda ito. Dapat yung BPI at saka PSA nga, dapat nag-partner, nauna na silang nag-partner eh. Di ba? Sabaga, itong BPI, maganda din naman ito eh. So, yan, pwede tayo. Pwede na kayo mag-open account. Hindi nyo na kailangan ng ID. Punta lang kayo dyan po sa BPI, any branch of BPI sa buong Pilipinas. Pero basta kayo po ay nakapag-Pilsis registered na kayo, ibig sabihin, di ba, yung kinahanan tayo ng national ID, pinapicturan ka na ano ka na doon, na biometrics ka. So yun na lang, magsi-selfie ka na lang. O, di ba? O, yan po, magandang balita po yan ha, sa maraming nahihirapang tao na kumuha po ng bank account dahil sa kawalan ng ID. Okay, yung land bank nga pala, nagbukas sa Nara ngayong araw. Talaga nakita ko yung post ni Mayor Gerardo Danaw, ha? Puro bagong land bank dyan. Sa na yung post ni Mayor Gerardo Danaw. Ngayong araw yun, nakita ko yun eh. Maganda yung PSA, mag-partner na rin sa land bank. Punta muna tayo sa ating mga balita. Ito pong inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa bayan ng Quezon. Para daw po sa fire safety, pinapaigting. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
1: Mas pinapaigting sa ngayon ang pag-iinspeka ng Bureau of Fire Protection sa Quezon, Palawan para sa paglulunsad ng fire safety, kung saan itong kamakailan lamang ay tinungo ng ahensya ang mga establishmento at bago nagsimula ang mga ito ay may nakalagay na body camera na ito'y base sa Memorandum Circular Number 2026-001 na nag-uutos na kinakailangan gumamit ng nasabing kamera bago ang isang operasyon o pag-i-inspeksyon na ang layunin ay para transparency, accountability ang pagdodokumento base na rin sa kautosang ibinaba ng DILG sa nasabing ahensya. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysgapain na siguradong tanggal ang pananagit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysgapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, SFM News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, ito po ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Brooks Point. Nagsagawa raw po ng malawakang pagsasanay kaugnay po sa landslide. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Upang mas maging handa sa sakuna, nagsagawa ng malawakang pagsasanay laban sa landslide ang pamalang bayan ng Brooks Point sa IP Village, Barangay Mainit, kahapon July 29, 2026. Nangunahan ito ng Imderm of Brooks Point bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Plan 2026. Sa ginawang full-scale landslide simulation, isa na buhay ang mga dapat gawing sakaling tumama ang pagkuho ng lupa. Kabilang dito ang mabilis na paglikas, paghahanap at pagsagip sa mga naipit, paggamot ng mga nasugatan at maayos sa koordinasyon sa ilalim ng incident command system, tampok sa aktibidad ang pakikisa ng mga residente ng IP Village at mga opisyal ng Barangay Mainit, tumugon din at nakipagtulungan ng Sagip Palawan.

0: PRHU, MSWDO, Philippine Coast Guard, iba pang ahensya. Ayon sa MDR mo, napakalaga ng ganitong pagsasanay upang masubok ang kandaan ng bawat isa at mapatatag ang ugnay ng komunidad sa mga responder. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Glor Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Samantala, ilan pong may-ari ng negosyo sa bayan ng Eldido nagpahayag ng kanilang hinaing? Ano kaya ang hinaing yan, katropang Bilya Mucha? Kagawad, masinasignal mo, kagawad? Kagawad? Kagawad? Dala, balikan natin si Kagawad na pangit ang signal. Pupwisto lang, pwisto ka lang Kagawad. Baka bumbiyahin ito si Kagawad eh. Pwisto ka muna ha. Kagawad, bilya mo siya ng Barangay Manlag. Sunto. Ay, button nyo yan ha. Si susulan pa natin para tumakbong Kagawad. Si Kagawad, bilya mo siya sa Barangay Manlag ha. Binabati niya yung mga president dyan. Mapilitan talaga itong magtakbo, kakaano natin. I-push pa natin, i-push pa ng gusto. Baka tumatakbo na si Kagawad Bilya Mucha eh. Galing to ng bayan. Sa may Manlag kasi, parang hinap ng signal doon sa may Manlag. O may area dyan sa may Manlag. So habang inaantay natin si Katropang Bilya, oy, meron pong magaganap na Acacia Tunnel Rope Light Switch On Ceremony. Ngayong araw na ito, ngayong alas 6 ng ito, ng gabi, dyan po sa Barangay Inagawan Sub. Mga katropa, ilang oras na lang? 5:44 ngayon, abay 16 minutes na lang. Ha, mga katropa, paiilawan ng Acacia Tunnel Rope Light Switch On Ceremony. Iniimbitahan yung mga all city elected and barangay officials of 66 barangay. Hindi na ako makaabot, attorney. Ang pumirma ay na invitation na si Attorney Arnel M. Pedrosa, City Administrator. Attorney, pasensya ka na, hindi na ako aabot eh. Malay-ulay pa yung inagawan sap eh. So yan po ha, papailawan ha. In view of the upcoming Acacia Tunnel Rope Light Switch On Ceremony, all city elected and barangay officials of the 66 barangays are invited to attend the said activity to be held at Acacia Tunnel Barangay Inagawan Sub, the city, on 30 July 2026, Thursday at 6 in the evening. Your personal presence is earnestly requested by the authority of the mayor of City Mayor, Attorney Arnel Pedrosa. So, yan po ha. So, abangan nyo mamaya yan. Nandiyan na ba si Katropa Bilya? Nandiyan na si Kagawad Bilya Mucha ng Barangay Manlag, El Nido, Palawan! Kagawad, hindi talaga maganda yung signal mo. Hello?
2: Ito.
1: Hello? Hola, pihit pa. Pihit.
2: Oh.
1: Wala talaga.
2: Ito.
1: Negative talaga. Balikan na lang natin 'yan pagka okay na yung signal niya. Yung ilan daw pong may-ari ng negosyo dyan po sa bayan ng El Nido nagpahayag ng kanilang hinaing. Ano kayang mga hinaing ng mga taga-bayan po ng El Nido? So, 5:46 ng hapon ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga katropa. Atid po sa inyoan ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Cis the Pain Capsule. Mabibili po ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes 12 Clinic Incorporated sa mga butika na malapit po sa inyo pong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Ang bilis ng panahon, pinatabayan na natin yung live ng city government eh, wala pa. Ang bilis ng oras. Oh, may ano dyan, may event dyan ha, sa Acacia Tunnel. Nako, pero nagbabadya yung malakas na pag-ulan. Eh, sana naman po hindi ulanin. Ha, mga katropa. Maganda yan dyan. Maganda yung pasyalan yung ano dyan eh. Yung ano nga, naisip ko nga eh, yung Zigzag Road sa Barangay Los Biminda. Gawin natin ano, park eh. Zigzag Park, di ba? Zigzag Environmental Park. Yan talaga naman oh. Kasi lang baka matakot kayo. Maraming mga nahulog na ano dyan eh. Di pero maganda yan. Oh, maganda yan. Gawing community-based sustainable tourism yan. Project yan. O na mga taga Barangay Los Biminda. Kung ako lang ha. So, pero para bago, meron dyan sa Los Biminda. Tapos meron din dong Acacia Tunnel na pasyalan. Wow, ganda niyan. Sarap dyan sa Acacia Tunnel. Oh, napakaganda. Sarap dyan. Ang lamig dyan sa Acacia Tunnel. Minsan, pag mabiyay tayo, papunta tayo ng Nara. Ayan, ay hinto tayo dyan sa Acacia Tunnel. Sarap dyan magtambay ang mga katropa. So, tabayaran nyo po yung event na yan. Mamaya po ng konti yan. Alas 6 po yan. Dyan po sa Barangay Inagawan Sub. Yung issue dyan sa Barangay Inagawan Sub, yung moratorium. Yung gusto nilang alisin na yung moratorium sa quarry. Ba, hindi pa natatapos ha. Yung Kamuning, yung Inagawan Sub, ay payag na. Yung Barangay Inagawan na lang sila, Kapitan Lakaw, ang hindi pa pumapayag. Pero meron pang second round ng pagdiligyan sa Committee on Environment ng Sangguniang Panlunsod. Nung nakaraan na nakatin tayo, pwede naman palang kahit na hindi i-lift yung moratorium, meron naman palang paraan para maayos yung ilog dyan sa City Enro through Rehabilitation Program. Magkaiba kasi yung dredging at rehabilitation sa side ng city government. Pagka dredging sa side ng city government, hindi mo pwedeng gamitin, i-utilize yung mga graba dyan lang sa gilid siya. Pag rehabilitation, yun ang term na ginagamit nila, pwede mong gamitin panambak yung graba. Sa DPWH naman, na mayroong memorandum circular na ginawa itong DPWH, Joint Memorandum Circular, yung DOTR, DPWH, DILG, ay dredging yung tawag. Isang tawag lang, dredging. So, pag dredging, pwede mong gamitin dalawas. Pwedeng yung government, pwede ding yung private. At pag dredging, pwede mong gamitin, i-utilize yung graba. Yung sa city, yung rehabilitation, city government lang po pwedeng mag-rehab. Hindi po pwede yun pong private contractor. Sa DPWH, pwede yung private contractor at pwede rin yung gobyerno. So ngayon, ang napagkasunduan, kailangan pa ng pag-aaral mula sa mga experts kung ano ba talaga ang makakabuti sa ilog ng Inagawan. Diyan sa Inagawan Sub. Kung ano ba dyan? Kung kailangan ba dredging o rehabilitation? So, ano ang gagawin dyan? So, napagkasunduan, aralin mo na yan. Sulatan mo na yung mga dapat na ahensya na aralin. Ano ba yung tamang gawin dyan? So, yun ha. So, wala pa. Hindi pa na-aprobahan yung i-lift yung moratorium. Apat na taon na lang din pala yung moratorium. Unless, magpasa ulit ng moratorium yung City Council ng ordinansa nagtatakda ng moratorium. So, sa mga quarry natin, ang may moratorium lamang sa mga ilog natin, yung dyan sa Inagawan River natin ha. The rest, wala pong moratorium sa ano yan, sa quarry, sa non-metallic, sa metallic, sa large scale, small and large scale mining, metallic, ibig sabihin niya, mga nickel, mga copper, mga gold, yan po meron tayong 50 years moratorium dyan. So, hindi talaga yan pinapayagan ng city government, ha? Yung mga metallic yan, ha? Kaya yung mga nag-a-apply ng exploration dyan sa may Napsan, Simpukan, Bagong Bayan, abay, mamalabo po yan. Sabi nila, hindi, exploration po lang naman. Kahit na exploration, sako po yan ang moratorium. Dito naman sa Lalawigan ng Palawan, ganon din. Meron din tayong moratorium bagong pasalang. Kaya lang hindi ko alam bakit hindi pa rin mapigil-pigilan katulad niyan. Merong mga minahan, hindi pa rin kayang pigilan kahit na may moratorium. Parang walang pangil ang moratorium sa lalawigan ng Palawan. Buti pa sa Puerto Princesa, merong pangil. 5:42 ng hapon, mga katropa. Wala na kaming oras at panahon. Nagbabadya po yung malakas na pag-ulan, ha? Oy, dalawang araw pala na, ano, dalawang araw na brownout. So, sa Sabado po, ay wala ho tayo muna. Off-air muna tayo kasi dalawang araw yung brownout. Grabe naman itong brownout. Pero pagbigyan natin yung paleko, meron naman silang sapat na dahilan. Dalawang araw yan, Sabado-Linggo. So, family day muna tayo, Sabado-Linggo. Kayo lang pala, Sabado. Sabado, mainit. Punta muna kayo ng mga mall. May free charging area dyan sa Palawan Electric Cooperative. Pwede ho kayo mag-charge doon po sa Palawan Electric Cooperative, mga katropa. So, okay, mag-ano muna kayo. Pag sa Sabado, punta muna kayo ng beach. Maligo muna kayo. Kaya lang, pagbalik nyo ng bahay nyo, brownout pa rin. Ay, nako, talaga! Wala na kaming oras at parang sa kala po ni katropang Alizon Salvatos at katropang Moises Acosta. Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating pong programang Asintado. Baba, ingat po tayong lahat!
3: Sumain niyo ang Asintado Palawan hanggang sa susunod na talakay. Gunahin pinarang radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: XFM.
4: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habili sa mga butika. Sister Pain.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
8: Rosbiminda de Vera po, taga-Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim ko yun, may approval po. Kasi hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito. Talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
9: Dati po sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
8: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
9: Ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
8: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
9: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
8: Wala na po.
9: Yung pagtulog niyo, okay na po?
8: Okay na po.
9: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
8: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Live testimony.
13: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolve ng nangkandun-kandun condition ng karawan ko. Subok na akin yung Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
17: Hello po mga katropa, good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli at sana nasa mabuting kalagayan at kalusugan po ang lahat. Nandito po ulit kami upang magbigay ng patnubay para sa mabuting kalusugan kasamang inyong lingkod, katropang Cynthia, at makakasama niyo po ako sa maikling panahon. At syempre makakasama din po natin ngayon ang ating wellness consultant na si Doc Gemar. Doc, good evening, Doc.
1: Good evening sa iyo, Katropa Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa. At stay tuned po sa ating programa dahil muli niyo naman po makasama ngayon kami sa gabing ito para magbigay ng dagdag kalaman pang kalusugan. At ating pag-uusapan naman dito yung mga karamdaman na inda ng mga tao ngayon. At siyempre, tinuturo din natin yung mga pag-iwas sa mga bawal at pagkain na nakakasigla ng katawan.
17: Ayan mga katropa, so stay tuned para marami po tayong matutunan or malaman ng mga health tips from our wellness consultant. At syempre mga katropa, bago ang ating talakayan, sa mga nais magpadala ng mensahe or katanungan mula po sa inyong karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre, sa gabing ito, muli tayo magtatalakay, no? Okay, Doc, good evening, Doc, muli. At ano pong ating tatalakayin sa gabing ito?
1: Ang ating pag-usapan ngayon, mga katropa, ay itong tungkol sa osteoporosis. Osteoporosis. Ang osteoporosis ay sakit kung saan naninipis, humihina, at nagiging malambot o parang may butas ang mga buto. Dahil dito, madala itong mabali o maputol kahit sa simpleng pagkahulog, pagyuko, pagubulang. Tinatawag din itong sakit na tahimik, no? Silent killer. Dahil madalas walang pakiramdam hanggang sa mabali na ang buto. Isa yan sa kondisyon ng buto, yung osteoporosis. Silent ito, Katropang Cynthia. Silent disease. Silent killer. Hindi mo mamalayan na mayroon ka na palang problema ng ganito. Kasi hindi ka agad magpapakita ng simptoma, Katropang Cynthia. Ito ang mangyari, mas mabilis mawawala ang laman ng buto kaysa nabubuo itong bago. Karaniwang dahil sa pagtanda, kakulangan sa calcium o vitamin D, pagbaba ng hormone lalo na sa mga babaeng nasa edad na menopause. Yan yung resulta na, Katropang Cynthia, mga katropa. No, nagkaka-osteoporosis dahil sa kulang sa mga supply, no, sa buto. At lalong-lalo na pag magkaedad. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, itong ating buto natin, meron siyang tinatawag na osteoclast at saka yung osteoblast. Yung osteoclast, yan naman yung nag-aalis ng mga part ng buto na luma na. At yung osteoblast naman, Katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung nag-aayos ng inaalis ng naluma na buto sa ating mga buto. Merong taga-repair, merong taga-alis sa ating buto. Kaya ito ay mangyari, Katropang Cynthia, na isa sa dahilan na magresulta ito sa dahil sa katandaan. Sa pag-aaral kasi, Katropang Cynthia, itong osteoblast, ini-stimulate ito ng tinatawag na estrogen. Estrogen at saka yung hormone ng lalaki, no? Kaya pag magkaedad, Katropang Cynthia, ito yung babagsak sa babae, no? Yung hormone din, magbaba yan. Kaya the more na magbaba yung hormone, Katropang Cynthia, mga katropa, apektado yung buto. Oh, maghina din yung buto. Kasi hindi na ganong na-activate ng hormone ng babae sa sobrang baba yung nagre-repair ng buto. Kaya ang resulta, mga katropa, mas maraming damage kaysa sa i-repair. At karamihan din na laging natatamaan ito, Katropang Cynthia, mga katropa, yung mga babae. No? Kasi yung babae, manipis yung buto nila. Unlike sa lalaki, medyo makapal-kapal yung buto ng lalaki, kaya hindi ganong natatamaan na ganitong problema, no, na tinatawag na osteoporosis. At pag ang tao ay nagkaka-osteoporosis, mga katropa, makaramdam sila ng paninikip ng likod o matinding sakit, pumapayat, no, kahit na hindi naman nag-change diet, pero magtataka sila na lumiliit yung timbang, pumapayat sila. At siyempre, lumiliit ang tangkad, bumabaloktot ang katawan, no, isa yan sa may mga osteoporosis. Madaling mabali ang buto, lalo na sa gulugod, balakang, pulso. Yung iba, Katropang Cynthia, mag-atsing pa lang. Merong kagad maramdaman sila na tunog sa kanilang mga buto. Madaling ma-fracture. Itong ano kasi, itong osteoporosis. Sobrang hina na ng buto. Kaunting pagkakamali lang sa paggalaw, medyo napalakas, nagkamali, ay makaka-experience na ng tinatawag na fracture sa mga ribs. Kaya hindi maganda pag mayroong ganitong karamdaman, Katropang Cynthia. No? Kaya pinapayo ng mga eksperto ay dapat change lifestyle lifestyle. Kasi isa yan sa dahilan na humihina yung ating mga buto dahil din sa maling lifestyle. O walang panahon na mag-exercise. Laging nagpapasok ng mga acidic na mga inumin pagkain sa katawan. Isa sa tatamaan niyan, yan talaga mga buto katropang Cynthia. Kasi sa pag-aaral, pag ang tao ay magpapasok ng acidic na mga pagkain, yung buto ng tao, magpalabas yan ng calcium. Yung calcium naman, na ilabas niya, ang purpose niyan para i-neutralize yung masama epekto ng pagkain na bawal na pinapasok sa katawan. Kaya ang resulta, yung buto mo lagi nagpapalabas ng calcium, wala ding iniinom na pang-supply doon sa pangpalit doon sa calcium na inilabas ng buto. Ang resulta, magkakaroon ng paghina ng buto. Kaya yan yung ina-advocate natin sa ating mga katropa na dapat magkain, no, ng mga pagkain na matataas ang fiber, mga masustansyang pagkain. Kasi lahat ng organ natin, lalo na yung buto, ay dyan nagdidepende, no, sa mga natural na mga pagkain. Araw-araw, dapat tayo magkain. Bigyan natin ng time na tayo ay makakain ng mga pagkain na matataas ang fiber. No? Kasi yung mga natural na mga pagkain, matataas yung antioxidant niyan. May mga mineral sa vitamins, alkaline, para isupply doon sa mga buto natin at saka sa mga organ sa ating katawan at saka sa mga ibang part pa ng ating katawan. Yan din yung nagpapalakas ng resistensya ng ating buto pag tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain. Kaya itong osteoporosis din, katropang Cynthia, mga katropa, isa din sa natatamaan nito. Madaling matamaan yung payat, katropang Cynthia. Kasi yung osteoporosis kasi, yung buto mo niyan naninipis. Yung payat ka, yung buto mo niyan manipis, mas ninipis pa. Kaya blessing din sa medyo mataba-taba, katropang Cynthia, kasi mayroong mga extra estrogen. No, yung
17: mapayat, delikado.
1: Yung buto nila, no? Pero hindi maganda na sobrang taba din kasi magdulot din yan ng ibang problema sa katawan, mga iba-ibang karamdaman, mga high blood, mga heart attack. At yan yung dapat gawin, katropang Cynthia, na masigla pa yung katawan before ka magpatong ng 30. Dapat mag-isip ka na kung ano yung dapat isupply sa katawan mo. Lalo na yung calcium. Isa yan sa kailangan ng buto natin, yung vitamin D. Yung vitamin D ay kailangan niya ng calcium para magamit ng buto yung calcium. At yan ay available, yung ating vitamin D sa produkto ng Yes to Health, no? Yung ating premium D3 soft gel, yan ay may vitamin D na tutulong magpasigla ng buto para makaiwas sa ganitong problema sa katawan, yung tinatawag na osteoporosis. At syempre, yung ating premium D3 na may vitamin D, 100% yung vitamin D na gagamit ng katawan, nagagamit ng buto. Kasi yung vitamin D, sa paraan na siya ay maabsorb sa katawan, kailangan talaga siya may kasabay na fats, no, na intake mo siya. Kaya yung ating premium D3 ay swak para sa pampapasigla ng buto, kasi yung premium D3 natin, mayroon na siyang BCO, hindi lang siya fats, na katulong din magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan, mga fungus, mga virus, no, at saka nagpapaganda din ng daloy ng dugo. Ito ay nakakatulong maglubricate ng mga joints at mga buto natin sa katawan. Kasi pag magkaedad, katropang Cynthia, mga katropa, yung mga joint, mga cartilage, mga synovial membrane ay unti-unti yung nawawala, natutuyuan yung mga joint. Kaya ang mangyari, tumutunog mo yung mga joint pag natutuyuan. Kaya isa yan sa benepisyo maibigay ng premium D3 na maglubricate ng mga joint, pinapaganda din niya ang daloy ng dugo kasi inaalis niya yung mga barado at nililinis niya yung daanan ng dugo natin sa katawan. At meron din tayong Santon Gold sa ating clinic. Yan ay mahusay sa may mga pamamaga at immunostimulant din yung ating Santon Gold, Santon Plus. Ibig sabihin, pinapalakas din niya yung immune system natin, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang problema sa katawan. Kasi itong tinatawag na osteoporosis, bunga ito ng paghina ng resistensya ng ating katawan. Yung mga organ yan, sasabay, paghihina yung ating mga resistensya ng katawan. Yung mga organ, lalo na yung buto, hihina yan. Kaya yung ating Santon Gold ay malaking tulong yan sa may mga osteoporosis. Hindi lang niya pinapalakas yung resistensya ng katawan, pinapaganda din niya yung bone density para makaiwas sa itong tinatawag na osteoporosis. At mayroon din tayong alkaline vitamin C, no, dyan sa ating clinic, na yan ay 100% nagagamit ng ating katawan dahil hindi siya acidic. At araw-araw, itong vitamin C ay kailangan talaga intake sa araw-araw na buhay. Kasi ito yung klaseng vitamins na hindi na iipon, hindi na i-store sa ating katawan. Araw-araw, ilang oras lang, nawawala na yan sa ating dugo. At yung function niya sa ating katawan ay napakahalaga na function magagawa niya sa ating katawan. Unang-una, yung mga organ natin, pinapanatili niya na masigla at malakas yung mga organ natin. Kaya isa yan sa araw-araw na dapat natin isupply sa ating katawan dahil sa napakarami po yung pangsyon sa ating kalusugan. At meron din tayong Santon Tea, no, dyan sa ating clinic. Santon Herbal Tea, no, dyan sa ating clinic, na yan ay mabisa sa may mga sobrang acid sa tiyan. At lagi na karanas na ng paghina ng pantunaw. Yung ating Santon Herbal Tea ay napaka-effective po sa may mga problema sa tiyan, no, lalo na yung hindi na natutunawan. O pag magkain, ganun pa rin yung idumi. At laging nangangasim yung tiyan. Kaya inaayos din niya yung sobrang acid sa tiyan, no, para mapaayos lahat yung maibalik sa masigla yung ating tiyan. At siyempre, meron din tayong mga coffee, no, dyan sa ating clinic. Yung ating Santon na coffee mix, yan ay maganda sa may mga hormonal imbalance dahil isa sang component niya ay soybeans. No, ayon sa pag-aaral, yung soybeans ay meron siyang phytoestrogen. Ibig sabihin, nakatulong siya sa pagpanormal ng hormonal imbalance. Kaya yan ay maganda inumin, no, sa may mga problema sa nagdidismenorrhea, mayroong mga PCOS, mga mayuma. Yan yung klaseng kape na maganda inumin nila kasi yung mga bukol sa katawan, lalo na sa mga babae, pinakadahilan yan is hormonal imbalance. At makapagbigay din siya ng first class protein sa atin kasi isa yan sa pag-aaral na napakataas ng protein ng soybeans, plant-based protein. Kasi pag animal protein ay talagang hindi maganda, lalo na pag meron tayong mga sakit na kanser, may mga sakit na mahina yung kidney, yung animal protein ay hindi maganda. Kaya yung ating Santon Coffee Mix ay maganda po na mag-supply ng first class protein sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong premium dietary coffee, no, dyan sa ating clinic, na yan ay maganda din sa may mga mahina yung buto. Kasi yung premium dietary coffee ay mayroon na siyang vitamin D. Oh, habang nagkakape ka, tumitibay din yung buto mo, no? Kasi pinapasigla niya yung ating buto araw-araw dahil sa vitamin D. At meron din tayong Santon Gold Coffee, no, diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay may benepisyo din na maibigay sa katawan, no, lalo na sa collagen at saka glutathione. Yung glutathione, yan naman yung king of antioxidant, na isa sa function niya ay mag-detox. I-detox niya yung ating atay, no, para malinis yan yung atay natin. Kaya lalo na sa mga taong may mga fatty liver, may mga mataas na SGPT, isa ya sa dahilan yan is problemado yung atay. Yung ating Santon Gold Coffee ay napakahusay, no, na nakatulong sa pagpapasigla din atay dahil sa glutathione na content niya na i-detox yung atay natin. At meron din siyang collagen na nagpapaganda din ng ating balat, nagpapaganda din ng ating buto, no, yung collagen. Kaya itong ating mga produkto, Katropang Cynthia, pag sila ay magpunta sa clinic at mag-avail ng ating produkto, mas maganda sa clinic sila pupunta, Katropang Cynthia. Pag sa clinic ay magpunta, mga katropas, pwede kayong mag-avail ng ating mga discount. Bawat produkto may discount. Basta dala nyo lang yung inyong PWD ID at saka senior citizen ID. At siyempre, Katropang Cynthia, yung ating produkto, SRP pa lang para naka-discount na. Dahil sa mas mababa yung price po ng produkto po ng Yes to Health sa ating clinic. At siyempre, pwede kayong magpunta sa ating clinic, mag-avail sa libreng check-up gamit yung ating high-tech machine na magbasa ng mga mahinang organ sa katawan at sa mga kakulangan sa mga minerals, vitamins sa katawan. At yan yung ginagamit natin na machine kasi isa yan sa dahilan na nagkakaroon ng problema sa katawan, karamdaman, dahil sa marami ng kulang sa katawan at maraming humihinang organ. Kaya isa yan sa binabasa ng ating machine na ginagamit, no, dyan sa ating clinic. At araw-araw, mayroon po tayong libreng check-up, no, dyan sa ating clinic, at pwede kayong mag-avail din ng ating mga therapy, no, dyan sa ating clinic. Meron tayong terahertz dyan. Yan yung therapy na ginagamit natin na libre, Katropang Cynthia, mga katropa. Pag kayo pupunta sa clinic, yan ay maganda sa may mga mahina ang katawan, no, yung pakiramdam sa katawan na hinang-hina. Pag makatry ng ating terahertz, ay maramdaman nila yung lumalakas yung katawan nila pagkatapos ng therapy. Kasi pinapaganda niya yung daloy ng dugo sa ating katawan. Nire-relax niya yung mga muscle na masasakit sa katawan, mga joint na namamaga. O yung ating terahertz, isa yan sa benefits niya maibigay sa ating katawan pag kayo ay makasubok ng ating terahertz. Meron din tayong bio zapper dyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay mahusay magpuksa ng mga virus, bacteria, mga fungus at iba pa dahil sa i-detox din niya yung ating katawan, no, yung ating bio zapper. Yan naman yung klaseng therapy natin natin na mayroong presyo, 350 na diyang ating BioZapper. Pero yung benepisyon niya napakarami. Pinapaganda din niya yung daloy ng dugo. May mga problema sa mga balat, no? Mga balakubak, nagtitiis na mga balakubak. Yung ating BioZapper ay mahusay sa pag-ayos, no, sa ating katawan. No? Nakakawala din siya ng mga balakubak dahil sa resulta yan ng maraming toksin na naipon sa ating katawan na hindi na mamanage sa ating katawan, kaya magkukos na ng iba-ibang problema sa balat. Kaya dyan din sa ating clinic, meron din tayong Santon Oil, Santon Liniment dyan sa ating clinic, na yan ay meron siyang mosquitoes repellent effect, no? Pag mag-a-plus kayo niyan, talagang hindi kayo malapitan ng lamok. At maganda siya sa may mga problema sa mga joint, mga body pain, masakit ang tiyan, at masakit yung katawan, masakit ang ulo. Ay yung Santon Oil natin na panga-plus ay maraming benepisyo maibigay sa katawan. Kaya ano pa hinintay nyo mga katropa? Magbisita na at magpa-check up sa ating clinic. Lalo na pag meron tayong karamdaman, huwag natin intayin na saka pa magpunta sa clinic ay yung hirap na maglakad. Mas maganda na meron tayong niinda sa katawan, magpa-check na tayo. Kasi yung check up natin sa clinic, libre lang man yan. Hindi din basta-basta yung gamitin na pang-check up mga katropa, no, sa inyo. Kasi talagang gagamit tayo ng machine na para masolusyonan yung mga problema sa inyong katawan. Kasi may mga sakit, katropang Cynthia, na akala mo okay lang pero medyo malaki-laki na pala yung problema sa loob ng katawan. Kaya kung mayroon tayong mga iniindang kaunting sakit sa ating katawan, dapat magpa-check up na para mas malaman yung mga kondisyon sa loob ng katawan at mabigyan ka agad ng solusyon. At siyempre, dyan sa ating clinic, pag kayo ay pupunta, mabigyan kayo ng mga free dietary guideline, no, para malaman nyo yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin. Lalo na pag mayroon kayong mga iniindang sakit sa katawan, isa yan sa mga first step na dapat nyong malaman, no, na yung mga pagkain na dapat iwasan at mga pagkain na dapat kainin, katropang Cynthia. At dyan din sa ating clinic, sa may mga problema sa balat at saka gustong kikinis at puputi yung mga balat ninyo mga katropa, mayroon tayong dalawang natural soap dyan sa ating clinic, no, yung Santon na herbal soap. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat, no, iba-ibang uri ng problema sa balat. Yung Santon na herbal soap natin ay napakabisa, hindi lang siya pampaputi, maganda din siya sa may mga skin problem. At mayroon din tayong clear skin dyan sa mga tao na gustong kikinis at puputi yung balat nila, ay yung ating clear skin ay napakabisa dahil sa content niya na pampaputi talaga. Nakatuon siya sa pagpapaputi at pagpapakinis ng ating balat, yung ating clear skin. At mayroon din tayong turbo dyan sa ating clinic. Available po yan ngayon, no? Kanina lang dumating katropang Sinti yung ating turbo. Oh, yan ay maganda sa may mga may erectile dysfunction, no? Mahihina na sa pagpapasatisfy ng asawa. Yan ay available sa ating clinic, katropang Cynthia, lalo na sa may mga mahina na ang prostate, may mga high blood, may mga malalang problema sa katawan, mga karamdaman. Isa sa maapektuhan yan yung ereksyon ng tao o ng lalaki. Kaya yung ating may mga prostate, may mga mahina ang kidney, mataas ang sugar, maapektuhan yan yung ereksyon ng lalaki. Yung ating turbo ay mabisa, no, sa may mga nagkakaroon ng erectile dysfunction or paghihina sa performance sa kama. No? Kaya para mas ma-action ang gabi mga katropa, gamit na ng ating turbo. Dahil yung ating turbo ay gawa yan sa mga natural na mga herbal na tumutulong sa inyo para maabot yung hinahangad ng asawa, no, na masatisfy sila. At yung ating clinic ay open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At yung schedule naman natin dito sa Puerto na doktor talaga yung mag-check up ay araw ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. Yan yung time. Kung gusto nyo na ma-meet yung doctor personal, yan yung araw na kayo magpunta sa clinic. Pero araw-araw po, mayroon pong check up dyan sa ating clinic. Pag hindi schedule ng doktor ay tawag lang, video call. Tatanungin ko ano yung mga problema nyo sa katawan at mararesitaan din kayo ng mga supplement na naaayon sa inyong karamdaman, no, para gagaan at gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. At before tayo magtapos, katropang Cynthia, atin mo na pakikinggan ang mga testimony. Mga tao nakapunta sa clinic at nakasubok ng ating gamutan at nakamtan nila ang kagalingan.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Diyo ko, diro ako taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito ko sa puso dito ng sakit. At ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
6: Ayos na?
2: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap ko magtayo, hirap ko maghiga, hirap ko magupo.
6: Normal lang pagkilos mo ngayon.
2: Oo, okay.
6: After one week na gamutan.
2: Wala na gani, one week. Dangaraw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya ko, may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
6: Size to help.
2: Oo, magpagamot.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
19: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Pare, pare. Oo, ikaw.
22: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, mag-aan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Okay, mga katropa, napakinggan po natin ang mga customer and clients po natin na nakasubok ng ating Santona products. Okay, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Meron po tayong mga free consultation po everyday from Sunday to Friday, mga katropa, from 8:30 a.m. hanggang sa alas 5 ng hapon. At everyday po yan, at nandito po ang ating wellness consultant sa Puerto tuwing Linggo, Webes at Biyernes. Ayan, maaari po kayong pumunta niyan para ma-meet niyo po siya mismo personally at siya ang magkonsulta sa inyo, mga katropa. At syempre, meron din po tayo sa Rojas, mga katropa, no, matatagpuan ng Yes to Health sa Veronica Building, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, makikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. At syempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, matatagpuan naman po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan, mga katropa, ng Nokinox, at sa tabi lang yan siya ng land bank. At madali po yung malocate dahil nasa National Highway lamang po yan ng Barangay San Manuel. At maraming salamat sa inyong mga katropa. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
3: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
4: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santol Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang hati ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil!
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
14: Santon Plus Herbal Oil!
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.
16: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natunod rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon

0: osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray. Tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: X. XFM. FM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
11: XFM.
0: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor,

0: spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
4: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.
8: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
0: The secret of health.
3: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Supple Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
4: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.
8: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sister Pain.
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at kaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Mmm, sarap.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM
14: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting.
15: Ex

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na?
2: May gamot ka pa?
5: Mabibis sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga
11: butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na

0: ang Super na Kape.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
3: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
9: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Gold.
13: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus, Softgel Capsule.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
7: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emeldata Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3.

0: Katutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, call your doctor.
12: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Ha! May pimples na naman ako! No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Sister Pain.
17: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sa
11: Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manghi.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan na ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Santhon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santhon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santhon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
19: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santhon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
20: Vision X Plus.
12: Vision X Plus.
20: Softgel Capsule.
19: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
15: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
26: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDENR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!

fighting time, mga katropa. Ganap na po ang isang minuto makalipas ang alas 4

Ito ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuloan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: dula sa umaga, mga kabar, mga katropa. Sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Malamig! Sarap pa rin mamaluktot sa higaan. Kaya ay na, may kaya ka. Nako naman, oo. Sa ating pong mga kababayan, mga katropa, nagising na sa mga oras na ito. Ay, good morning na po sa inyo. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for another blessings. Sana pa sana po ay gabayan niyo po kami sa aming pong maghapong gawain. Mga kabayan, mga katropa. Kasal din po ng panalangin sa ating pong mga katropa pagkagising sa umaga. Hoy nako, mga kabayan, mga katropa. Thanks God. It's Friday. Yes, Friday na po, Biyernes na at at 31 na, katapusan na. Buwan ng Hulyo, mga kababayan, mga katsuwapa. Nako. Lipas na, palipas na. Palipas na po si Hulyo. Last day na po niya ngayon. Yan ang paman, mga kabayan, mga katropa. Oy, thank you very much doon sa mga biyaya, mga pagsubok, mga tagumpay. Itong buwan ng Agosto, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ay, Agosto. Hulyo! Pasok pa lang sa Agosto. Ano ba yan? Sa buwan ng Hulyo, ha? Yung paman, mga kabayan, mga katropa. Welcome na. Sa programang Mambubulahaw sa inyong umaga. Sa programang magbahahati din po ng mga pangunahing balita na dapat po ninyong mapakinggan, ha? Pero ito po ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan ng ating pong partner sa Bagin Technical ngayong pong umaga, si Engineer Ken Vincent Danzio. Sa ngalan din po ng buong person ng XFM Palawan sa pangunahan, panguna pa rin, ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Good morning! Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulahaw. Tagagising. Sa inyo sa umaga. Siyempre, tagapaghatid na rin po ng balita, ha? Ay, katropang Alizon Salvatus. Nagmamagandang morning na po sa inyo. Sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na medyo kinikilig. Giniginaw sa mga oras na ito, nung kinikilig. Oo, doon sa mga nilalamig sa mga oras na ito. Lalo na yung mga walang ano dyan, walang party. Ay nako, una na lang yakapin nyo, ha? Pero kung hindi talaga maibsan ang lamig ng inyo pong nararamdaman, inom na lang tayo ng kape. Magpainit na lang tayo ng ating pong sikmura, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa umagang ito na napakalamig, madulas, masama sa kasi ang ating pong mga kakalsadahan. Dahil sa naranasan natin pong mga pagbuhos ng ulan kahapon, ha? Biglaan lang. Lakas. Na-trap nga yung ilan po natin, mga kabayan, kung saan-saan. Kaya magkape muna tayo. Kape, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee. Narito ang premium D3 Kape Mix na lagi po nating nakakaagapan niya sa ating pong palatuntunan kada umaga. Opo, mga kabayan, mga katropa. Premium D3 Kape Mix. Uy, healthy coffee po ito, ha? Dahil gawa rin to sa mga natural na sangkap, pinangungunahan ng mangosteen powder na meron pong stevia. O yung nagpapatamis sa kaping ito, stevia, na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya doon sa ating pong mga kabayan dyan na nag-aalangang magkape dahil iniisip yung kanilang pong blood sugar level sa katawan. Panahon na para hindi na po kayo mangamba, ha? Makapag-i-enjoy ka ng magkape. Enjoy ka na ng pagkakape na wala kang alalahanin pag-fluctuate ng blood sugar level sa katawan. Ito po ang kapeng sadyang ginawa para po sa ating po mga kabayan, mga katropa, meron po ang diabetes at ayaw din po magka-diabetes. Yan po ang premium D3 Coffee Mix. At bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, ito lang ang kapeng meron pong vitamin D3. Na nakatutulong din po para manatiling manatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Para harapin ang anumang hamon ng buhay. Opo, vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, nasa kape. Yan nga po ang premium D3 Coffee Mix na mabibili na po natin, mga kababayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at gilid po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, oy, good morning muna kay Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng! Narito muna yung quote ni Sir Weng. Mga kabayan, makatropa, sa umagang ito. Nagalog na talaga ni Sir Weng. Upang maging masaya daw po ang pagsasama, simple lang. Huwag ikumpara ang asawa sa iba at matutong i-appreciate. Yun daw pong mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay na ibibigay niya. Para sa inyong pamilya. Aba talaga naman. Ako, code. Ako, para sa ano pala ito? Para sa mga mag-asawa. O nga naman. O, magkukumpara. Away ang kalulusot ka. Antungan niya. Huwag mong ikukumpara ang iyong asawa sa iba. Iba nga yun eh. Diba? Tama na yan, Sir Weng. Thanks God, it's Friday morning, mga katropa. Last day of July. Thank you, Lord, for all the blessings this month of July. Happy weekend all! And see you next month. Parang bukas lang yun, Sir Weng. Hi, good morning din kay Ma'am Alana Dagaraga Santino, yung Santino family dyan sa Barangay Bangko Bangkaw. Kay Tay Alon, kay Naijo. Kape kita rin, kape. Kay Ma'am Ruth Gabwa, malamig na morning po, sir. Watching from Barangay Santa Cruz. Oy! Oh, malamig dyan, Santa Cruz. Pampainit lang po, Ma'am Ruth, ay kape, ha? Subukan po ninyo yung ating premium D3 coffee mix, Ma'am Ruth, ha? Yung malamig na morning na iyong pong nararanasan. Paiinitin yan. Paiinitin niya yung inyong sikmura. Diba? Kaya, naku, Ma'am Gawaruto, sa pamilya po ninyo dyan sa Barangay Santa Cruz, good morning po. And happy watching. Watching araw eh. Thank you very much. Alright, then, Nakasi Sabino, malamig na umaga po from Santa Lourdes. O yung ating po mga kabayan, mga tropa sa Santa Lourdes. Good morning din po sa inyo dyan, ha? Kape, kape na. Kape na. Sa ating po mga kabayan, mga tropa, maaga rin pong gising ngayon. O, may pasok, ha? Ang ating po mga estudyante may pasok. Pero yung pong mga empleyado o opisina ng ating pong gobyerno, 4-day work week pa rin po sila, ha? Sa mga pribadong kumpanya, yung mga arawan, may pasok pa rin po kayo, ha? Sabi ni Sir Weng, bukas kasi wala kayo. Oh, brownout bukas. August 1 and 2, mga kabayan, mga tropa, sasalabuhin ang buwan ng Agosto ng preventive maintenance ng mga makina ng NPC, Delta P, DMCI, ayon ding ating pong mga sa ayon daw pong mga makina rin po sa mga munisipyo, mga makina na nagpo-produce ng kuryente, ha. anong isiping makina. Pinagsabay-sabay na raw po, sabi ni Ma'am Janel kahapon sa ating pong panayam sa kanya. Dalawang araw po yan, mga kabay makatropa. Magmula bukal hanggang sa araw na Linggo. Kaya yung mga nagbabalak dyan na bukas maglalaba, umpisahan nyo na ngayon. Unti-untiin nyo na yan. Kasi nga, si preventive maintenance na gagawin ang ating pong mga power provider. At syempre, sasabay na rin po ng ilan din pong mga gawain naman ng Palawan Electric Cooperative. Pagpapalit ng mga lingarin, pag tatambas, paglilinis, sasabay na rin daw po nila yan. Ha? Ngayon pa lang, magbabad na kayo ng mga labahan ninyo. Ano na yung sa may mga pasok pa. Yung sa mga walang pasok, ngayon pa lang, bakbakan nyo na. Ha? Dahil sa araw ng bukas at araw ng Linggo, maghapong, walang dali ng kuryente ang buong Puerto Princesa. Yung ibang munisipyo doon sa unang schedule, hanggang alas 10. Pero pagsapit po ng dito sa lungsod ng Puerto Princesa, halos buong lugar, lahat ng sirkito patay. Pagpatay, siyempre, walang kuryente. maya nga laundry day kahit di esked. Ay, talaga lang, Sir Wang. kailangan talaga ganun, ha? Sige, nako, mga kabay, mga tropa. Ay, tapos sa magkape, kape. Painit na ng sigmura. Habang kayo po ay umihigop ng kape. Uy, katropang ML Fred, umapaspailon dyan sa Nara. Good morning. Mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay umihigop ng kape o nagpapainit. Nagpapainit po ng sikmura. Ay naman o, kung anong init naman yung iniisip ninyo. Ay! Tunghaya muna natin, mga kabayan, mga katropa, yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong umaga. Headlines! Sa ulo po ng ating po mga balita, balitang nasyonal. Oh, ito, usapin kuryente, ha? Ayun nga pong pag-alis sa system loss charges sa ating po mga electric bill. Yung dagdag bayarin. Ay, hindi naman natin napapakinabangan. Pero binabayaran natin. Kinwestiyon ng isang energy advocacy group. Yun daw pong pagtutol ng Meralco. Actually, hindi lang Meralco ang tumututol dyan. yung pong planong, yung pong naturang pong plano na pag-alis sa system loss charges. Ito naman, magandang balita naman doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Mayroon pong mga lisensya, may mga sasakyan. Sabi daw po ng LTO, yun daw pong visa ng mga pasong lisensya at registration, pinalawig pa nila. At sa atin naman po ang balita ng international, libo-libong mga Moroccans migrant yun daw pong tumawid sa border ng Spain. Bakit kayo? Sama lang aking boses. Di ba ngongo, engineer Ken? Ah, hindi naman. Pakiramdam ko ngungo ako. Oo, medyo ano, napabirit eh. Oo, napabirit yung aking pong lalamunan. Kaya medyo ganito po ang aking boses, ha? But anyway, tuloy-tuloy tayo sa mga ulo ng mga balitang lokal naman. Sanggo ng bayan ng Rizal, nagsagawa naman daw po ng isang espesyal na sesyon. Ito'y upang talakayan daw po yung supplemental budget para o ng buong munisipyo. Panay bagong branch ng bangko sa bayan ng Nara, Palawan, abay binuksan na sa publiko. Ang tanong. May pera ba para i-impok sa bangko? Ang mga Naranyon? Talong lang. Oy, samantala, DENR, Sandra Taytay, nakipagpulong naman sa local government unit ng Naturang Bayan, may cognizant naman sa permitting on wheels. Sino nakapunta kahapon dito? Ay, doon pala. Dito. Doon! Sa Acacia Tunnel! Dahil kagabi mga kabayan, mga katropa, muli daw yung pinailawan. O, eh, mayroon pong ikadagdag na atraksyon. Ang ating pong Acacia Tunnel. Mga PDL naman. Mga PDL na PWD sa Brooks Point BGMP nakatanggap daw po ng mga kagamitan at food packs mula naman sa Brooks Point LGU. Mga tricycle driver man sa Quezon, Palawan nakatanggap din. Aba, nakatanggap din daw sila ng fuel subsidy. Sana all. Lokal na pamahalaan ng Taytay, nakiisa naman sa pagdiriwang ng 48 National Disability Rights Week. Commission on Filipino Overseas o CFO inilahad kay Mayor Byron. Itong Balik Bayan Project para sa mga overseas na tagalunsod ng Puerto Princesa. At mahigit sa 40 water service provider sa Palawan, sinanay daw po ng Puerto Princesa City Water District. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong Biyernes. Huling Biyernes sa buwan ng Hulyo. Handog po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ha? Yan yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Yan po ay natural na sangka pa rin, ha. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder. May moringa powder pa rin po yan. Sinamahan nga lang po ng glutathione at collagen. Oy! Pag nagkakarinig tayo ng glutathione at collagen, ano agad ang pumapasok sa isip ng ating mga kabayan, ha? O diba? Pang beauty. Mga ginagamit sa pagpapaganda, pagpapakinis ang balat. Mga kabayan, makatropa. Oy, true lalu yan, ha? Wow, true lalu. Ito po yan, mga kabayan, makatropa, diba? Dami na nga po sa ating mga kabayan, makatropa, yung talagang pinagpupuhunan yan. Pag-avail na mga injectable na glutathione or collagen. Ha? Marami yan. Yung iba nga na pepeke, manapepeke, di ba? Ang delikado pag napeke. Pero dito sa ating pong ES to Health Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ito, walang peke-peke rito. At merong glutathione at collagen na makukuha mo sa mas abot kaya na halaga o sa pamamagitan po na ng kape. Inihalo po ng Yesterday Incorporated ang glutathione at collagen sa forma ng kape. Mga kabayan, mga katropa, same ang benefits. Magpapaganda, magpapakinis ng iyong balat, yung pang tinatawag na magkakaroon ka ng younger looking skin. Opo, nasa kape na. Abot kaya. Abot kaya ng mga pangkaraniwang mga mamayan. Yan ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? O, tandaan nyo kagad. Ano yung kape na mayroong glutathione at collagen? Yan ang Santon Gold Coffee Mix. Healthy coffee yan, mga kabayan, mga katropa, dahil pumasayan sa pagsusuri ng FDA na safe and effective. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, minsan by Joe, nawewendang yung ating pong pag-iisip. Sobrang daming stress. Daming mga kinakaharap na problema. Nawawala yung ating focus sa ating pong ginagawa, di ba? O, sino ang nakakaranas yan? Huwag sabihin nyo, hindi nyo naranasan yan. Ako, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan ang medyo nawiwendang ka, nawawala ka sa focus, relax ka muna. Higop ka muna ng kape. Yan yung Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Nakatutulong po para magkaroon po tayo ng mental focus. At bukod dyan, nagiging energy drink din po yung kape na ito. Yun nga, yung stress ka, yung parang tamad kang kumilos, wala ka sa focus. Higop ka lang ng Santon Gold Coffee Mix, katropa. Ha? Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kapay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit din po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganon din. Doon sa mga munisipi, mga pangunahing butika nyo dyan, available po yan dyan. Ha? Tandaan po ninyo, pagkaroon ng younger looking skin, magkaroon ka ng mental focus, at karagdagang energy, magkape ka lang ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 23 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan. Kami ni Engineer Ken Vincent Dancel ay magtitimpla rin po ng Santon Gold Coffee Mix. Opo, ha? Asya lang pala yun. Gusto nga rin po magkaroon manatiling baby face. Diba? Ako naman, premium D3 Coffee Mix. Kailangan kong patibahin ang aking buto. Alam nyo na, nagkakaedad na. Kaya dyan lang muna tayo, kayo, ha? Sabayan nyo na lang kami sa pagigup ng kape. Magbabalik ang ating pong palatuntunan.
2: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom, 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Sansom Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3,
13: makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
13: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Gold.
16: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
0: Santol Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santol Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
8: XFM.
0: Santol Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santol Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santol Plus Herbal Oil.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Hanilo ng Laguna.
13: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
14: Oras na ating mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 31 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala, oy, bago sa ating pong mga balita, good morning muna kay katropang Dan Sanderson, ganun din kay Sir Jomari Fabula. Samantala, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan. Ang Santol Plus Coffee Mix. Oo, ito. Mga kabayan, mga katropa, mild coffee lang. Pero, marami pong benepisyong maidudulot sa ating pong katawan, sa ating pong kalusugan. Ang kapeng Santol Plus Coffee Mix. Gawa po ito sa purong mga natural na sangkap. Pinangunahan po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Yung kapeng sakto at nababagay doon sa ating pong mga kababayang nakakaranas po ng pangangasim, ng sikmura, humahapdi na, o di kayo nagkakaroon kayo ng heartburn, sumisikip, nananakit ang inyong dibdib, nagkakaroon kayo ng palpitation. ibig sabihin po niya mga kabayan makatropa, mataas ang inyong pong uric acid level sa katawan. Kaya yung pong mga nakasanayan ninyong mga non-healthy coffee, ako mga kabayan makatropa, panahon na para palitan nyo na yan, ha? Switch na po kayo sa Santon Plus sa Coffee Mix. Mabibili na rin po itong ating Santon Plus Coffee Mix sa mga butik at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
8: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
14: Samantala mga kabayan, mga tropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong pong umaga ng Biyernes, Hulyo at 31 taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa ang mambahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyo po magiging tagapagbalita. Ay, katropang Alison Salvatos.
8: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
14: Nain na po natin ang ating pong balita, mga balitang nasyonal. Sa ating pong mga balitang nasyonal, kinu-question ngayon ng isang energy advocacy group o particular na po itong Power for People Coalition. Yung 4P, Power for Coalition P4P. Ito yung kanila pong kinu-question yung daw pong pagtutol ng Manila Electric Company o Meralco sa panukala nga pong alisin ang system loss charges sa ating pong mga bayarin sa kuryente. Ayon po sa naturang grupo, hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang gastos na bahagi ng operasyon ng isang power distributor. Giit nila, katulad daw po ng ibang negosyo, dapat ang kumpanya ang sumasalo sa sariling operational cost nito at hindi raw po ang mga konsumidores. Binigyan din po ng P4P na bawa o na dapat ang binabayaran lamang ng mga consumer ay ang kurenteng aktwal nilang nagagamit, dahil ang kuryente ay isang pangunahing serbisyo at hindi raw ito isang luho. Ginawa ng naturang grupo ang pahayag kasunod nga ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya nga pong ikalimang State of the Nation address na alisina ang system loss charges sa mga electricity bill. Nauna na nagpahayag ng pag-alala ang Meralco sa naturang panukala. Ayon kasi sa Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan, maaari daw pong umabot sa bilyong piso ang epekto nito sa buong industriya ng kuryente. Kaya't nananatiling usapin kung sino ang sasalo sa naturang gastusin. Ang system loss nga po mga kabayan, mga katropa, ay tumutukoy sa mga o sa kuryenteng nawawala habang ito ay ipinapadala mula sa mga planta patungo sa mga kabahayan, mga establishmento, o dahil na rin sa mga tinatawag na technical dahilan, kabilang na ang pagkawala ng enerhiya sa transmission at distribution lines, pati na rin yung pong mga illegal na pagnanakaw ng kuryente. Samantala, kaugnay nga mga kabay, mga tropa, naghain naman itong si Palawan, 2nd District Representative Congressman Jose Chavez Alvarez at chairperson po ng House Committee on Energy. At naghain po siya ng House Resolution number 1249. Ito ay upang formal din manong imbestigahan in aid of legislation ang system loss charges sa singil sa kuryente. Layunin po ng naturang resolusyon na suriin kung patas, malinaw at may sapat na proteksyon ang mga consumer laban sa naturang bayarin. Sa naturang inquiry, sa sa natural naman ng inquiry, alamin kung paano kinukwenta ang system loss. Tiyakin ang transparency. At tingnan kung napapangalagaan nga ba ang kapakanan ng publiko. Nilalayon din ang naturang komite na dinggin ang issue to o bago tuluyang amyendahan or alisin ang system loss charges sa ilalim ng mga nakabinbing panukalang batas sa Kamara upang marinig din ang lahat dimano ng panig at mabigyan ng linaw ang publiko. Plano rin po ng Kamara na ipatawag ang mga sektor at ahensya gaya po ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang ahensyang nagtatakda at nagre-regulate ang mga singilin sa enerhiya. Gayon din ang transmission provider at distribution utilities kabilang ang mga korporasyon at kooperatiba ng kuryente na nagpapadala ng supply sa mga kabahayan. Gayon din daw ang mga pangkat na kumakatawan sa karaniwang mga mamamayan upang maipahayag ang kanilang mga hinaing. Ayon pa sa pahayag mula sa House of the Representative Press and Public Affairs Bureau, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit napapanahon ang hakbang na ito. Marami din mo kasi mga consumers ang nalilito pa rin sa kung ano ba talaga ang system loss charge. At lalo pa itong ipinalalala ng mga magkakasalungat na impormasyon sa social media. Ang investigasyon ay kasunod din ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong sona na pag-aralan nga ang tuloy ang pagtanggal na sa system loss charges. Ito'y upang mapababa pa ang mga buwanang bayarin sa kuryente ng mga Pilipino.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
14: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik naman sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron daw po itong meron itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado ng FDA. Kaya dun sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na nakakaranas po ng panalabo ng paningin o itong mga medyo sakit sa mata, yung pumipitik-pitik yung ugat sa likod ng mata nyo, biglang mahirap po makarecover mula sa maliwanag hanggang sa madilim na lugar. Ang hirap mag-adjust ng mata nyo. Ako, mga kabayan, mga katropa, huwag po ninyo isa, walang bahala yan. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule na. Mabibili ito sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
14: Kayong iba po nating mga yan, kooperatiba, kailangan nyo mag-Vision X Plus, ha? Para malinawang kayo doon sa mga tanong ng ating pong mga kabayan regarding sa system loss na yan, ha? Samantala, 41 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Karagdag ang balitang national pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Ito naman, medyo magandang balita naman sa ating po mga kabayan, mga katropa, na meron po mga pasong lisensya at registration. Lisensya ng sasakyan, registration ng sasakyan, lisensya sa pagmamaneho at registration ng mga sasakyan. O, linawin. Hirap na. O, nag-anunsyo yung daw pong, ito pong Land Transportation Office o LTO na pinalawig muna nila. Ayun daw pong visa ng ilang lisensya. Bakit ilan lang? Ilang lisensya at registration na nag-expire. O, nag-expire simula nitong nakalipas sa Hulyo 1. Konsentro mo nito ng naranasang downtime at pagbagal ng Land Transportation Management System o LTMS. Sakop daw po ng extension ng driver's license, vehicle registration, conductor's license, student driver's permit, at ganoon din ang medical certificate. Ibig sabihin, mga kabayan, mga katropa, ang mga dokumentong nag-expire mula Hulyo 1 ay mananatiling valid hanggang sa susunod na abiso ng LTO. Pilipino din ang naturang ahensya na walang ipapataw na late fee o penalty sa mga magre-renew na sakop nga ng naturang extension. Habang epektibo naman ang Memorandum Circular Number MVL 2026-5271. Mananatili ang palugit hanggang sa tuluyang maayos na ang problema ng kanila pong management system o yung tong LTMS. Kapag naibalik na sa normal ang sistema, maglalabas agad ang LTO ng panibagong memorandum para ipatigil naman ang extension.
0: Ito ang Exciting Pilipinas!
14: O, doon sa ating po mga kabay, mga tropa dyan, meron pong nag-expire na ang inyo pong mga driver's license, ang inyo pong vehicle registrations, ang doctor's license, student's permit, at medical certificate ngayong Hulyo 1. Siyempre, hanggang ngayong katapusan. Pinalawig pa ang extension niya na magiging valid pa rin daw yan. Ayon! Diyan sa Memorandum Circular Number MBL 2026-5271.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
14: Samantala, mga kaubay, mga tropa, ang balitang niya nagatid sa ating orasan, naganap na po nga 43 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
0: Balita sa international.
14: Dakuin naman po natin ang ating naman pong balitang international. Humingi na po ng tulong yung po mga otoridad sa Sueta sa pamalaan ng Spain. Matapos muna ang pagdagsa ng mga libu-libong migrants sa maliit na Spanish territory na nasa hilagang bahagi po ng Africa. Spanish territory. Territory. Territory. Mas sumasablay ako, ha? Spanish territory na nasa hilagang bahagi daw po ng Africa. Nabatid na hiniling sa Madrid na magdeklara na ng national emergency at magpadala na ng mga sundalo upang mapalakas daw po ang seguridad sa kanila pong hangganan o border. Sa mga kumalat daw pong mga video sa Tarajal Beach, makikitang daan-daang migrants na karamihan daw po ay mga Moroccan ang tumawid

0: Ang matulog sa mga kalsada. Muling lumala ang tensyon sa border ng Spain at Morocco. Kasunod po yan ng pagdami ng mga migranteng nagtatangkang makapasok sa Sueta, kabilang ang mga lumalangoy upang makapasok lamang sa bansang Spain. Matatandaan noong pong taong 2021, mahigit sa 8,000 migrante ang nakapasok sa Sueta sa loob lamang ng dalawang araw. Dalawang araw na isa sa pinakamalaking border crisis sa pagitan ng bansang Spain at bansang Morocco. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balita niya na ihandog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ha? Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, oy, araw-aramin na po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 47 minutos ang makalipas sa po ang ika-apat ng umaga. Samantala, nakakuin naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal mula naman sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Ayun na po natin ang balita nito, ang sikat tropang Dennis Chuan. Yung daw pong sanggunay ang bayan ng Rizal, nagsagawa daw po ng isang espesyal na sesyon upang talakayin daw po yung supplemental budget ng munisipyo. Kano kaya? Meron kaya? Alamin po natin ang balita o detalye ng balita niyan. Wala naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live
3: report! Upang mga siguro tuloy-tuloy na servisyon paano sa mga ngayon, nagsigong ng specialization ng sanggunyang banyan ng Rizal kahapon, Plumit 29, na pinamahan ito ni Vice Mayor Maria Gracia Santa kung saan nagsintro ng diskusyon ng supplemental budget number 3 ng munisipyo. Sa session, sinuri ng mga miyembro at isubay ang karagdagang alokasyon na gagamitin para sa pundo ng iba pang mahalagang programa, proyekto at serbisyong pampubliko. Binigyan din ng lokal na pamahalaan na mananatiling mapusisi at responsable ng kanilang pag-aaral sa budget upang masigurong ang mga pisong ilalaan para sa kaunlaran ng kapakanan ng bayan ng Rizal. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Katropan Dennis!
3: Katropan Nelson, magandang umaga.
0: Magandang umaga, oo. Magkano yung pondong pinag-usapan dyan, supplemental budget, Katropan Dennis?
3: Katropang Alison, kung medyan sa session, nung pag-atin din natin itong Lunes, wala pang binanggit na saktong halaga itong munisipyo ng Rizal dahil na pinag-aaralan pa. Isasama yung iba pang mga ipinopropose na mga ibang tanggapan, gagaya na lamang ng Municipal Health Office Rizal na kung saan isa sa mga paglalaan na ng medyo may malaking pondo dahil na lalo na yung lingit rin sa kalaman nila at yung pagtaas ng kaso ng malaria sa Rizal, Palawan.
0: Oo. Oh, oh. So saan nila kukunin yung kanilang supplemental budget, Katropan Dennis?
3: Katropan Alicom?
0: Oo. Oh, saan nila kukunin yung supplemental budget, Katropan Dennis?
3: Nais pinag-aaralan pa ng munisipyo ng Rizal ng mabusisi. Ano, kaya naman, nagsisisyon sila. Ang pagkakaalam din natin, Katropang Alison, is muli itong pag-uusapan sa susunod na linggo at upang may reforma na at masiguro at makumplito itong naturang usapin kaugnay dito sa supplemental budget number 3 ng munisipyo ng Rizal.
0: So ibig sabihin, bago pa lang sila nagko-consolidate kung ano-ano mga proyekto ang dapat pondohan.
3: Yes, Katropang Alison.
0: Yun lang. Sige. Oo, ikamusta mo ng panahon dyan sa bahay ng Rizal?
3: Ang panahon dito sa bahay ng Rizal is paiba-iba, Katropang Alison, no? Dahil kahapon nakaranas tayo ng pag-ulan tuwing hapon dito sa Rizal, Palawan. Ngunit yung pag-ulan, hindi rin naman tumatagal, Katropang Alison, dahil tumitigil din naman. Ngunit pagdating naman ng umaga hanggang tanghali is napakainit ang panahon dito.
0: Ig

0: Okay, maraming salamat, Katropa Dennis. Good morning.
1: Maraming salamat sa parang mga isang balik
2: ko ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, panibagong branch naman ng bangko sa Nara, Palawan. Binuksan na po sa publiko. Anong bangko ba ito? Alamin natin sa kabalita ni katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Binuksan na kamakailan sa publiko ang bagong branch ng Land Bank na ito'y nakabase sa munisipyo ng Nara, Palawan, na kung saan na formal naman dinalawan ng mga opisyal ng LGU ang nasabing pagbubukas o soft opening bago nagsimula ay nagkaroon muna ng programa at pagpapablessing niya. Samantala, ayon naman sa pahayag ng LGU Nara, ang layunin umano ng paglalagay ng branch ay para ilapit ang serbisyong pinansyal sa mga mamamayan na ito'y nangangahulugan lamang na mas mabilis at mas accessible na serbisyo sa komunidad. Yan ang balita at itinaman sa inyo ng Santo Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santo Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. DENR Senra Taytay nakipagpulong daw po sa LGU kauday ng permitting on wheels. Patra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live report.
4: Nagsigawan ng courtesy call sa lokal na pamahalaan ang taytay ang mga opisyal ng DENR Senro kaugnay ng nalalapit na pagsasagawa ng permitting on wheels na layong ilapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa publiko. Pinangunahan ni Ginang Mildred Pascual, ang chief ng regulation and permitting section ng DENR Senro Taytay, kasama si Information Officer Ginong Rodel Dorado, ang pagbisita kay Mayor Norbert Lim upang talakayin ang koordinasyon para sa programang serbisyo o serbisyo on wheels ng LGU Taytay at permitting on wheels ng DENR. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatagdang itagawa ito sa Agosto 3, 2026 sa Municipal Covered Court sa Taytay, Palawan. Reunion itong mapabilis, maging mas epesyente at mas maging accessible ang paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Kabilang sa mga serbisyong ihatid, ang libreng konsultasyon hinggil sa pagpapatitulo ng lupa, pagkuha at paglilipat ng tax declaration, pagproseso at konsultasyon sa mga tenurial instruments at iba pang serbisyong may kaugnayan sa pangangasiwa at pamamahala ng lupa at likas na yaman. Samantala, hinikayat ng LGU Taytay ang mga taytayanos na samantalahin ang pagkakataong ito upang makapag-avail ng ibang serbisyo mula sa DENR at iba pang ahensya ng pamahalaan sa iisang lugar. At yan ang balita natin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Acacia Tunnel muli daw pong pinailawan kagabi. Target, maging dagdag pasyalan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Live report.
5: Opisyal na pinailawan kagabi ang mga roof lights na nakapalibot sa mga puno ng Acacia sa Acacia Tunnel sa barangay Nagawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa mensahe ni Mayor Celo Bayron, kabilang na ngayon ang Acacia Tunnel sa community-based sustainable tourism sites na lungsod at patuloy itong inaayos para maging dagdag na pasyalan para sa mga turista ang buwibisita sa lungsod. Aminado naman ang punong lungsod na maliit lamang ang pundong inilaan para sa pagpapaganda ng lugar. Ngunit inaasahan niya mayiging malaki ang epekto nito sa turismo at sa kabuhayan ng mga komunidad sa paligid. Inasahan din na may kinabang ang mga lokal na residente sa posibleng pagdami ng mga turistang bibisita sa Acacia Tunnel. Huling pinailawan ng Acacia Tunnel noong December 2025 bilang bahagi ng mga hakbang para muling buhayin ang lugar bilang isang tourist destination sa lungsod. Inihalimbawa pa ni Bayron ang turismo ng iba't ibang lugar sa bansa sa isang restaurant ayon sa kanya, kung pupunta ka ng isa na sanggustorat, mas gusto mo ang maraming putahe o pagkain na merong main dish, dessert at iba pa. Ganun din daw sa turismo. Kailangan maraming mapagpipilian ng mga turista. Hindi lamang ang Underground River at ang island tour dito sa Lungsod. Inasahan din na makakatulong sa paglago ng turismo ang Acacia Tunnel. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para may balik ng linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, oras po natin, ganap na po ang alas 4.56 na po ng umaga. At ang oras na yung mga kabay, mga katropa, ay handog po sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plaza Coffee Mix. Ay yung ating pong mga healthy na mga coffee, mga kabay, mga katropa, na di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, ay good morning muna kay Ma'am Jam Osalia. Okay, Ma'am John Daganta. Ganda rin kay katropang Peter Kembao Bata. Shoutout na naman muna sa tropa daw po ng anti-crime. Uy, good morning, good morning. Sa ating po mga katropa sa anti-crime. Ha? Kaya kay Peter Kembao Bata at siyempre kay Sir Richard Ligad. Ha? Good morning po mga sir. Good morning din kay Ma'am Yade Capia. Esneria Omis Alpa, maraming salamat po ma'am sa pag-share din ng ating pambalatuntunan mga sir, mga ma'am. Samantala, ang ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal sa pagbabalikan ng ating pong palatuntunan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
6: XFM. Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayayan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan
2: mag-uwi? Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
2: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabili sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
0: Oras, mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 3 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga. Balik po tayo sa ating pong mga balita. Dito pa rin po sa ating

0: mo na natin si Katropan Dennis. Mga PDL na PWD. Persons deprived with persons deprived of liberty. Yeah. Na mga persons with disability sa Brooks Point. With disability sa Brooks Point, BJMP nakatanggap daw po ng mga kagamitan at mga food packs. Wala daw po sa LGU Brooks Point. Katro pa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
2: Nagsipuan ang gib-gibing activity ang pamalang bahay ng Bronx Point para sa mga person deprived of liberty with disabilities o PDL-PWDs sa BJMP Bronx Point nitong July 30, 2026. Layunin ang aktibidad na ito na maipadama ang malasakit at pag-aalaga ng LGU sa mga PDL-PWDs lalo na ngayong sila ay nasa ilalim ng kustudiya na mahagi ang mga kinatawan ng LGU ng mga hygiene kits, food banks, gamot, damit at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga benepisyaryo na kisa rin sa programa ang mga kawani ng BJMP upang matiyak na may isagawa ng maayos na pamahagi. Ayon sa LGU, bahagi ito ng serbisyong may puso na sumasakop sa lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang mga nangangailangan ng espesyal na atensyon at kalinga. Patuloy naman ang pamalang bahay ng Bronx Point sa pagbibigay ng suporta at programa para sa kapakanan ng bawat isa. Balitang ito'y atin sa inyo ng Glor Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, punta mo na natin ang ating naman pong ospital ng Palawan. Nadyan si Katropang Kuya Totoroni. Good morning.
1: Live report. Live report.
3: Yes, good morning. Good morning, Katropang Ali, at siyempre good morning sa ating mga katropa. Gising na sa mga sandaling ito. Katropang Ali, kagabi pasado alas 8:30 sa Barangay Montibi, kung saan isang lalaki ang galing sa kanyang trabaho, Katropang Ali, at habang ito'y papauwi, napaihi ito sa gilid ng kalsada, kung saan dito na umano ito pinalo ng isang lubid o tali, Katropang Ali, sa may bahagi ng kanang ulo dito, Katropang Ali. Sa nangyari, nagtamo ito ng sugat sa may bahagi ng kanyang kanang bahagi sa ulo at naapiktuan, Katropa, ang Ali, itong lalaki ito sa bahagi ng kanyang kaliwang mata. Agad naman itong narespondihan sa mga tao sa lugar. At ayon dito sa medical record, nakilala o mano itong lalaking suspect sa nakasaksi doon sa naturang pangyayari, Katropang Ali. Ang sinasabi nitong pamilya ay hindi lang manila malaman kung ano ang motibo doon sa pamamalo o panggahampas ng isang lubid na piniwalaan na ito'y tumama dito sa bahagi ng kanyang ulo, Katropang Ali. At siya ay ngayon ay naka-admit pa dito sa ospital ng Palawan. Samantala, sa ibang balita, kahapon, July 30, pasado alas 4, isang 28 anyos, Katropang Ali, ang pumasok sa isang lodging house kasama ang kanyang partner o kasintahan, Katropang Ali. Nagkaroon umano ito ng misunderstanding o hindi pagkaunawaan itong dalawa na kung saan itong si 28 anyos na lalaki, Katropang Ali, na tangkang tapusin yung kanyang buhay. Ngunit nung matuklasan ng kanyang girlfriend, Katropang Ali, agad naman itong humingi ng saklulo doon sa barangay kung saan naaagapan ito, Katropang Ali, na agad naman itong dinala dito sa ospital ng Palawan. Sa ngayon, nasa ligtas ng kalagayan itong isang edad 28 anyos na kung saan nga nagkaroon ng hindi pagkunawa ng kanyang kasintahan diyan sa isang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, ang ating inabangan ngayon ay nasa dalawa, Katropang Ali, at tayo naman ay narito sa Police Station 1. Payapa ang buong magdamag sa station natin, Katropang Ali. Walang naitala ang anumang insidente o bagansya ang ating mga kapulisan sa kanilang pag-iikot sa kanilang nasasakupan ngayong umaga. Yan ang ating balita, atin sa atin yan, ang numerong vitamin sa bansa. Ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito na sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, ha? Mga tricycle drivers sa Quezon. Nakatanggap na po ng fuel subsidy. Sana all. Katra pa natin sa balita niyan. Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
4: Nakatanggap ng halagang 3,000 pesos fuel subsidy assistant mula sa LGU ang mga tricycle driver, kabilang rin ang shuttle van jeepney operators sa Quezon, Palawan, kung saan ayon sa datos nagsimula ang pamamahagi noong Hulyo 29 hanggang ngayong Hulyo 31, 2026 na tanging makakatanggap lamang ay yung merong mga lisensya sa pagmamaneho at higit sa lahat, hindi kolorum ang ginagamit sa pamamasada, habang ang layunin umano nito ay para magbigay ng tulong pinansyal ibsan ang epekto ng mataas sa presyo ng petrolyo at suportahan ang kabuhayan ng mga manggagawa. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga binipisaryo, lalo't malaking tulong na rin raw na sila nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pages.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Ito sa magalaking bagay na yun, ha? Sa mga driver dyan sa bayan ng Quezon, bicycle, van, o ba, malaking bagay na yun, 3,000. Sana all. Sana all na lang, ano. LGU daw, oh, nagbigay noon. LGU daw po yung nagbigay ng 3,000 na ayuda doon sa kanila pong mga driver, tricycle, van, driver dyan sa bayan ng Quezon, ha? LGU po yun.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sabi ng ilang aking katropa, bakit parang pinagdidiin na mong LGU nagbigay? At least may ginawa po yung LGU sa Quezon, di ba? Matulong. Kamusta yung ibang munisipyo? Hoy, samantala mga kabayan, mga katropa, lokal na pamahalaan naman ng Taytay Palawan. Nakiisa naman sa pagdiriwang ng ika-48 National Disability Rights Week. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
5: Nag-iisang lokal na pamahalaan ng Taytay sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week bilang pagpapakita ng suporta sa pagsusulong ng pantay na karapatan, inklusibong pag-unlad at mas malawak na partisipasyon ng mga persons with disabilities sa lipunan. May temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Layunin ng pagdiriwang na palakasin ang kamalayan ng publiko sa kalagahan ng pagprotekta at pagtataguyod ng karapatan ng mga PWD. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Norbert Lim ang kalagahan ng paggalang at pagkilala sa kakayahan ng bawat PWD. Ayon sa alkalde, hindi dapat maging hadlang ang kapansanan upang makilahok sa pag-unlad ng komunidad, kaya nararapat lamang na mabigyan sila ng pantay na oportunidad, sapat na suporta at mga serbisyong naayon sa kanilang pangangailangan. Muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Taytay ang pangako nitong ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng isang inklusibo, makatarungan at mapagmalasakit na pamayanan, kung saan ang bawat mamamayan, kabilang ang mga PWD, ay may pagkakataong makilahok at umunlad. At yan ang balita atin sa inyo ng katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan, ang Santon Plus Gold, mula rito sa bayan ng Elido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM.

0: Commission on Filipino Overseas o CFO. Inilahad daw po kay Mayor Byron ang Balikbayan Project para daw po sa mga overseas na mga taga-lunsod ng Puerto Princesa. Ano nga ba itong Balikbayan Project? Alamin po natin sa balita ni katropa ang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
0: Balikan na lang daw natin si katropang Mike. Punta mo na natin si katropang IC. Sa kanya lang po pong balita na mahigit daw po sa 40 mga water service provider sa Palawan ang sinanay naman ng Puerto Princesa City Water District. Atra pa natin sa balita niya na IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
2: Mahigit 40 na kinatawa ng mga water service providers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Palawan ang lumahok sa capacity development training na isinagawa sa Puerto Princesa City Water District o PPCWD kahapon bilang bahagi ng programang inorganisa ng Palawan League of Local Economic Enterprises and Development Officers. Nagsagawa ang PPCWD ng site visit sa Santa Lucia 1 MLD Water Treatment Plant at nagbahagi ng technical na kaalaman sa mga water treatment operations, safety protocols, at pamamahala ng mga water utility systems. Ayon sa PPCWD, ang nasabing pagsasanay ay upang palakasin ang kakayahan ng mga water service providers upang mapabuti ang ligtas at napapanatili ang serbisyo ng tubig sa mga komunidad dito sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Balikan natin si katropang Mike. Itong araw pong Commission on Filipino Overseas. Meron pala nito, CFO. Inilahad daw po kay Mayor Byron yun daw pong Balikbayan Project para daw po sa mga overseas na mga taga-lunsod ng Puerto Princesa. Ano ba itong Balikbayan Project na ito? Katropa natin sa balitang yan, Maika Iscote.
1: Live report! Live report!
3: Inilahad ng Commission on Filipino Overseas o CFO kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Byron ang Balikbayan Project, isang online platform na naglalayong pag-ugnayin ang mga Pilipinong nasa ibang bansa sa kanilang mga bayan. Nagtungo sa City Hall ang mga opisyal ng CFO kamakalawa para ipakilala ang programa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga overseas Filipinos na makapag-invest, makapag-donate, makapagbahagi ng kaalaman at kasanayan at makatulong sa mga programa para sa kaunlaran ng kanilang mga lugar. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang panukala pa ipagtulungan ng CFO at ng City Government ng Puerto Princesa para magtatag ng localized Balikbayan portal para sa mga Puerto Princesang o mga taga-Puerto Princesa na nasa ibang bansa. Layo daw nitong hikayatin ang mga overseas na taga-lungsod na mas aktibong makibahagi at makatulong sa mga programa at proyektong nagpapaunlad sa lungsod. Positibo namang tinanggap ni Byron ang panukala at binigyang diin ang kahalagahan ng mga inisyatibong nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga taga-Puerto Princesa na nasa ibang bansa at ng city government. Kinikilala rin ang punong lungsod ang mahalagang papel ng mga overseas Puerto Princesa sa patuloy na nagpapaunlad sa lungsod. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike! At nagkaroon sa ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng premium G3 Coffee Mix. Meron din po ng Santon Gold Coffee Mix at Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga kape na yan, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa,
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin muna natin na magiging tayo ng panahon. Ngayon pong araw ng Biyernes, favorable ba sa mga maglalaba? Dahil bukas brownout. At yung mga pag-uulan na ating naranasan kahapon, no? Ano ba yan? Mula sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina, ating pong makakasama.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 31, huling araw na po sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating latest satellite images, patuloy po yung monitoring natin dito sa isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, maliit pa rin yung posibilidad na ito ay maging bagyo, pero inaasahan natin na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either today po or bukas. Pero makikita niyo itong trough, ito yung mga kaulapan, nakabuntot po nitong low pressure area. Ito magdadala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa nilalawigan ng Masbate, gayon din sa Bay Area, sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga, Davao Region, maging sa South Cotabato at Sarangani. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng flash floods at landslide dito sa area kung saan nakaka-apekto naman yung trough o yung extension nitong low pressure area. Samantala, inaasahan din po natin itong bahagi naman ng Luzon. Makikita nyo, wala po masyadong mga kaulapan ngayon. Kaya ngayong araw, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Maging dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Maliban na lamang, pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, mayroon pa rin mga localized rain showers and thunderstorms. Yung huling lokasyon po nitong binabantayan natin na low pressure area ay magit 1,300 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. Dumako po tayo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Sa Palawan, inaasahan natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa labas ng PAR, magiging maulap yung kalangitan at malaki yung mga posibilidad ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po sa may eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga Region at sa Davao Region, maging nga sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, dulot pa rin niya ng trough nung low pressure area. Habang sa may western section ng Mindanao, generally fair weather din yung mararanasan na may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Susunod po na araw. So makikita po natin this weekend, bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo, kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil magpapatuloy yung epekto ng trough ng low pressure area, or pwedeng yung low pressure area mismo yung magpapaulan sa may bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin yung silangang bahagi ng ating bansa dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao, magiging maulan naman dahil po mayroong isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May international name ito na Dolphin. Hindi naman ito papasok ng PAR. Sa ngayon po, ang tutumbukin ito ay yung bahagi ng southern part ng Japan. Medyo malakas po itong bagyo na to, pero nasa labas ito ng PAR. At maaari na yung trough nito ang siyang magpapaulan this coming week, Monday or Tuesday, dito sa may eastern section ng ating ng Visayas nga po at ng Mindanao, maging dito sa may area ng Bicol Region. Samantala, inaasahan din natin maaaring medyo lumakas po yung habagat, kaya po by Monday and Tuesday din, malaki din yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may western Visayas at gayon din dito po sa may halos malaking bahagi po ng Kabisayan, dulot naman niya ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga sunod na araw. Pero mag-update pa rin po tayo sa pag-asa dahil maaari pa rin magbago itong ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay nakabase sa pinakahuling datos natin sa kasalukuyan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po Sir Obet Badrina mula po sa DOST Pag-asa. Ayan, medyo fair weather ang lalawigan ng Palawan. Pwede. Pwede na magbilad mamaya. Sa mga maglalaban na ngayon pong araw na ito ng Biyernes, laban na. Puli na yung fair weather, ha, mga kabayan, mga katropa. Dahil sa araw ng bukas, mano-mano. Alang kurente! Schedule na po yan, ha, dalawang araw po yan, Sabado at Linggo. So, mga kabayan, mga katropa, 24 minutos na makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Abulan natin itong badin si Sir Tristan Wyatt Gulay ng Good Morning, Good Morning. Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, sangalan ng bumper sa po ng XFM Palawan. Nasa pangunan ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ngayon pong huling Biyernes, huling araw ng Hulyo. Hulyo at 31 taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ay napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay mga kabay, mga katropa, tayo rin po ay napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Sabi ko nga, live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang nambulahaw sa inyong umaga. Siyempre, nagatid din po ng mga balita at impormasyon. Ito naman si katropa nga Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
8: Nationwide.
7: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Magkasama-sama naman po tayo dito, mga kaibigan. Pagibigyan natin ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, hasil sa atin ng Yes 12 Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Sir Michelle Hinas. Nasamahan po yung lingkod sa pamamagitan ng papapadala ng inyong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga avid listeners ng ating pong mga himpilan kung saan po nakakaabot ng ating pong mga programa. Maganda at malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ganun na rin, ano, sa lahat ng mga kababayan po natin, ha, na tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Eh, maraming salamat sa pagtangkilik ng mga produkto natin. Sa mga iba na hindi pa nakasubok po nito, yan ako, pumunta na agad sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po ang atin pong mga dekalidad, mga FDA approved at mga halal certified po yan na mga produkto, mga kaibigan, no? Kaya yung kalidad po niyan, eh, sigurado talaga. At syempre, yung visa mismo, eh, talaga makakasigurado kayo, mga kaibigan. Basta lagi yung hanapin, pagka bibili po kayo ng mga produkto natin, yung tatak, Yes to Health. Para makasigurado na inyo pong iinumin, eh, yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. At pwede kayong maka-avail yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo. Pwede kayong maka-avail nun at isabay nyo rin yung pagpapakonsulta para mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga guidelines, especially sa inyo pong diet. Napakahalaga ng modification of diet sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan at pagpapanumbalik ng pagiging malusog na katawan, mga kaibigan, no? So puntahan po, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi, no, sa atin pong mga promos, launching ng mga bagong products po natin, ang atin pong Clear Skin, available na po yan sa lahat ng mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa mga gustong gumanda, kuminis yung mga balat nila, ano, maging shining, shimmering daw. Gamit po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin po natin. Ang nakaganda sa Clear Skin kasi, meron po yun siyang VCO, mga kaibigan, na nakakatulong din sa iba't ibang klase ng balat, ano? Meron kasing mga skin na sensitive, meron mga skin na kahit anong gamitin nila ng mga sabon, ganun pa rin, ano? Yung iba dry, yung iba naman masyado pong oily. So ang Clear Skin na po ang sagot sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So gamitin niyo po yan. At pwede rin yung ating pong Santong Plus Herbal Soap. Ayan, pili po kayo sa dalawa na yan. Napakaganda ng mga sabon po natin na yun. Lalo na kung meron kayo mga skin allergies, meron pong mga pangangatin ng mga balat po ninyo, o, gamit po kayo ng ating pong mga dekalidad ng mga sabon. Hindi lang basta papagandahin ka, papakinisin at papahealthihin mismo yung inyo pong mga balat, mga kaibigan, ha? So sa mga clinic natin, available din ang atin pong mga produkto. Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Subway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong lugar para makapagpakonsulta ng libre, mabigyan po ng complete health assessment. Kung meron kayong mga previous health records, mas maganda dalhin nyo po mga kaibigan para meron po tayong compare doon sa atin pong ARDK ano, na machine na ginagamit po natin mga kaibigan to analyze kung ano po yung mga nag-uumpisa, pinagmumulan ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Ano? So sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayong mga karamdaman na matagal nyo pong iniinda, mga sakit na matagal nyo pong tinitiis-tiis, nako, puntahan na po ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan ang atin pong mga certified naturopathic consultant na mag-a-assess sa inyo pong mga karamdaman, magbibigay ng tugon sa inyo pong mga sakit. Ano? Mahalaga kasi nakakapag-health assessment po kayo mga kaibigan kasi minsan hindi natin alam kung saan mag-uumpisa. Ano? Lalo na po pagka-komplikado na yung mga sakit sa atin pong pangangatawan. Ba, hindi na malaman ano ba yung unang gagamutin. Eh, gusto lahat mawala yung sakit. Ano? Wala naman sigurong tao na gusto na may manatiling kahit isa lang na sakit sa katawan. Gusto talaga lahat mawala. So, kinakailangan ay makabisita kayo sa mga clinic po natin para malaman nyo kung ano po ba talaga ano, yung mga dapat ayusin sa inyo pong pangangatawan. Minsan kasi yung mga sakit is connected yan sila. Ano? Ang kinakailangan mo lang, hanapin mo yung pinakapuno, mga kaibigan. No? Kasi kung yung dulo lang yung inyo pong ginagamot, ano? Parang simptomas lang, dun lang kayo ano, bumabase, mga kaibigan. Yun lang yung gusto nyo mawala. Eh, pabalik-balik yung mga sakit sa inyo pong pangangatawan. Ano? Paulit-ulit lang hanggang sa pareha sa senaryo pa rin ang kakalabasan, mga kaibigan. Pero pagka na-pinpoint kung ano yung pinagmumulan ng mga sakit, nalaman kung ano, saan talaga nagmumula yung mga karamdaman sa pangangatawan po ninyo, napakabilis mawala yung iba pa ng mga komplikasyon po nito, mga kaibigan. No? Kaya huwag yun ang hintayin na lalala at magbigay pa ng mga major illnesses, ano? Yung mga sakit na nag-uumpisa sa pinakasimple ng mga sakit mula sa mga simpleng pain, ano? Simpleng ubo, sipon, lagdat, pag napabayaan, humaantum po sa mga mayalang sakit, mga mayalang komplikasyon, eh agapan na kaagad yan, ano? Bigyan na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So, nandyan ang atin pong mga Yes to Health para magapay sa inyo pong problema, sa inyo pong kalusugan. Puntahan po, mga kaibigan. Open naman tayo mula Linggo hanggang Friday. At araw-araw ay libre po, mga kaibigan, ano? Yung konsultasyon. At lahat ng mga products natin, available lahat dyan sa atin pong Yes to Health Clinic.
1: Secret of Health, Health Info.
7: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman na naman, ano? Lalo sa panahon po natin ngayon, napakarami ano, na na-trigger ng mga problema, mga karamdaman. Anyway, itong problema ng COPD kung tawagin, no, isa ito sa mga non-communicable diseases na kapaloob siya no, sa NCDs or non-communicable disease sa atin pong pangangatawan. Ito pong chronic obstructive pulmonary disease na nararanasan na isang tao, especially po doon sa mga tao na ilang taon ay na-expose ano, sa mga pollutants, mga irritants, especially kung kayo po ay change smokers before. Ano? Alam niyo po ayon po sa isinagawa na survey, ano? Karamihan ha, ng mga kababayan po natin na nakakaranas ng mga COPD or chronic obstructive pulmonary disease ay yung mga tao na matagal o hanggang sa ngayon eh nananatili pa rin ano na smokers, mga kaibigan. Yung iba nagpapalit ano, hindi na ano, hindi na mga tabako yung kanila pong ginagamit, mga e-cigarette na lang. Ano? Pero alam niyo po ba mga kaibigan, ayon po sa mga isinagawa na mga pagsusuri, halos kaparehas lang or medyo mas konti lang yung ibinaba niya na chance na makaranas ka ng mga COPDs, ano? Like emphysema, chronic bronchitis, asthma at iba pa na mga nakapaloob sa COPD na problema sa atin pong respiratory tract, mga kaibigan. No? So, hindi pa rin ganun 100 safe kung papalitan mo yung mga cigarette na ginagamit mo, papalitan mo ng e-cigarette, hindi po safe pa rin sa inyo pong pangangatawan. Kasi meron pa rin chemical yun sila, mga kaibigan. No? Na once na pumasok sa loob ng lungs po ninyo, yung mga usok po na yan, mga kaibigan, magdudulot sila ng hindi kanais-nais na resulta sa atin pong respiratory tract. Ano? So ito pong mga COPDs na ito, ano? Ay as the name implies, it is chronic. Kumbaga hindi mo basta-basta makukuha. It takes years, ano? Ilang taon, yung iba, dekada bago lumabas yung mga karamdaman na to. At pag lumabas ito, talaga naman, ano? Yun sabi nga, ano? Pag-aani, kung sabi pa ng iba, ano? Ilang taon mo muna yan iipunin bago mo aanihin kung ano man yung mga bunga, ano, nung mga maling na isasagawa mo before, ano. So ito pong mga COPD, isa sa pinakakilala na nakapalob sa COPDs is itong emphysema, mga kaibigan, no. Ang emphysema, yan po yung unti-unting pagkasira ng mga parts dun sa atin pong lungs area na irreversible, sabi pa nila, ano. Hindi mo na pwedeng ma-reverse yung resulta nun pagka nagkaroon ka ng emphysema, mga kaibigan. Hindi na yan pwedeng mawala sa ipong pangangatawan. Ang kinakailangan mo nalang gagawin is kung paano mo mapipigilan yung progression nun at kung paano makaka-cope up yung pangangatawan mo despite na ikaw ay nakakaranas po ng emphysema. Kasi karamihan sa mga kababayan po natin na mayroong emphysema ay nakakaranas unang-una ng kakapusan sa kanila pong hininga. Ano, yan po yung mga simptomas na maaari mong maranasan once na meron ka ng COPDs, especially ito pong emphysema, no? Hirap sa paghinga, yung kapos yung hininga mo, yung sabi ng iba, parang nasa lalamunan na lang yung hininga nila, no? At yung iba naman na nakakaranas, ano, ng banayad hanggang sa malala na pabalik-balik na ubo, mga kaibigan, no? Minsan yung ibon nila is productive, ibig sabihin meron pong mga phlegm, minsan po infected phlegm, ano? Yung iba naman is just mucus lang, clear mucus, pero yung iba pagka-infected na yun siya, so nagiging phlegm po, mga kaibigan. Madalas ding makaranas ng mabigat sa dibdib, ano? Minsan kasi yung iba mabigat lang yung dibdib nila, pero yung paghinga nila may okay naman, pero yung iba naman parehas nilang nararanasan yun, ano? Kapos na yung hininga, tapos parang may napakabigat pa nakadagan sa kanila pong dibdib, mga kaibigan, ano? So yun yung mga ilan sa mga common symptoms pagka tinamaan ka na, ano, ng karamdaman po na emphysema. Yung iba, hindi na mawala yung mga inhalers, ano, mga nebulizer sa kanila pong tabi. Bakit? Kasi pagka inatake, ay kinakailangan, mayroon agad emergency, ano, pang sprays or mga inhalers na kinakailangan, ano, para makadaloy ng maayos sa yung air papasok sa kanila pong lungs area. So napakahirap. Kung obserbahin niyo yung mga tao na nakakaranas po ng mga COPDs, ano, napakahirap ng kanila pong sitwasyon, napakahirap ng kanilang kondisyon, mga kaibigan. So nawa, huwag nating asamin na magkaroon nun, ano? Sa pamamagitan ng pag-iwas, unang-una doon sa mga pinagmumulan talaga, ano? Yung mga causes niya, mga kaibigan, ano? Ito naman sila is preventable naman in many ways. Pwede po nating maiwasan, mga kaibigan. Ang kinakailangan lamang is yun nga, ano? Yung dedikasyon mo kung paano mo iiwasan ito. Especially doon sa mga smokers, sa mga kababayan natin. Marami talaga ang nag-struggle. Meron din tayong mga kilala na hindi ganun ka-struggle yung pag-iwas nila, yung pag-quit nila sa mga cigarette. Ano? Depende lang nga talaga sa dedikasyon po ninyo, mga kaibigan. Pero merong ibang mga paraan na makakatulong. Mamaya, babanggitin natin yan, ibabahagan sa mga kababayan natin kung paano mas mapapadali, ano, yung pag-quit nyo doon sa mga ano na yun, mga nakaka-addict, ika nga, ano? Yun kasi yung mahirap dun, pag naging addict ka na, ano? Pagka hinahanap-hanap na agad ng katawan mo, yung mga ganung bagay, mga kaibigan, eh napakahirap alisin, ano? Pero mayroong mga paraan na nakakatulong para maalis yung mga 'yon, ano? So, isa pa diyan, ano, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng mga COPDs, ano? Yung mga kababayan po natin na may mas mataas na risk, ano, sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman is yung mga tao na bukod sa naninigarilyo na, eh, exposed pa sila sa mga chemicals, ano? Tulad ng mga pintor, ano? Yung mga nagpipintura, mga kaibigan, ano? O, hindi yung pintura sa bahay. O, yung mga nagpipintura ng mga sasakyan, ayan, gumagamit ng mga sprays at iba't ibang mga chemicals sa pagpipintura, sila din yung mga tao na mas mataas yung possibility o mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng COPDs, mga kaibigan, or mga chronic obstructive pulmonary diseases, ano? At isa rin, pagka medyo umiidad na, ano, mas open yung pangangatawan mo sa ganitong uri po ng karamdaman. At ganoon na rin, pagka yung environment mo is masyadong polluted, ano, yung mga air pollutants, mga kaibigan, ay maaari din pong makakuha nito. At ang mahirap niyan, pagka hindi nyo po naagapan itong ganito pong mga karamdaman, itong COPD, ay maaari pong magdulot ng mga komplikasyon, ano? Unang-una, infection sa atin pong lungs o sa baga, mga kondisyon o problema sa atin pong puso, cancer sa baga, which is pinakamayla, alta presyon, pwede ka rin makaranas, at depression, ano? So, yun po yung mga complication na maaari mong maranasan kapag hindi agad na agapan itong ganitong uri po ng karamdaman. So, sa mga kababayan po at na nakakaranas, ano, ng COPD, alam mo ba, mga kaibigan, napakaganda, no, yung araw-araw po na pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Suntone Plus Gold. Bakit? Kasi ang Suntone Plus Gold po natin, lalo na pagsasabayin mo yan siya ng Suntone Vitamin C and ng Premium D3, ito po, mga kaibigan, ay meron pong bioactive compound, tinatawag po yan siya na picocyanins, ano? Ang picocyanin po, mga kaibigan, pinopromote po niyan yung blood cell regeneration, especially sa atin pong lungs area. Lalo sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng COPDs, especially yung emphysema, ano, na yun nga, sinasabi natin na irreversible ng karamdaman, mga kaibigan. Yung Suntone Plus Gold natin na meron pong active compound na picocyanin, tinutulungan po yan na unti-unti po i-repair yung mga nasisira, ano, ng mga tissues, mga cells doon sa atin pong lungs area. Ini-improve din po niyan, mga kaibigan, yung lymphocyte activity sa atin pong lymphatic system, at ini-improve niyan yung immune system function ng isang tao. At binibigyan din niyan ng comprehensive enhancement, ano, laban sa iba't ibang uri ng mga diseases na maaari pong pumirwisyo sa atin pong respiratory tract. Kumbaga, binibigyan niya ng resistance yung pangangatawan po natin na i-resist, ano, yung mga pathogens, mga bacteria, virus na maaari pong magpamaga doon sa atin pong lungs area, mga kaibigan, no? So, sa mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin, na meron kayong history, previous history sa pagkakaroon ng mga COPDs, or matagal kayong gumamit, ano, ng mga sigarilyo, mga sigaret, ano, e-cigarette man yan, or mga tabak.

0: para po makakop up yung pangangatawan po natin laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman.
1: Suwabe ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
1: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
3: Yeah!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Hey Mama, magandang hapon po sa iyo. Nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
10: Jovita Sabili po.
9: Taga saan po?
10: Taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Taguig City.
9: Ma'am, user po kayo ng Yes to Health product, kaya po ng Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
10: Yes, sir.
9: Ma'am, ano po yung effect sa inyo ng Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix?
10: I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na unang nakapakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya uminom daw ako ng Santon capsule 2 times a day. In 3 days lang nalis po, kaya naging user ako. I'm user na almost 3 years na po right now. Kaya hinanap namin itong place na ito. Kaya I'm so blessed na natagpuan namin.
9: So ibig sabihin ma'am, before, di pa kayo user but nagkapigsa kayo?
10: Yes, sir.
9: Pero and then, may nag-recommend sa inyo ng Santon Plus Gold.
10: Yes, sir. Yung sister ko nga, kasi nga sabi, uminom ka dahil

0: system po ang immune system talaga malakas ka po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi ng sister ko. Mag 2 times a day ka na, sabi ko. Kaya ngayon, bali, this 3 months na nag-2 times a day na ako.
1: So, dati ma'am, na-encourage lang kayo kasi after mong nag-take, nawala yung pizza.
0: Yes, sir.
1: And talang after problem. That, nagpatuloy kayo hanggang pati blood pressure at sugar imbalance mo nag-normal.
0: Yes, sir. Talagang satisfied ka talaga sa Santon plus coffee at kakagang
1: po. Wow, praise God. Ma'am, ano po yung masasabi niyo, ma'am, sa mga hindi pa nakatry na may mataas din na blood pressure, may sugar imbalance, may bukol at ibang problema sa katawan na hindi pa po nakatry ng Santon Plus Gold products natin?
0: Ang inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefits?

sabi ko, ay opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, tsaka immune system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas at aking minimum.

0: Ayan po mga kababayan, inyo pong napakinggan isa sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Yes, mga kababayan po natin dyan, kung meron din kayong parehas na problem, katulad kay mama, no? Uminom po agad ng Santone Plus Gold. Tanong sa mga kababayan natin, ha, na meron pong mga pigsa, ano, may mga boils, may mga tumors, ano, sa pangangatawan po ninyo, gamit po kayo mga kaibigan ng Santone Plus Gold, ano. Kasi meron po yan siyang malakas, ano, mabisa, napakabisa po ng mga antiviral and antibacterial effect, mga kaibigan. At sa panglabas naman, syempre huwag kalimutan, Santone Plus Herbal Soap. And ang atin pong Clear Skin, pinakabago po natin na herbal soap, mga kaibigan. At meron po yan siyang VCO, kaya napakaganda, pamatay na mga microbes, ano, sa labas ng atin po. Yung mga ano natin, ano, yung, lalo na yung mga kababayan natin na kakaligo pa lang pag pinawisan, medyo nangangasim kaagad. Nako, Clear Skin, mga kaibigan, napakaganda para po sa inyo. Para mamatay yung mga, ano dyan, mga bakterya, mga mikrobyo na yun po, mga kaibigan, ano, yung nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy sa atin pong pangangatawan, ano? Dagdag pogi points, ayan. Dagdag aura, sabi pa, ano? Basta mabango, ayan. Clear Skin, mga kaibigan. And Santone Plus Herbal Soap. Bili po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Secret of Health, live advice.
0: Meron po nagtanong dito sa atin, ano? 18 years old, balik-balik ang tonsil. Tonsillitis siguro, no? Pwede po ba premium D3? Paano po ang pag-inom? Maraming salamat po. Para sa mga kababayan po natin, ito ha, take note. Pagpabalik-balik ang inyo pong tonsillitis o pamamagan ng mga tonsils po ninyo, dapat magdobli ingat ka. Bakit? Kasi ang tonsillitis po, mga kaibigan, ay nag-i-indicate po yan siya, ano, ng infection, ano? Kasi yung tonsil natin, yan yung tagasala, ano, ng mga pathogens like bacteria and viruses na hindi ka agad makapenetrate deeper sa atin pong pangangatawan. Kumbaga, sinasala muna dyan sa atin pong tonsil. So kung laging namamaga yung tonsils po ninyo, mga kaibigan, or laging ka nakakaranas ng tonsillitis, ibig sabihin yung, ano, yung katawan mo, yung panlaban ng iyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ay napakahina. Especially kung virus yung pinagmumulan, ano, ng pamamagaan ng tonsils po ninyo, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi nakakagawa, ano, ng mga antibodies, yung atin pong immune system, para i-block, ano, yung mga viruses na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan. At pagka yan po ay nangyari, ano, mag-ingat po kayo, kasi po ang palagi ang pagkakaroon ng tonsillitis ay maaari pong mag-indicate ng paghina, ano, ng atin pong puso or pagkakaroon ng komplikasyon sa atin pong heart area. Okay, so mga kababayan na lagi pong nagkaka-tonsillitis, nako, so maganda magpa-ano kayo, magpa-check kayo ng heart area po ninyo, mga kaibigan. Kasi baka tinamaan na yan siya, ha? So sa mga kababayan na meron pong tonsillitis or prone kayo sa pagkakaroon ng tonsillitis, napakaganda po ng ating pong premium D3. Ang pag-take po niyan, pwede kayong mag-take 1 to 2 capsule soft gel 3 times a day after meal. Ang pag-inom mas maganda, no? 30 minutes to 1 hour after every meal, mga kaibigan. At huwag kalimutan, sabayan niya siya, no? Ng Santone Vitamin C, isabay mo na rin yung Santone Plus Gold para complete package, ano, yung panglaban po natin sa mga virus and bacteria na pumapasok sa atin pong pangangatawan, especially sa panahon natin ngayon. O, hindi lang, ano, kumbaga, hindi lang virus, hindi lang bacteria yung pumapasok, minsan sabay yan sila, ano, sumasabay yan sila, kumbaga nag-teamwork na rin yan sila pagpasok sa atin pong pangangatawan. Kaya yung iba nagiging resistant, ano, yung mga virus at yung mga bacteria. Kasi kaya na lang i-resist yung mga antibiotics na iniinom po ninyo. Kaya nga maganda yung ultimate trio, yung tinatawag natin na ultimate trio, mga kaibigan. Panlaban, ano, sa mga pathogens niya na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya huwag kalimutan, premium D3, Santone Plus Gold, and Santone Vitamin C para po maiiwas yung atin pong pangangatawan laban sa mga virus, bacteria na paring puminsala sa atin pong pangangatawan. Nako, napakabilis ng oras natin. Bukas po muli, mga kaibigan, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. At pansamantalang kapaling pong lingkod, Sir Michelle Hines. Hanggang bukas po muli, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Ang aking pong dalangin, ang Panginoon wa, ang magpapagaling sa lahat ng atin pong mga karamdaman.
1: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala na ang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santon Plus Gold.
13: Ang ako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: XFM.

XFM Time 601 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Demolisyon sa CJ Babay, binagbaliban, ngunit mananatiling aktibo ang demolition order.
3: Na kailangan din na may ayos.
4: No, tama, tama.
3: May ayos po natin.
2: Headlines. Paleko, magsasagawa ng dalawang araw na maintenance. Maraming consumer maapektuhan ng brownout. Habang ang refund sa mga consumer, wala pang katiyakan kung kailan maibibigay.
5: Nga po natin ang itong darating na Sabado at Linggo.
2: Mm-hmm. Maaligasaw na bangkay sa ikalawang gabi ng burol. Pamilya ng o pamilya ay nareklamo ang nag-imbalsamo.
5: Kami na lang po kung pwede sa pagdating ko sa, ala, sa puerto. Total 5 days pa rin po yan.
2: Sa balitang nasyonal, panukalang itaas ang taon ng income tax exemption sa 600,000 pesos. Inihain ni Senator Ejercito. Sa balitang international, malakas na hangin nagduloto ng pagkasawi at kaguluhan sa Brazil. At sa balitang sports, Aydelin Diaz magsasagawa ng world-class weightlifting competition sa bansa.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, huling araw sa buwan po ng Hulyo, taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan ho napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin po ay napapakinggan sa magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si katropang Mike Escott.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, nagkakalugian na ho ngayon sa bintahan ng mga baboy kasi napakamahal ng feeds. Pero meron pong sulit, meron pong kalidad. Kung manghanap ninyo mga katropa ay feeds para ho sa inyong alagang baboy, narito na ho ang nirekomenda ho namin sa inyo, ha, Uno Plus. Ito po yung feeds na kalidad. May immunized immunity builder po ito na tumutulong para ho tumibay at lumakas po ang resistensya ng inyong mga alagang baboy. Abay, panlaban din po ito sa mga sakit na po pwede hong dumapo. Pagka naka-Uno Plus ka, baliwala na ho yan. Kaya para tiyak ko nakita ay lalago. Hindi ka malulugi, ha? Uno Plus. Siguradong hindi ka talaga malulugi. Feeds na merong kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagpaliban po muna ang nakatakdang demolition kahapon ng gubaga sa CJ Babay at Tagaod ng Barangay Irawan, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos na utusan ho ng City Administrator Office, ang City Anti-Squatting Office na magsagawa muna ng pag-uusap sa mga aktibong o apektadong katutubo. Sa panayon po ng XFM Palawan, sinabi ni City Anti-Squatting Office Head Alex Hermoso na wala pang itinakdang petsa ng demolisyon hanggat hindi natatapos ang maayos na dialogo sa komunidad. Nilinaw niyang mananatiling epektibo ang demolisyon order sa lugar. Ayon kay Hermoso, ang mga paglabag din na kinakaharap ang ilang katutubo o meron daw pong mga paglabag na kinakaharap ang mga katutubo kabilang na ho ang illegal na pagputol ng mga puno. At malawakang at kawalan ho ng maayos na palikuran. Iginate din po na hindi tinutolerate ng pamahalaan ng mga paglabag. Ngunit isinasala nga lang din po ang kapakanan ng mga katutubo habang sinasagawa ang tamang proseso.
3: Mahingin na yan. Siyempre may mga violation sale din nakita dyan. Kaya nang dumating sa punto na siyempre kinakailangan din na may ayos.
4: No, tama, tama.
3: May ayos po natin.
4: Okay.
2: Diniho ni Alex Herboso, head po ng City and Test Quating Office. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Samantala, kinumpirma ng Indigenous Peoples Sectoral Representative John Mark Salunday na nakapaugnayan na sila sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, Commission on Human Rights at iba pang opisyal ng lungsod, kaugnayan na kambang demolisyon sa Tagaud at Ipapay sa Barangay Irawan. Ayon kay Salunday, hihilingin nila sa city government na huwag nang ituloy ang demolisyon dahil ignit nilang walang paglabag na ginawa ang mga katutubo at karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang lupaing ninuno.
7: Ang sinasabi ng ating Indigenous Peoples Rights Act, karapatan po ng katutubo, rights to regulate of migrant within the ancestral domain. Lupaing ninuno po nila ito. Malinaw po yung sinasabi ng batas na anumang papasok na programa, proyekto sa loob ng lupaing ninuno at kinakailangan po ng free, prior, informed consent. Nakalagay po ito sa Section 50 hanggang Section 59 ng Batas IPRA. Maliwanag po yun, Sir Louis. Express
6: Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ni John Mark Salunday. At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. May kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Samantalang pasalamat naman ho ang mga katutubo sa pangunguna ho ni Crisilda Salagubang, Raba. Residente ho ng Samahan ng Tagbanwa Tribe, na residente ho ng Sitio Tagaon at Impapay sa Barangay Irawan. Ang pasasalamat ay ginawa at ibinigay ng mga ito ng mga katutubo kay XFM Station Manager Calo Villarosa sa pagtulong ho na maipaabot ang kanila hong panawagan sa mga kinaukulan. Ayon sa grupo, layunin ho ng kanilang pilan na mapigilan na nakatakdang demolisyon sana kahapon.
8: Mga katutubong Tagbanwa dito sa Tagaon, buong puso po kaming nagpapasalamat at buong puso po namin pinapaabot ang aming pasasalamat kay Calo Villarosa sa tulong mo sa amin. Sobrang napakalaking tulong po ng tulong na ginawang tulong mo para sa amin na napagbigyan yung kahilingan namin ng mga katutubo na talagang hindi mangyari yung inaakala namin at yung ninanais din nung magdidemolish.
2: Ulitinig ho ni Crisilda Salagubang, presidente ho ng Tagbanwa Tribe po sa Barangay Irawan. Express
6: Balita sa Umaga. Yun ang maganda, Choy. Hindi natuloy.
2: Oo. Para sa kanila yung tagumpay.
6: Kaya,
2: pero hindi pa rin sila totally nagkakampante talaga na wala na.
6: Kahit na walang written document na cancel, ay tayo naman ay natutuwa dahil si Sir Alex Herboso ay sabi niya nga sa atin nung kausap ko siya, meron naman silang consideration, puso din naman sila.
2: Buti naman. Kasi alam mo, Choy, ako napuntahan ko yung lugar, napakalawak eh. Hindi ito yung sabi na dikit-dikit yung mga bahay.
6: Oo, malayo.
2: Malalayo at saka matataas. Nabibili ba ko doon sa mga katutubo, Choy? Kasi malawak yung lupain. Meron doon na masasabi ko na nasa tatlo hanggang apat yung sukat niya lang na
6: hektarya.
2: Hindi, ano lang yung 10 by 10 lang.
6: Bahayan.
2: Yung 'di ba yung pagka
6: 10 by 10 na square meter.
2: Yeah, na lupa, 'di ba? Pag pinagsama-sama mo 'yun, sabi natin mga apat. o anim na lang na block na ganun, dikit-dikit.
4: So, 100 square meter yun. Kasi kung 10 by 10, 100 square meter. Oh. So, bali 600 square meter.
2: Ganun lang, Choy, ha? Kasi kita, tinuro eh. Sir, tignan mo. Sabi ko, bakit yung gitna may mga mais? Samantalang yung magkabilang gilid naman, masukal, gubat.
4: Gubat. Oh. Sa gilid lang nagtanim. Sa gitna lang.
2: Sa gitna lang. Oh. Sabi nila, sir, ako po may-ari niyan. Ay, bakit di mo dinamay yung kabilaan? Sabi niya, hindi, ganito pong ginagawa ko yan. Pagkatapos ko magtanim ng mais, sa susunod na naman yan, palay na naman yan. Kaingin. So, sa susunod na naman, kamuting kahoy. Sabi ko, hindi ka nagmalabis ah, kasi po, pwede mo namang sakupin yan buo. Hindi siya masyadong malaki, tapos ako lang din naman ang nagtatanim. Sapat na yun para sa pagkain
4: sa
2: ko.
4: Sa pagkain
2: araw-araw. Oh. Hindi sila yung katulad ng iba na nagmamalabis talagang gustong sakupin yung lupa. Hindi.
4: Hindi, ugali na talaga ng mga ano yan, ng mga katutubo na kung ano lang yung
2: kaya.
4: Yung ano nila, para sapat yung pagkain yung, nila. Yun lang itatanim nila.
2: Tapos yung pinakatuktok na puntahan namin, pwede niya naman sakupin yung ano yung halimbawa lang yung buong tuktok. Hindi niya sinakop.
4: Hindi niya sinakop. yung ano niya lang, yung kaya niya lang sakahin at yung sapat lang sa kanya.
2: Oo, yung sir, ito lang sa akin yung may mga pananim lang. Kita mo, di ba? Pagkatapos nun, gubat-gubat na. Sabi ko, bakit di mo na lang kinuha? Hindi talaga, wala sa isip nila yung mananakop ng lupa. Wala sa mga katutubo. Kung ano lang yung kaya nila.
4: Hindi katulad ng iba na kahit na 10 hektarya pa.
2: Oo. Pero sa mga katropa, maniwala ko kayo. Umakyat kami doon, mainit yung araw, pero ang lamig.
4: Ay, kasi puro puno pa.
2: Mapuno.
4: Pero may nilabas na, nilabas na pictures, yung City Enro. May nakita ba kayo doon, Choy? Kasi may doon sa isang pahayagan, lumabas, yung picture na pinakita ng City Enro sa kanila, na distraction, kaingin. Meron ba kayo nakita doon sa bundok?
2: Walang palay ngayon eh. Merong palay ngayon na nadaanan kami, pero ang mas malawak na nakita namin doon, maisan. Pero sabi nila, kung pagkatapos ng mais, palay naman. Pagkatapos nun, paiba-iba, pero yung space na yun, yung pa rin na pinagtataniman nila.
4: Okay.
2: Baka yung kuha na yun ay...
4: Pag nilinis
2: na naman, sunod na harvest nila, yun na naman, baka naunang itinanim yun nung siguro mga nakaraang buwan.
4: Baka, kasi yun ang ginigit ng City Enro, ng City Government na nagkaroon talaga ng massive destruction dyan sa area.
2: Hindi massive yun, Choy.
4: Hindi
2: massive. Ang lawak ng kabundukan, kagubatan pa doon. Ang lawak pa ng mga kahoyan.
4: So, hindi pa, basis sa nakita nyo, ha?
2: Hindi sira. Pero, kung ang iba, kung iisipin pag napunta ko doon, parang ang sarap kumuha ng lote doon. Kasi may overview, di ba, sa taas?
4: Sa taas,
2: Overlooking. Okay, sa taas, panalo ka. Kita mo yung ito, yung bayan, yung bubong ng, ano, ng Coliseum.
4: Oh, kitang-kita.
2: Oo, yung, ha?
4: Diwan
2: ka muna bago ka makapis doon. Ang ibig ko sabihin doon, pwede
4: kang... Magiging ano ka muna, katutubong hubad.
2: Yan, ang pwede kang magka-interes doon. Hindi ko sinasabi na nagkaka-interes sino man ha, na nagpapadimolish dyan sa lugar na yan. Pero, biruhin mo, ang ganda ng view sa taas. Pagdating sa baba, may ilog.
4: Di ba? Sarap.
2: Ang lapit lang ha. Ang lapit lang ng ano yung diferensya ng ilog. Matarik lang talaga.
4: Kasi may hiningal daw sa inyo eh.
2: Meron, oo. Kinabahan ako noon eh kasi malayo-layo yung lakaran ba. Baka kung anong mangyari, ibubuhatin namin yun.
4: Bibilang
2: ng oras, baka talagang matuluyan. Pero mabuti naman nakarecover din. Gawa ni Tatay Bert, matindi yung orasyon ha. Ritual?
4: Ritual? may pa-ritual ka pa ha?
2: May salita sila, tapos may pinaamoy, tapos nakarecover mga katutubo. Yung paraan nila sa paggamot.
4: Pero ang ano ngayon, magkakaroon na ng dialogue, yun ang maganda. Na-request kasi ng CIP, ng CHR, ng barangay. So, thankful tayo sa city government na nakikinig naman sila.
2: Yun ang maganda.
4: Dapat usapan niyan, ano ba talaga? Pero may binabanggit sa akin si IPMR Leo Oligario. Meron kasi talaga daw dyan talaga na hindi talaga katutubo. Katutubong tagbanwa. So, katutubo.
2: Yun yung mga diwan.
4: Katutubo, yun nga. Yun na yung yun ang tawag, diwan.
2: Diwan yung diwan, hindi ka katutubo pero matagal ka nang nakatira doon sa lugar. Pero kung kang lupain doon.
4: So yung sa kanila kasi.
2: Kami yun, mga diwan.
4: Si Kaluy, ano doon ito eh? Katutubong muntin.
2: Ano yun? Blood compact?
4: blood compact.
2: Sandugo, yan. Blood compact. Yan o. Alam mo, Choy?
4: Kaya lang, ayun, yung doon ba sa diwan, magagamit ba doon yung ipralo? Yan ang ito.
2: Pero Choy, pero alam mo,
4: hindi pa pwede.
2: Alam mo yung lupain na yun, malawak pa yun doon. Pero sila na yung nagpupulis. Sila rin nagbabantay, bawal na silang mapasukan ng iba. Yung pamilya nila, kung sino lang yung mga nakatira nung 1960s.
4: Sila lang din.
2: O, sila lang. Sila pero Tatay
4: nung
2: Ray.
4: Nung pandemic doon, dumami. Nung pandemic, sabi ni AP Marleo, dumami daw. Sabi ng barangay, dumami nung pandemic eh.
2: Pero ang nagpakita doon, ayun ang mga nagpakita doon, sila-sila lang man lang din. Tapos kinikwento nila yung mga buhay nila. Biruin mo, nagtatakbuhan sila, inakyat na yun sila ng hapon doon.
4: Doon mo din ha?
2: Panahon ng hapon. Oo, si Tatay Ray. Si Tatay Ray kasi 75 years old.
4: Nakilala ko kahapon, sabi niya, siya raw pinakamatandang katutubong tagbanwa. Si Tatay Cristobal Mendoza.
2: Diyan din ba siya?
4: Oo, diyan din siya sa Impapay. I think Tagaod. Oh. Kahapon bumaba kasi siya sa Barangay Hall. Yung na-interview ko kahapon.
2: Oh. Iba pa yung kausap ko.
4: Iba pa rin.
2: Si Tatay Ray Raimondo, siya yung maraming anak, 10 ang anak niya eh. Kaya nandami sila dyan. Siya ay 75 years old. Biroin mo nung panahon.
4: Ito sa yung kausap ko.
2: Mas matanda pa yun.
4: Mas matanda pa. 75 years old in one day.
2: One day.
4: Joke lang.
2: Eh, ito kasi, ano sila, Choy? Mga panahon na nga po, nagtatakbuhan sila dyan. Kasi nagsasipagtaguan sa taas.
4: Kaya
2: wala,
4: no?
2: Wala pang, ano eh, wala pang watershed dyan.
4: Wala pa.
2: Oh, yung area na yan, di pa deklaradong protected area. Pero sila nandyan na. Eh, si Tatay Bert, oh. Talagang andang ipaglaban yung kanyang
4: barkada lupain. Niya siguro si Tatay Cristobal kasi halos magkasing ano sila eh.
2: Magkakakilala ro sila diyan.
4: Barkada niya kabila si Gao. Oy! Cristobal!
2: Ganun sila mag-usap.
4: kabilang bundok.
2: Ayan, Choyo, tignan mo yung ilog-ilog na yan. Ayan.
4: Oh.
2: Yung pagka-interesan. Ay, sus, grabe ka ganda.
4: Ganda, no?
2: Ilang lakad lang, mataas na bahagi ka na. Hmm. Tapos pagbaba, mayroong ano, kawa, ilog.
4: Hinaharap ko yung ganda. Pinakita ng City Enro na ano, na kaingin.
2: Kaingin.
4: So far, wala ngayon no? Kasi... hindi tag-kaingin kasi ngayon. Pag summer kasi ang kaingin.
2: Ah, kaya pala.
4: Pag summer, kasi dati nagtutumba. Nung panahon, doon pa kami sa Concepcion, sa Tarabanan.
2: Hindi kasi sila...
4: Nakasubok ako dyan eh.
2: Sabi ko nga, Choy, ay, yung area na yan, pwede namang pag-aarian lang yan ng isa. Wala nagmamayari sa baba eh.
4: Sa baba?
2: Kung pwede lang ako diwan, ako na doon eh. Hindi nila inaangkin.
4: Gusto mo samahan kita?
2: hindi nila inaangkin, Choy. O, nakakabilib yung mga katutubo talagang kung ano lang ang kaya nilang galawan araw-araw, niwawalisan pa nila.
4: Siguro ganito ang maganda gawin, Choy. Magkaroon, bali man sa pag-uusap, magkaroon talaga ng site inspection kasi sinasabi ni Sir Alex sa akin, yung iba daw, yung bahay, niya na sa may tabi ng ilog. Kasi siyempre yung sanitation ng concern.
2: Meron naman.
4: Meron talagang ganon.
2: Ito yung ilog, bibilang ka na mga...
4: Kasi doon din kumukuha ng inumin tubig eh.
2: Doon din!
4: May bukal. Yun diba, yung source ng watershed natin, yan eh.
2: Ah, doon din.
4: Oh. So kung mayroong bahay sa tabi ng ilog, ikaw diri naman yun, naiinumin natin dito sa bayan. Tapos, yun ang iyong sanitation.
2: Oh.
4: So siguro, kung merong ganon...
2: Payag sila, Choy, na siguro...
4: Ilipat. Huwag na doon sa maya, no?
2: Ilipat lang ng konti, tapos i-provide talaga sila ng sarili nilang
4: CR
2: na maayos.
4: Wala sila CR.
2: Meron din silang gawa na CR. Ang ano lang, yung mga bahay nila talaga, hindi nila pinapabato.
4: Light materials lang sila.
2: Pag nasira ng bagyo, light materials pa rin sila.
4: Gawa lang.
2: Alam mo, Choy, graming pasalamat nila kay manager kay Kaluwi. Kasi nung gabi pa lang, pinuntahan na ni manager, tapos ang dami ng post ng XFM eh. Nakatutok na yung mga government official doon sa XFM.
4: Lahat.
2: Pati yung mga katutubo. Nakatutok doon kasi na-post ka agad, na-interview ka agad ni manager, na-expose niya ka agad na may plano na i-demolish nung kinabukasan. O ngayon, na-expose yun. Nakapaghanda itong mga katutubo. Ang ginawa nun, natulog doon.
4: Nagbarikada.
2: Oo. Iniwanan ni Kaluwi nung gabi, ilang oras lang pinalitan natin. Oo, yung team naman natin ang nandoon. Pati ibang mga media nandoon kasi nakita na yung post eh.
4: Mm-hmm.
2: Dahil doon sa post na yon, pati yung ibang media sumunod na doon. Madali nga rin magkakasama kami doon. Uy, grabe ka labig, Choy. Wala pa kami sa taas, sa baba pa lang. Ang labig.
4: Hindi na sumunod si Paring Mac doon sa'yo eh.
2: Hindi na.
4: Kasi wala daw ano eh.
2: Si Kuya Bing ang sumunod doon.
4: Hindi na kaya na sasakyan niya.
2: Walang gas?
4: Hindi, doon kami ni Paring Max sa Barangay Hall.
2: Ah, sa Barangay Hall.
4: Hindi na kami sumunod doon.
2: Pero oh. Mo, kailangan mo magsiga. Pag hindi ka magsiga, ang lamig.
4: Malamig, parang sa Baguio.
2: Naka-jacket na kami.
4: Parang sa Baguio, ha?
2: Sabi ko, ang ganda ng lugar ninyo. Kung po pwede lang, samahan namin kayo, tumira na rin dito. Pero sabi niya, pwede naman, pero hindi na po pwede talaga.
4: Hindi na, wala
2: kasi
4: na.
2: Kasi nililimitahan na namin. Kami ngayon, sabi nila, kami ngayon nagbabantay dito na hindi na kami mapasukan ng iba.
4: Sabi ni IPMR Leo, ay yung concern nila, yung mga katutubo, sila sa, yung concern nila para, yung sa barangay naman, yung concern ay yung mga diwan.
2: Diwan.
4: O, kasi nga, yung IPRALO, magagamit yan na depensa nila sa mga katutubo lang talaga. Pero doon sa mga diwan, baka hindi nila pwedeng gamitin yon na pang depensa sa city government.
2: Oo.
4: So, titingnan natin sa dialogue.
2: Pwede namang ano, pwede itong suportahan at i-organize talaga yung grupo nila sa loob. Sila rin talaga ay makakatulong para magbantay diyan kasi sila ay nakatira. Para hindi sila mapasukan diyan, para hindi madagdagan yung bilang ng diwan.
4: Meron daw doon 4 hectares sa Kalamansian.
2: Ay, kay ano yun? Kay kilala yun.
4: Kausap ko kahapon doon eh.
2: Ano yun? Driver ni Kaluwi yun. Na dyan nagpa, na namamasada sa ano sa Baker's Hill dati.
4: Baker's Hill?
2: Sabi niya sa akin, Kajeral, ang payat-payat mo pa dati. Makasama kayo ni Kaluwi doon sa kabilang stasyon eh. Ako ito, si... Kalimutan ko na. Rinaldo? Romualdo?
4: Romualdo? Yun pa yun. Yun ang sabi sa akin kahapon doon eh na...
2: For, tonilada ano, yun, Joy.
4: Kalamansi daw yung ano niya eh.
2: Oo, tonilada yun. Pagka binaba yung kalamansi. Sabi niya, doon ako naka... Sabi niya, doon ako nakakakuha ng suporta para sa pamilya. Oo, kasi nandal sa kalamansi. Kamalansi, ha?
4: Ngayon lang, yun ang pag-ano dyan, pag-uusapan talaga dyan na... kasi ano yan eh, protected area. Pero maganda pag-usapan talaga ng gusto dyan. Tapos magkaroon ng inspeksyon. Yung sinasabi nga kung yung mga bahay nakalagay, nakadoon sa may gilid ng ilog, kung saan natin kumukuha rin tayo ng pang-inom natin na inuming tubig. Eh siguro nga, yung sinasabi mo, ilipat na lang. Kasi nga, na, yung CR nila, siyempre yung katas nun, doon pa rin sa ilog, di ba? O, di ba, pasintabi sa mga kumakain. Siyempre, umiininom natin na tubig yun eh. Although, dumadaan naman yun sa process, pero, ano pa rin yun, mahirap pa din.
2: Ilan lang naman yung nasa tabing ilog, pero karamihan sa kanila nasa taas. Kasi
4: sa taas.
2: Nga, pag tumaas yung ilog, delikado rin yung ano nila, bahay
4: kaya
2: nila.
4: Kaya pagka lumakas yung agos.
2: Yan, o. So, sana, wag silang, ako sa akin ha, sana wag silang mapaalis. Siguro kung kinakailangan ilipat, ipuesto sila sa tamang ayos, nandyan pa rin sila, mas maganda kasi panahon pa sila ng kupong-kupong.
4: Tsaka yung mga kartubo, Choy, pag nilagay mo dyan sa ano, sa kapatagan, ayaw niya ng gasol.
2: Ayaw.
4: Eh, hindi yan sila ano nang gasol-gasol. Isang kasi sa bundok, pagkalabas mo ng bahay, magsipa ka lang ng kahoy, masain ka na.
2: Oo.
4: Hindi nila yan, way of life.
2: Yan pwesto ko na yan, grabe.
4: Ganda dyan, no?
2: Yung mga prutas ng bahay kubo, kumpleto, may dagdag pa. Oo, may pipino ba sa bahay kubo?
4: Ha? Kantahin mo nga.
2: Pipino, wala, diba? May bisbis ba dyan? Wala, diba?
4: Wala.
2: Doon ang dami, may bisbis, may pipino.
4: May manok ba dyan? May manok pa?
2: Wala ko nakita.
4: Wala ka nakitang manok?
2: Wala ko nakitang alaga dyan eh. Panay mga gulay-gulay talaga. Nakita ko. Pero yun talaga, ganda paliguan oh.
4: Kaya nga, sarap pagtampisaw dyan ha.
2: Oh, sino kaya nagkaka-interes sa ano na yan? Wala naman siguro.
4: Wala naman siguro. Oh,
2: pero ang ganda, i-develop kasi yan. Oh, pagka naging
4: pwede
2: private.
4: Pwede gawin ano yan? Tribal village na lang.
2: Tribal village?
4: Oh, gawin natin tribal village. Oh, di ba? Erawan tribal village.
2: Pwede rin na, di ba, Choy, magkaroon sila ng community?
4: Yun na yung Irawan Tribal Community Village.
2: Yan, o. Tapos, pwede nang maging, halimbawa lang nga tapos.
4: CBST. Magiging community-based tourism, sustainable tourism.
2: Oo, napakagandang programa yan. At yun least makakadagdag pa sa ano.
4: Tapos, yung mga maglalakbay-aral, dalahin natin. Kasi yung mga katutubo.
2: Ganun na lang, kaysa naman paalisin sila dyan. Tapos makita-kita natin, mayroong magkaka-interest.
4: Tapos, Choy, meron akong proposal
2: nga. Wag na lang ganun.
4: May proposal nga ako sa City Agriculture.
2: Oo.
4: Kasi ang reklamo ay distraction, kaingin. Bakit hindi tayo mag-introduce sa kanila ng baka bagong teknolohiya sa pagtatanim na hindi na sila magkakaingin?
2: Pwede, di ba?
4: Di ba? Na hindi na sila mamumutol ng kahoy. O mag-isip tayo, marami tayong mga magagaling mga agriculturist.
2: Sa halip na paalisin, tulungan na lang.
4: Tulungan na lang.
2: Okay. Express! Express!
4: Balita sa umaga! Samantala, sa iba pang balita, inireklamo ng pamilya ng isang namatay ang hindi maayos sa pag-iimbalsa mo matapos humanong mangamoy at magbagong mukha ng nakaburol na bangkay sa ikalawang gabi pa lamang kahapon ng lamay sa Barangay Basipag dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Melinda, asawa ng namatay, pinabalsa mo nilang labi sa Solivio sa bayan ng El Nido at nagbayad ng 3,500 pesos para sa serbisyo. Sinabi mo sa kanila na nag-imbalsa mo na tatagal hanggang 5 araw ang inilagay na kimikal. Ngunit ikalawang gabi pa lamang ay napansinan nila ang mabahong amoy at pagbabago sa itsura ng labi kahit nakasilid ito sa kabaong. Nang ipasuri mo nilang bangkay sa isang taga-imbalmo o taga-imbalsa mo sa Puerto Princesa City, lumabas umano sa pagsuri na hindi ito naturukan o nalagyan ng formalin. Patuloy namang kinukuha ng XFM Palawan ang panig ng nag-imbalsamong binanggit ng pamilya sa bayan ng El Nido kaugnay na kanilang reklamo. Express! Express!
5: Balita sa umaga! 5 days lang daw po yung balsamo. Sabi niya, ilang araw mo pa ba? Ini-interview po kami ng mother ng nagbalsamo sa kanya na sabi yun ng mga anak daw po niya. Sabi niya, ilang araw daw po namin pa lalamayan. Sabi ko, nay, di pa sa ating anong mga 9 na 9 na araw po. Sabi naman po ng isang tumutulong sa kanya na nag-aplikaso doon. Sabi diyan na sa namatay. Sabi niya, wala na tayong pera. 35 na lang itong pera pang bayad dito.
9: Okay.
5: Sabi ko po, kami na lang po kung pwede sa pagdating ko sa puerto. Total 5 days pa rin po yan.
4: Yan po ang tinig ni Aling Melinda, asawa po ng namatay. Express! Express! Balita sa umaga! Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express! Express!
2: Balita sa umaga! Grabe naman ginawa dito.
4: Kaya
2: Solivio, ba't naman ganyan?
4: Kaya nga,
2: hindi nalagyan ng formalin kasi mayroong sumuri at sabi nung marunong din sa pag-iimbalsamo, mukhang dito nalagyan ng ano yun, ng formalin. Hindi naturukan.
4: Kaya
2: hindi. Nagbago yung itsura. Lumubo.
4: Paano nangamoy? Pwede bang paturukan yan dito sa ano?
2: Kahapon, Choy, tumawag yung pamilya sa atin. Ginagawa ng paraan. Papatulungan ng sasakyan. Kaya lang yung matinawagan natin, hindi available. Schedule na nila ng libing kahapon.
4: Ah, nilibing na?
2: Oo. Ganun na lang ang paraan na ginawa kasi nga naman wala
4: hindi
2: eh.
4: Na maano.
2: Hindi na maamoy na talaga.
4: Kaya
2: ano ba nangyari doon sa Libyo? Ba't naman ka ganun?
4: Kaya nga eh. Ano bang, dapat na hindi ganun yung servisyo rin yung ha?
2: Masama ang loob ha. Galit yung pamilya doon sa Libyo. Ang ginawa nila, hindi natin alam kung talagang na formalin at saka na imbalsamo yan. Para sa pamilya, para silang naloko, para silang na-scam.
4: Ay, siyempre! Mahal mo sa buhay mo, mahal, tapos gagalunin, di ba?
2: Kasi yun na nga eh, kumbaga merong araw na yung, alam mo yun, hinihintay na lang din naman na mailibing, pero tayong mga Pilipino at nasa, yung mga Christian tradition, di ba binibilang pa yung mga araw na yan, parang ano ba, yung binibigang halaga yung mga araw na yan, kahit na wala na siya.
4: Makasama mo lang man ang ilang araw, sa huling sandali.
2: Oo, yun na nga eh, tapos yun, na, wala, ilang araw lang, nailibing na kaagad. Kumbagay, padasal kulang.
4: Kaya nga, eh, siyempre, actually, dapat sinisigurado ng, ano yan, ng funeral homes, no? Itong Solivio. So, kinukuha pa natin yung panig ng Solivio dyan sa El Nido kung ano pa nangyari?
2: Yan.
4: Bakit hindi nalagyan?
2: Maliwanag kayo, Solivio. Baka mamaya, hindi lang ito, ha? Baka may iba pang mga karanasan din na hindi na lang nagreklamo at gano'n na lang din ang ginawa. Ipinalibing na lang. Baka mamaya, biglang magsipaglabasan yan at magreklamo sa inyo. Diba? Baka mamaya, ganun talaga ang paraan ninyo.
4: Yung 3-5, binayaran nila?
2: 3-5?
4: 3-5 lang. Medyo mura doon ah. Baka pa isang araw lang yung 3-5.
2: Natin alam eh, kung gano'n ba dito sa atin?
4: Ay, pag dito sa Puerto Princesa kasi,
2: libre
4: yan dyan sa, ano, sa Abot Kamay.
2: Oo.
4: Yan ang napakagandang programa ng city government, yung Abot
2: libre,
4: Kamay.
2: Diba?
4: Libre lang. Good morning sa inyo yung mga taga-Abot Kamay ha.
2: Yun talaga, hindi tayo nasisiro doon. Ibig sabihin, hindi tayo nabibigo.
4: Oo, libre lang yan dyan. Pati kabaong, pati may pangkapi pa nga eh.
2: Magaling yung servisyo na yan ng abot kamay.
4: Yan. Natutuwa tayo sa programa na yan. Para sa provincial government, yung ano din, yung yakap.
2: Yakap.
4: Meron na silang ganun.
2: Pero dito sa El Nido, ano nangyari dito? Sa Solibyo. Nakamali ba na paraan ng pag-iimbalsamo o talagang nakalimutan lang na turo ka ng formalin?
4: Iniano ko kasi yung ano, yung 3-5 soy eh. Kasi parang mura siya eh, kung 5 days.
2: Oo.
4: So, kung binahin na El Nido, parang isang araw ang biyahe, di ba? So, baka pa isang araw lang yun.
2: Sabi naman, dapat in-inform din yung pamilya.
4: Dapat na ano, nalinaw.
2: Oo, nalinaw na, oops, misis. Itong asawa mo, turo ka namin pero pang isa dalawang araw lang. Pagkatapos nito, mamamaho na ito, babago na yung amoy. Kaya pagbaba sa puerto,
4: paturukan
2: na kaagad dito ng formalin, ha? Dapat may mga ganun pag-uusap.
4: Dapat may mga ganun.
2: Wala, hindi na ano.
4: Sinabi sa kanila, 5 days daw. So umasa naman sila.
2: Kasi siyempre iba, inintayin pa yung pamilya, mga kaibigan. Kaya bumilang pa ng 5 araw sana, ha? Hindi na tumagal at nailibing na rin daw kahapon. Samantala, maraming consumer ho sa Puerto Princesa City at iba pang bayan sa Palawan ang inaasahang mawawalan ho ng supply ng kuryente. August 1 hanggang August 2 habang sinasagawa ho ng Palawan Electric Cooperative ang nakatakdang maintenance power system. Ayon kay General Rebosada, tagamagsalita ng Palayco, ang 2 araw na maintenance ay bahagi ho ng taunang preventive maintenance na isinasagawa katuwang ho ang National Power Corporation at Delta P upang mapanatiling maayos at ligtas ang operasyon ng sistema ng kuryente. Katulad sa mga naapektuhan, ang mga residente at establishmento sa Puerto Princesa City, munisipyo ng Taytay, Rojas at Mainland Dumaran, kung saan magkakaiba ang oras ng power interruption depende sa feeder at substation na sasailalim sa maintenance. Inayuan ng Palayco ang mga consumer na maghanda sa nakatakdang pagkawala ng kuryente at gawin ang mga kinakailangan pag-iingat habang sinasagawa ang mga maintenance activity.
9: Express. Yung annual preventive maintenance sa ating mga substation. So, pinagsabay-sabay po no, itong activity na ito kasi ito po ay kinakailangan gawin taon-taon, annual nga po siyang ginagawa.
2: Mm-hmm.
9: At the same time, alam po natin na talagang mahaba po ang activity na ito. So, para hindi na po tayo mag-schedule ng maraming weekend,
2: hiwa-hiwalay,
9: pinagsabay-sabay na lang po siya. At ang schedule nga po natin ay itong darating na Sabado at Linggo.
2: Balitas umaga. Nagbagsalita ng Palawan Electric Cooperative, General Rebosada.
4: Nanatiling hindi pa na ibabalik ang refund sa mga consumer ng Palawan Electric Cooperative dahil wala pang na-download na pondo mula sa National Power Corporation patungo sa Delta P. Ayon niyan kay Palayco spokesperson General Rebosada, nakabinmin pa raw ang proseso ng subsidy agreement dahil sa mga usaping legal at buwisa. Sinabi ng Palayco na agad nilang ipuproseso ang refund sa oras na mailabas at maipasa ang kinakailangang pondo.
9: Actually, naantay din po natin no, yung patungkol dyan sa refund. Again po, ang proseso po kasi niyan, si NPC, ibibigay yung pera kay Delta P, si Delta P ibibigay sa atin, saka po natin pwedeng i-refund. So far, ang update po natin dyan, wala pa pong nangyayaring pagda-download ng fund. May, if I'm not mistaken, sa huling update po sa akin, may inaasikaso pa po doon sa UCMG subsidy agreement.
2: Okay.
9: So, yung mga legalities po, no, technicalities, patungkol, I think, patungkol sa mga taxes and everything na kailangan pong pag-usapan, yun po ay, kumbaga, pinag-uusapan pa sa ngayon. At kaya naghihintay pa rin po si Palayco na, kumbaga, mai-download na yung fund para naman po maibalik na rin natin sa ating mga member consumer owners.
4: Ang tinig po ni General Rebosada, tagapagsalita ng Palayco.
2: Express Balita sa Umaga. 2 araw, Choy. Walang kuryente. Ang August 1, August 2.
4: May free charging daw doon. Sa Palayco.
2: 2 araw, August 1, August 2. Ito ay tatapat ng
4: Sabado, Linggo.
2: Sabado. Ngayon na, bukas na ho yan. Sabado at Linggo, walang kuryente.
4: Walang kuryente.
2: Naku naman o. Ano ba? 24 hours talaga o hindi naman?
4: Parang sa umaga lang.
2: Umaga lang. 12 hours, mga ganun.
4: Umaga ganun, 7 to 5. Meron akong kopya niya, Lina.
2: Sige, para malinaw. Ito ha, mahanapin natin para ho alam ng lahat. Iba kasi ay walang cellphone o kaya hindi ho nakatutok sa Facebook. palay ko, mas maganda rin ito, nagpapa-interview kayo, tama ito, para yung iba nakikinig na ito, nalaman nila.
4: August 1, alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga.
2: Oy!
4: Taytay, Palawan.
2: Ah, okay. Oh,
4: Dumaran, Dumaran, mainland. Rojas, Palawan. Lokbuan, Feeder 1, Sitio Magarawak, Barangay Bakungan hanggang Lokbuan, Puerto Princesa City. Lokbuan, Feeder 2, Barangay Lokbuan to Barangay Langungan, Puerto Princesa City. Makasait Recloser, porsyon ng Barangay Erawan, Siksikan, in Santa Monica, Puerto Princesa City. Rizuma Recloser, Barangay Erawan to Maingista, Puerto Princesa City. Activities, NPC installation of bypass connection between 52 to IR4, basta ganun. Basta alas 4 na umaga hanggang alas 10, yan, August 1.
2: Okay.
4: So, August 1 and 2, alas 4 na umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Ayan talaga. Pira, madaling araw pa lang hanggang hapon.
4: So, affected areas.
2: Sige.
4: GMS Circuit, Iwaig okay. Circuit, San Jose Circuit, Palico Compound Recloser, Laksamana Recloser, Westcom Circuit, Poblacion Circuit. Ang mga
2: Royori Poblacion.
4: Poblacion Circuit ang apektado niyan ay portions of Barangay Erawan, Siksikan, Santa Monica, Santa Lourdes going to Poblacion of Puerto Princesa. Ay, kasama na dito sa ano,
2: bayan, Poblacion.
4: Bayan na. August 2.
2: Kinabukasan na linggo. Kinabukasan,
4: alas 7 na umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Aroy, maghapon talaga.
4: Affected areas, Lokbuan, Feeder 1, Sitio Magarawak, Barangay Bakungan to Barangay Lokbuan, Puerto Princesa City. Lokbuan, Feeder 2, Barangay Lokbuan to Barangay Langugan. Yan ha. Yan, Augusto, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon.
2: Dalawang oras.
4: Alas 3 ng hapon hanggang alas 5.
2: Oh, dalawa oras.
4: Dalawang oras. Affected areas, Makasay, Recloser, Porsche, Barangay Erawan, Siksikan, Santa Monica, Puerto Princesa City. Rizuma, Recloser, Barangay Erawan, to Maingsda.
2: Okay, medyo maluwag ang linggo ah.
4: Kaya nga. So, yun. Ang mabuti dito, sa gabi, walang problema.
2: Merong kuryente.
4: May kuryente sa gabi. Yun ang pinaka-importante.
2: Hindi mahirapan.
4: Magano muna kayo. Sabi ni Ma'am Janelle, mag-family day muna kayo.
2: Family day, oo. Punta muna kayo dito sa Kawa-Kawa. Ay, wag. Ano pala yan? Protected area yan. Hindi kayo makapunta dyan. Ilog muna o kaya SM.
4: Ay, ako, schedule ko pag Sabado. Sa Lusby talaga ako.
2: Lusby. Talaga naman.
4: Mayroon tayong ano doon eh. Yeah. Duty.
2: Lusby. Ako naman yung mga nasa ano tayo, pag-iikot sa barangay.
4: Aba talaga. Linggo yan sa akin, linggo.
2: Linggo
4: sa'yo?
2: Duty mo linggo.
4: Ako, duty ko muna doon sa aking...
2: Di pa ako tapos sa pailaw, Choy.
4: Wala pa?
2: Wala pa kasi dami pang mga chat na gusto rin ng ilaw.
4: Magpa-ilaw, Choy. Ano yan eh? Year all round yan.
2: Oh.
4: Kasi hindi dito, napundi na. Pagkatapos mo, lagay dito, kabila, pundi na naman.
2: Yun na nga eh. Hindi ako ano doon, hindi ako sa ngayon sa, okay, quarterly tayo schedule. Hindi.
4: All year round yan.
2: Talagang ngayon, schedule, sunod na mga araw. Kasi depende pag napundi. Alam nga naman, hintay mo pa yung quarterly na schedule
4: kaya,
2: na yan.
4: Kaya sa amin eh, kagawa Soto, dar-diretso.
2: Dar-diretso.
4: All year round.
2: Yan talaga. Kung kailan mayroong mapundi, tawag. Sige, palitan natin ang ilaw yan. Hindi lang pwede magdagdag ha. Kasi ano yan eh, yung iba kasi request na pailawan mga ganito. Dadaan yun sa ano talaga sa proseso na magdagdag uli ng poste. Pero sa akin, kasi tulong lang naman yun, mabilisan.
4: Replacement ang tawag replacement, dyan. Replacement.
2: Yan o. Hindi siya pwede magdagdag ng poste. At
4: kasi papaalam pa yan sa city streetlights o sa paleko.
2: Yun nga. Ganun na nga. Hindi pala pwede magmalabis talaga. O pwede lang lahat ng ano, lagyan natin. Pero hindi pala pwede.
4: Pero yung nagagawa ng paraan. Turo ko sa'yo mamaya.
2: Sige. 6:41 na gumaga. Gusto mag-camping doon ni Boyet Naraga. Oh. Kay Boyet, aba, ha? Sa Kawa-Kawa. Ilala niya si Tatay Birthday.
4: Good morning kay Kuya Boyet, pati kay Ate Gemma, ha?
2: Yan, o. Kay Lito Lusok din ng Abot Kamay. Good morning sa kanya. Kay Lito Lusok. At ng Abot Kamay. Sa ating po mga live report. Tuwan po sa pagpapatibay na disaster siyan sa Palawan. Pinarangalan. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos. La, la, la, la, la, la,
10: report. inarangalan ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ang kanilang mga nakatuwang na ahensya, rescue responder, volunteer groups, lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholders sa ginanap na Stakeholders Night nitong nakalipas sa Hulyo 28 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa naging mensahe ni Governor Amy Roa Alvarez na ipinabot ni Provincial Administrator Jeffrey Sahagun, binigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya at iba't ibang sektor upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng lalawigan sa mga sakuna. Bahagi ng mga ginawaran ang mga ahensya ng pamahalaan, uniform services, mga ospital, volunteer organization at mga barangay na kinilala sa kanilang natatanging ambag sa disaster preparedness. Ang programa ay nagsilbing culminating activity ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 dito sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon, ang Santon Vitamin C. Pampalakas ng immunity, Santon Vitamin C. Mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
11: Mga occupants sa bayan ng El Nido, naglabas ng kanilang hinahing sa rate of execution. Katropa mo sa balita, Bilyo Mocha!
12: Nagpayag ng kanilang hinaing ang ilang occupants sa barangay Kurong-Kurong, El Nido, Palawan matapos umano silang pagsilbihan ng writ of execution na inilabas ng korte. Ayon kay Ginang Jessa Kimora, isa sa mga occupants, hindi umano makatarungan na ipatupad sa kanila ang naturang writ dahil anya, hindi sila nabigyan ng pagkakataong maipagtanggol ang kanilang sarili at ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng tamang due process. Iginiitin ni Kimora na ang mga pangalang nakasaad sa dokumento ay hindi umano tumutukoy sa kanila kaya't hindi nila ito tinatanggap. Ayon pa sa mga occupants, sila ang may lehitimong may karapatan sa nasabing lupain dahil umano sa kanilang mga ninuno na unang nakabili na nagmay-ari nito. Dagdag pa nila, ang mga defendants na nakasaad sa writ of execution ay mga dating informal settlers na matagal nang umalis sa lugar. Nabatid na nakatakdang isilbi ng sheriff ang ikalawang writ of execution kahapon o anumang oras. Gayunman, naninindigan ang mga apektadong occupants na hindi nila basta-basta papayagan ang sinuman na pumasok sa kanilang sinasabing pribadong pag-aari. Iginiti nila na hindi nila maaring tanggapin ang naturang dokumento dahil hindi ito nakapangalan sa kanila. Kahapon, inaasahang maisilbi ang nasabing writ, subalit hindi natuloy sa hindi malamang dahilan habang hinihintay pa ang pahayag ng mga kinaukulang otoridad at ng kabilang panig hinggil sa usapin. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
11: Supply ng karning baboy sa Quezon, Palawan. Sobra-sobra ayon po sa Medo. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
13: Sobra-sobra umano ang supply ng karneng baboy sa Quezon, Palawan. Ito'y base sa Municipal Economic Enterprise Development Office kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kamakailan kay Municipal Government Department Head 1 at Municipal Economic Enterprise Development Office na si Eredito Magsipog Jr. Kinumpirma nitong sapat ang supply ng karneng baboy sa munisipyo at sobra-sobra paraw. Ayon pa sa opisyal, ang nangyaring pagsara o paghinto na karaan ng mga meat vendor ay dahil raw sa nangyayaring pagbibinta ng karne ng mga baboy sa mga bahay-bahay. Subalit, paliwanag naman na mga nag-aalaga ng mga baboy ay mas pinipili na lang daw nilang katayin at ibenta o nilalako para maski paano raw ay may kikitain sila. Dagdag pa ng mga ito, ang rason kung bakit nila ginagawa ang pagkakatay ay dahil sa mababang presyo kung bilhin sa kanila ang mga buhay na baboy. Ngunit, pag binibinta sa palengke ay sobrang mahal daw. Samantala, ayon pa kay Magsipok, ginawa na ng solusyon ang nasabing problema matapos nga nagkaroon ng pagpupulong ang kanilang ahensya sa magkabilang panig. Yan ang balita atin sa inyo ng SISDAPEN na sigurado

0: Naharap ang suspect sa kasong paglabang sa Republika ka 10643 or graphic health warning law na may piyansang nagkakalaga ng 2,000 pesos. Samantala na sa kustodiya na ngayon ang otoridad ng suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Kalawans ng scholar ng bayan sa Rojas, noble ho sa 1,000 pesos buwan-buwan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
2: Dinoble na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas ang buwan ng allowance ng mga benepisyaryo ng Scholar ng Bayan Program. Mula sa 500 pesos ay ginawa na itong 1,000 pesos kasabay ng pamamahagi ng 5 buwang subsidiya sa 60 na mga bagong graduate na scholar. Ayon sa LGU, bahagi ang pagtaas ng allowance ng pagpapalakas ng suporta sa edukasyon ng mga kabataang Rojasenyo. Inaasahan ding matatanggap ang iba pang benepisyaryo sa kanilang mga subsidiya sa mga susunod na araw. Nagpasalamat naman ang mga scholar sa natanggap na tulong na anila'y makakatulong sa kanilang gastusin sa pagre-review at iba pang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katro pang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pakaldo. Nakikiramay muna ako doon sa pagpano ng tatay ng kaklase ko dyan sa Abarawan, Rojas, Palawan, sa papa ni Tol Ronnie Nakar. So, subukan ko makapunta dyan sa August 8, yung libing eh. Subukan namin makapunta nila Tol Mar. Kanila Tol Gilbert. Yung kaibigan natin yan, best friend natin yan eh, no, sumala pa ng college. So, yung ano naman, yung tatay niya kasi yung namayapa.
3: Oo.
1: Tapos yung ate niya nasa ospital sa may mga gusto mag-donate ang dugo. Oo. Pwede rin baka po pwedeng makapag-donate ng dugo. No? Type B.
3: Type B.
1: Kaya kailangan. Lumalaban pa si ate. So, yung tatay niya, yun ang medyo mabigay na.
3: Balang at
1: sa mga taga Abrawan ha, kay may mga kaibigan tayo dyan. Tol Ronnie, lakas lang ng loob.
3: Di ba ni Tol Mar kahapon?
1: Oh, pero ni Tol Mar kahapon.
3: Yan ha. Kay Bro Maransa ng Ansa Print Hub.
1: Yan. Merong bago good bukas morning. Dyan sa Brooks Point.
3: May bago siya.
1: At nakikinig sila palagi dyan sa BGMP. Sa Brooks Point, BGMP ha.
3: May transaction kami. Paggawa ko sa kanya ng ano ng uniform ng pangano namin anniversary 100 ano yun?
1: Aba, siyang daan na, dami, ano. Wala problema, discounted agad 'yan.
3: Yeah, may discount.
1: May discount 'yan.
3: 20 years anniversary ho ng ano ng Palawan Safe Riders
1: Palawan.
3: Club.
1: PSR.
3: PSR 'yan.
1: Punta ka lang doon sa Tinigiban, hanapin mo lang si Jinky.
3: 'Yan talaga. Naka-discount kami dahil kay Bro Omar, galing. Talagang marunong siyang ano, alam niya kung paano talaga makuha yung ano, yung mga customer.
1: Alam mo, laki sa hirap yan eh. Yeah. Ay, alam mo, no, college kami,
3: oh.
1: Nagbibinta kami ng tag 2 pesos na sako na ng lupa.
3: Lupa? Ano binibenta niyo yung lupa? Eh? Kasi, dami naman lupa.
1: Hindi, yung may, ano, sabi sa amin yung sa boarding house ko noon, yung ano, ito, bayaran namin kayo, tag 2 pesos na isang sako ng simi ng lupa, bayaran namin kayo.
3: Ah, baka pang ano yan, pang taniman
1: o, pang,
3: ng
1: pang,
3: gulay at saka pang halaman.
1: Pinahakot sa amin.
3: Ah,
1: kami
3: okay.
1: Ni Tol Mar, Tol Aris, Tol Ronnie, yeah, Tol Gilbert.
3: Di ba, yung paghihirap na yun, at least ngayon, nasaan kayo ngayon? Ikaw, ginagalang na ngayon. Kagawad na malapit na maging kapitan ng Barangay Siksikan. Tapos siya naman, yun, successful yun. Na negosyante.
1: Kaya naintindihan na ito, lumari yan.
3: Sabi ko,
1: nung panahon, pwede. Wala kaming makain.
3: Yan. Ngayon, kita mo naman, di ba, mga transaksyon, lalaki. Kaya, siya yung nanalo sa bidding, ha? Namin, ha?
1: Oo, ako talaga naman, ha?
3: 100 riders yun, papagawa sa kanya ng, ano, ng uniform.
1: Subok na matatagay ang ANSA Print Hub na yan.
3: Yan. Belated happy birthday.
1: Saka hindi na nag-aayan kasi.
3: Ganun,
1: kasi nga, laki sa hirap. Laki sa hirap.

0: pala ha kay
1: Batang ano, Rojas, Palawan.
0: Yan. Ma'am, sa batch ko kay Grace Ibañez, happy birthday kay Ronald Villanueva.
1: Oy! Yan, thank you, Ronald. Birthday matagal eh. Ano natin yan? Haranista natin.
0: Haranista, oh. Oh, yan. Bayan ko! Di ba ganun yung boses doon?
1: Talagang matindi yan. Oh. Oy, happy birthday muna kay Ma'am Elena dyan sa Grace Paul, ha? Yung ating officer dyan. At kay Sir Russell Fernandez. Huh? Dating tagapagsalita ng SM. Hmm. O, nandun sa Lionheart. Yeah. Sa Rizal, Sir Russell, happy birthday.
0: Dante Diaz.
1: Oy, si Double D.
0: Kahapon.
1: Nagkita kami nakaraan yan ni Double D.
0: Kahapon yata, birthday niya.
1: Birthday niya rin, oh.
0: Sir Virgilio Tagle.
1: Oy, si Sir Ver, dati nating DILG.
0: Yan, kahapon, nag-birthday rin. Late happy birthday. Marami Cabares, ganun din.
1: Ay, kay, okay, dating konsihal.
0: Dating konsihal.
1: Sa Mariugon.
0: Yan, okay. Ay, mali, napindot natin. Patapos na, nag-headlines pa.
1: Salamat mga nag-birthday. Salamat, happy birthday.
0: Yan. At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ho, napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong gumaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express! Express! Balita
2: sa umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Kajarald Gales at Katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajarald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka. At gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayayan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

Y banana na Manitoba. Oras natin mga ka-tropa, alas 7:05 ng umaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ay, tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang

Rhodes yun, Rhodes. Good morning mga katropa! Kamusta ang inyong Biyernes? Lubos-lubosin nyo na ang kuryente. Lubos-lubosin nyo na ang kuryente. Dahil bukas, walang kuryente. Sabi ng Paleco, para daw hindi paputol-putol ang kanilang mga pagsasagawa ng mga brownout. Mga scheduled partial brownout. Isahan na lang. Dalawang araw. Kunyeta talaga. Kahit na mag-maintenance yan ng araw-araw, ganun pa rin. Diyos nako, ilang taon na nating nararanasan yan. Kaya wag nang sabihin na para isahan na lang at walang mangyayaring mga brownout, blackout. Dalawang araw, isahan na lang, walang kuryente, mga kaibigan. Diba? So ngayon pa lang, maglabas na tayo ng ating sama ng loob kung mayroon man, mga kaibigan, dahil bukas, tahimik tayong lahat. Yung iba, aakyat ng bundok para magpalamig. At yung iba naman sa mall, paano yung mga maglalaba? Paano yung mga magpapalaundry? Dismaya naman kung gagamit ka pa ngayon ng genset. Ang diesel tumaas ng 9 pesos. Ang unleaded regular 94. Ay anak ng baka. Diba? Wala. Patay ang ekonomiya na naman ng puerto at ng lalawigan ng Palawan. Sabado't Linggo. Kaya ngayon pala, ilabas na ninyo ang inyong sama ng loob kung meron man. Kasi sabi ng Paleco, pasinsya lang naman. Kasi hindi naman ganyan araw-araw. Para isahan na lang. Isang-isahan na lang, hindi isahan, dalawang araw na walang kuryente tayo. Diba? Ngayon kung hindi naman masama ang loob po ninyo, ay okay din lang yan. Pero kung masama yung loob ninyo, ilabas nyo yan. Mga katropa, ang palatunto ng bulsay. At ito sa atin yan. Nakabwisit, diba? Dalawang araw, papahinga ka, oh. Mabuti na lang yung 4-day work week, mga kaibigan. Yung mga nasa ahensya ng gobyerno, makakalaba ngayon. Diba? Makakalaba sila ngayon. Kasi wala silang pasok eh. Paano yung kami? Yung mga pribadong may pasok na bukas lang, Linggo lang ang pahinga. Linggo lang maglalaba. Punyeta talaga, oh. Nakakapunyeta kayo eh. Pagkatapos yung mga subsidy, yung mga refund namin. Napokor, yung refund hindi nyo pa binibigay. Ibalik nyo na yan. Punyeta kayo, napakinabangan nyo na yan eh. Napokor. Pagkatapos doon sa provider, pagkatapos sa Paleco. Balik nyo na sa consumer yan. Bira kayo, pati systems loss. Sabi ng presidente na nagsabi, dapat hindi nyo pinapataw sa consumer yan. Nawawalang kuryente, kami pa magbabayad. Nyeta kayo. Pwede lang kayong gawing pinipig, pipinipigin ko kayo. Labas na natin to, consumer. Ay, bukas wala. Ha? Ano? Ang pala doon to ng bullseye, mga katropa, atin sa atin na ng Yes Health! Yes to Health Incorporated. Patay na naman ng ano? Patay na naman ng laundry. Patay na naman ang magtitinda ng ice cream. Wala naman tayo mga
talaga naman. Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health Incorporated. Kilalang kilala na sa Pilipinas ito. Complementary and alternative medicine provider. Yan ang Yes to Health, mga katropa. Mga kaibigan, alam nyo, minsan talagang busy-busy ka sa trabaho, negosyo, pamilya, barkada. Alam nyo, yung pagod talaga hindi mawawala yan pag sinabay-sabay mo yan. Mga kaibigan, kaya minsan, yung kape mo na regular mong kinakape, parang lalo kang namumroblema. Eh, marami na yung nagpalit ng kape. Shanton Gold Coffee Mix. Ito, iba energy nito. Iba ang energy yung binibigay nito, mga kaibigan. Shanton Gold Coffee Mix. Hindi yung parang lagi kang kinakabahan. Kaya yung steady lang ba? Kaya mong mag-function buong araw. Yan yung ilan sa mga health benefits niya. Hindi mo man nakikita araw-araw. May toxins yan na naiipon. Yung mga toxins na naiipon sa katawan natin. Mahirap, ano yun, tingnan. Diba? Kasi hindi mo halos nakikita yan eh. Mga kaibigan, naiipon sa katawan araw-araw sa kinakain. Diba? At kung iba-iba pa, iniinom. Kaya importante kahit pa paano may support tayo. Hindi yung hindi komplikado. Kape lang. Oo, kape lang. Shanton Gold Coffee Mix. May glutathione. Ha? Nilagay na talaga yan dyan ng Yes to Health. Yung number one complementary and alternative medicine provider. Nilagay na sa iisang kape lang. Glutathione. Ha, mga kaibigan. Tapos collagen. O habang iniinom mo siya, parang alam mong may ginagawa kang tama para sa katawan. Hindi yan para sa atin din, para sa pamilya natin, ha? Kaya isipin mo na kape na nga ang yung kaping iinumin mo, bakit hindi ka pa magbenepisyo doon sa kape? Yung may moringa, may espironila, may mangosteen, ha? Parang isang tasa, ang dami mong nakukuha. Simple pero smart choice yan, Brad. Shanton Gold Coffee Mix. Samantalahin na ninyo. Ang araw na ito, lalong-lalo na yung mga, siyempre, walang pasok ngayon yung gobyerno. Swerte nila. Di ba? Yung gagawin bukas, magagawa na nila. Like yung paglalaba, di ba? Meron na bang ano dito? Nandiyan na ba yung Spider-Man? Ha? Nasa ang sinehan? Sa SM may Spider-Man? Swerte ni SM bukas. Sigurado, puno si Spider-Man. Ba? Na-promote pa, ha? No. SM, baka naman na dalawang tickets lang. Okay na kami ni Axel yan. Oh. Bukas sigurado, 100% pila si Spider-Man. Bakit? Doon malamig eh. Diba? Sa bahay, walang Netflix. Maliban na lang, tagilid ka ngayon kung mag-genset ka. Wala kang kalaban-laban. 94? Ha? Ang regular gasoline? Diesel? Lalo na ang diesel. Mga kaibigan, ha? Ang sabi ng Paleco, pagtiyagaan na lang natin ito. Kasi, kesa naman, laging nagbabrownout, di ba, may mga ganun. Di isa na lang. Sinabay-sabay na, Napukor, Paleco, sabay-sabay sila. No, wala tayong magagawa, gusto nila yun, Di ba? Taon-taon daw may ganyan. Taon-taon ba yan? Ngayon taon, ilang beses yung nangyaring total blackout Sabado-Linggo? Natatandaan nyo ba? Ngayon taon, ilang beses? Di ba? Oh.
So sana wala na tayong magawa. Kahit na magbunga nga tayo dito, talagang brown out talaga bukas. Diba? Ang refund mga kaibigan, hindi pa raw naibibigay. Yung refund na hinihingi ho natin, mga kaibigan, actually sumulat na rin si Sir Tony Magbanwa sa... Teka muna, yung ano ba na tawagan ninyo, water district, kung walang kuryente bukas, paano yung tubig? Ha? Katropang Gerald. Hindi. Kung walang kuryente, paano yung tubig? Wala rin ba? Wala rin kasi maliban na lang kung magpapaandar sila ng kanilang genset doon sa mga pumping. Kasi ang pumping station ng water district, pinapaandar yan ng malalaking generator. Ang genset namin dito, pinultank namin nung isang araw, parin Ronnie, ilan yung pultank ng genset natin? 15,000? Yabang. Diesel yun, ha? 15,000 pultank, genset. Maghapon lang gagamitin. Tapon ng 15,000 mo. Walang problema yun kasi public service naman yan. Tinatapon namin sa public service yan. No? Mga kaibigan. O kung halimbawa, yung mga pumping station ng water district, hindi gagana ang pumping station kung walang genset. O, di lugi na naman si water district. Nang ilang milyon, siguro. Dalawang araw eh. O. Kaya, Jay, paki-verify natin mamaya kay JB Wanich. Kung yung tubig ba ay mawawala din ng Sabado at Linggo. No? Kasi kung magtitipid si Water District dahil lugi sila nung nagdaang mga panahon, di ba, milyon ang nalugi dahil dito sa mga brownout na ito at magpapaandar sila ng genset nila. Dahil kung hindi naman sila magpapaandar doon sa mga pumping station, eh baka wala rin tubig tayo. Di ba? Oo. Oh. Nalinti ka na. Pero kung meron kayong mga drum yung blue, plastic, lagyan na ninyo ng tubig para sigurado, mga kaibigan. Magsiguro na ho tayo dahil wala eh, hindi natin alam. Balik tayo dito. Sinasabi po ng Paleco na hindi pa nila natatanggap yung refund na ibibigay sa atin. Mga kaibigan, actually sumulat na rin si Mr. Tony Magbanwa, Sir Tony, sa Napocor. Sabi niya sa Napocor, what is the current status of the refund intended for Paleco consumer? Yan yung tanong niya sa Paleco. What are the reasons for the delay in the release of the funds? Has the amount already been transferred or approved for release to Paleco? When can we, consumer, expect the actual distribution of refund? Sumagot si Napocor. Sabi niya, Dear Mr. Magbanwa, we acknowledge receipt of your letter dated 2022. Ito yung binabanggit ko kanina kasi bilang consumer, si Sir Tony Magbanwa, sa Napocor na sumulat. Kasi hindi natin alam kung itong Paleco nagsasabi ng totoo. Di ba? Kaya si Tony Magbanwa dumirekta sa Napocor. Yun ang tanong niya. What is the current status of the refund intended for Paleco consumer? What are the reasons for the delay in the release of the funds? Has the amount already been transferred or approved for release to Paleco? Yan yung mga tanong. Sumagot si Napocor. Ito para mabalitaan ko lang kayo ha. Doon sa refund na hinihintay natin. 'Di ba? Kasi pera natin 'yun eh. Gusto ng gobyerno ibalik sa consumer 'yan. Dahil meron pang pagkakamali. Ba't ko sinabi may pagkakamali? Eh ba't may babalik kung walang pagkakamali? Ibig sabihin sobra-sobra singil mo. Ha? Tsaka maraming mga subsidy. Oh, ibalik nyo sa consumer yan. Ngayon, nasa na yung refund na yan? Ito ang sabi ng Napocor.
Mr. Magbano, we acknowledge receipt of your letter dated May 22. Receive via electronic mail to electronic mail. Okay? Generally, the ERC approved universal charge for missionary electrification o yung UCME subsidiary fund to Paleco through Delta P is not yet released. Oh. So confirm na yung sinabi ni General Ribusada na hindi pa talaga nare-receive ni Paleco from Napocor yung ating tinatawag na subsidy refund, mga katropa. Ha? Is not yet released due to pending review and concurrence of DPI with the UCME subsidy agreement, which is one of the major requirements to legally effect the disbursement of UCME subsidy to DPI as directed by ERC. To provide further clarification and address the specific inquiries raised in your correspondence, detailed responses are provided in Annex A hereof. Rest assured that Napocor is exerting continuous effort to coordinate with the follow-up and DPI to expedite the execution of UCME and the corresponding release of the refund to DPI. Therefore, or thereafter, DPI will refund Paleco and Paleco will subsequently refund the customers. Annabel Versosa, Manager, Revenue Management Department. Ang tagal. Ang dami pa nila, pinapatagal pa nila. No? Yung subsidy refund. So yan mga ka-consumer, confirm na hindi pa talaga nare-receive ni Paleco from Napocor to Delta P to Paleco. Paleco to consumer. Ang tagal! Napakinabangan na nila yung pera. Actually, pinapakinabangan na nila yung pera natin na dapat ibalik na sa atin. No? Oh, yung systems loss na yan, pinapa-expedite na ng presidente. Sumulat na rin sa Kongreso na ito ay madaliin, certified as urgent yung bill na ito. Dapat tapusin na ng Kongreso, Senado para matanggal na yung systems loss na yan doon sa binabayaran natin. Okay? So yan po yung update at doon sa mga tanong na sinasabi na pakialam mga sibilya kung nandun na sa area. Na sinasabi na nasaan na yung refund para sa consumer? Di ba? Oh. So, wala pa po sa Paleco yung pera. Nandun pa sa Napocor. Napocor to Delta P. Delta P to Paleco. Paleco to consumer. Baka inaayos pa nila kung paano nila hahati-hatiin yan yung pagbalik sa mga consumer. Ang systems loss, mga kaibigan, ito isang act of Congress. Kailangan daw ito isa batas muna, amendahan yung ipira bago siya maging matanggal yung systems loss na yan at hindi na ipasa sa atin, mga kaibigan. So matagal-tagal pa yan. Pero sabi ng Malacanang, sumulat sa Kongreso na ito ay certified as urgent bill. Urgent. So kailangan ito ay ipasa nila kaagad para mabawasan na ang pasanin ni consumer. Ang sabi ng presidente, ang nakonsumo lang ng mga consumer ang dapat bayaran niya. 'Di ba? Bakit ang dami nang nakapatong? May mga universal charges, may systems loss. Punyeta talaga, 'di ba? Ang tagal-tagal nyo dyan, yung ERC, yung DOE, yung mga power provider, dapat pinag-aralan nyo kung paano yan, hindi na ipasa yan sa mga consumer.
Sa inyo na lang yan. O gobyerno na ang sumagot. Ang babayaran lang ni consumer, yung na-consume nyo lang. Bakit pati yung mga nawawalang kuryente, ipapasa nyo sa amin mga hinayop? Oh. Yung mga nawawalang ano na yan, yung ninakaw ng mga senador, yung ninakaw ng mga congressman, ha? Yung mga 25%, mga 5% na binabawas ng mga regional director ng DPWH, yung mga district engineer, wala akong binabanggit ha, yung mga hindi tinatamaan dyan, huwag kayong papalag-palag dyan, baka sampalin ko kayo. Oh. Yung mga porsyento na kinukuha nila doon sa pondo na nilalaan para sa mga infra project. Yung mga ninakaw nilang 1.2 trillion pesos. Oh, yung systems loss, dapat doon nyo nalang kinuha yan. Imbis na ninakaw, imbis na nakawin ng congressman, ng senador, ng regional director, ha? Ng mga district engineer, ng mga corrupt. Oh. Wala akong binabanggit ha. Eh di doon na lang sana kinuha yung mga systems loss na yan. Di ba? Kesa naman nakawin itong mga buhayan na ito, tapos ipapasa nyo sa amin. Oh. Tapos yung taxes na babayaran namin, systems loss plus 10% VAT, yung VAT saan mapupunta sa gobyerno, yung gobyerno ilalagay sa mga infrastructure project yung mga pera na yan. Pagkatapos, ibabalik sa mga buhaya, hindi makikinabang ang taong bayan. Nananakawan pa. Di ba? Ang daming perang nawala, 1.2 trillion, sabi ni Ralph Recto, yung finance secretary. Estimate niya pa lang yun. O, pwede yan doon sa health services. Pwede rin yan doon sa ganitong mga kakulangan sa kuryente, problema sa kuryente, kamahalan ng pagbabayad ng kuryente sa mga para sa mga consumer. Maganda nga yung kina Senator Marcolete. Di ba? Wala natin babayaran mga taxes sa gobyerno, kaya lang kinulong nila si Senator Marcolete. Mga kaibigan, oh, so yun lang yung nakakadismaya. Tapos yung serbisyo pa ng iba. 'Di ba? Okay lang magbayad ka, wala kang magagawa, kundi makuputo lang ka ng kuryente. Mm. Eh ganyan pa. Mga kaibigan, sa bagay yung bukas naman, talagang maintenance naman talaga 'yon. Hoy, may magandang balita ah, sabi ng ERC, sa November na ang putulan. Mm. Walang putulan ngayon, pero hindi rin po pwedeng hindi nyo bayaran ng bayaran niya kasi maiipon ng November yan. Pag naipon ng bill ninyo, baka hindi nyo na kayang bayaran. So, dapat magbayad pa rin. Di ba? Mga kaibigan. Okay? So, yun yung update natin doon sa nagtatanong sa refund, sa systems loss, no, na dapat tanggalin na yan, mga kaibigan. So, wala pa rin nagbabago. Ganun pa rin yung babayaran natin. Okay? So, pag may mga update, eh dapat ma-update din natin yung mga consumer natin. 7:31 ng umaga. Okay si Belia. Kahapon, hindi na itinuloy ng anti-squatting yung implementing agency. Itong demolition order na pinirmahan ni Mayor Lucilo Byron. Sa pakikipag-usap natin, dito na tayo sa ano, hindi na pala ikwento. Sa pakikipag-usap natin kay Sir Alex ng City Anti-Squatting, tinanong ko sa kanya kahapon, Sir, yun bang demolition order eh, active pa ba ito? Active. Sabihin, buhay yan. Buhay. Hindi binabawi. Hindi siya sabihin wala ng bisa. Kung hindi, kung ano ang pinirmahan ni Mayor Lucilo Byron para sa demolition ng ilang mga kabahayan. Sa listahan ko na inassess ng CSWD, 30 mga
individual ito, pamilya, no? Diyan sa Tagaod at Impapay sa Irwan. Ha? Mga kaibigan. Hindi mo na tinuloy kahapon dahil mag-uusap muna. Okay? So maganda 'yon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na itutuloy ito. Baka sa ibang araw. Kasi hindi naman binabawi ng Office of the Mayor ang kanyang pinirmahan na demolition order. Kasi may nakalagay doon, nabasa niyo ba yung demolition order? Ipakita mo na, pakita mga Bon, yung demolition order. May nakalagay dyan, mga kaibigan, ano? Hindi siya, may portion na binabanggit doon sa demolition order na, Bon, pakita natin ha, para makita, ilapit mo ng konti. Okay? So, ayan, makikita nyo dyan, Engineer Aris Grande, City Engineer, atensyon, City Engineering Demolition Team. Ayan, oh, nakalagay ho. Sige, lapit mo pa ng konti, paring Bon. Paliwanag lang natin ha, para maintindihan din ng mga kababayan natin. Pursuant to Section 3, Republic Act 7586, the National Integrated Protected Area System, NIPAS, and based on the recommendation, so ang nag-recommend sa demolition ay yung City Environment and Natural Resources Office. Taking into account Presidential Decree 705, Revised Forestry Code of the Philippines, due to continuous destruction of, makinig kayo, mga nitibo natin dyan, ha? O D1, alam mo ba yung D1? Yung D1, hindi ito mga nitibo. Kumbaga, alam niyo siyang dugo? Yung parang blood compact. Isang nitibo, totoong nitibo ha, makikipag blood compact sa isang sibilyan. Yung dugo niya, tsaka yung dugo ng sibilyan, magagano, no? Magadikit. Siyang dugo. Yun yung tawag nila doon. Yun yung D1. Yung sibilyan na nakipagsandugo sa isang totoong nitibo. Pero sabi nila, kahapon kausap ko na naman sila, Sir, ang isang D1 ay walang karapatang mag-okupa ng lupa. Si D1, Sir, hindi naman siya nitibo eh. Nakipag blood compact lang siya sa isang nitibo. Pero may mga ano yan sila dyan. Anyway, ang nakalagay, Jew, makinig kayo ha, yung mga nitibo ha. Due to continuous destruction of forest cover and illegal occupation, erection of structures and other unauthorized activity undertaken by perpetrators with the flora and fauna and watershed reserve, Barangay Irwan, you are hereby directed to clear and demolish all illegal structures under the inventory of occupants conducted by City Enro with the area on July 30 onwards. 9 o'clock kahapon yun. Itong tinan nyo ha, pakinggan nyo, in view of the foregoing, you are likewise directed to coordinate with the barangay officials and PNP to ensure peace and order situation kahapon. And such, you are hereby required to observe proper decorum and legalities in the execution of this order. Okay? So yan, asa na ba yun ha? Pursuant, Republic Act 7586, the national, itong NIPAS are based on the recommendation of the City Enro, taking into account PD 705, okay, mga kaibigan, ha? Ito matindi, ha? Pakinggan nyo, yung mga nitibo natin.
Ang nag-recommend ng demolition ay City Enro. Oh. At ang dahilan ni City Enro, due to continuous destruction of forest cover and illegal occupation, erection of structures and other unauthorized activities. Mga kaibigan, you are hereby directed to clear and demolish all illegal structures under the inventory of occupants conducted by the City Enro. Ito pakinggan ninyo ha. Under the inventory of occupants conducted by City Enro with the said area on July 30. Kahapon yun, so hindi natuloy. Pero may kasunod yun ha. On July 30, 2026 and onwards at 9 o'clock in the morning. The word onwards. Okay? So kung hindi man July 30 ito, ha? July 30, 2026 and onwards at 9 o'clock in the morning. Except Saturday, Sunday and holiday. Onwards. May onwards pa eh na nakalagay. Yun ang nakakatakot doon. Kasi may onwards. Kung hindi man July 30, onwards. Or kung ito ay na-execute nila kahapon, onwards kung hindi natapos. So itong pinirmahan ni Mayor Byron na ito na demolition order. Dahil nga sa recommendation ng Enro, due to continuous destruction of forest cover and illegal occupation, mga kaibigan, ito ay isang active demolition order. Ha? Hindi siya binabawi. Pero mayroong verbal instruction kay Alex Hermoso kahapon na huwag mo munang ituloy. Usap muna tayo. Kasi si Kapitan Araneta at yung NCIP, IPMR, Oligario, at yung Commission on Human Rights ay sumulat kahapon, mga kaibigan. Tawagan mo nga si Attorney Gomez. Axel, pakitawagan mo, may number dyan kay Mike. Para makakuha natin yung ano. Kasi ang nag-recommend nito is City Enro. Maganda po sa City Enro. Dati nakakausap natin, Mike, sino yun? Si Mr. Yung na-interview mo, Mike? Si Mr. Tuminis. Best friend mo, di ba? Oh, nagsasalita siya kung bakit, di ba? Yung natatandaan niyo si Tuminis, yan yung nung sinara yung gate. Di ba sinara yung gate? Nakit namin doon, di kami pinapasok. Pero sinundan nila kagawad LG, nakapasok. Doon na discover yung mga illegal structure na nakita doon yung tistisan. Di ba? Ano nga sabi doon sa tistisan? Ha? Halika nga dito, Mike. Yung tistisan, huwag na lang yung tistisan na yan kasi ano. Pero yung tistisan, hindi alam na ano, Mike, yung tistisan na yun, hindi alam ni ano, na dinala doon ni City Enro, tama? So kung hindi alam at dinala doon ni City Enro yung tistisan, balikan natin yung tistisan kasi issue yun eh. Yung tistisa, nagtisti sila ng kahoy, nagtitisti, illegal yon. O ano ba sabi doon? Yung pagtistis nila? Nung kahoy? O iyaan mo na yun, tistisa na yun, nagbalik na naman tayo doon, di naman yun. So talaga si Mike Scotti, gusto niya ibalik yung tistisa. O. Ngayon, ang nag-recommend nito ay City Enro. Na i-demolish kayo. Okay? Kaya siguro galit na galit yung mga nitibo kay Attorney Carlo Gomez, no? Pero tawagan mo si Attorney Carlo. Hindi pwedeng walang basyan. Abogado yan si Carlo Gomez eh. Si Attorney. Di ba? At sila nag-recommend. Based on the recommendation of the City Enro. Due to continuous destruction of the forest. May yung Palawan News, good morning sa mga taga Palawan News ha. May
Nailabas din sila, Bon, kahapon ba? Pakita mo isang picture, hiram tayo isang picture lang ng Palawan News. May nilabas sila. Ito, pictures na basahin nyo lagi ang Palawan News, no? Magandang tabloid. May nilalabas pa ba silang ano? Diaryo, no? O online na lang sila? Yan, maganda, credible news agency. Palawan News. Ito nilabas nila. May nakalagay dyan sa, ano, Bon, kailan ito, Bon? Yung kuha nito mga putol na kahoy na to? March ba? Ngayon lang to, ngayon taon. Nilabas nila to ni Palawan News. Sa aking May 13, ngayon lang ito. Hindi lang nakalagay ito kung saang lugar ito. At sino ang gumawa nito? Sa tingin ko, ano to? Kaingin. Kaingin ba to? Parang kaingin siya. Okay? So, walang lugar na nakalagay kung impapay ba to, tagao dito. Pero kuha ito ng Enro. Ngayon, gusto nating matanong ang Enro kasi gusto nilang i-justify talaga na due to continuous forest destruction at may mga pictures na pinapakitang ganito, parang gusto talaga nilang i-inject sa utak ng mga tao at ng mga tumitingin dito sa usapin na ito. Itong loob ng flora and fauna at yung sakop nila, Impapay Tagaod, na sakop ng kanilang jurisdiction, ay talagang minawasak. Continuous destruction. Kaya pinirma ni Mayor Byron yun dahil nirekomenda ng Enro. Ang tanong, kasi may listahan ako dito kaya gusto kong makausap si Attorney Carlo Gomez. Dito sa 30 mga tao, 30 ito may mga pangalan . Itong 30 gigibain na nakalista sa kanila, doon sa listahan, itong mga bahay na to, sila ba yung gumawa ng destruction na sinasabi po ninyo? Okay. Yung 30 na nakalista dito, kung sila ang gumawa niyan, kaya nung gabi nakausap ko sila, dito sa 30 at kaharap kong mga nitibo, sino sa inyo ang nakasuwa ng City Enro? Paglabag, PD705, illegal logging, etc., etc., illegal occupancy. Hindi natin na-verify pa yon dahil nung gabi na yon kinabukasan, magdidemolish yung concern nila, huwag ituloy. Okay. So, yung 30 na nasa listahan ninyo na sinertipikahan na rin ng CSWD na pwedeng bigyan ng cash assistance just in case talagang gibain sila. Kasi inakyat nila yan before ano . Alam nyo kaya pumutok yan? Dapat tahimik ito . Nakita ko, kaya pumutok ito at natimbrihan ng mga nitibo itong CSWD a day before yesterday, tama ba? A day before yesterday, umakyat doon sa Tagaod at Impapay, inisa-isa yung mga bahay nitong 30 mga tao na ito na at sinabihan na nag-a-assess sila. Bakit may assessment? At may nagsabi doon, baka bukas o sa susunod na araw, i-demolish kayo, alam na namin kung sinong bibigyan ng cash assistance. Kaya yung mga natibo na alarma. Pero kung hindi kayo, usually ginagawa ang assessment ginagawa after the demolition. Sino ang mga nagibaan ng bahay?

nakalista dito, nagigibae ng bahay, na timbrehan ng mga nitibo. Tinawagan si Kaloy. Nag-meeting nung kami nung gabi. Sabi ko, ano? Yun, nagbarikada, nagsalita, nag-ingay. Hindi natuloy kahapon. Pero, kung hindi pinuntahan ng CSWD yun, no? At ginawa nila yon after ng demolition kahapon na implement nila Hermoso, nila Alex, nung hapon saka sila nag-assist, na-implement yung demolition order. Kaya sa susunod, bago kayo mag-assist, i-demolish nyo muna. Inuruan eh, di ba? Pero, hindi natin alam kung talagang inadya ng ating Panginoon na mangyari yon dahil mukhang mali ang gagawin kasi hindi pinapaalam doon sa gigibaing bahay yung may-ari na sila pala ay bukas ng hapon ay wala ng bahay. Dapat pinapaalam, kinakausap, bukas madidemolish kayo ha. O ito talaga, wala tayong magagawa, ganyan. Eh ito ay surprise attack. Eh biruin mo. Kung hindi nalaman ito nung Huwebes ng gabi, Huwebes na ng hapon, hindi nakagalaw sila kapitan, hindi nakagalaw sila kagawad Palma, na? At yung IPMR, walang maipareceive na notice doon sa Office of the Mayor, hindi alam ng CHR, walang pumalag. Papalag na lang yon. Kung walang mga letter na naisubmit doon, papalag yung mga yon. Baka gulo talaga yan kahapon kung hindi nila alam at aktwal na nandun na sila, ginigiba na yung bahay, talagang rambol yun. So inadya na rin siguro ng panahon na malaman ng mga nitibo, di ba, na sila ay gigibain ang bahay nila bukas, kaya gumalaw sila at hindi natuloy. Dahil kung natuloy ito kahapon, mayroon talagang mananaga ng tao. Ha? Mayroong masasaktan. Sinisiguro ko yan. Doon sa, kung hindi, hindi ito napigilan. Lalaban yung mga yan. Merong ilan, hindi naman lahat. Pero bilang ko yung lalaban dyan, 4-5. Na, dyan na lumaki, dyan na nagkaapo, dyan na lumago ang pamilya, dyan na nabubuhay. Lalaban ang patayan yun. Ang nitibo, hindi yan mabubuhay kahit ilagay mo sa poblasyon yan. Baka lalong magkasakit yan. Di ba? Yung mga tagbanwa, mga nitibo, hindi mabubuhay sa kabayanan yan. Doon talaga yan sila sa bundok. Oh. Doon sila sanay. Doon sila lumaki. Di ba, mga kaibigan? Ngayon, itong mga pictures na to na galing sa Palawan News na ibigay sa kanila, ang tingin natin dito sa base doon sa mga write-ups si Enro gusto nilang i-justify yung continuous destruction ng gubat diyan sa loob ng nasasakupan nila Impapay at Tagaod. Ang nitibo naman, teka muna, Ipralo ancestral domain, di ba, yan ang mga nilalaban nila. Ngayon, yung nakikita nyo na yan, iba naman doon sa nakita ng mga media na umakyat kahapon sila katropan Gerald. Oh. Makyat sila kahapon. Nandahil sa pag-akyat na yon, si Roy Alcantara ay nakahiga ngayon sa kanyang kama at masakit ang balakang at milagnat. Sa sobrang taas. Yan, kita niya yan. Kaingin ha. Oh, may, hindi ko alam kung saan itong mga lugar na to. Pero may coordinates eh. Oh, si Gerald, yung video niya, pakita mo. Ito yung taas. Ito yung mga bahay na gigibain. Ah, na target ng demolition. Ito yung nasa paligid niya. Iba doon sa nakikita natin. Na putol-putol na puno. Iba ito, puro mais. Meron bang audio yan? Bigyan mo ng audio yan. Ito yung taas oh. Oh, sige. Idikit mo yung picture na yan. Idikit mo itong aktual na nakita ng mga media kahapon doon sa itaas sa mga bahay na gigibain sana o target ng demolisyon. Sige. Ano natin yung comparison? Sige. Ano? Edit mo pa?

0: Ito, lagyan mo muna ng audio. Pakita natin. Ito, ha? Yan yung itaas. Oh. Jay, yung magandang kuha mo, Jay. Yung...
1: Oh, sige, sige. Maganda? Maganda yan?
2: Oh, sir. Maganda yan.
1: Oh, paliguan. Ganyan dyan.
2: Maganda yan, sir. Sir, saan na nakunan nyo yung... Oo. Yung kawa-kawa. Yan yan, sir.
1: Oo, oh, yan. Yung kawa-kawa.
2: Yan, sir. Malalim yan, sir.
1: Hanggang ngayon, malalim yan?
2: Malalim yan, sir. Mas isukatin natin ang buho.
1: Hindi, okay lang. Huwag na atis. Nakikita naman natin.
2: Ayan po, sir. Yan ang tinatawag na kawa-kawa. Dinadayo yan dito.
1: Ano na? May naliligo yan dyan?
2: Dinadayo yan, sir. Kawa-kawa yan.
1: Kawa-kawa.
2: Oh. Oh, para mo talaga, sir. Kawa lang yan.
1: Oh, galing ano?
2: Para mo ano lang
1: tawag. Ayun o, kawa-kawa ang tawag nila.
2: Kala mo sir yan yung kawali ba?
1: Oo.
2: Yan, yan. Kaya tawag nila kawa-kawa.
1: Kawa-kawa.
2: Malalim. Pero kabilaan yan o. Ayan
1: yun. Oh, may mais pala yan dyan. May mais o.
2: Ayun sir.
1: Para tsaka may bahay pa doon. Ayun. May bahay doon.
2: Kasama pa rin po yan sa demolish.
1: I-demolish din yun. Yung bahay na yun. Aroy.
2: Pati po yun. Doon tayo dadaan mamaya.
1: Ayun. Sa taas pala. May bahay pa doon.
3: Yun yung bahay ng mga dalasay.
1: Dalasay.
2: Hindi. Hindi yan.
3: Ano yung kaninong bahay yun?
2: Kaya kusarudil na yun. Parang hindi nasa makarudil.
1: Halika. Dito, magala.
4: May nakita ba kayong ibang bundok?
5: Wala naman eh. So, muntik lang na wala sa mga katutubo.
4: Ang minahan yun
5: yung sinasabi niya, pinaghirapan na pananim. Na saging, mga langka na may bunga, mga mais na may bunga na. Ito, may libreng paalmusal na hinog na saging.
4: Oh, saging!
5: Ito, yan.
0: Okay.
5: So,
0: doon lang sa pinaki yung kay Gerald ay isang video pa. Meron pa siya doon yung kay Tatay Berte.
1: Tubig na yan pagka...
2: Oh, maganda?
1: Maganda yan?
2: Oh, sir. Maganda yan.
1: Oh, paliguan. Ganyan dyan?
2: Maganda yan, sir. Sir, saan na nakunan yung...
0: Hindi, meron pa ba iba? Meron pa iba yung kita yung overlooking.
2: Yan, sir. Malalim
0: yan,
2: sir.
0: Yan, yan ho yung ano, ah. Yan ho yung bundok sa itaas. Malayo pa ho yan. Galing doon sa pinaka... baba. Oh. Kasama yung media, inakyat na ho nila yung area. Yung mga bahay ho na nakikita ninyo, malalayo ho ang pagitan niyan. So yan ho yung target ng demolition order. Nasa 30 po yan. 30, 35. Ngayon, yung 35 na yon, kaya nga gusto ko rin malaman sa INRO, may mga pending cases po ba itong mga taong ito? Na para ba sabihin at basihan na sila ang may gawa niyang continuous forest destruction dyan sa Impapay at Tagaod. May mga pending cases. Kasi doon may mga nakalagay, may mga babae pa doon eh. Sa listahan, na andun din yung si Tagbanwa Tribe President Miss Salagubang. Oo. Kasi pamilya to eh. So, ito, makikita natin dito, mais, saging, kalamansi, mga kaibigan. So, hindi lang ito sa kanila kasi ang yung maisan eh, after mais, palay na naman yan. Diba? Kamote, kamuting kahoy, kamuting baging, saging. So, hindi lang ito ay kinakain nila para sa pamilya. E, salawak ba naman ng parang isang, ano, ilang ektarya? Tatlo? Oh, ito ay ibinababa nila itong mga nakikita ninyo, kalamansi. Magkano kalamansi ngayon? Piso isa? Oh, mais, saging, binababa nila yan dyan sa bagsakan, dyan sa Irawan. O sinusupply nila sa siksikan, gulay at sa San Jose. So, nakikinabang din yung taong bayan. Yan ang tinatawag na nakakatulong sila sa food security ng ating lungsod. Oh. Ngayon, kung continuous ang forest destruction, yung 30 na mga nakalista doon sa kanilang demolition order, nagigibain, na kung saan yung bahay, yung nakikita ninyo na yan, na mga ikta-iktaryang tanim nila, na isinusupply sa mga palengke din natin, mga kaibigan, yung 30 na yan, kung continuous ang forest destruction sa lugar, ang tanong, ito tanong ha, sila lang ba ang nakatira dyan sa paikot ng flora and fauna area na yan? O yung sakop ng ng Enro, sakop ng siyudad, no? Wala bang mga nakatirang taga-water district diyan? Wala bang araw-araw na pumupunta diyan ng mga tauhan ng City Enro? Na yung iba ay naglagay na rin ng mga bahay-bahay nila diyan? Di ba? Eh si Atty. Gomez, di ba mayroon din siyang bahay-bahay doon? Nanda pa nga yun, puro ipil pa nga yata yung ano. Yung nung nakaraan yung natuklasan yung illegal na tistisan? Ha? Hindi ako nagsabi na illegal na tistisan yun, ha? Di Hinar nagsabi. Yung tistisan na ginagamit ng Enro doon, illegal kasi yun ay gagamitin lang nung panahon ng bagyo. Yolanda. Oh. Pinagamit ng DINAR, so gamitin yung mga tistisan na yan para yung mga puno na nagkahambalang diyan sa ilog, tistisin, gamitin, ibigay sa taong bayan. Eh, dinala doon sa Enro. Doon sa Impapay, sa Tagaod. Ginagamit yung tistisan, kaya sinabi, hindi na nyo dapat ginagamit yan. Illegal man yan. Di ba? Issue yan nun eh. Yung illegal na tistisan. Oh, tapos yung mga kawi-kawi doon. Anyway.
6: Send pa sa akin yung pukaltuasan. Wala authority si Sir Tomines.
0: So, ano na?
6: Wala na sa authority na yan.
0: Sila na nga ang ano rito kasi at tumatawag kami kay Mr. Tomines, ha? Wala daw siyang authority magsalita.
6: Yung pukaltuasan isend pa yung number sa akin.
0: Ano?
6: Yung pukaltuasan isend.
0: Oh, sige. Oh. Gusto namin makausap yung Enro kasi sila nag-recommend eh. Kay Mayor.
6: Nag-ring lang si attorney.
0: Oo. Para maintindihan natin na continuous forest destruction. Ang tanong, yung 30 mga gigibain nyo bang bahay, sila lang ba yung naandyan sa loob ng flora and fauna? O sila lang ba, wala bang mga taga water district na araw-araw umakyat dyan? Hindi ko naman sinasabing sila yung namumutol ng kahoy dyan. Diba? So kung sino yung mga tao na nandyan sa loob, kung sino, hindi lang ni Tiboy nandyan, may mga diwan, may mga civilian din dyan. Oh. Ang tanong ko din, ito bang 30 na ito, sinampaan nyo ba ng mga kaso ito for illegal occupancy, paglabag, PD705, illegal logging. Para masabi talaga na sila ay wala dun sa lugar nila. Ay papano yung IPRA? Papano yung ancestral domain? Di ba? So doon nagtatalo, mga kaibigan. So kung gusto natin protektahan yung lugar na yan, doon pa lang nung nakaraang taon, yung tistisan doon nagtalo eh. Sabi nyo, ito mga nitibo nag-iiligal. Eh bakit nag-chainsaw? Eh bakit nagtitistisan kayo dyan? Eh tistisan na yan, illegal din yan. Oh. Kaya, in fairness to everybody, tama yun na hindi mo na tinuloy mag-usap, imbestigan. Sino ba talaga nag-iiligal sa loob ng lugar na yan? Di ba? Oh, hindi natin alam. Sila lang nakakaalam. Pero medyo napuna yung pagsisita mo sa mga nitibo dahil ikaw mismo naglagay ng illegal na tistisan sa loob mismo ng lugar na yan. Eh alam nyo naman na yung tistisan, gagamitin lang at pinayagan ng DINAR para doon sa nasalanta ng bagyong Yolanda. Eh, ba't ginagamit ninyo? Oh. Kahit na tayo nasa gobyerno, di ba, mayroon pa yung dapat na coordination sa DINAR o get a permit from PCSD para magamit mo yung tistisan o chinso. Hindi porke nasa gobyerno ka, ikaw ay exempted na doon sa mga batas na pinapatupad ng ibang ahensya. Dapat pare-parehas, di ba? Oh. So kami naman, tumatawag din sa Enro para maipaliwanag din yung mga bagay-bagay. Okay? So yan, pinakita namin sa inyo yung parang gustong ipakita sa taong bayan na merong ang ganyang forest destruction. Ay iba naman yung nakita ng media kahapon na umakyat doon. Ay ano, green na green. Di ba? Ngayon, sino talaga yung namumutol ng kahoy dyan? O di ilabas ninyo.